0: Ben.
1: Ah, mo ada nga baga.
0: Nawawagas.
1: Oh, dere maupay liwat. Pero, amo ini.
0: Sige.
1: Okay.
0: Sige, kakipit-kipit.
1: Adi na liwat.
0: Mm.
1: Ginuhurub-hurub na yan na. Waray confirmation, waray denial. Hininga, nagkakagawas yan ang aprisko na liwat ng mga rumors
0: ito,
1: online.
0: Kakipip-kipip.
1: Kanya na pala ni nga si Mana.
0: Mm.
1: Kay may ada ni liwat mga cryptic Instagram reels. Hikuan, hinuini. Hi Heart Evangelista. Ngayon, iya dito gindilinuwa si unong hin personal growth, peace, and moving forward.
0: Peace and moving forward.
1: Oo, ito good nga moving forward.
0: Oh.
1: Nag-speculate ang mga nagbibinanta itira kinabuhi. Ba, may problema iti rin pag-asawahan.
0: Magiging interpret dayon ang
1: mga... Interpret dayon,
0: Badang kakipay.
1: Waray official nga confirmation or official statement para maberipikar kung ano good, kung split na kamo. Makadamo na ini, ang 2022...
0: Mangin kita pag-releksyon. Anay da, re-electionist ba ni Jesus Cordero?
1: Cordero, di riada. Di, parang di riada ni Jesus Cordero. Han 2022, nag-iniha ito di da? Ha?
0: Oo. Oh.
1: Tapos, haros duhet katuig nga...
0: Nga intriga.
1: Nga intriga. Pero nawara kay nagkamayada hirahin renewal of vows at 2024. Yan aadi na liwat tungod hini nga mga kuwan, mga... post ni
0: mga Kwan. Post ni oh.
1: Oo, ni Heart Evangelista after cryptic Instagram repost our repost kaya ni again post yana about healing, letting go and choosing peace. Kita kahito ito na lang a word nga letting go.
0: Ano, letting go?
1: Uy, siyempre.
0: Masari. Kahit kung ito mga kanta nga sing I can't let go.
1: Ambot kon parte ira relasyon kay itbati ko hini kita ko hini adto man leni pag-uuli nga ni Pilipinas si Heart Evangelista ada malhit iya mga barkada papero pick
0: waray ni ra panahon para haira kay busy adin senador adin Heart Evangelista busy liwat aton iya karir
1: siguro pagkakadungan ni Redit Balay pagtatangday ni Heart masering hi Jesus Cordero ayaw daw okli da pag kinuana kay malipong pagpirano na una kung kakasuhan ak hini or uupayong ko kung taloy neutral ako ita akon pag-preside. Malipong itakulo ayaw dida. Magastos ka man ngani. Pipunan malit kalit alahas. Salit na pipiritan ang pagmalita.
0: Diri rumama inihihar kay hataas ini itong standard. And it maintenance ini kay Kevin Kevin. Kulang inin 500,000 kada bulan. Ano?
1: Mapipiritan ka itong pagmalita.
0: Oo. Kulang at 500,000 ito. Ano bulan?
1: Amo na.
0: Nga maintenance?
1: Oo.
0: Oh.
1: Oh, isos. Oh.
0: Mas mahataas pati yung blood pressure ito. Kaya mo pwede ganitong low maintenance lang.
1: Oo, oh, oh God.
0: May mga babae nga they're here, you know, materialistic. Mm. Okay.
1: Anyway, kay asya matiragin pili kay ginagamit mang gihapon niya ni Chisit iya.
0: Oh, ay, you know, kwan ito niya, mutually beneficial.
1: Oh.
0: Okay? It's mutually beneficial. Na-discuss na natin ito din eh.
1: Hmm.
0: Nga ito mga politiko, nga may mga artista, nga mga asawa, paborgo din
1: ang
0: Kevin Keiko Pangilinan.
1: Oh.
0: Ed, hindi pa ba? And then, Ralph Recto.
1: Oh, Ralph Recto.
0: Oh, sus.
1: Katanan nito.
0: Basta mga artista, mga kabulig man tayo. Oh. O sa itong material na politika.
1: Kaya pag-iistoryahan ka, besan pa ito mag-inaway ka mga tiyo asawa, pag-iistoryahan ka, nga kung permi ka gini-inistoryahan,
0: na-enhance ito mo awareness. Mag-good or bad publicity, publicity lang ito gihapon, kakipaib Kevin. So ano man, mahulat kita kung baga anugot kartada hini.
1: Okay, si Bangin Liwat, pag... kung mag-i-desisyon na heret era, verdict kan Sarah Bang, hindi anong sliwat ni Chis?
0: Nga.
1: Split na era.
0: Split na kami. Poor bida ka kay Pipe Kevin. Ay, don't worry naman kita oras ka kay Pipe Kevin. Ang natong oras yan na mga kakipipe. Alas 8:08 na. Poor bida. At doon nga oras nga, ipadangat tayo ang J&T Express. Ha? Okay.
1: Alam mga K-5, dyan niyan, mabayag lalaliwat kitit aton 11 Mbps. Good morning, haton nga tanan. Ini ka K-5 Kevin Shosana, parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ng Tacloban ng Bugos kasinirangan Visayas, K-5 News FM.
2: Mga ka-K-5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
0: Salamat ka K-5 Kevin! Nagdara natin oras mga ka-K-5 ngayon alas 8:08 na oras! Ngayon padangat tayo ng extend food supplement for men ko kulangon na nasak around kung ikaw yung nag-extend food supplement available gihapon din hingatanan ng mga branches ha! Ito na Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide! Babalikan natin yung ating programa. Standby! Mag-abod natin ni Judge Carlos at Gilias Kamalang Piperang ang mga pahibaro.
3: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs. 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
6: Ang K5 News FM Tacloban ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng mga sumusunod para sa selebrasyon ng 3rd anibersaryo ng aming istasyon. Summer Board Member Beethoven Bermejo, Paranas Mayor Yunis Uybabalcon, Cosme Barbershop, Senator Sherwin Gatchalian, Summer Governor Shari Antan, Dr. Joseph Michael Haro, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion 8th ID Philippine Army, Lawaan Mayor Athena Lagrimas Mendros, Van Van Tours and Councilor Brian Granados, 8th Civil Military Operations ng Panana Battalion, National Grid Corporation of the Philippines, Palom Mayor Remedios Matina Petilla, at Leyte Governor Carlos Jericho Petilla.
7: Ano ba ang Safe Eastern Visayas Dial 911? Ito ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police sa Eastern Visayas para sa mabilis na responde at agarang tulong sa oras ng pangangailangan. May aksidente, sunog, kalamidad, krimen, at banta sa inyong kaligtasan. Tumawag sa 911 dahil sa anumang peligro. Handang tumulong ang PRO8 para maging safe kayo. Seen, appreciated, felt, and extraordinary police service. Safe Eastern Visayas. In case of emergency, dial 911.

0: niya. May Tacloban branch na. You heard it right, mga KK5. Experience Japan quality products and services sa Odonia Tacloban branch. From brand new aircon units and maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services, Odonia has you covered. Free delivery na. Free installation pa. Pantayin pag-abrihan ira shop pa 3rd floor Robinson's North Tacloban Haabukay o tawag 0956-778-3452. Odonia, your partner for cool comfort every day.
1: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam yan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 agad, tumtum alas 4, e medya itong kulup. Ikakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ang Tacloban.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo.
2: DGX 500.
4: Para sa manusog na tayo.
2: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DGX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: DGX Coffee Mix.
5: Ako dahil si Zairo, usog kayo kung may namang kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DGX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inong napod ka mo DGX Coffee Mix.
2: DGX Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Puro Belos Pueblo!
1: Oras mga kakipa, Belos 8.15 na balik at hanyang ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Tidah ni ka 38 kaadlaw ng impeachment trial. Ito na ito na Philippine Vice President Sara Duterte. Dito mga kay... nga mga update sa partihan nga proceedings, okay? Gin-wrap up na ang panel of prosecutors ang irrepresentation of evidence and mga testigo in an Article 2, okay? Kakulop ang lead counsel ang defense nga higi Attorney Christine Ferrer nagdumarhan cross-examination para han kanan prosecutor final witness ang Article 2, okay? Ining unexplained wealth kana forensic financial analyst Alexander Cabrera. Ini Alexander Cabrera ang ginkikilala ng in an expert witness, okay? Iya gin estimate nga adha mga 817 million iton unexplained wealth hit mga mag-asawa nga Manscarpio and Sara Duterte, but kakulop nagawas nga pwede umabot kunhin 1.5 billion liwat na. Wow! Kakulop ang Article 3 nga bribery charge formally gin-drop na ini hiton na panel of prosecutors, okay? So nagsubmitir na rin manifestation na Senate Impeachment Court seeking to officially dispense with the final article of impeachment itong Article 3 nga nagdadabihan bribery ha, mga Department of Education officials, Secretary pa ng Department of Education ni Vice President Sara Duterte. Waray na liwat magpursigi ang mga private prosecutors so gagan lor na kapunan nga ipatawag ko mo witness ni Vice President Sara Duterte. But kitaon naton kung ipapresentar ba inihiyang witness hiton defense kay nasa ring lor na kapunan nga magbubuluntaryo gud ako pag dumaret cross-examination. Kung ipapresentar nga witness si Vice President Sara Duterte kung panahon na defense nga magdumara hiton i-representation of evidence and mga witnesses. So, waray anay hearing buwas, may dapaya na. Okay, para tagan itong prosecution nga mag-submitter itong ira offer of evidence nga tagan liwatin higayon itong defense nga makag-comment hini mga KK5. Okay? Nasaring Senate President Sherwin Gatzalian nga itong defense panel ay nakaschedule nga mag-tikang hiti representation of evidence and exhibits hiton November 9. Magamaya iha pa ini kay ma-focus ana itong aton mga senador hining paghimay-himay hiton budget nga gintok ang gayod ni Congresswoman Swan Singh. Ha, House of Representatives han ma-aprobaran ini nga budget nato next year. Kaya ano dolo nga nagtinuo kira. Ano to? Tears of joy? Bangin damon ang nahingad to hira nga mga pundo para tira mga pet project. But anyway, adin hato linya Judge Carlos Aguiles. May mga bisita ni Raka Colopso. Bukara hiya maka-attender ha ato din. But it's okay. Judge, good morning, Judge!
13: Opay, gaga. Ato nga tanaw pa rin.
1: Baga,
13: nagangaro kita yung dispensa ko, Lop, kay. Naganhiya na itong court administrator, bye-bye. And we are proud nga bagaging bisita kami ang amon pagka court administrator, oo.
1: Ano itong kabaga pagbisita nga baga na nanuyoso yung man nga dahi man court administrator?
13: Pinin maya na, actually, itong siyudad ang bye-bye, nagkamayadahin kami daging donate nga to Supreme Court nga may ada tuna no allotted for whole of justice. Oo.
1: O nga yan.
13: Inin pare tamong bulwagan ng katarungan kay maramang kita nga inin kasagaran inin mga courtyard house in the buildings of the local government units. Oo.
1: Ba-a.
13: So kami na anamon korte, anamon whole of justice is baga di rin na habitable, gigindi rin na bitunta, pero kawaray baga pag-postro, di kami na itong People Center iton Bye-Bye City. So kakulok nakadi ang court administrator in pagkita han korte no ng pagkita han lugar nga din tutukuran han Hall of Justice no.
1: Okay.
13: In coordination with the city government of Bye-Bye. Oh.
1: Amo nat baga nakakaupay ko din ha Bye-Bye ha. Baga ako man lang ni observation ano judge, di man initikang haimo kay bisan kun haluyo nga dynasty ito nagdudumara din ha Bye-Bye. It baga mga kare. But makikita mo development itong nila nga lugar. At baga ka pagkwandira, pagpaid nira, ba't sugan ha iyo nga makagtindog ka mga kalugarin nga niyong opisina? Ano't iyo mo baga take hini?
13: Oy, actually, Bye-Bye, ano, ipinaparayon ha ako nini. Bisan ako baga adapt siya rin pa ni Bay, or adapted sangga na din, eh. Bye-Bye. Kahit yung Bye-Bye is progressive. Progressive yung doro di di, no? So, makita ka mo itong mga tawag ini. Public infrastructure nga mag-upay, no? Didi? Tawag ini, itamon, may adit be issue, didi? Ganda mo itong mga buildings, ganda mo na yan na itong mga businesses, didi? So, oh, may na kami government center nga ginihingi mo yan, ha? May na actually, may na didabagan one-stop shop ng mga opisina.
1: Anay daw, baga, da ka na ma-retire, Bye-Bye? Ayaw, anay na, makimakadto ka pa, ha? Court of Appeals.
13: Siring pa, kung ihatag ito ha, itong bagay haratag ito, nakarikakaraw itong ta. Pero kung baga, tagal na kita, iniginatag ito, kino, baka kontento na kita. Pero kung baga may tapan niya, siring pa, kahit grasya, waray manggo nito, katapusan, no? Oh. Kadadlaw ito nga ni ginahataga aton. Oo.
1: But anyway, pipira ka mga judge din ha, Bye-Bye, by the way, judge.
13: And then, akun, actually, Bye-Bye, duduhin nga court, RTC, yung title sa nga regional trial court is still unorganized, no? Waray pa ni ka-organize a family court, kaya, una, waray pinanglano ni budget, nga tika duha, kinanglanon man yung building, ano, GP, itong GPC, di man ito nag-open itong korte, kunwaray, in yung building.
1: Oh.
13: So, doon yung korte. Pero ako yan, I'm the executive judge. Ita akong sakop is the city of Baybay, then the municipality sa Bolvera and Mahablag. Oo.
1: Oh,
13: aminit sakop so, din, iti jurisdiction.
1: Executive judge. Hinot magtitindog itong bill kang kanay pundo kanang Supreme Court kung magtitindog ang mabuluagan kay
13: hindi ako na inis pundo yun eh baga pag i-restore ya it by my city will have to substantially magtitigang hini by by itong city government by by
1: oh
13: ipagtitigang hini oo oh. Inin may dala mga i-restore ya pag kinanglano ninin mga papilis. Although ini nga to na ada na ito owned by the city government, maron naman nga tawag hini inin mga sugat hini ano, mga transaction is between government agencies, damo pa itong mga kinanglanon.
1: Okay.
13: Pero kako do, kunin baga nalipahin doon among court administrator, if justice is twice tang, kaya inin sering niya, inin baga siyahan ini, ha, baga, pag-uus nga niya baga Pilipinas, siya, baga siyahan ini, baga pagkabati ko iya, nga itong local government unit is to accommodating baga itong nagahatag god din importansya hinin tawag ini itong korte.
1: Okay, itbulwagan ng katarungan nato dinhi sa Tacloban ang nagtindog nga hinito Department of Justice. Dire nga yan ang
13: Department of Justice ya.
1: Pero mas muro pa gud nga may da kamo kalugaringon nga para lahi iyo.
13: Oh, ako balita, okay, baga, mag-urin from time to time, maada ka lahi ito ni nga ni squatter ka, no?
1: Oh.
13: Nga, this is the reality, nga, ato mga, there are several, or, damit korte, nga, we are housed in the local government buildings. Oh.
1: Anyway, nga di kita impeachment, ika 38 kaadlaw kakulop, and gin-wrap up na ang presentation of evidence ng panel of prosecutors. Didahan na article may kalabutan han ginaaligar nga unexplained wealth non-declaration han mga karikuhan han aton na vice president han iya mister anot bot signon hiton bagagin wrap up na or nag-rest na ran ira case anong bot signon ni judge kumbaga
13: actually after itong karag signon ito tawag hini after the party presented its testimonial evidence maybe baga may daniya patawag ini closing arguments. Pero ito not normal, that is the ordinary procedure is after the testimonial evidence, maybe you have some manifestations, you have to file your formal offer or you have to offer your documentary exhibits.
1: Okay.
13: And after you formally offer your documentary exhibits, that is the time that you will have to rest your case.
1: Oh, okay.
13: Sikat ito, so, pag-rest name itong kaso, ordinary yung proceedings in our courts, may dahito itong pag-adverse party inin pribilehiyo yung pag-file pag-file ng demurrer to evidence, no? Kung baga insufficient itong ebidensya nga gipresentar hadton prosecution or the plaintiff, may dahito sinising nga demurrer to evidence. So, aamoy ito baga proseso.
1: Okay.
13: So, inyan ha, kung pag-rap up, maybe that is the closing arguments, so they will proceed to file their written formal offer of exhibits. Kaya baga lang ba, there are procession of exhibits in yan na.
1: Oh. Okay, now, ining pag-offer, diribot singon, nga dinahan presentation of documentary evidence and mga testimonyan, mga testigo, diringin na to automatic, nga amo at to ang mga ego-offer nira nga mga ebidensya ng testigo. Diringin yan.
13: Walang problema, ang testimonial evidence that is now conclusive because they have already been offered. Kaya doon itong classic offer, no? Itong testimonial evidence that is offered when the witness is called to testify.
1: Okay.
13: Ito nga natin, Your Honor, I'm offering the testimony of the witness for the following purposes.
1: Okay.
13: Ito natin, documentary exhibits that is offered after the party wind up his testimonial evidence. So, ito mga documentary exhibits, dire, you are not under the rules, you are not under obligation to offer all exhibits that you mark during the trial.
1: Okay.
13: Kung ano na itong relevant and competent evidence, pwede amulit yung mag-offer.
1: Okay.
13: You can dispense with other exhibits. So,
1: okay. O tronko lang para baga mabarot at mga namamati. Kinamugin ka istorya kon hindi nga na-edukar ko nirahin nga aton istorya din ni Judge. Nga, itong it na testigo, for example, in this case, itong prosecutor, prosecution, nagpresenta rin hindi na testigo, automatic nga itong gino-offer niya as evidence. Okay. And it mga dokumento nga gin-presentar. So, for example, ang mga bank records and report and AMLAC and mga records from SEC, from BIR, nga gin-presentar. Diri nga ito automatic nga amo na ito mga gino-offer nga mga testigo for the prosecution. Diri nga yan. Ano,
13: no, hindi nga mga documentary exhibits, siringin, they are not evidence by themselves. They become evidence when they are admitted by the court.
1: Oh.
13: See? It magatawag technically, it exhibit, they repeat on evidensya.
1: Okay.
13: Bisa itong damdaman niya exhibits, it say more than 100, more than 1,000 exhibits, they are not yet evidence. Di na rin nagiging himong evidensya, kung kino-offer na ini, may purpose ni then admitted by the court, it becomes evidence.
1: Okay. Oh. And gintatagan ba ni itong kopya, itong kuan, kaluyo nga panik siyempre, para makagandam na tira.
13: It nananabuhin ni, it atong bagoya ng rules of court, rules, revised rules on evidence, and then may tawag ini, you have to formally offer your exhibits orally. Oral.
1: Oral.
13: No, after, oral na, orally, oral offer. Karang signo, hindi rin na written. So, gintatao, after masing ka, Your Honor, we have already presented our last witness and we're ready to offer our exhibits orally. So, oral na ito, hindi rin na paranoon na in writing. Pero okay. Ito ang impeachment case, bangin hindi ka mag-oral offer nga, niyabutan kayo na Hindu Akadlaw. Okay, there are many documentary exhibits that were marked in evidence during the trial. So, for normally, what they will do, that is written formal offer of exhibits. So,
1: okay.
13: So, ito yung partido, tatagan yung kopya for them to interpose their objections.
1: Objection to the evidence?
13: Objection. Objection. So, it admissibility itong evidensya. Oh.
1: Okay. But di rin ito akorte, di rin ito impeachment court open. Hairan nila ito or di na mismo itong tatagan?
13: Hindi, ikorte. Okay. And then, tatagan si Gunta, tagan in 10 días or 15 días itong dependent era rules of procedure of impeachment court. Tatagan, because in this case of impeachment, damudamuang gunan ebidensya. No?
1: Ito.
13: So normally, itbubuhaton hito ng impeachment court will order the prosecution to formally offer its exhibits in writing. And giving time also to the defense within the same period of time to file its objection as to the admissibility of exhibits.
1: Okay.
13: Di rin lang tinipari ka nagsignon niya ginadmita na itong imo ebidensya na tatagan ng book at itong korte.
1: Babalansihon bagi hapon ni Ra.
13: Kay sering ni Korte Suprema, mag-iba adton pag-admitar him exhibits para maging himong ebidensya nga hadtong pagkita kung ano may probative value.
1: Okay. See? Okay.
13: Kung ano ang bugat ng himong ebidensya.
1: Okay. Ining artikulo nga nagdadabihan na allegation, parang unexplained wealth, nga non-declaration, mga karikuhan han mga Duterte higher statement of assets, liabilities and network ngan an pamagintahan mga records at actual gin deklarangan han naisabtan nga mga karikuhan nira based on bank records, AMLAC report, BIR etc. Ano daw lad baga pag kumbaga panahon had depensa, ano daw nira baga pag kontrahin ni ano judge ano?
13: Oh, kailabot lang cross examinations ini nga mga ebidensya. Di mo nga ni ma-repute because these are public documents, may paper trail na hini, no?
1: Okay, okay.
13: So, itong ebidensya, the burden of evidence, pag nangangatun itong aton haira, accepted to them,
1: okay.
13: So they must prove that by clear and convincing evidence. Diri nga itong sumaring lang buhay ito.
1: Diri po yan, no? Nga sumaring lang buhay ito.
13: You deny that, no? When you deny, see to it that your denial is supported by clear and convincing evidence.
1: Ito. Anong daw lang ito pag dinahinin mga dokumento, ano?
13: And mapaghintay ito. Okay, kung mga ining mga dokumento is based, they're authentic, genuine documents, that is a prima facie presumption that the contents thereof are also correct.
1: Okay. And then, mamater ba kung i-presentar din? I mean, hay mo baga pagkita? Material ba kung baga i-presentar itong Vice President as witness itong defense?
13: Actually, her testimony will be material because she can explain to the court, no, she can enlighten on these allegations, no, she can refute directly the allegations. Because she is the one involved, she is very essential and material witness. Disenganit niya sa awa can be presented as witness for the defense.
1: Okay.
13: Kahit itong ira karikuhan, itong gini-eristorya, hindi kan explain to the court. Actually, pare-pareho niya abogado. Itong asawa is a prominent lawyer. Itong vice presidente, abogado gihapon. Dinyo, no? Para minera.
1: Okay.
13: Na they're the only person who can refute this katina of evidence nga gipresented against them.
1: Okay, now, ano't bintaha ng disbintaha? Okay? Kung ipipresentar hira ko mo mga witnesses itong defense. Nagsaring ka na kanina nga, well, they're in the best position nga mag-explain hininga tanan kung baga may dagod nira patatamakan na pag-justify hininga yung mga karikuhan. But, ano itong disbintaha hini? Kaya, for example, he prosecutor Lorna Kapunan, atat na hiya, excited na hiya nga kung ipipresentar hi Vice President Sara Duterte as witness, magbubuluntaryo ko nira hiyat pag dumarat cross-examination. Ano itong bagakuan hini? Dispinta ako ni Presenter Rivera.
13: Pero yung babaga ng gagala iti, no? And then, una nga ba, yun ano, itong siya niya bintahan ni mo, because you are the one involved. If you deny that, you can explain your denial. Ngayon nga mga karikuhan, nga ginsisiring niyo, ah, di manit akong tawag yun eh. And then, mga explanation din eh.
1: Okay.
13: Tika mo nang hihihiti mo, nirinig ako, ni korporasyon din eh.
1: Okay.
13: Nirinig ka reksipyon nga, ita akong share substacks, ako nini nga tanan, no? Amo nini nga, she can explain, no? May base kung may mga documentary evidence, she can identify the documents by herself. Or, ipapakam siya nga, amo siya nga bintahay doon din. Because she can refute directly.
1: Okay.
13: No? She can refute directly. Kaya, she is the person concerned.
1: Okay.
13: Okay. Essential witness for the defense. Pero itong disbintahan ito, first, siyahan ini nga Vice President that will be subjected to cross-examination.
1: Okay, okay, okay.
13: Ito no. Malingkod ka lang nga dito itong witness stand. Witness stand, you have to answer all the questions propounded except those questions that are irrelevant, misleading, nga diri ka itong pwede tawag, ini si Meringa nga, invoke my right against self-incrimination, no? Kahit itong right against self-incrimination, pwede lang ito na invoke in cases where you are asked a question nga diri pertinent to your case.
1: Oo. Okay, okay. And then, ano dalat baga anit isip itong prosecution hini kung baga ikro-cross ano? Ano dalat baga ipapakianan na hilat ni Rahini kan Vice President Sara?
13: Ano nga ipapakianan eh? Makita ka man ang dalaga ng bagar proseso ni Rahini, no? On how di kanda cross examination on how anira mga an mga gipresenter nira nga ebidensya kontra ang vice presidente. Bapasihan ni nira ang testimony. Actually, they have already advanced knowledge about the testimony of the vice president. No?
1: Okay, sigurado.
13: So maaram na nira on how di cross examine the witness. No? So kahit itong cross examination, you have only to destroy the credibility of the witness. And that is the end of the story.
1: Oh. Okay. Now, pwede ba sumiring Himan Scarpio nga pribado ako nga tao? Ano yung kinumpiyot nga inin mga karikuhan na hiupo doon akon, pati naggastos ang gamit na credit card dito sa Japan or nagpalit kami kung ano-ano nga mga gamit. Pribado ako nga tao. Inin, di rin dapat hiupo dit akon, hit kanan Vice President karikuhan. Pwede ba ito?
13: And then, that is only half of the story, no?
1: Okay.
13: Ini nga tanan niya karikuan, this is part of the conjugal property of the spouses.
1: Okay,
13: no?
1: Okay.
13: Kung maray na sinisiring marriage settlement or prenuptial agreement, this is part of the absolute community regime. You cannot isolate this property from the property of your wife, no?
1: Okay.
13: So, ada yung nga tanan, it's not the reason. Eh, kani rin yung bagarason nga tawag ini, ini nga ni Mas Ringgang inin tawag ini, privado ako nga tawo, because this is, you cannot isolate. Di rin natin pwede isolate unless there is a complete separation of property between the spouses.
1: Oh, okay.
13: And you can isolate that from the property, exclusive property of the spouse at imo asawa or at imo bana, as the case may be.
1: Oo. Kay kumede ni prenuptial agreement nga an karikuhan nga akon pagdadadon hita pag-asawa, akon la. It imo mga karikuhan nga daan nga wasano pag na mag-asawa, nga imo dadadon ha aton kamag-asawa, imo na iton.
13: Oh, kumbaga complete separation of property.
1: Yeah, okay.
13: At sa ito pa rin imo cellphone, ayaw, ayaw, anim cellphone imo lang niya.
1: Oh, ito problema, Judge. So, kung in the absence of a prenuptial agreement, ang karikuhan nga dara ni Man Scarpio, nga ni Vice President Sara Duterte, hayra pag-asawa, pati ang ira mga propiedad nga na-acquire during the marriage, iton nga tanan in community property, kung baga tawagon.
13: Oh, that is part of the absolute community property. Ah, but it's not allowed. And that is the law. Pag nikita ito, it is beyond dispute. Oh.
1: Okay.
13: So, may ka pwede ma-isolate ito yung property, no? Kay inin nga to itong propiedad itong imo bana o okay. Itong asawa. Oo.
1: Okay.
13: Kay kung baga din nga, doon talag sa manlay ito pare.
1: Oh.
13: Itagbubuat ito Rabi Alonso, ada, no? Ano niya mo ba sa paborito ng artista? Ano yung pwede? Ano yung parikibi, no?
1: Oo. Takay, di man to, so, ano matbaga aton, baga dadad on nga rin.
13: Ano ba nito? Kung baga dala mula itong tawag, yun ni Cardero, yun ni Caraba. Mag-uritic absolute, mag-uritic complete separation, no?
1: Oh. Ada kay, it so ganda nga situation, it imo, akon, it akon imo. Ini nga tanan aton, dit masiring nga imo la ini, akon la ini. Kaya wari man ka mo prenuptial agreement.
13: Oh.
1: Okay. Now, badaw ano judge kay ganyan na istoryahan natin din yun, impeachment pala. Pero inin na gobyerno, atat na atat gud nga pasakahan para ng ibang mga kaso. Sige nga, nat-investigation at NBI. Parte ito na mga propiedad nga may dahil. Nga bangin wari maideklara. Okay? Hansal in. So, labot lahin nga impeachment trial, may da panira civil kaso nga pag-atubangon, tama ba ako in case?
13: Oo, oh, kay ininaton batakan pala, ulit Article 11, iton na conviction, kung baga, granting for the sake of argument na may mga kaso, ano, this is not, iton decision, iton the judgment of the impeachment court on conviction, kung conviction man, is not a bar to another prosecution. Meaning, there ini nagiging himong double jeopardy din ordinarily in criminal cases kaya di man yan ni criminal or res judicatim that is in a civil case, no? So kung may mga makita dida nga mga may himong kaso didaan mga ebidensya nga ginlatag didaan tong impeachment trial, this can be utilized as evidence in building a case against the respondent.
1: Okay. Mapapatalsik ka na kung baga mapamatudan hiya kay pamamatian nato na itong iradepensa liwat parte ni, okay? Mapapatalsik ka na kung may da pa accessory penalty ng perpetual disqualification from holding public office. Mami ka lang, mapapatalsik ka na. Diri ka na pwede kumandidato or magkapot din anuman nga posisyon na gobyerno. Tapos, kung may da ka mga unexplained wealth, ipapailaro minihin forfeiture case, which is a civil case, if I'm not mistaken, babawion pa ito hain mo, ngan kung questionable ang pag-acquire mo ito ng mga propiedad, okay? May na kita threshold nga 50 million nga pwede maging plunder, for example, nabawian ka na ang kwarta, pwede ka pa mapriso.
13: Oh, ito, actually, these are the legal consequences, no? Kaya itong decision, sirin ko pa, itong impeachment court, is not a bar to another prosecution.
1: Okay.
13: Pare na nalpon ato na nai nawara nga Chief Justice in taon nga after conviction, he was bombarded with criminal cases and mga tax evasion cases, no? Nga ginatawag, ginigin sampahiya. No? So abad tong tawag ini, this is this amunit baga nananabo. Mm. But we are not, actually, ini diriman kita na sering nga the vice president is guilty because ito na atong patakan balaod man nga ni nagsisaring presumption of innocence, although there ini atawag criminal case, but implicitly, he is presumed to be innocent. It's up to the to the prosecution to prove her guilt.
1: Pamati ko just kaya mo direksyon na din presente ng gobyerno yan. Pag doon ko din niya iya. Nga, kumbaga, himpag lulumsan ko na di na makautwal kay, kay labot at magpatalsik. May na pa mga criminal and siguro ko, sigurado ko na ko, criminal and civil cases nga ipafile gamit ang mga ebidensya han impeachment trial. Tama ba, Judge?
13: Oh, amin nga mga ebidensya. Kaya nga baga mga ebidensya yan, ha, na ito na, no? Baga nakikita that impeachment proceedings, normally, inamunit yung gagamitong gihapon yung ebidensya against the respondent in other cases.
1: Okay, okay.
13: Kaya may mga additional cases pa, ini nga mga case build-up, amunin yan. I think, ini matapos na nga nini, they are rabangin nini, may sumunod na liwat nga, civil case or criminal case, amunit mananabok, no? Hmm.
1: Anyway, and then, mabugat ko na ni Dadon. Ano't baga concession daw? Hindi ko baga may concession. Ano baga? Curious lang.
13: Baga, sharing ba? Kung ano, hindi baga makuorito karon, hindi ko baga na mga concession. Hindi, oh.
1: Masaring.
13: Okay, baga nagko na hindi nga tao. Hindi nagko na hindi nga mga kaso. At the same time, nagko nga mga, kung baga hakuan, hindi mga, in mga national nahimo ni nga national issues there really any baga between two contending parties. This is now involving public interest. Oo.
1: Kung bida ka kay five Judge Carlos nga aw ano mabugat good ni dad una. Oo. But you know, pwede ba siya mag-resign na lang good ni kumbaga? I mean, it option. But dito dito nat inin botsing ko na kung mag-resign niya nga mag-uurundang ining impeachment trial, di ba?
13: Okay. Amoy nang si Anya Blander during the time of President Estrada, no? So, pag introduce na ito ng 2001, inin nagkamayadahin Estrada, President, former President Estrada, resign.
1: Okay.
13: So, the impeachment court, the impeachment court was, the proceedings was closed kasi mag-interminate ang impeachment court. Mm. Thinking all along, ang resignation will now suffice. Pag ang era si Ring Pangtos Oficio, the impeachment court already served its purpose. Pero, waray kakita ito dito ang alikaduhang bagan pina, no? Ang pinalidad is tawag ini disqualification to hold the office.
1: Yes.
13: So, President Estrada was able to run as Evan Mayo, first by president in 2010 and naging mayor ang tawag ini after running for the second time for president. There was no conviction.
1: No conviction.
13: So, resignation, pag it benefited also, in the, your resignation ni President Estrada benefited himself in the future, no? Kaya wala niya ka convict, although there was a plunder case file, pero gintagan niyahin pardon by President Arroyo. And ang katibang pardon, kin question gihapon nato, but the Supreme Court said, and baga case on Rizos versus Comelec nga, ang pardon of President Estrada is absolute.
1: Okay.
13: But impeachment cannot be pardoned. That is one of the limitations. So,
1: okay, now, but may option it Senado sitting as an impeachment court nga magpadayon itong impeachment bis mag-resign ni Vice President Sara Duterte, correct?
13: Yes, magpadayon. Because the resignation itself does not render the proceedings tawag yun eh, mutan academic.
1: Oo.
13: Ano pa itong show?
1: Oo. Mm. Kaya kung karuya kung itong gobyerno nga din na kung makadalagan bis pa niya mag-resign, inin pwede ito ipadayon itong mga kaalyado at presidente itong impeachment, i-convict niyo, katapos patawin niyo ang accessory penalty nga perpetual disqualification from holding public office, di na good man niya makakadalagan.
13: Oo, di na makakadalagan. Kaya bisan niya nining taong bagatawag ini, hingka barangay kapitan, di rin na pwede because that is a public office. Oh.
1: Okay. Anyway, Judge, klaro ini, bata alin susunuron pa natin at masunod nga mga adlaw, labi na inin presentation itong defense, labi na kung mag-isasalang nira itong atong Vice President, pati Attorney Mans Carpio, nga irang magiging testigo, mas nagiging exciting ining istoryahon, Judge, ha?
13: Oh, inin baga, pare, baga tagi lang inin na baga ginukontrol ko pag congratulate na akong doon ang prosecutors today.
1: Oh.
13: Eh, prosecutor Paul Avila, taga dito man nga ni Haro, no? Anak ini ni Judge Avila.
1: Oh, ngayon.
13: Newly appointed judge sa MTC Hilongos Municipal Trial Court of Hilongos, no? Katima, ano sa kulat din nga prosecutor, eh, prosecutor Michelle Polo, appointed as MTC judge in Inupakan Hindang Municipal Circuit Trial Court. Baga, congratulations. Nga doon ko ni baga, ako nini mga estudyante, no? Baga, I'm very proud of my prosecutors who are now appointed as judges. So,
1: anay daw, pero nanay mo mga estudyante, ang mga huwis na yan, ha?
13: Baga, damulay na, baga, hindi rin natawag yun, hindi lamabay, hindi, kaya... Baga niya na nga ni Didi, takon jurisdiction, itag city court yan ha, judge, newly appointed ni Judge Briones, was also my student, oh, I think 2014 batch sa Diborip College sa Blue.
1: Pero ay kabaraka judge kay, bis mga huwis na ito hira, Sir Kaloy ka lagi hapon ha?
13: Ada kayo ni, oh, I mean, amo good man ini, no? Baga, bis lagi na tinatawag na ini nga mga huwis nga, Sir, baga na akin durit aton honor. At the same time, inin baga na ka, we contributed something to their success in the in the legal profession. No?
1: Anay daw, baga nagpapansit kanton na ito hirahay mo?
13: Baga mag-send of party kami.
1: Okay, oh, ngayon. Oo,
13: baga itatagan namon in baga pasidungog. Pasidungog. Pasidungog ini nga tawag ini. Ito sa ini, ito sa Judge Avila. Anak ini ni Judge Avila, ang taga-haro. No? Taga-haro.
1: Madapat kung maging proud kita. Pipira na at huwis natin nga taga-haro. Pipira na.
13: Kaya magkaya na, inin mga incumbent judges natin, labot lahat ako, judge si Junko, no? Teacher Leia, no? Ragasa si Junko.
1: Oy, oo.
13: At, oh, taga-haro, eh. She is under my jurisdiction, no? Okay. Katima, may na nato tawag yun, eh. Judge Florabel, inin Amado, nandito nato na Barugo. Oh,
1: taga-haro ito. Taga-haro kaya po. Oh, Judge Florabel Amado. I-judge sa Ngo, nakasawahin na...
13: Oh, hindi ko. Ang estudyante ko gapinin. We were appointed in 2012. Nagluwang kami ni Kapoint. Oh, judge sa Palo. Oh.
1: Mm. Mga proud sa Lugnon, ha? Nga damon at huwis ng mga taga-haro. Anyway, Judge, thank you again, ha? Sa susunod, ha? Sa ulitin.
13: K5
14: News FM Live Report Puro Belos Puro.
1: Oras, mga kakipa Belaso, sa 50 na, matake kita short break, ha? Hey, Eden Urbano, wow naman, hey, Michelle Polo, the sister of my co-major. Oo, Judge na. Hey, Puri Golden, maupay pa't bulwagan at baybay kasi Takloban. Ambot ko ni Takloban kung may bagong ginaayad ng RTC. Hi Yulalia Salamanque, good morning kakay Pepsir Edward, kakay Pepsir Kevin. Nagkikita hiya ato na paterno extension. Seldom comment but always with you in tawa-tawa kay Marisula Kamupirme. God bless you all. Mabalik kita! Kamala yung pipira ng mga pahibaro.
14: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
15: D3 Bio with Physio!
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio!
17: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo itong nga product nga D3 Bio.
18: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
19: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Lorna.
22: Dugay na yun ako nagipublima. Ako mga alapap sa akong lawo o sa akong likod. Sugod na nagamit ko DTX Beauty Soap na ginahinay kinikawala. Sa DTX Beauty Soap, kamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
2: Puro! Belos! Puro!
1: Oras mga kakipe! Belos 8:53.

0: Umpon na Leyte. Thank you, Sir Ed. Nalilipagod kita hinin mga bata noon pa nga nakakakabutit sugad hinin nga mga accomplishment na era mga profession, ha? Mga bata noon pa mga K-5, mga nagigin na huwis na sana all nala talaga. Hi! Wala na kita oras mga K-5. Saring ka pa, bumalik lang ako para manamili tayo. Karuyag ko nga magpasalamat. Hidon iyo pagighampang ako niya ng adlawang nga natin ato mga nakaupod na engineering. Jeff Gores nga sugad man kan Ray Varona. E niyan yung ka-K5 Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawan ha siyudan na tagloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Aha, nya, mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
7: Ang D3 Bio nindot nga alternative sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
6: Oy.
7: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
6: Mm-hmm.
7: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
6: Wow.
7: Muagi ni siya sa imuhang blood-brain barrier.
6: Mm-hmm.
7: Munang ma-energize ang imuhang brain, unya, kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
6: Mm-hmm.
7: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
6: Oh,
7: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
6: probiotics
7: or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
6: Wow.
7: Unya, kining mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
6: Oh.
7: Aron malikayan ang anxiety,
6: depression.
7: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
6: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo, Doc. I-research pagod ninyo.
7: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin ranas BCO.
6: Correct.
7: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 Bio.
6: Oh.
7: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, o guban pa, mauna yung mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
3: D3 Bio!
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Mapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
6: Paborito jud na ko ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, Dr. Ramil?
7: Hmm?
6: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin ana sa D3 Bio is basically priceless.
7: Correct.
6: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
7: Ina, kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
6: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
7: ang uban,
6: army.
7: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.

0: Correct. Mm. Nga naa sa D-Tribayo, no? Mm. Kay Patyun Jod sa Monolaw rin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha radyuda nimo sa D-Tribayo o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
1: Mm. Maunay nakalindot, anak Sir JP. Para nako, mayo jud ang D3 overplane nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya ang D3 adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 ka.
0: Kana, kung nag-D3 ka ha?
1: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning D3.
0: Correct.
1: Mm. Nakay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
0: na.
1: Pwede jud kayo butangan og D3. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 sa inyong mga food supplement.
0: Gusto. So mag-D3 na ha. Wa na tayo igong oras, Doc Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Dili, abusuhon.
2: D3 Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
3: D3
2: sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Health News.
6: Mga KK5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
7: And 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
8: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
9: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
8: Tulong para maging malayo sa sakit.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 89.3, K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1, K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Health Alert! Kamusta kayo dyan, mga kaibigan? At live na po tayo magsama-sama ngayon para maghahatid sa inyo na mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit syempre natural na pamamaraan at gamit ang mga produkto na gawa ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nanguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C, syempre, at lalong lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix para may umuugungan. Sa mga kaibigan po natin na gusto sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. 0917 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan naman natin ng specific live advice sa ating programa. At magandang pakikinig muna sa lahat ng abot ng ating programa, especially sa mga pinalakas ng signal at Key5 News FM at sa lahat ng nanonood sa atin via Facebook Live.
3: Alert!
11: Ito naman ang programa para sa mga tatay at nanay natin dyan. Meron na pong iniindang karamdaman, especially sa mga meron na mga maintenance, meron ng iniindang mga karamdaman. Inumin na po ang inyong DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para protektado ang ating buong araw, mga kaibigan. Kailangan na meron tayong protection, meron tayong shield, makaibigan, araw-araw. At kailangan mapanatiling healthy ang ating cells, tissues, organs, at kabuuang kalusugan. Nakita sa pag-aral ating mga eksperto, kapag protection, repairing, regeneration, makaibigan, ang kailangan mo is antioxidant.
3: Health Alert!
11: At yan ang dahilan, makaibigan, bakit ang Klinika Di Alternativo Medicina and Wellness Center ay gumawa ng superior antioxidant na kombinasyon. At ang una po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At lalo na pagsabayan mo pa yan ng ating DTX Coffee Mix, D3 Bio, at ang ating kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold and Eye Care Drops, mga kaibigan. Especially sa mga meron ng mga diabetes, ha? Sa mga kaibigan po natin na meron na pong mga bukol sa katawan, na kung saan pagkising mo, bigla mo lang may nakakapa, especially sa mga kababaihan. Laging ina-advise ng mga eksperto na kapag naliligo kayo, especially before menstruation, mas mainam. I-check nyo yung inyong mga brush, na? No? I-check nyo po inyong mga brush, mga kaibigan. At sana po sa mga kababaihan, especially pag laging may discomfort, laging may pain during and after menstruation, mas maganda every 6 months meron kayong check up, magpa-ultrasound kayo, kasi habang mas maliit pa yung bukol, mas madali po yung na-address, mga kaibigan. And especially talking about the tumor or bukol, mga kaibigan, atin munang pakinggan bago tayo magpatuloy sa ating programa. Pakinggan muna natin ang isang live interview sa isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil ang bukol ng kanyang asawa ay nawala na. Yeah, yung kagandahan, mga suking tagapakinig, ano, na nagkabukol. And after that, sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule. Then after that, ito po ang nangyari, mga kaibigan. Ha? Ang atin pong live interview sa umagang ito. Atin po munang pakinggan bago tayo magpatuloy sa ating programa.
5: Yes, ma'am, magandang hapon. Andito tayo ngayon sa Nature's Healing, ang Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center. Bumili kayo ngayon, ma'am, ng DTX 500 Herbal Capsule. Ma'am, ano munang pangalan natin?
12: Paz Kalaunan.
5: Paz Kalaunan. Taga saan po kayo, ma'am?
12: Doon lang po sa ano, sa Siksika.
5: Ma'am, sino po ang user ng DTX 500 at ano po ang epekto sa kanya?
12: Ang sabi niya, kasi siya lang yung gumagamit.
5: Sino po yun, ma'am? Si...
12: Yung husband ko, Alexander Kalaunan.
5: Mm-hmm.
12: Maganda raw yung effect sa kanya. Kasi dati daw, may bukol siya dito sa anong malaki na.
5: Mm-hmm.
12: Ngayon, basta, medyo matagal-tagal na rin siyang nagumagamit ng DTX. Mm-hmm. Nawala daw. Sabi niya ganun.
5: So, ibig sabihin, ma'am, meron siyang bukol
12: dito sa, ano, dito.
5: Diyan sa may bandang batok.
12: So, batok, sabi niya.
5: Tapos, nung nag-take siya ng DTX 500, ngayon nawala na yung bukol. So, ano po yung mga ibang magandang epekto sa kanya, ma'am, ng DTX
12: 500? Sa pag-ihi daw. Okay daw ang ihi niya.
5: So, ibig sabihin, dati, sige siyang ihi-ihi, oo, or...
12: Parang ano. Kasi gumagamit siya noon ng mga sambong na parang wala namang effect.
5: Wala effect. Mm.
12: So, parang ngayon, lumipat siya sa, ano, kasi yung experience niya na yung ihi niya pag morning, ano daw, okay, sabi niya.
5: So, ngayon ma'am, kaya ikaw ang tagabili niya, ikaw ang taga,
12: tagapunta
5: dito. At ngayon, bumili ka naman para sa anak mo.
12: Sa anak ko.
5: Ma. At saka, ang nag-recommend niyan, yung
12: husband ko,
5: husband mo, niya. Dahil maganda ang epekto sa kanya.
12: Opo.
5: So, ma'am, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng DTX 700?
12: Sa experience ko po, yung husband ko, sa testimony niya, talagang maganda ang effect ng DTX 500.
5: Wow. Thank you so much, ma'am. Ano nga ulit pangalan nito, ma'am?
12: Pas Kalaunan po.
5: Taga saan niya po tayo?
12: Barangay Siksikan.
0: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na kung saan ang kanyang asawa. Kaya nga sabi ni ma'am, ayaw ko munang tikman yung ano, yung DTX coffee mix. O, baka kasi ano, yan na yung lagi kong kakapihin. Kasi inuutusan lang po siya mga kaibigan na kanyang asawa, dahil ang kanyang asawa ay user ng Superior Antioxidant Capsule, DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, kung saan yan ang nagtataglay na napakataas na antioxidant at isa din pong napakalakas na anti-tumor capsule. Kung saan, mga kaibigan, yun po ang naging resulta, no? Na habang nagtitake si sir ng DTX 500 dahil meron siyang bukol, after ng ilang buwan na pag-take, napapansin niya nawala na ang bukol. No? Kaya nire-recommend niya naman sa kanyang anak, kasi maganda sa kanyang pakiramdam ang pag-inom ng DTX 500, at ang kagandahan, nagtitake na siya lagi ng DTX 500 dahil kanyang pag-ihi-ihi, no, sa gabi ay nag-okay na rin. Ang good news, mga kaibigan, ano? Yan yung mga patunay na ang nakakapagsabi ay tinatawag natin yung mga gumagamit o yung mga user, mga kaibigan. Di ba? Yan yung napakagandang testimonya na ikaw mismo gusto mong subukan dahil may nararamdaman ka, at nung nasubukan mo, merong resulta. Ganyan po mga kaibigan. Kasi nga po, tingnan nyo ha, when we talk about need, no, o pangangailangan ng antioxidant sa ating katawan, even after creation, pinaparamdam na sa atin yan ng Panginoon. No? Basahin nyo po yung Genesis, mga suking tagapakinig, nung gawin ng Panginoon ang tao sa pamagitan ng kanyang wangis, ang kanyang binigay na pagkain ay mga prutas, no? Dahil dyan nakukuha ang antioxidant na kailangan sa trillions of cells ng ating katawan para po tayo ay mananatiling healthy. Pero nung nagkasala ang tao, mga kaibigan, no, kung punta tayo sa Bible history, pumasok ang karamdaman, kumain na po ng karne, doon po pumasok ang maraming sakit. Na kung titingnan natin, even ang ating mga kilalang mga doktor, kapag nagkasakit ka na at nasa ospital ka, nagpa-check up ka na, binabawal na ang karne, pinapakain ka na ng gulay. O, diba? Kasi yun man ang kailangan para sa repairing and regeneration. Dahil po sa antioxidant na nandyan po sa gulay at prutas. At yan ang dahilan, ang ginawa ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Dahil nakita sa pag-aaral, trillions of cells na kailangan ng antioxidant para makapag-repair, makapag-regenerate yung mga bukol, mga kaibigan, no? Ay matunaw yung ating mga problema sa katawan, ay matanggal. Yan, antioxidant ka, DTX 500 Herbal Capsule. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan nyo talaga yan ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At ang good news ay yan ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
13: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisang at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
0: Available na po yan sa mga pharmacy nasaan ka man nationwide.
11: ating DTX 500 Herbal Capsule sa mga nagpunta na naubusan. Ayan, naikuta na po yan ng mga energetic natin ng mga sales representative. Kaya pwede nyo na ulit puntahan, mga kaibigan. And especially sa mga texters natin na nagtatanong, bakit daw lagi silang ginugutom kapag merong diabetes? Oy, alam niyo ba, mga kaibigan? Kaya ang ginagawa nila, ang ginagawa kasi ng iba, nagliles sila ng rice. Dahil yun nga daw po ang advice. Kaya mas lalo silang madaling ginugutom. So ano ba ang pinaka-the best gawin kung meron ka ng sugar imbalance at para hindi ka laging gutom at hindi laging nag-i-spike ang iyong blood sugar? Actually, mga kaibigan, kung meron po kayong diabetes, hindi naman yan ano, pakuntian, kundi nakadepende po yan sa iyong kinakain. No? Nakadepende po yan sa quality ng iyong kinakain. No? Especially, kailangan talaga sa mga merong sugar imbalance para hindi ka kain ng kain, gutom na gutom, kailangan ang pagkain mo ay merong mataas na fiber, especially sa almusal, kasi yan yung magiging foundation mo sa buong araw. Ay yung almusal, kailangan meron po yung protina, meron pong fiber, at lalong-lalo na tamang dami ng carbohydrates. Alam nyo, merong sekreto na nakita ang mga experts ngayon, especially sa mga meron pong sugar imbalance, na kapag kumain ka, unahin mo muna ang gulay. Fiber first, no? Then after that, yung tinatawag natin na protein, tsaka ka kumain ng kanin. At aprobado ng karamihan, nasubukan ng karamihan, hindi na talaga sila madaling gutumin kahit may sugar imbalance, makaibigan. So dyan natin makikita gaano ka-importante ang fiber. Kasi nga po, ang fiber, mga suking tagapakinig, yan kasi ang tumutulong para ma-delay ang conversion ng carbohydrates into sugar at hindi po yan makarating sa ating mga dugo. Yun ang kagandahan, no? Ng tinatawag natin fiber. That's why, ang mga may diabetes ay constipated din yan. O, bakit? Kasi kulang sa fiber. Kaya laging gutumin, kakain pa lang, ginugutom na naman, magme-merienda na naman yan. After merienda, nauuhaw na naman yan, inom ng mga matatamis, tapos ihi na po ng ihi sa gabi. Ganun po ang may sugar imbalance. So, ang gagawin, dapat tama ang iyong kinakain, yung bigas mo, yung kanin mo, dapat fibrous rice. So, punta ka na sa brown rice, red rice, yan po ang kailangan mo. Then, masukin tagapakinig, every kain, merong gulay, merong protina, makaibigan. And then, ang iyong carbohydrates dapat complex carbohydrates, mga kaibigan. Yan yung pinaka-the best. Tapos, lalo na, sabayan mo DTX 500. Yung polypeptide properties na nandyan sa DTX 500 at ang superior antioxidant na nandyan sa DTX 500, yan ang mga tumutulong sa cellula ng inyong mga beta cells. No? Na yun ang nagpo-produce ng natural insulin para mabalanse ang asukal sa inyong katawan. No, yun ang kagandahan, makaibigan. No? DTX 500, sabayin nyo po ng Mighty C. At kung meron na kayong mga maintenance, inumin nyo lang po siya ng tinatawag natin before meal. No? At pinaka-the best na coffee sa'yo, kung meron ka ng diabetes, ang Clinica DTX Coffee Mix. Bakit? Bakit? Kasi po, ang Clinica DTX Coffee Mix, yan po ang kape na mayaman sa fiber na kailangan kapag meron ka ng diabetes.
14: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Available na po yan, ha, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At DTX 500, DTX Coffee Mix, and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. And especially, kung problema naman sa mata, ang iyong dinadala, Icare Gold and Icare Drops ang pinakamainam. Dahil yan lang po, nag-iisang kapsula na mayroon pong lutein, vitamin A, E, C, Bellberry Berry Extract. Nandyan po yan sa isang kapsula. At para naman, ma-maintain ang proper lubrication ng inyong mga mata, sabayan nyo po, pagpatak ang inyong mata ng ating Japan-made na Eye Care Drops. At kung virus syempre at bakterya ang dahilan, makaibigan, mas mainam, dito ka sa D3 Bio, makaibigan. Ang vitamin D3 na meron po yung BCO, ang BCO na may vitamin D3. So makaibigan natin na gusto sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 495. Ano pong lunas sa pagdumi? Hirap ka ba magdumi, Sep? O dumi ng dumi? Dalawa lang kasi yan. Pero halos ang mga nararanasan ng karamihan ngayon, yung hirap sa pagdumi. Kasi dahil po yan, sa kakulangan ng fiber. O, ano ba ang trabaho ng fiber? Ang fiber kasi, yan yung nagtutulak ng mga dumi sa ating, galing sa ating kinakain para po ito ay mapalabas. So, pagkulang ka sa fiber, halimbawa, pagising pa lang, unang kinain mo, wala ng fiber. O ano ka agad? Siyempre, pandisal. Yan na yung kinakain natin. Kulang na kaagad sa fiber. Yung kanin natin, white rice, wala ding fiber. Ang ulam mo, karne, wala ding fiber. Kaya pag dumudumi, 2 times a week lang. Tapos, tuwang-tuwa ka na ngayon kasi nadudumi ka na. Pasensya sa mga kumakain, ha? Pupunta ka na ngayon ng CR. No? Anong English ng CR? Comfort room. Kaso paglabas mo, hindi ka nako-comfort kasi kulang sa fiber ang iyong kinakain. May primera ka pa doon, ala, segunda, tercera, wala pa rin lumalabas. Kung may lalabas man, konti o napakaliit, no? Tumutunog pa sa bowl ng ano, ng CR. Diba? Yan yung halos nararanasan ng tinatawag natin na karamihan. Kaya mas mainam mga suking tagapakinig, inuman nyo po ng fiber at fiber coffee na tinatawag natin pinagmamalaki ang ating Clinica DTX Coffee Mix. Na kapag makainom po kayo niyan, papansin mo talaga mag-regular, mag-normalize po ang inyong bowel movement. Ngayong umaga pala ha, sa mga taga Cuyo, Palawan. Open po ang clinic natin dyan sa bayan ng Cuyo. Araw-araw na po yan. At daily, meron na pong free consultation dahil meron na po tayong daily consultant dyan sa bayan po ng Cuyo. And then, makaibigan, available din po ang lahat ng ating mga produkto dyan po sa MS Pharmacy, Tia Mill Pharma, available po yan, Major Pharmacy, Gracer Lynn, Estela Sari-Sari Store. Oy, magandang pakinig ha, sa Estela Sari-Sari Store, ang dating Medina Store po yan, sa Barangay Tinga-Tinga. Dyan po sa KGM Resto Bar. Uy, grabe naman yun dyan sa Cuyo ha. Pati si Resto Bar ha, may kape na ha. And then makaibigan sa Tree Store at Lia Aminta Store. No? Available po yan mga suking tagapakinig ang ating mga produkto. Lahat dito po sa pharmacy sa buong Palawan, available po yan. At sa buong Pilipinas, available po yan makaibigan. Galing po ay 0495. Ano po ang gamot para sa katarak? Si Joaquin po ito. O Sir Joaquin, pag katarak na problema, kailangan iwasan mo na yung mga matatamis at saka matataba. No? At kung may budget naman na gusto mo ng madalian, napunta ka sa mga optal. No? Meron po silang madali ang solusyon. Kung gusto nyo ng prevention, na hindi maapektuhan ang isang mata kung meron na ang kabila, inuman nyo po ng Eye Care Gold at patakan nyo ng Eye Care Drops ang inyong mga mata. Napakalaking tulong po yan para yung progression at lalo na yung pagkalat ng problema ay hindi po agad-agad at napipigilan, mga kaibigan, ang problema sa mata. 7705. Aha, dito po ba kayo sa office? Ay, open ha? Open po ang ating clinic sa Quezon. Daily na po yan. Open, makaibigan. At ang free consultation dyan, every araw po ng Lunes at saka Martes, mga kaibigan. Galing po, 0935. Ako, Doc, pwede uminom ng kapsul ng DTX. Umiinom na po ako pag... Ha? Umiinom po ako ng pangpababa sa dugo. Meron kang maintenance sa tinatawag nating blood pressure. So, mas mainam, inumin nyo po ang DTX 500 30 minutes before meal. Ha? Kapag meron kayong mga maintenance, kasi ang mga maintenance after meal naman po yan, iniinom mga kaibigan. Ha? Sa patuloy sa ating programa, mga kaibigan, health information muna tayo. Baka makalimutan natin.
15: Health Alert Program.
11: Pag-usapan muna natin itong tinatawag natin na cerebral cortex. Ano ba itong cerebral cortex? No? Yan po, mga kaibigan, ay tinatawag ding gray matter. No? Ang pinakalabas po yan ng bahagi ng ating utak na yan po ay binubuo ng mga nerve cells. O, ibig sabihin, cellular pa rin po yan, mga nerve cells, mga kaibigan. At syempre, nangangailangan din po yan ng antioxidant. No, kung titingnan nyo po sa picture, sorry, hindi ko napasa, para ma-plasa na natin, yan po ay may kulubot na hitsura dahil sa maraming tiklop at uka sa ibabaw nito. Yan po yung sa ating outer layer ng ating ano, ha, sa ating utak, makaibigan, na kung saan ang pinakatrabaho po yan, yan po ay yan, dyan po nagagaling ang ating memorya. Na kung saan meron po yung kakayahang makaalala ng mga impormasyon at karanasan. Siguro mas makapal ang ano, no, cerebral cortex ng mga kababaihan. Kasi ang bilis mga makaalala ng mga ano, ng mga nakaraan.
16: Ano?
11: Oh. Ganun ba 'yon, no? Kasi dyan po 'yan, makaibigan. At lalong-lalo na dyan din po 'yan nakikita ang ating mga pag-iisip. Na kung saan yan ay may kakayahang magproseso at mag-unawa ng mga impormasyon. At lalong-lalo na ang pagkatuto, no? Pagkakayahang matuto ng mga bagong kaalaman, kasanayan, dyan din po ang pangatwiran, paglutas ng problema, lalo na ang emosyon, kamalayan at ang pangdama, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, no? At tinatawag din po yan na gray matter. O bakit siya tinatawag na gray matter? Dahil po, mga kaibigan, mas kaunti kasi ang myelin sa bahaging ito kumpara sa white matter. No, ang myelin, mga kaibigan, ay isa po yung matabang sangkap na nagsisilbing protection at insulasyon ng mga nerve fibers, mga kaibigan. Na kung saan, napakahalaga po yan sa utak at ayon sa pag-aaral, dyan natin makikita na ang pagtulog ay napakahalaga para sa healthy na cerebral cortex, mga kaibigan. No? Yan po ang sinasabi. Bakit? Kasi ayon sa pag-aaral, mahalaga po ang sapat na tulog para sa kalusugan ng ating utak. At ang sapat at dekalidad na pagtulog ay may malaking papel sa pagpapanatili ng malusog na utak. Dahil ayon sa pag-aaral, habang tayo ay natutulog, tumutulong po ang utak sa pag-alis ng mga waste products at pagpapatimay ng mga alaala o memory consolidation, mga kaibigan. Kaya napaka-importante ang pagtulog, mga suking tagapakinig. At dyan, pumapasok ang DTX 500 Herbal Capsule at ang kalusugan po ng ating utak. Ha? Dahil po ang DTX 500, mga kaibigan, nagtataglay po yan ng desugared sugarcane extract na may antioxidant compound. Na ang antioxidant naman, tumutulong po yan sa pagprotekta ng mga selula laban sa oxidative stress. Gayunpaman, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, mas mainam inuman ng DTX 500 para makorek ang mga selula sa ating utak at makatulong sa repair and regeneration. Kaya alagaan po ng utak, mag DTX 500 Herbal Capsule. Sabayan po yan ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Natanggod nyo sa, available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Especially sa mga kabayan po natin na lagi namang puyat, no? hindi mapigilang magpuyat dahil po ang trabaho ay pangpuyat, panggabi pala, mga kaibigan. Kailangan mo ng protection, especially sa ating utak. Mag-DTX 500, Herbal Capsule, and Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
16: Health Alert!
11: Pero mga kaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Ha? Wala tayong oras na magpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Sa araw na ito, andito tayo sa Puerto Princesa City Clinic. No? From 9 a.m. to 5 p.m. ang ating pong free consultation. At sa mga kaibigan po natin, ha, na meron po mga iniinang karamdaman, mabigat ng dinadala sa katawan, para mabigyan natin na mas mahabang time ang inyong kalusugan, bisitahan lang po ang ating mga clinics, Naturopathic Center, para sa libreng konsultasyon. God bless ating lahat, mga kaibigan. At nawa sana ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
16: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Mike, kumusta?
19: Mga K5, magtitindog ka ba hin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilhon kay harani la K5 News FM. Eyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap, Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
20: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon yung mga sea parlance nga hirain na fabricate na gihapon yung mga roll-up doors.
21: Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yun, libre din ang laboratorio, ultimo cancer screening tests.
22: Inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap. Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit.
23: Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. PhilHealth Yakap, para malayo sa sakit.

0: you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
1: Otonya, may Tacloban branch na? You heard it right, mga KK5. Experience Japan quality products and services sa Otonya Tacloban branch. From brand new aircon units and maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services, Otonya has you covered. Free delivery na, free installation pa. Pantayin pag-abrihan ira shop pa third floor Robinson's North Tacloban Haabukay o tawag 0956-778-3452. Otonya, your partner for cool comfort every day.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Mistina Sipara. At sinta ang usinan akong pagodaron na na. Pag tumar ko ko PTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduha ini at mata na akong mabati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
5: Ang istorya na sa listina si Para han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhin ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra
7: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500.
8: Eye Care Drops, ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops, magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid, mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops, mabisa para maiwasan ang dry eyes, ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
9: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of war, dapat always gid ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Papalit sa mga butika.
13: Panahon na naman ang ubo.
14: Si Punch at Trangkaso.
15: Pero huwag mag-alala
16: dahil andito na ang Mighty.
17: Malaban mo,
16: Mighty C.
17: Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw.
18: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
19: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
16: Mighty C.
17: Mighty Power of C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Mighty C.
17: The Mighty Power of C.
19: Clinicas Probiotics.
20: Kabalik-balik sa CR,
19: ka-diarrhea.
20: Mags Probiotics.
19: Kapahulong sa bacterial infection.
20: Ngahinungdan sa diarrhea.
19: Sa Probiotics,
20: pas-pas ang alibyo.
19: Mag Clinicas Probiotics na.
20: Adlaw-adlaw.
19: Mabalit sa inyong mga suking butika.
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Dako kayo akong pasalamat sa DTX Beauty Soap sa paghamis o pagputi sa akong panit. Sa DTX Beauty So, aduna sa antimicrobial property nga mapatay o mga mikrobyo nga maong hinungdan sa mga skin disease sa layin niyo.
21: DTX Beauty Soap.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Extend Food Supplement for Men.
25: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
24: Extend Food Supplement for Men.
26: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga sukin butika.
27: Gabasa na naman balang imo.
28: Ay, gaan.
0: Kabasa na naman.
1: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!

0: Pitoy Bayo.
1: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bayo. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
2: Mga ka D3 Bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautonta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bayo. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
2: Unsaon man ni D3 Bayo pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa mayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabihas ha?
3: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
2: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na po joy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
3: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang utok.
2: Usto, iyan ang gisilhigan, Dr. Mil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
0: D3 Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
2: Ayay!
3: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir GP nga dalo baya na ang imong utok. Pero correct, ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga puste diha sa imo nga utok. Sa kataas sa imo nga oxidative stress.
2: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Mil, daghan po niyang maproduce nga free radicals.
3: Correct. Muna'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligona siya sa sinugdanan, makurata na lamang ka sulhi. Makaingon jud pugka nga utukan man ko atong bata pa ko. Nganong karon nga nagkaedad ko, nagkaminos naman ang akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kog tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
2: Correct.
3: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3

0: kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og ditribayo, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
1: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw og abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo. Ang ditri nga may bisyo. Ang bisyo nga may ditri. Apalit sa mga butik. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa Tacloban, alas 10:01 na. Mopay nga takna, Metro Tacloban, Leyte, Samar, nga nabiliran, Luzon, Visayas, nga Mindanao. Kumusta? Welcome na naman ini nga ito na tanamdanan. Oras sa Tacloban. Durot hayo ito na Tacloban City Government. Hangaran ni Mayor Alfred Romualdez. Sugad man kan Attorney Theoson nga tagmangulo nga diton City Information Office mga kasangkayan. Ako ito yung makaupo dyan nga oras niyo, boss nga sangkay, boss nga laga diton kahanginan, Chris Quinto. Magkarusa na naman kita sa gubitong nasa kaoras, ito na ito naman taramdan. Iyan na ang adlaw mga kabugtuan, ano? So, mabati kami niyo nga dit amon man live audio, amon... Didi how K5 News FM Matakloban ngariton 103.1 MHz sa FM band. Sugad man gihapon na K5 News FM Digital. I-follow, i-like and share la ito na K5 News FM Digital. Oras sa Matakloban para ma-updated ka mo. Ito na to naman mga broadcast kinadadlaw. Masira kita ito naman panahon, mga kasangkayan. Mapaso, mapingit itong sira ka. Kakaiba na ito itong, hindi kayo kakaiba. Amo na day ni. Itong tikad ito na ko itong El Nino. Grabe, nangangagat itong sira kitong adlaw. Nagmumotorsiklo mula ko nga di mga kabugtuan. Kinanglanggod, may nakita mga tahob ganito itong panit. Kaya bagan nangangagat itong sira kitong adlaw, mga kasangkayan. So, manginawat nalang kita nung atun mga adahagawas, labi na ito na atun mga drivers yan nga mga pangurason. Ato din yung mga, anong tawag niya, itong mga TNVS? Anong tawag ba niya era? Itong mga taxis din ano, motorcycle taxis. So, maupay nga takna, maupay nga oras nga yung atanan. Mga nagmumotorsiklo yan ang adlaw, mga kabugtuan. Hinaot nga may nakamodara nga mga raincoat ha, para preparasyon itong tigda nga pag-uran. Bangin niyan, tigda nga bumunog itong uran. Para kakulupan-kulup, umuran. Pero mahinay lang itong uran, mga kasangkaya. Nagdalugdog, nagkidlat. Pero very good, makusog itong uran. Sayang. Sana nakauran unta, nakabaha nga dito itong mga sapa ba? Para malimpiyohan itong mga sapa. Ngan may tubig din naman nga tirok ngayon aton ilarom hangkatunaan. para tong suyupon mahimo naton nga tubig nga mairinom. Aton kadian ito naton lagatan panahon niya ng adlaw para hiton mga naghuhulat nga daano. So base lagapin hiton pag-asa Weather Bureau mga kabugtuan ng northeasterly wind flow lagi hapon nakakaapekto dito ka extreme northern Luzon. O ini nga baby amihan. Dire pa niya mo ang pinaka hulos nga amihan good mga kabugtuan. Kwan pala ni baga introduction patilaw pala ito amihan. Ang Easterless naman nakapikto liwat dirihan nabibilin ng lugar itong Luzon ng sugad man eastern section itong Visayas. So eastern Visayas ang Easterless ang mapaso ng hangin nga tikang itong Pacific Ocean. So ikmat-ikmat na naman kita ng pangandaman itong maigang mapaso ng panahon. Kaya ini nga Easterless amin itong makakadugang itong heat index. Ang kapaso ng mabatit ato naman lawas tungod ng hangin magodin itikang Pacific Ocean. Nga ginbubuga tikadi nga naman haaton katunaan mga kasangkayan. May da bagyo pero adto hagawas itong Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression 2790 kilometers rayon dur. Nakalusaw na da inihiyang pagtaga bagyo mga kasangkayan. So ito ni Sterlis mga kapikto yan na didihiton Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental, Mindoro, Occidental, Mindoro, Marinduque nga Romblon. Madampugon nga kalangitan nga may darang mga pagsara nga paguran-uran na lugdog at kidlatan na maabat hindi naman nga mga lugar. Ang northeasterly wind flow naman yung tinatawag nga Bibi Amihan Batanes nga Babuyan Island iton napiktuhan ini. So siguro muharagkot na tangin dito kay ini amamot introduction nito Amihan mga kasangkayan. So Sterlis localized thunderstorm. So amol itong mga nakaka-apekto nga mga phenomenon di diha aton nasod ano. So very good significant nga maraot nga panahon kung makaka-apekto aton weather yan ang adlaw. Bagi noron yan, tigda naman nga mag-maraot it panahon yan nga kulop, mag-dadalumdum itatong kalangitan. So posible niyan ito nga kulop mga kabugtuan. So mapasok na naman itatong panahon. Anaton mga construction worker di daano hapag kaya na hinaot nga inin nakasirong kamuanay. Inom anay kamo din ang tubig ay kamo para ora pag inom nga dahito nga mga energy drink. Kasi abilit kasagaran di aton mga construction worker ang mga bagbugat itrabaho ba. Sabi na kung magmamasakan siminto, maghakot ka ditong graba, baras, bato. Baakay inin kinahanglan talaga nimo energy drink. Pari kamo para ora itong tubig na lang. Yung madaot nga dati yun naman mga kidney. Alas sa Jesus 7, ito na ito naman oras. Update ano kita itong fuel. Ano? Ako na ni kakulop na update ako. Diringin ang akon ang banabana kakulop. Aga kasi wala pag mabasa had itong final na good talagang rollback. Doon na ko ang rollback yung ngayon itong diesel. Umabot ngayon yung 3 pesos ha. Itong kitaon nga di mga kasangkayan. At doon waray pa makapagasolina, makapatubil itong diesel yan ang adlaw, ito nyo mga sarakyan. So 3 pesos ang ginobsan, itong presyo itong diesel per litro. Nga diha ato naman mga gasolinahan. No? So mapakadugat mga gasoline station siya na down na ito by 3 pesos. So at doon mga magpagasolina hintag 100 liters. So makasave kayo ng adlaw hintag 300 kapesos. Ang mga waray magpa-tubil kakulop di dito ira mga tangke. Pero ang dimalas, ang diri swerte kaya itong mga digasolina nga mga sarakyan. Kay nag-increase yung adlawin 1.56. Pasti lang, ibutagan pampuaki di di nga 6 centavos. So 1.56 itong ira di increase kanina. Ikang kanang alasayas itong aga, so magpatubil nga ni kamuya na, didi ha gasolinahan, didi ha Tacloban, nag-increase na itong 1.56 in exact. So, inin, kita ko kanina itong mga gasolinahan naton ang premium, 89. So may da 89, bagan 88 ang regular gasoline. Itong green, amo ito yung tinatawag regular gasoline, ano, 88, 89. So, sobra piso talaga ang gininkrisan. Unlike kakulop, 88, 87, 86. Yan agod kay nag-increase. Pastilan ano mga kabugtuan. Wala kita mahimo kay di man ton kapot iton ining mga fuel companies. Ang GT Petroleum nga hi Leo Villas nagbala tomat ining over the weekend kuno hi US President Donald Trump mga kasangkay nag-anunsyo magudin ni ano nga irlalaan ay undangon iton ira mga pangatake nga diton Iran. Okay, hapit nang iton US election ano mga kabugtuan. So bagawari anay pangatake nga gimbuhat an Amerika nga diton Iran. So amin nga nagbarato ini nga kana na diesel. No? So wari man ra pani bag-o nga gimbuliwan nga mga bomba nga diton Iran mga kabugtuan. So baga nagmingaw anay kadali anya nga weekend. So amo daw kuno iton rason kung kaano nga humamubo ang presyo itong diesel. Pero kung kitaon ba ni mo hataas lagi hapon? Nag-rollback kayong 3 pesos pero di nakalabay ng mga simana. Pero ako natin increase, tag-utso, tag-ji. O 7, so ganito ka dagko kada simana. Tapos mag-rollback mga na 3 pesos, baga malit pinakadako. May na ganito utso nga rollback. Pero kausala, ang nidahan si Timre. Pero wari na masundihin dagko nga rollback. Dari na sintabos na piso. Ngayon na, pinakadako yun na, 3 pesos. Ang gasolina god ang baga di kita swerte kay nag-increase. Pero ang sering hiton mga fuel companies ano naton din hi mga kasangkayan nga ini nga guti ay lang increase ha, guti nga increase hiton gasolina tungod daw la kuno ini hiton sinisiring resumption binmalik an fuel exports hiton China. So nang maligya hirabalik an nasod China hiton ira mga refined fuel products nga dihiton mga nasod like in Pilipinas kay kita kasi nag-import kita hiton mga refined fuel tikang China. So gin temporary baga gin undang no. Di ba temporary gin stop man ito nira, gin undang iton ira pag export. So gin balik liwat and pag export na hiton China nga diton ira mga refined fuel. So amining nag-increase an aton gasolina guti ay lang duros 1.56 la ang increase itong gasolina. So morbida na ito. Ang inventory nga diton Department of Energy di kita nga mabaraka mga kabugtuan ha. Kay ang diesel maabot pan 51 kadlaw. So bali bisan waray mga maabot nga mga supply within 51 days di pa maubos anaton inventory. Basta waray lang may mag-hoard di lang mag-panic buying. So di man nga yan mag-panic buying. Ha, kay inin mga rikola itong angay kung mag-panic buying kay K5 Wonder Boy. Kay kita nga mga pobre anaton lang ni puro la panic waray buying. No, at mga Rico talaga may panic buying. Ha? Amo la, panic la. Kita ini nga mga kablas, puro la panic kay aton bulsa wari man sulot. Mga Rico, panic buying, complete buying. So ang gasolina, maabot pa inihin sobra 40 kadlaw nga nan, amo na, sobra pa bulan mga kasangkayan itong supply naton, aton stock and buffer stock. Kaya required bang good ano ito naton mga actually naton gobyerno nga magkadagitan na buffer stock hiniton gasolina ito naton mga fuel products ang ginggamit naton din hiton mga stakan hiton mga fuel companies mga oil companies di aton nasod mga kasangkayan. So good news na lang ito ano nga guti ay lang ito ng increase kan bimalik iton China hiton ira pang export nga dit ira mga fuel products mga kabugtuan. So at least di kita din ha Pilipinas makakumpara kita itong mga refined fuel naman tikang ha China. Di ba ya bawal magdigusto at China ha? No, itong klaroho na ang Pilipinas mga kasangkayan ng itong China, may dito mga gimbabuhat ng trading. Nag-aagway lang ito ng itong West Philippine Sea. Kaya diri bawal itong pagnegosyo ng itong China. Ang bawal ito nila kung wari klaro team business company ha? Duhalat empleyado tapos ang imo puhunan pila tin puhunan tapos ang isulod hiton China dida nga mga dagko nga mga negosyo tag 300 million abaga amo diri mo pay. Ah diri bawal iton magnegosyo. So amo iton China nga Pilipinas iton healthy iton aton relationship kabahin iton trading kabahin iton mga pangnegosyohan. Wari to maapekto kay kita ka kay 5 Milton ano. Ito yung mga order nga mga tikang iton online. Kasagaran ito, di nga ni kasagaran, harus nga talan, tikang ito China. Nga mga produkto. So, hiltit aton baga, pang, kuan ba, relationship, kabahin itong pagnegosyuhan. So anaton mga kabugtuan niya nga may mga sarakyan. So inin kuan lang kita, no? Tipid-tipid lang kita ngarit aton naman gasolina. Ito gud nga nagtikamahal 89.90. Pero pareho ini dan naabotan Marso Abril, di ba? Kasagsagan gud talaga itong gira mga kabugtuan. Umabot in sugad ini kamahal 90 itong gasolina, pero umus-usa to dayon, nag-rollback ato dayon hantud umabot sa 70. Si Day Utsua dato, tapos waray na. Kutublat siya dida, tapos bumalik na naman iniya na nga pag-increase, pag-itaas. Didahan siyahan nga wave, hini nga matawag nato mga kabugtuan nga increase itong fuel products. Ang kasagaran hato na ito, nagpanik, no? Nagbilinghin mga tanki dida, naninirokin, naghording lagi hini nga mga fuel products. Pero yan na, bagan na immune. Pero nakita nga diha gasolinahan nga may karga nga dagko nga mga drum, dagko nga mga fuel tank mga kabugtuan. Siguro na na-immune na. Bagan kuan nala. Bagan diri na waray na kita kalasihin nga tigdang humitaas ba nito itong presyo tatong fuel. Imagine mo ano nga 90 na kung maabot ini 100 ini per litro itong gasolina ni mo 500. 5 na lang kalitro. Ang tanununa, ang tag-50 pala ito kay na akong 500, nabukto man yung 7-8. Kalitro mga kasangkayan. Pastilan, saan pa nalang mabalik ina itong normal price? Siguro mabalik ina kung panalitan magkasarabot na itong Amerika nga itong US. Amerika nga itong kanan Iran. Nga itong Israel mga kasangkayan. Ang mga tipalit itong mga sarakyan, hinahinay ka mo pag-tirok na in-hybrid. Amot aton baga kanan ma-i-suggest aton mga may mga kwarta nila, no? Hybrid lanay. Alay ka mo pangarap itong mga fully electric vehicle kay kulang pakita nga na itong mga charging stations. Hope man kung kaki 500 boy kung pwede kita magdaraan power bank. Ha? Kung malubatan ni mo nila kanan sa rakyan, i-charge mo lang kay may kadarang power bank, hindi mo nila sa rakyan, backup. Nakiwari mo ito power bank, hindi mapalit cellphone nga, pwede ka magdara, mapalit kang power bank. Yan na, at mga electric vehicle, talaga, makaminus ka itong gasto ni mo, itong fuel. Ang problema laliwat ni mo din, ang pag-charge. Kay, ang yan na, kasagaran, good, kung mapalit ka hini nga mga electric vehicle, ano mo talaga charging station, hindi mo panimalay. Mag-install ka talaga dito itong charging station, either AC or direct to the outlet ni mo. Kung mag-install ka, hindi si charger, nga mo pinakapaspas, amo itong mga fast charger ito. Mga DC charger nila, tag 7 kilowatt, tag 20 kilowatt, pero ito ka kilowatt, 140 kilowatt. Yan, mga magmahaliot itong mga DC charger, mga kabugtuan, no? Pero ang mga waray dida, mga charger, pero kay magpalit ka nga ni itong electric vehicle, mga kabugtuan, and kinahanglan mo talaga magpa-install. Ganitin mo naman panimalay. So, kung dire ka mo ganahan, dida hito, waray ka mo dida mga parkingan, yung mga panimalay, pwede ka mo mag-hybrid. Kay di mo na kinahanglan i-charge ito, kay automatic ito mag-charge once maandar itong makina. Amulot na ka-advantage doot ito, itong mga kanan hybrid vehicle, ano? Hindi na takloban, dapat nakikita na nga mga hybrid vehicle nga naging gagamit. Mga ni, may din na motorsiklo yan nga electric. Okay lang, baga electric nga motorsiklo. May na mahal ha, kanan ha Honda. Nga kanan motorsiklo, WN, anong tawag ito? Basta mahal yun, tag 700,000. Pero electric, naabot anong 100 plus kilometers o saka charge. Kay big bike, that Honda nga kwan. Brand, bagot nila nga release, pero waray pa nila botangin presyo. So, electric ito. And marami kita din hatakloban, ang uso talang ini din, bisan diin nga mga burubong to, ini nga mga inwaw. Amot-damo ini din nga mga tricycle, nga electric tricycle mga kasangkayan. Alas sa Jess, 19, ito na ito naman oras, sa inin, adi ano, good news, pa ito na ito naman din mga gustong bumulig hiton sayaw, no, mga kasangkayan kay Maida ini Junior and Senior High School student dance competition. Dinero notso. O para ton mga gusto bumulig ini, magpakitang gilas, ibabaw ito ning tablado mga kabugtuan. An mga estudyante nga manaraya o didi harihiyon otso. Ginaaghat kamo nga bumulig, maghimo itong grupo. Warilig butang nini nga haw kung tagpira ni kada grupo ano. Pero basta kay kuan ni Manarayaw. Ang City Government of Tacloban pinagi itong City Youth Development Office o CYDO magdudumara hintertawag nga Saragyaw Region 8 Inter-School Christmas Dance Competition. Yan na ining nga Disyembre 13, 2026 dito Har Robinsons North, Tacloban. So kuan pa ini, maiha pa? So may na pa panahon ito naton mga grupo nida at itong mga Manarayaw nga mag-practice nga magtindogin grupo. Kung magawari pa kamo nida mga grupo, nagpaplano pala kamo, katapos nakabati kamo ni nga itong broadcast din ng aga nga may dangan competition nga pag dumaraon nida Tacloban. Kada kay pag kuha na kamo, pamiling na kamo mga membro, pero ato nini i-klaro sunod nga mga adlaw ano mga kabugtuan. Kay wari kasi ibutang didit ira pasabot itong CYDO kung tagpira ini kada grupo no. Iton pwede nga maging membro iton Saragyaw. So kung gusto niyo nga direkta kamo nga makakapamakiana han mga interesado nga bumulig hining kompetisyon, gimpasabot iton CYDO ang libre ang pagparehistro. So wara ini bayad ha kung magparegister kamo hini. Bisitahala ang ira opisina nga diton Kanhuraw Hill, di diin iton may City Hall. Ngan bill nga ngan kontakahi Mr. Allison O. Claro. Ha cellphone number, pwede gapon kamo tumawag ini cellphone number ha aton mga bumati nang adlaw hininga aton broadcast 0926-064-9025. So I mean iton contact number ni Mr. Allison na Claro. Hiya ini iton baga magkaklaro talaga iyo kun piragod no ano detalye kabahin ini mga kabugtuan. Ang naghulat nga permiyo para itong mga mabulig ano, itong mga magdadaog hininga sa Ragyo 2026, ang 5th prize, umayda 5th prize ha, 10,000, 4th prize, 15,000, 3rd prize, 20,000, nga na 2nd prize, 25,000, 1st prize, 35,000 kapisos mga kabugtuan. So amin na itong mga premyo, kan libre ha. Dari pa rin itong iba yung mga dance competition nga magbayad ka pa itong registration. So ini, waray na ini bayad. So ninyo lang ini buhaton, magtiro ka mo nga itong grupo, tapos mag-practice. So may da pa ka mo pira pa, duha pa ka bulan. Kaya kung pa mo lang kita yan na, October 13, no? Martes kita yan ng adlaw. So December 23 pa man ini, no? 13, dari 23, 13. So may dapat duha ka bulan no nga huhulaton eksakto nga duha ka bulan mga kabugtuan kay November tapos December. So para maka-practice so siguro eksakto nito nga panahon para nga mamanso niyo ito din ang mga stepping mga gusto nga magdaog ni ikaw kay 5 built ni baos mahilig kay ning sumayaw waray mo na tinig butang diri ano kon pirang edad pero kanan mga kuan line ha mga high school junior kailangan lang naman ay muskwila junior or kanan senior high school. So basta kay senior ng junior high school mga junior or senior high school student. Amin ton makakabulig ini mga kabagta mga kasangkayan. Kay City Youth manggod ini, na? Hey kon, hey Mr. Wonderboy, Sir Wonderboy. Oh, bulig ini kay baga mahilig ini hin mga pagiling-giling. Nasayong ini utso-utso. So aton mga gusto ha, balikon ko lang itong contact number nga gusto niyo dida mga makiana para itong maklaro niyo dida mga ha, may dahil kamong mga queries mga kabugtuan. Hey Mr. Allison Claro, 0926-064-9025. Amo itong bill nga niyo nga dihiton may City Youth Development Office. Nga di mismo itong may City Hall mga kabugtuan, Kanhuraw Hill, Tacloban City. So para naman inihito naton mga kasangkayan dida no nga mga batan-on kay mo talaga hinirat mahilig sumayo kay magdig-on pat ira di mga siki magdig-on pat ira mga tuhod mga lutahan pwede pa kuno tumambling tumbling ha pwede pa magpalupad-lupad tumbling tumbling ha iri mga kalagsa na nga pareho aton kay K5 Milton nga bagahin di kay may lagas na idara na ba kaya kita pwede tumambling tumambling ka nga ni bangin mabilin ti mga siki. So amat mga kasangkayan ha, ito na itong mga pasabot din, kabahin naman ining dance competition, nga pagdudumaraon naman din sa Tacloban. So bulig na kamo kay iyon ini higayon bangin madiskubre pa kamo ngan tikang didihining nga mga competition didi ba ito nagtitikang inidanay nga mga sumikat nga tuha national nga di ba pa nga makagawas pa nasod pang international itong ira mga moves ba mati kay ito dinhi ha lokal no tikang ha barangay tapos munisipyo siyudad di Tacloban damot mga sumikat din nga mga dancers sa Tacloban mga kasangkayan nga sinig pa na mimiling pakita hiton mga kabatanunan nga gusto sumikat para magrepresentar aton na panahon hiton may mga kompetisyon para makahatag gingaran liwat ditong siyudad. Speaking iton kompetisyon niya, may kita interview ano mga kabugtuan. May da ini dinhi mga magrepresentar liwat ikang halating at ikang Tacloban ng mga players sa basketball. At din ha Singapore pag dudumaraon. Yan nala ito. Kumbaga makontak naton iya naman di linya han coach no han basketball para itong 15th Asia Pacific Cup to Singapore no niyan ito mga kabugtuan. So may dakita din himang mga waray-waray ng mga magrepresentar. Halarangan ito na paog na itong kusog mga kabugtuan. Alas sa 10:25 na mag-break kita kadali para makontak naton ito kaki 5 Bilton ano nga aton baga coach Noronian ha aton programa. Standby!
5: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarehan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasubuanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ngan ang polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ngan mga establisimento pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasubuanan nga nakapailarom han ordinansa subay han Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ng mga pakabuhiin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Para han maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o sudodlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in and take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ang tutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kung kondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant na masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable, ng non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringan ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subo ang Section 7 ang pagkamayada ang mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para ang mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad ng pag-aatubangon ng masupak ang mga kasubuanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para ang mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense,
6: 5,000 pesos ng 6 kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ng mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan ng diri masobra 6 kabulan depende sa desisyon ng korte. Kapag tapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
4: Alas sa Jess, sa imedya na ito naton oras, noronian mga kabugtuan, ano, aton gilatulat na itong linya ni Michael Sinabre. Basketball coach, ini ano mga kabugtuan nga hiya ini itong magko-coach. Ito naton basketball team nga matikad to ha Singapore. Yung magdudumara inihin tinatawag nga 15th Asia Pacific Cup Youth Basketball Tournament mga kasangkayan. Tinikangan October 19 hangtod October 25 ina nga tuig. So, hapit na ha. Sunod nga semana na. Kaya na nga Lunes 19 naman kita mga kabugtuan. So magaminit nga kuha na schedule ito mulay dito. May na kita mga from Tacloban nga mga players ngayon. Ngan Tacloban, Leyte, ngan din yung aton mismo nga mamulay ini dito. Magipag paisan-isan nga dito ibang nga mga lahi. Atong tutukibon ini nga di kay coach ini heton maong team ano. Pero lahat mga edad ini nga mga kabataan. Kibag mga I think high school. So mga bata pa ini nga mga bulig hining nga paisan-isan. Ang under 18 aday ni. Nga kanan paisan-isan mga kabugtuan. So mga bata kay may mga kanan player niya kuno dito nga from Tacloban. Although ani ba diri mga taga Tacloban diri ni hinaan ira mga hometown pero ani nanging eskwela no so nakuha kay nakita niton iya potential kumong sunod nga maging sikat basketball so gindara ini nga magipag asdang ini didto mga kabugtuan hiton ibang mga powerhouse team no so ini norne ato to makuha ano, makuhan detalye nga dekan Michael Sinabre and basketball coach ano mga kasangkayan para naton ma Tokyo biliwat ini din hikon inin sano hira malakat or kung baga adto na bahira kay messenger la kasi nato naman nagreply kay K5 Bilton sige oh inin para naton masaya din liwat ano iton ira dito sitwasyon kung baga adto na hira. Pero baka oras it biyahe nga ito sa Singapore. Wari pa madirekta nga flight from Tacloban to Singapore. Ano? So, maagi ka pa Metro Manila. So, Tacloban to Metro Manila. Tapos masakay ka interplano tika ito sa Singapore. So, adto pa mat sulod si Manali. So, posible ini, ang inihira, adto na ada ini. Kaya siyempre, kinahalang pa rin. Di man pwede liwat nga makadto kahit itong adlaw mismo itong mula. Di ka makapahuway. Pati ito mga player. So, kinahalang makarelax, makapractice dito. Kay iba bayad dito itong kanan ibang lugar ibang ring ngan mga batan-on ini hira mga kasangkayan ato ni welcome ano nga mga sugad ini nga mga paisan-isan ba nga may mga kabataan nga na hilig ini nga pagminulay ini nga basketball. Ako hilig ako magmulay itong basketball ka kay Five Bilton. Ang problema ang basketball diri man hilig hakon. Amot ako nga problema hantod diyan di maram talaga magbasketball. Imagine mo ako lat hilig dapat kasi kung mahilig ka itong basketball patin basketball hilig liwat tayo mo. Kaya na mahilig ang basketball kulang team height. So dapat kaya na no kaya simpre maging basketball player ka di kaya basta-basta nga humubo team height. Kaya mga kuanggod, mga 5'8", mga size. Kung pa din nila, ato kayo kung baga pang gawas ka na, nga sugad ini nga mga international competition na, makita ka ito mga size, 6-footer nga ito nga, amat ang dadarambola. Ira ito mga sentro, haros 7 na. Nga bata pa nga niya. No, so, amay ito, kung mahilig kayo nga mga mulay, like basketball, ang kinahalang liwat, ang basketball, hilig liwat tayo. Amo to ni ba nga magsi-shift na la ito ni ba nga klase nga mula like chess, di ba pa nga mga board games na la ano mga kabugtuan labi na kun hindi makayat height. Ibis pa ano gaano ko nimo kakarit magmula itong basketball. Kung baga kulang kan height, may rubudubuhong kalaga dito ni mo makalaban. Pero to hebrientos, di ba? Namubo man ito yung barintos. Pero kinahang lang good liwat, ano nga, may naka good, may medyo huro taas nga height. Hindi kay 5 flat. Siguro, kung may da basketball liwat, ano nga kay 5 milton nga, ang required, ang kuan la, ang pinakahamubo la, mga 4-5 lat height, it mga diri pwede mga hagtaas. Ano ito't mga upasod, buligan na lang natin. Ito'n mga height, di mga pwede pang basketball. Tapos hindi mo liwat, hindi baga abilidad, di liwat pang basketball. Sige ko nung practice yung basketball, tapos hinga to't boxing na noon. Kay, sige yung basketball, nga ngalas man, kay hamubo, eh, di, pang sikuhon, ganito mga kalaban. Di, pag kahuman, ito ni Ramulay, di, dahil mong buksingero na. Ano rin yan alam mga kasangkanan, no? Kay, samtang yung contact natin ni Sir Michael Sinabre, nga di mismo hiton, kanan, may dono kung hain niya na, Singapore, o ano pa Tacloban. Pero ani ngayon, anay, mga pasabot, ani kita kay K5, Ray, ano, kay Maeda na naman, tinatawag nga Mega Job Fair. O katapos pala nakalabay nga Sabado, hit an Mega Job Fair. Maeda na naman na paglumaraon nga another Mega Job Fair activity. Yan ang tiarabot nga October 23. Ano ba yun nga adlaw? 19 matlunis, 20 martes, 21 Sabado. Ah, direk ngayon Sabado, Friday. Biyernes ini pagdudumaraon, ano itong another Mega Job Fair. Alas 9, itong aga, kutob, alas 4, ini itong kulup. At ito ini Hamay Robinson's North, Tatakloban, mga kasangkayan. Papangunahan ini itong City Government of Tatakloban. Binagi ini itong Public Employment Service Office. Tacloban mga kasangkayan, in partnership ini gihapon hiton Department of Migrant Workers, Department of Labor and Employment ngan Robinson's North Tacloban. Ini yan nga tuig nga Mega Job Fair nga panuyo ini ano nga maka-hire, maka-connect nga diton mga job seekers nga diton mga employers nga nagbibiling itong trabaho nga namabrihan ang portahan para hiton mga nagbibiling hiton mga trabaho. So bangin amo nining higayon ano nga makakasulod kanitong trabaho. An ayaw ini kalimti niyo nga pizza ano October 23 sunod ini nga semana sunod nga Biyernes ano mga kasangkayan. Anyway balikan ko lay Noronian kasumpay ini nga kanang job fair nga pagdudumaraon di Tacloban sunod nga semana. Kadiyong ko anay anatong ginatong kanina pa natong ginhulat ano nga makontak naton ni Sir Michael Sinabre. Usay ni siya nga basketball coach mga kabugtuan pero I think Bisaya ini o Cebuano. Si Sir Sinabre magtagalog lang siguro kita nang aga. Sir, magandang umaga. Kasama mo ngayon si Chris Aquinto sa oras ng Tacloban. Kamusta po Sir Michael Sinabre?
7: Magandang umaga po. Okay lang, nandito ako sa Palumpon ngayon.
4: Ah, so kuwan ka sir? Sanang Cebuano speaking?
7: Yes sir, Cebuanong Cebuano.
4: Oo.
7: Nasa Leyte na po ngayon.
4: Nasa Leyte. So kano sa amanta mo, biyahe pa dong Singapore sir?
7: Karong 19 sa Kadlaon, 2 a.m. sa October 19.
4: So, unsa ba ni sir nga duwa nga atong apilan dito sa kanang Singapore?
7: Ang tawag ani the 15th Asia Pacific Tournament. So lahat ng mga kategory nandoon, lahat ng mga taga iba't ibang bansa dito sa Asia nakisali or sumali doon sa tournament. Every year 'yan.
4: Oo, so representante ta.
7: Oo, kita lang. Solo lang diri sa Pilipinas ang Leyte Pilipinas.
4: Leyte Pilipinas. So wala yes, wala ing team sir nga padala dito.
7: Wala ilaing gi-invite tayo lang sa Pilipinas.
4: Unsa to yung answer sa inyong team?
7: Leyte, Pilipinas.
4: Leyte, Pilipinas.
7: 4.0 dahil pang-apat na to na yung Leyte, Pilipinas na naglalaro sa international competition.
4: Sino-sino sir yung mga players natin dyan?
7: Ang mga players natin ngayon is 14 years old. So below, so... mga bata, may mga taga Tacloban, apat sila dyan, may mga taga Southern Leyte, at dito sa Leyte, so selection. Sampo lang sila nandito dahil meron din doon na naka-base na dalawa. So, yun.
4: So, lahat, kamuntanan sir, pila mo kabuok?
7: 12. Sa diri lang sa Leyte, 10 sila diri.
4: So, doon ay duhang at duas gawas?
7: Oo, sa Singapore na.
4: Sa Singapore na. Oo.
7: Pero so, mga Pinoy yun.
4: Okay. Kini nga mga bata, sir, unsa'y mga grado niyo? High school na?
7: So, 14 years old na sa mga second year o grade 8. Ganyan.
4: Oh. Grade 8. So, kanang sa private school sila, sir, o may nakuha tangagian sa public school?
7: Iba-ibang eskwelahan. Yung mga nakuha ko sa isang team sila na-scout or nakita ko sa Tacloban, yung Lakawan. Tapos, yung dito naman sa Southern Leyte, yung naglalaro sila doon sa isang club na Cabanero Basketball Club or yung sa isang team na sumali dito sa tournament sa Ormoc, yung Kadayo. So, yung dito, yun, iba-iba skulan sila. May mga private, may mga public.
4: Oo, so, yung mga height nito, sir, ano yung pinaka mataas dyan?
7: May matangkad tayo na matangkad. Ano na 14 years old, may 6'1 tayo si ano si Zion Yu at saka itong si Bruno Uribe mga 6 or 6 6 plat may ganyan yung height. So ayos yung height nila doon sa mga edad na yan.
4: Taga-Tacloban,
7: sir. Itong mga 6.
4: Taga-Tacloban.
7: Taga-Tacloban, no, taga-Lakawan sila naglaro.
4: Oo. Oo, so baga, maayo ni balita, sir.
7: Oo.
4: O, sama niya sa
7: ganyan. Maayo ni manuwa ng mga bata. Muna yung mga future stars diyan sa Tacloban. Oribe, Bruno Oribe, Zion, at saka yung si, ano, ayun, si Escobarte, malaki din yun, taga Carigara.
4: Oo.
7: Oo.
4: So, kanang sa 5-on-5 lang ni, wala tayo sa 3-on-3.
7: Ah, oh, wala tayo 3-on-3, 5-on-5 lang.
4: So, kanang gasto ninyo, sir, padung dito, kay daghan mo muna, so, man, doon na mo yung sponsor, kagulingong bulsa ninyo yung gamit pag gasto?
7: Kaning amo ang team, diligin siya totally funded by the sponsor, amo-amo lang. So, kami nag-run ani to, siyempre, hatag o exposure sa mga ato ang grassroots diri sa Leyte. I have access from the international, then kung kinsa tong akong nakitaan, then siyempre akong gi hatagan og mga points or kanang sitawagan na about ilahang participation. Siyempre ang gastos, number one ang gastos bago sila mo commit kung okay ba nila, parang self-funded na lang ang labas, kay kung mag-solicit pa hindi magyapon kaabot, dugay ba? So, ang una na kung ano, ang parents mo, sponsor ba sila sa ilang anak to provide sa ilang gastos? Wala so, kung enough na ang gastos, enough or makaprovide yun sila, so, siyempre, hindi na kayo kung mangita pag-sponsor. Kung naaman gani, muhatag, mas maayo.
4: Oh. Wala tayo na kung ang sponsor gikan sa gobyerno sa Pilipinas, sir?
7: Wala man. Ay, ang katong last na mo, nihat ni katong sa 2000, ay, sa LP2, di kami ni Gov, nihatag to, pero daghan pa man ang process, so wala na mo magamit. Na, okay man, naman maduol, pero daghan pa lagi huwag ka ng processing sa, kuhan ba, to, ano, release, mga release. So kaupat, okay man, pwede.
4: Ikaupat na ninyo, sir, nga may appeal ining maungad dua, naka-medalya na ba mo?
7: Atong una, sa first na mo, naka-second place me. Sa, dito sa Taiwan, intercollegiate to, lahat ng mga college team doon sa whole Taiwan. Tapos, second place me, a second runner-up. Then, the second LP, naging fifth me sa ano, dahil may apat kami na parehas sanding ba? Nasa ikatulo. So, naging dito kami sa pinakababa. Natalo kami sa Australia doon. So, then the last one, last month yun, doon sa Taipei, intercollegiate, lahat na, I mean, international intercollegiate yun, yung sa PCCU. May Bangkok, may Indonesia. So, Pilipinas, Taiwan, at saka yung Malaysia. So, anim na team. So, second runner-up pa rin tayo doon sa last natin.
4: Mm. Karon
7: appearance.
4: Karon si target nyo, sir, pang kuan agud, pang champion agud.
7: Oo, oh, natay da kong chance ani sa 14 under.
4: So unsa yeah, ning mga nasod, sir, ang inyo makalaban ani?
7: Sa bracket na mo, ang amo ang kontra una Singapore, second Indonesia, then ikatulo ang Guam.
4: Guam. Bracket sa mga bracket
7: na bracket po. Bracket G na may kay kuan man ni ka team sa amo 14 sa kaning kategory 28 ka team.
4: 28 ka team.
7: Mm, 28 ka team na Australia, na India. Sa pikas sa isang bracket mag-abot-abot na may unya ani ni makasood sa semifinals.
4: So bali ito nga kanang bracket ninyo, sir, tulo ra mo ana ka team.
7: Upat.
4: Upat nya. Kinsa makasood na duha?
7: Usara masood ana.
4: Usara.
7: Oh, diretso na.
4: So dali na day kayo ni.
7: Kung mapindi ka, tagak na nga. O depende lang kung nai triple tie nga na. Kailangan lang every game must win yun. Kaya para number one, diretso na yun sa semifinal. Semifinal.
4: Oo. So, gawas ni mo, sir. Doon na mo pumilayin kauban.
7: Yes, sir. Oh, si Gino Metra, yung ano, yung coach ng Lakawan. Kinuha ko sa may assistant coach. And the Kadayo production or Kadayo na no media, sila kasama ko para mag-cover doon sa mga game namin, photo shoot, tsaka yung dalawang parents meron kasama.
4: Ang kining player nato nga nakuha gikas Tacloban, sir, naka-appeal ba sa una katong sa una yung mga duwa pa or bag-o ni sila karon?
7: Bag-o ni sila kay karon naman first time man ko nga gi-invite nga 14 under kanang sa tawagan ni mga juniors. First time din ako nga ni-appeal sa 14 under. Pero kana sila, naayusa diha si Zach Novio, taga kuha na siya, alang-alang, siguro na siya. Mahimdwa, ginakuha na siya sa selection sa NYBL ata yun, doon sa Malaysia. Mahimdwa, oo.
4: So kana talaga yung mga nakuha, sir, no? Di na kay yung basta-basta lang, mahihina silang mandua.
7: Oh, ang akong una gyud mo select ko sa pinaka the best of player during every night tournament makakuha og mga syempre ang ilang mga stats na ano. And then yun, kung maka-afford sila sa expenses, sila ang priority. Kada kung naay uban nga daghang maayo pero kulang lagi mo na sila ang ita sponsoran pod kay og kampong katupong time nga ano, kanipong time ha, murag tight na kayong schedule ba. Magkuha pa siya. Ano man, walay passport.
4: Oh.
7: So, walay passport.
4: Pila kayo magasto ni sir, kada usa sa imong mga player?
7: Ang sa ako ang gi-puan sa ilang, sila nang mubahay sa ticket. So, mudagan ng mga around 60 kaya ang ticket, mahal magod niya. Singapore.
4: 60,000?
7: Expensive. So, nasa mga 60,000. Karon ang ilang na kuan na na gasto from ticket to hotel accommodation and some fees doon sa registration na nasa mga around 50.
4: Mas dakod ako, no? Dili kaya kung why ikakaya ang ginikanan?
7: Karon naman sad ning ni-appel ko nga ang expenses doon sa hotel, ang gasto, amua. Katong last na 3 na appearance na mo Taiwan and kuan kana sa puro sa Taiwan, ilahat to tanan dito libre, hotel, kaon, transpo, ticket ra ato adire. So pwede na to masponsoran.
4: Mao. Pero sa Tacloban, sir, may namoy na kuan, namoy na solicit dire nakuha.
7: Karon wala palagi kay wa man ako gikuan ang solicit god una kay tungod sa kanang ni kuha na po ng mga parents man, i-commit sa gasto. Kaya kung mag-solicit ko, niya makita nila nga na ay mo sponsor, before sa nagkuhan ko og mga kuhan, baka nang tawagan, proposal ka nang sila mo pala ticket. So, basin mag-alala, mag-unaw na sila nga, ay, nanay para ticket. So, dili na nun mo palit, o dili na nun mo pala yun sa ilang support to finance or to kuhan sa bata. Then, hindi man po nato makuha niya, makuha tanan sa sponsor ang budget. So, wala lang ko. So, karon nahuman na tanan, nanay ticket, kumplito na ang amuang sa accommodation, siguro kung nahi mo hatag sponsor, ang amo na lang gastoon dito pag-abot, like kaon sa mga bata, ana na lang siguro kay para ang mga dili ma kuan sa parents ang amount like that. So,
4: So, siyempre, kinahanglan ang nutrition sa mga bata, kinahanglan kusgan dito pag-abot, makasuko sa mga dagko nga kontra.
7: At least sila, maluag-luag na po ng ilang expenses ngay padala ba, para sa bata.
4: Sige, sir.
7: Maganda.
4: Good luck sa inyong duwa dito sa Singapore, no?
7: Yes, sir. Thank you.
4: COVID-19 man din, no? Siguro, imo na lang mga kanang panawagan or mga mensahe nimo sa mga batanon pa sa global nga gusto mo appeal ini nga duwa, sir.
7: Yes. Siguro karon ang mga bata kuana kana ganing porsigido or kanang mindset nila push na sila to play or to work hard sa basketball kay kita diri sa Leyte murag taas kay ta og access dito sa international, so murag ang opportunity ba mas dool-dool nila diri nga maka duwa og mga ngani nga klase nga tournament kay ibang level ba. So now sa karon natay coming sa Thailand December, so mas murag ni kadaghan ng mga interesado niya ang karong mga kabataan karon medyo kuha na ang ilang level mo duwa ba taas-taas na niya ang kaning ato ang programa diri sa Leyte sa basketball nindot naman sad daghan naman sad kayo mga nagpaliga diha sa Kloban sa ilang program sa sports grassroots lalo na sa basketball diri sa Ormoc. So then nadungog na nilang Leyte Pilipinas and siyempre motivated na sila to play or to work or to train sa ilang mga skills, talent. So yun lang, don't stop training, don't stop play, and siyempre una-una pa-condition or pa tawagan na sa ilang kaugalingon sa lawas.
4: Sige. Sir, dagang salamat sa mga oras ginhatag sa K5 o sa oras sa Tacloban.
7: Thank you, sir. Salamat sa pag-invite.
4: Maud to mga kaigsunan, diri nga yan. Maud to mga kasangkayan, ano, and hi Michael Sinabre, o sa ining nga basketball coach, magrepresentar itong Pilipinas sa nag-usahan nga team nga mapakadto sa Singapore sunod nga simana, yan ang October 19, para itong 15th Asia Pacific Cup Youth Basketball Tournament. Bogos nga ang ira team hira na, no, wala na ibang team nga mapakadto nga from Pilipinas, so hira na itong magrepresenta. So may da mga players from Tacloban City, man ito mga 6 footer mga kabataan pala, 14 years old. Ngayon mga 6 footer. Amo sa sinisirin ko ay mo kay 5 Bilton nga ang imo hilig itong basketball, inopdan niton ang basketball hilig luwat ha imo. Okay, so kadaton hilig lang itong basketball, ton height kulang. Ano, 5 la. 5 la kung pagbutan ni Motorola. 5 mo natin yung height. So, hindi rin pwede. So, tapos, 6-footer. May mga 6-1. Mga sobra size. So, talaga pang, kung good, pang worldwide. Yeah, maupay nga pang competition ng mga height, mga kasangkayan. So, good luck kita ito na Team Pilipinas, ha? Leyte Pilipinas team nga ito naman, ha? Singapore. Nga inin sana, makakuha na kamo itong kampyonato. Kay bagaha kaupat nira, wari pa kaupat nira nga bulig hini nga mga paisan-isan, wari pa man nira makakuha gyud ang kampyonato. Alas 10:53 nito nato naman oras, ipadayon ko di mga kabugtuan ano an Mega Job Fair para itong mga gusto nga makaka trabaho. Ayan ang bulan, ikaduha na ini nga Mega Job Fair ano nga pagdurumaraon kay dinan kalabay nga Sabado, I think itong siyahan nga Mega Job Fair. Dama to 1,200 ato nga mga trabaho ang available. Didahan nakalabay nga Sabado, korek magsayop. Yan na liwat, Friday ini ma timing ano mga kasangkayan. So may trabaho liwat ini. Kay Friday man. Para itong mga job seekers anong nagbibiling o itong mga nagbibiling itong trabaho, job seekers na nga ko nagbibiling po ko itong trabaho. Iyon ini higayon para nga iyo higayon na nga bangit ikaw na susunod nga ma-hire. Handa mo nga mga job vacancies nga available nga tiarabot nga October 23. bangin ma-hire ka pa local or international or overseas. May da ini ngayon pang overseas ano nga mga bakante nga trabaho ang mga gusto ko madto tiba nga mga nasod. Para na kun sangkay ha. Adto nga mag-upgrade din

mo mga maropet ira dito panalduhan. Eh tingnan to ha Japan, ang indara ko nga ningan hinga sangkay ko nagpa-add sira nga diha K5. Yadton baga manager nga dihiton mga wire manager na dadto ya. So maamot ira plano. So mo pa ini nga mga sugad ini nga klase ano nga may mga job fair kay naabre talaga iton mga job opportunities bangan may da kasi mga nagbibilingin trabaho nga ore makatarahi iton trabahante maliluwat nagbibilingin trabaho nga ware makatarahin mga employer. So ini usay ini nga venue, one stop shop. So nga venue ini nga magkikirig ta ini nga mga nagbibiling iton trabaho nga iton mga gusto makatrabaho. For employers gonna find the right talent for your company, connect with qualified and job ready applicants, conduct on the spot interviews and help strengthen Tacloban's growing workforce. So kinahanglan dapat makatrabaho din sa Tacloban. At mga interesado ng mga employers are invited to participate in this employment initiative. Send us direct message or contact Piso Tacloban. So para itong mga employers ha, and nagbibiling pera itong mga kadugangan pang mga job vacancies, mga kabugtuan, pwede ka mo tumawag 0953-445-9867 or ipadaraan niyo naman mga mensahe or yung mga queries sa Piso o piso-tacloban o piso_tacloban@yahoo.com. Oh, atong mga employers, ganitong mga job seekers, pagkanto na lang kami itong venue, dili itong Robinson's North, mga kabugtuan niya na nga tirabot nga October 23 sunod ka semana, Biyernes. Parang ipasa niyo ito mga required, mga resume, nga tawag ito application letter. Resume, mga TOR, rupat nila. Dadangatanan! Kung may nakalit na mga clearances, dadangatanan para wari kabalikon. Ang importante nga na may naka resume, curriculum vitae. O diba, matot pinag-importante ano mga kabugtuan. Kaya anyway, itong mga employers, kung baga ma-hire ka, to follow naman lang itong ibang mga requirements nga kinahanglan. So, importante, makakakadto ka nga, ma-interview ka itong mga employers naton. At doon at dito, baga masiring, tell me about yourself. Alas 10:57, ito na ito naman oras mga kabugtuan. And din ha, ato na nakasumpay itong El Nino. Di ko man ini basta-basta nga buliwa din nga El Nino, ano mga kasangkaya. And ato nasod, ato syudad mga kasangkaya, nangandaman kaparte ini man gani ang aton presidente mismo, hi Presidente Ferdinand Marcos Jr., nagauhag na itong mga Pilipino nga mangandaman ini nga tiadaraon, tiarabot nga super El Nino. Lakip na kuno iton pangulikta iton na tubig uran. Ano ba't kukuliktahon liwat yan ang uran mga ni uran-uran? Pero kung umuran, kukuliktahon na iton, pamalit ka mga nandagko ng mga balde. Ngan, pananom kita iton aton mga kalugaringon ng mga vegetables sa aton mga panimalay. Pami iton awag iton aton pangulo, yan na mga kasangkayan ha. So para ma-minimize ang impact, hining pagtaga super El Nino. Interbiyuhan ko tanto yan na si Romilo Anade, pero buwas na lang kay Meda kasi nira mga activities yan ng adlaw, baga tulog ko ng activities, hindi na makaya. Meda kasi ito nira tinatawag nga mga projects, indoor farming adad to. At alam mo pa ini nga kwa na, mga indoor farming ba kay ito ya control kasi itong climate. Bisik pa din na mag-inuran, magsisinirak, magbabaragyo, mag-uranhin yelo. Dito ito apektado ito ni mga ton basta indoor. May nakahaw itong mga process, ano, may ito din mga bubuhaton para maging eksakto ang iyo pag hihimoy ni nga mga sugad nga indoor farming. Buwas na lang ito nga dikan si Romilo Anade kay yan ang adlaw. Waray kasi yan makakahabol ang tungod nga damot irin itong mga ginasikaso ng aktividades sa iyan naman opisina.

Kaya damo nga salamat itong mga namating at mga umupod nga itong Sibya, yan ang adlaw. Mangara naman ni Mayor Alfred Romualdez, anatong City Mayor itong siyudad itong Tacloban. Nga sugan man kan Vice Mayor Raymond Romualdez, mga kabugtuan. Sugan man gihapon kan Attorney Thiason. Ako naman ni Chris Quinto nagsisaring, good morning Tacloban!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mangabuti ka!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sugaran DTX 500 Mitesi D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend the food supplement mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte Bilngala and Christian Pharmacy may bumutang ha barangay 110 utap Tacloban City barangay 80 Maras-Baras Tacloban City Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
5: Ano ba ang Safe Eastern Visayas Dial 911? Ito ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police sa Eastern Visayas para sa mabilis na responde at agarang tulong sa oras ng pangangailangan. May aksidente, sunog, kalamidad, krimen, pagbanta sa inyong kaligtasan. Tumawag sa 911 dahil sa anumang peligro. Handang tumulong ang PRO8 para maging safe kayo. Seen, appreciated, felt, and extraordinary police service. Safe Eastern Visayas. In case of emergency, dial 911.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa bugos na Pilipinas, alas 11:05.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.

0: OP nga agama ka K5 atin ang magpasong nga notisya yan ang atak na. Nahimo nga bayolenteng insidente ang simple lang nga pagsirong hauranhan usang nga lalaki mamanhiya pagbunon ha Barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar banda alas 2 han kulupan Sabado, Oktubre 10. Ginkilala ang biktima kan alias Marlon, 38 anyos nga paraguma ngan residente han Barangay Ipaw, Las Navas, Northern Samar. Samtang ang suspect naman inhi alias John, kaedad han biktima igkasi paraguma ngan residente han nasabi nga lugar. Subay initial investigation sumirong tikang hauran ang biktima ngan ginaaligar bunon hiya han suspect ha iya dughan rasonan iya dayon nga kamatayon. Dagmit ko mikyas ang suspetsyado mauman ang krimen samtang narecover ha lugar ang pisaw nga gingamit nga ginturn over ha kustudiya han Las Navas Municipal Police Station. Gindara ang patay nga lawas han biktima ha Katubig District Hospital samtang padayon ang investigasyon han kapulisan. Agud may sabtan ang motibo han insidente sugad man ang pag-aresto ha suspect. Samtang halain pa nga balita mga ka K5, 282 nga mga kongresista ang bumutos pabor ha pag-aprobar ha ikatulungan pinal nga pagbasa han House Bill number 10858 o ang ginpoproponer nga 2027 national budget nga nabalorhin 7.2 trilyon pesos. 13 nga mga kongresista ang bumutos si no nga usa ang nag-abstain ha 2027 House General Appropriations Bill. Gagin kakalakipan ang mga amyenda nga ginaprobaran ang Kamara para punduhan ang mga programa nga may panuyuan nga maging andam ang sektor at agrikultura, ahulgahan Super El Nino. Ang 10 milyones nga presidential assistance to farmers and fisherfolk, 500 milyones pesos nga pondo agud siguraduhon ang mahugot nga seguridad ang mga eskwelahan, nga nan 1 bilyon pesos para fuel subsidy program ang Department of Transportation. Bilyones pesos gihapon ang ginaprobaran ang Kamara para hakadugangan nga pondo ha mga ayuda programs, suganhan AIX, medical assistance para ha mga kablas, ha mga proyekto pan infrastruktura nga nan kontrobersyal nga Local Government Support Fund or LGSF. Lakip ha mga kumontra ha ginpoproponer nga budget han makabayan blaka o an makabayan blaka na nagsiring nga nagpapabilin na lagi hapon ang pork barrel han national budget. Ginsus na nira ang pag-iban ha alokasyon han pira nga mga foreign assisted projects programa han DOH para ha pasilidad panlawas mga bakuna, family health commodities ngan health promotion. Alokasyon para mga classroom and computerization program at DepEd, National Disaster Risk Reduction and Management Fund, Nan and Pension and Gratuity Fund. Siyahan na naging diwara ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Angela Swansing ang mga alokasyon nga may pork ha-budget. Depensa naman ni House Speaker Boji D. III ang panginanglan han katauhan ang naging basaran han mga amyenda naging buhat han Kamara. Kung mag-iba man ang versyon han proposisyon ha 2027 National Budget ha Kamara nga na Senado, kinahanglan din nga umagi habay Cameral Conference Committee nga pag-uusahon ang versyon. Ang gintampo nga versyon o ang BICAM report in kinahanglan nga ratipikahan ng Kongreso antes pa man ini-submiter ha lamesa ang Presidente para haniya aksyon. Mga ka-K5, iyo palahin batian ang magpasok ng mga balita durot ha iyuhan DTX 500. Ang epektibo nga pangontra high blood pressure ng diabetes. Bantay ninyo masun ng programa 11 Mbps. Kaupadi ka-K5, Kevin Shosana. Samtang ako naman ay yung naging tagpagpasamwa ka-K5 Jing Pilinyo. Parahan kampiyon ng balita serbisyo publiko. Ng kaliawa na syudad ng Tacloban nga nabugos kasinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.

0: Gay Five News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 11:15.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
4: DJ Reading on the mix.

0: Hoy, mga ka-K5, kumusta na? Martes na, October 13, October 30. Ano man, kumusta kita nga tanan? Unahon ta pangumusta yan na itong aton mga igkasi Pinoy nga adto hagawas itong Pilipinas, nagpapakabuhi. Ngan itong mga nagpapakabuhi iliwat din niya Pilipinas. Labi na din niya Tacloban, ngan ha Region 8. Kumusta? Okay pa? Kaya pa ba? Inin aton programa 11 Mbps sa kada alas 11, mga balita ngan public service. Inian 103.1 K5 News FM Tacloban. Ka K5 Kevin Susana, ayun ka kaurusa. Lakipitan aton pag-iiristoryahan niya na mga ka K5. Nahitabo kakulop nga panhulga, may naliwat panarhogin usang eskwelahan di diha Santa Margarita, Asamar, ASM, Santa Margarita. Natudlok na ang naghimong estudyante. Ito nga panarhog mga ka-K5. Samtang, may daliwat niyan report ni ka-K5 Carlo Arisgado itong mga mag-uuma dida Santa Fe, Leyte, nga duro na itong kabaraka hiniliwat nga hulga hiton El Nino. May daliwat diri la hulga dito ha France, mga ka-K5, ha nasod France. Usa nga pupil nan musil ha eskwelahan, duha nga teacher ang nagkaigo haniya pan musil. Totoo pastilan mga ka-K5. Itong tunitunilada nga droga ay ginaaligar nga igbibiyahe nga niya Pilipinas. Gintututukan niya na hit investigasyon hiton mga otoridad halangyaw. Amo ito itaton mga pag-iiristoryahan, yan na mga ka-K5. Lakipan iyo mga ipapadangat nga di nga mga reaksyon, pa-shoutout, mga opinion. Ngan, ayaw na kamo pag-alang pagpadangat ito ngayon mga minsahi haaton live streaming K5 News FM Tacloban Digital. Kadian ta na yan magiging kahimtang, awaray pa? Ako kasarin ko nga ada na. Sige ito, oran-oran, mga ka-K5, ano kakulop, makusugan oran, mga ano ito nga oras. Mga tipag alas 4 ato mga ka-K5. Ani dila di Aris, maupay nga aga, mapasyautot han mga taga-Hipurlos, maupay nga liwas. Ano man, Aris, may dapat dila mga pasoon, hakuan, Hipurlos Eastern Samar. Okay, nagpiesta man ka mong kakulop dida Hipurlos. O, dida liwat itong Biyernes, mapiesta liwat dida sa Sampaguita. Sige, kadiyan tayo. Itong magiging kahimtangan natin. Panahon niya ng adlaw.
1: Hula, panahon!
0: Sir Ruel Montesa, good morning.
2: Good morning, sir. Nga nasugad mo na natin mga ka-K5 nga nagkikita na natin Facebook Live. Nga nang mamati hanirang mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan na Martes, ika-Tracy kadlawhan na Oktubre 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya Leyte, bisan baga ba nasira kaya may chance sa lagyap kita makaabat, hinmadampog nga kalangitan, nga pwede lagi hapon magresulta, in mga propatsara nga pag-uran ng pagdalugdog, labi na niya na kulapusin niya gabi, may tungod laliwat, han easterlies o an hangin nga mapaso na tikang hadagat Pasipiko. Basal liwat han pinakabag-o nga satellite animation ng PAGASA, waray ta nakikita nga mahirimo nga LPA o sinubagyo sa Cubiton Philippine Area of Responsibility iyana nga adlaw. Hagawas may nakita tropical depression nga waray na ini chance nga sumulod pahapar. Waray gihapon gale warning nga giniisan PAGASA para yan ang adlaw dinhi ato dapit. Sali, tanaton mga ka-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagyan pag-isda, taluwas kumantuhan dagat, pagpakabuhi, basta magikmatlahiran mo, pay, para liwat hirang makalikay, hinanong pa man ng mga disgrasya nga posible manabu, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 na mabiyahiyan na, ngadlaw, pinaagyan dagat, taluwas gihap pagbiyahe kay siring ko paman kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa din at repeat nga habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time nga temperatura di Tacloban ada kita 31 sentigrado nga pwede pa mabutin 32 sentigrado yan ang adlaw. Anaton adlaw sinidlit kaninan aga alas 5:29 matutunod niyan nga kulok alas 5:23. Anaton daylight time yan ang adlaw may da kita 11 ka oras nga 55 minutos.
0: Damong salamat, Sir Ruel, hadtong imo report.
2: Damong salamat, kan maupay nga aga, Leyte.
0: Oras, mga ka-K5, alas 11:22. Neron niyan, liwat, mga ka-K5, may da kita report. Ano ba daw, ini nga, 27 metriko tonelada. Okay? 27 metric tons nga medical waste tikang Hasibu. Nakatalaan paghakuton tikang ha Cebu nganhiya Isabel Leyte iyana nga bulan hiton Oktubre magiging controversial na liwat ini kayhan una may dahito igin karga nga medical waste tons sa tonelada nga medical waste anigin biyahe nga dahiton nga medical waste facility didaha Isabel Leyte nga amo diret gintutunaw ito nga mga basura tikang ito ospital. Iyan na aadi na liwat 27 metriko tonelada nga basura tikanghin mga ospital dito ha probinsyan Cebu. Nakatalaan igbiyahe nga da Isabel Leyte yana nga bulan. Nero niyan liwat at detalye ito mga ka-K5. Kiton report ni ka-K5 Roger Tilana.
1: 11 Mbps!
0: Pagkapianay kita, pagkapi. Ha? Siyempre, bisa nagpaparaso, basta paborito gunit kape. Adi ha? DTX Coffee Mix, mga ka-K5, kay nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ano itong epekto? Kung nagdi-detox kita, gintatanggal it mga toxin sa aton lawas, mga ka-K5. Amo ini, itong ginihimo it DTX Coffee Mix. Gintatanggal ang toxins sa aton lawas halit nagtitika upay it kalidad hiton aton dugo. DTX Coffee Mix. Ngan kon maginiinabot ka nga high blood pressure ngan diabetes, ha? Ataas net imo BP ngan blood sugar. Aadiliwat an maopay nga pagkontrol hito. DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule, ha? Para hiton mga may high blood ngan may diabetes, makakabulig pagkontrol pag hinitaasan iyo BP ngan blood sugar, DTX 500 capsule. Ang DTX 500 ngan DTX Coffee Mix. Mapapalit ini ha Klinika di Alternatibo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Na ang gihaslah iton Divine Word Hospital iton Klinika di Alternatibo iton gate, ha? Ngan ibang drugstores mapapalit gihapon ini. Ngan may ada libre nga pangonsultahan nagpapadayon October 12 to October 15. Ayaw kalimot, libre an pagpakonsulta hitong doktor han Klinika di Alternatibo kadto Alanillo, Avenida Veteranos, October 12 to October 15.
1: 11 Mbps.
0: Kakulop mga ka-K5 nanhi nagkababaraka na liwat ang mga tao dito sa Samar, particularly Santa Margarita, tungod han notisya nga may ada panhulga dito han nasabi nga eskwelahan. Ha Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries. Adalain hitligid hit National Highway. Ini nga Clarencio Calagos School of Fisheries. Kunti pakadto ka ha Kalbayog, maagi ka man hiton Santa Margarita, kunti kang kadinhi, nawawala ini adalit ligidit highway ini nga Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries. Dako ini nga high school mga ka-K5 Santa Margarita. Okay? So ginimbestigar man rin ang kapulisan, seringhan kapulisan, waray na angay ikabaraka. Kahuman lang ang maputos sin pagkahadlok ang Santa Margarita Samar, labinan mga eskwelahan dito kakulup nga adlaw. So, walang kapulisan, ngan mga opisyalis ang eskwelahan era na igin patapod ha mga kag-anak ng mga estudyante nga iton pagklase magpapadayon, waray suspension of classes. Ang Santa Margarita Municipal Police Station inagsumat nga nagdumara hirahin verifikasyon, investigasyon, ngan cyber monitoring, ano sinisering nga cyber monitoring, iragin bantayan hin mahugot ang aktibidad ha internet. Kataliwan la nga may ada mga messages online nga nagtatarhog han mga eskwelahan, nagsarang ini kakulup nga adlaw hanti kaurudto nga may da mga online messages nga panarhog han mga eskwelahan dida ha Santa Margarita Samar. Salit na alarma nagkababaraka ang kag-anak, estudyante, bugos nga bungto ha Santa Margarita. Nagsiring ang PNP dida ha Santa Margarita nga ira na nakilalaan an individual nga nahidadabihan account, ang nagkakaput han account ha Facebook nga tao nga amo ang nagpost hin panarhog. Ngan ini nga tawo in igintubyan na ha Municipal Social Welfare and Development Office, ha LGU, MSWDO. Subot sidngon, kung ini nga individual nga tag-iyahan account, kung diin nabasahan ini nga mga panarhog, kung igintubyan hiya ha MSWDO, kay amo man it's ring didihit kapulisan, but sidngon, minor di edad ini. Below 18 itong edad. Okay? Ang kapulisan han province of Samar, sugad man ang bungto Santa Margarita, upod ang pakigsumpayan han tagdumara han mga eskwelahan. Ngan barangay officials, amo ang nakatudlok han kredibilidad han igin report ng mga panarhog ngan mga security concerns. Samtang ang eskwelahan nga usang eskwelahan dito Santa Margarita, Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries, iniraging kumpirmar ha, nga pinangulba hira. Pero iraging patapod ha mga kag-anak, mga estudyante, nga nanira mga empleyado, nga prioridad itong eskwelahan ang kataluwasan han nga tanan. Iging pahayag pan eskwelahan nga nakikigsumpayan hirah mga otoridad ngan irag inaghat an ira mga an mga kag-anak ha Seringhan Clarencio Calagos Fisheries School ha Santa Margarita alayong gad pagmonitor iton iyo mga anak kan igreport dayon nga diha amon o mga otoridad kun baga may ada niyo napapausahan or gindududahan hit mga gios hit iyo mga anak. Agoy, mga ka-K5, ano naliwat din, hindi may naundang ng mga insidente ang mga eskwelahan. Latos kita nga ito halang yaw nga labnasan, isusumpay ko ini nga notisya, mga ka-K5, ha? Kay haros paruparehas naman ini nga nanihitabo. O sa nga pupil ang ginaresto, kataliwan la nga iyapan musilon ang principal ng teacher dito ha Southern France, hanya na nga agahan Lunes. An 14 anyos nga estudyante dito ha La Canal Middle School, amo an igin sulod aniya shotgun didan burutangan han gitara, di ba may da guitar case? Dun burutangan hiton gitara or sista. Iya igin sulod dida an iya shotgun. Salit, iya niya darangad to hospital. Maupay na lang, waray na igo nga igkasi mga pupil samtang ang duha ng mga opisyalan, eskwelahan na igo pero harayo ha piligro. Diri nakakapiligro ang ira kinabuhi ang mga tamahan bala sumalakan Mayor Jean-Pierre Escoliari ang mayor dito habungtuhan Aubain. Dito iniha Francia. Ngan iton mga prosecutor dito, amo ang nag-abrenahan investigasyon. It iragin kikita-kita attempted murder. Ha? Ngan waray pa isasabuti kung ano iton rason. Ha? Ngan tikang hanbalay han suspitsado ang nakuha nga shotgun. Pati an iya mga kag-anak igin kustodiya na han kapulisan. Ini nga pupil insinmulod ngadto an eskwelahan. Ha? Nga may ada dara nga shotgun igin sulod han guitar case. Nga nagpaboto hiya didto. An ira principal 53 anyos na igo didahan tiil nga taludtod. Samtang ang 37 anyos nga maestro in naigo didahan hita. Amo ito ang naigo hini nga panmusil, hini nga bata. Ngan katapos niya magpaboto didahan ground floor, pinmakadto pa inin second floor nga nagpaboto pa hinduha kabeses. Maupay nala nga waray nagkaigo nga mga estudyante pero grabe itong trauma yan na. Hiton mga estudyante. Diretso gin kaptan hin usang staff, usang empleyado han eskwelahan didahan school corridor ini nga bata iyagod pinakidulngan tubtob nga nakuha ha iya an shotgun. Ngan ini nga bata in adto na yana hit custody hit mga otoridad ginkuha pa niya kag-anak so an bata pati an iya kag-anak inadto yan ang custody at mga otoridad dito hindi nga lugar sa Southern France, mga ka-K5. Oras naton 11:33. Aton pagbalik, hindi nga nagkakababaraka nga mamang-uuma di da Santa Felite tungod at epekto hindi nga paghuhuraw duro titon El Nino. Patalas tas anay.
1: K5 News FM championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Tigam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Iga ko po niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brand. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ang Tacloban.
5: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
6: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
7: Sa bawat pagkakasakit, ramdamang takot dahil sa mahal na gamot. Layunin ng PhilHealth na bawasan ang gastusin sa gamutan. Alam mo bang may PhilHealth gamot? Bawat miyembro ay makagagamit ng benepisyong aabot sa 20,000 piso para sa mga gamot kada taon.
8: Mas magaan na pagaling! Kayang-kaya na! Magparehistro na sa inyong Yakap Clinic para malayo ka sa sakit.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kis galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: Mga butika.
12: Ako si Celestina Cipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pagtumar ko kong TX500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa, ini at mata akong babati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
6: Ang istorya ni Celestina Cipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
13: Nawan ana baka og gana sa kama?
14: Masinug.
13: May diabetes ka?
14: Ang DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Adunay powerful extracts
13: nga phytochemicals
14: ug antioxidants
13: nga gikan sa palaya
14: ug the sugared sugar cane
13: mga organic compounds
14: nga epektibo
13: batok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500.
15: Eye care drops.
16: Parami nang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa
11: sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas. Instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Faith Bitoon, daghan jud ang natingala na. Ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara nako. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi nako ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
18: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso.
19: Pero huwag mag-alala
18: dahil andito na ang Mighty.
19: Panlaban mo,
18: Mighty C.
19: Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya.
18: Mighty C.
19: The Mighty Power of C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Mighty C.
19: The Mighty Power of C.
18: Sakit mangihi,
19: pasin UTI na na.
18: Maglinika Spore Biotics.
19: At tunay good bacteria.
18: Yamang paundang sa mga kagaw
19: na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
18: Clinica Spore Biotics.
19: Ang fortified ga probiotics.
18: Clinica Spore Biotics.
19: Mabalik sa inyong kasuki butika.
18: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinungdan sa ako ang body odor.
18: DTX Beauty Soap.
19: Mabalik sa mga butika.
21: Sir, madalas mong magtampo si misis? Baka naman kulang lang yan sa nambing.
22: Muling patigasin,
21: pasiyahin, at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan niyo ni misis.
23: Extend Food Supplement for Men.
21: Extended ang saya gabi-gabi.
23: Hindi lang basta mabilis,
21: kundi
23: tumatagal.
21: Extend Food Supplement for Men.
23: Ang booster ng bawat gabi.
24: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
23: Extend
21: Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Extended
21: nationwide. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil, hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
25: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman.
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Dayo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Dayo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Dayo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: Oras mga ka-K5, alas 11.39 na.
28: 11 Mbps!
0: Sige, tulaton tayo itong report ni ka-K5 Carlo Arisgado. Mahitungod liwat hininga paghuraw kay... Maida na, inaabat ng mga epekto ha northern summer nga ni dako net era kalugian didto mga mag-uuma kay hakamatuoran la although an sering yan ang October ang pagtikang tikang pan Agosto di ba tikang pan Agosto nagmamamara na kita ang tumanay na la kita nga inong uran dinhi ha damo nga parte han region 8 actually. So kung tikang pan Agosto, tub-tub yan na, aadi pa, waray pa nga ni paghihingurusuos ini nga El Nino, mababara kagodit damo nga mga mag-uuma din iha aton. So gingkad to mismo ni K5 Carlo Arisgado, itong kabutangan hini para niya makitaan. Okay, dito ha Santa Fe Leyte.
28: News FM Live Report.
0: Ka K5 Carlo, ay K5 mo.
2: Yes, o ano ka K5 Kevin, insakto talaga iton imo sering kanina ano kundi nga dahil iton Northern Summer inabalor 50 milyones ka pesos na ano iton naging danyos no iton naging tatawag yan na or iton aton presenting na experience na iton sa Il Nino ano pag-abot nga dahil iton agrikultura. Sanglit ano ka K5 Kevin aton inigin kumusta talaga mismo nga iton area ngan sugad gihapon iton mga parakuma kun ano ba talaga ito na sitwasyon ngan papunan og gihapon nato na masisiring nga maabutin sugad no iton balorhan magigin or nagigin danyo sito na nagpapadayon nga Il Nino. Kundi ano ini may pagisumpay gihapon hito na recently ano nga ginpalusad nga advisory hito na DOST and sugad gihapon iton magapangandaman han lokal nga panggobernuhan and iton mga ahensya ano hiton gobyerno pinaagi hiton handa Pilipinas nga may ada ini mga ginpakilala nga mga teknolohiya nga gingagamit para nga dihiton mga parag-uma ngan sugad gihapon ano pagkontra hiton hulga ano or posibleng nga epekto hiton Il Nino. Kundi usad din hi iton mga local government unit ang kaparte hito na pangandaman ngan hirag gihapon ito na magiging sentro or sentro ano magiging sentro hito na aton mga local government unit ang pagmonitor ngan hiton sitwasyon ano hito na mga parag-uma. Sanlit kanina ano ka Kifef Kevin kumato kita hito na haluag ano nga hagna or ito na umhanan so dito ano ka Kifef Kevin na duro ka halapad ito na humayan ngan usa din hi ano hamay Barangay Milagrosa Santa Fe Leyte. So iton Santa Fe Leyte ano ka K5 Kevin kung diri ako nagsasayo pa nga usang inihiton mga top production or usa inihan top production hiton humay nga dihiton na probinsyahan Leyte. Kundi naaabot nga to hiton magkalain-lain nga distrito ano hiton Leyte ang ira mga humay or iton ira mga bugas. So that's why nga aton inigintagan hina panahon nga makumusta naton iton mga paragumangan mahibatian gihap pon iton mga problema ngan sugad gihapon nababaraka in talon hira hiton na posible nga maging epekto ano hiton Il Nino. So ini na Santa Fe Leyte ano aside hiton na irala yan naging lalauman ka K5 Kevin in tubig mismo tikang hadama amo iton gintatawag nga Victoria Dam no so damo gan ano iton dam hamaya Santa Fe Leyte kay diri la usay iton aton nakahimangraw nga parang uma kundi maabot iton tulo ano ka K5 Kevin so magkaiba-iba iton ira mga ginpangaranan nga dam so depende nga an ini hiton na pwesto ano hiton ira humayana so that's why nga sumala ha ira kan yan na is kun iniin magpapadayon ano ito na sitwasyon han ato na panahon is posible ano ka K5 Kevin maabot iton adlaw nga mahubas talaga ini nga dam kay waray nagihapon hira ibang alternatibo ano nga mapagkuhaan itong tubig and amo ini iton ira nababarakan kay amula talaga iton ira pakabuhi kundi din hira mismo nakuhain konsumo iton ira bugas no iton ira gintutuon ngan sugad gihapon iton ira ginbabaligya para gihapon ito iba pa nga mga expenses or pangastusan. Adiman ka K5 Kevin, anong iton aton na pamatiun tayo iton aton na pakigimangraw kan Sir Jaydan Castillote Iherta na usang kumbaga pa ito na parag-uma nga dihito na Barangay Milagrosa Santa Fe Leyte.
4: Alam mo, kung kami ito mukuan mahaloyat ang pagabuhi, nari naman ito nga naman mukuan ako ng aray tubig. Muna ito ito mukuan ako ng mayda. Pagkuhan tubig ay malat ang pagkabuhi. Waray na. Waray na ibang pwedeng pagkuhaan ang kuhan. Amulat ay ang nakukuhan yung tubig at damudla. Ganit oran na. Amulat. Minasira ko na nga ni Doro. Waray na din ang kapagatanong.
5: Di rin nalang kamo magtatanong ma.
4: Oko na waray na tubig din ang magtatanong.
5: Paano man ini sir? Ito natin mga konsumo. Oo. Ito natin una kalugarinon na bugas ha.
4: Amo na ito problema. Ang pirili na kung ayon pwede mo kapamilihin ko. Mag-iiba na lang pangita nga trabaho.
5: Iba na lang ay lalang na umakay ito na ito.
4: Pwede mong instruction. Kung baga may ada. Bulay ha. Makasuportahan kami. Parte na taong panginang lanit ka. Adlaw-adlaw. Pagkaong. Ito nga po ang gap magkatrabaho. O gap kung magamay ada. Okay, mare man nga lang guys, suporta ta mga kuan bata pag preschool kun. So dito magaling nga kaya man ta pag laam nga pagkabuhi din.
2: So Oo. Amo ato ano ka K5 Kevin, inihi Sir Jada na maabot na gihapon ano ha 25 katuig nga nag-uuma, nga na oo, nag-aalaga o nag-aataman hiton kahumayan. And maaram na gihapon hi ano ka K5 Kevin nga dihiton na sitwasyon hiton ato na panahon. Pero kay matungod manggun nga irigasyon na bagandiri gihapon hiya sanay nga mahuhubsan iton iya mga humayan. So iton sitwasyon kanina kay ginsuloy naton ano iton na humayan. Intalo na nung ka K5 Kevin, may ada pipira nga mga kahon hiton humay nga nagkagutak-gutak na matungod hiton na pagmamamara. No, waray gihapon ini supply hiton tubig nga hapit naman liwat ini ano ka K5 Kevin na ito na katbari. So, pero iton ibang bagan pagtubo pala ano hiton humay is apiktado na ka K5 Kevin kay nag-imit-imit gihapon hiton tubig ang nasabi nga dama. So, may adalay schedule kung pira iton masupplyan hiton tubig nga diri ingo diri masisiring ano ka K5 Kevin nga anytime pwede ka makuha hitong tubig or pwede ka pasudlan hitong tubig iton imo pwesto kay nag-iimit-imit yan na ito na sabi nga dam kay amo gihapon ano hiton era asosasyon kay nabati ana ininira nga mga na balita so that's why nga nangandaman gihapon hira kay nababaraka hira nga bangin hasulod hiton unong kabulan nga nakatalaan or ginbabanabana hiton DOS2 or hiton na pag-asa nga maging sugad itong sitwasyon. Ang importante is masustain nira anong ka K5 Kevin na nga makakagtanom lagi hapon hira despite hiton na El Nino. Kay makuri na kuno kung waray na hira makapagkuhaan hiton ira adlaw-adlaw nga pagkonsumo ka K5 Kevin.
0: Damo hira din na ka K5 Carlohan imo pagkanto. Although hiyalan nagpa-interview ano, damot hira din ang amulet era sinasandigan at era pakabuhi.
2: Oo, actually, ka K5 Kevin, damo ining, kumbaga pa, mga tag-iya, ano, hiton. Aside dito mga tag-iya, hininga mga humayan, is may adagihapon hira mga gintatawag nga nagbabantay. Ito nagtatanom, naglilimpyo, nagmi-maintenance. So, of course, may adagihapon hira porsyento nga nakakarawat. So, kundir nga ni kuno ka K5 Kevin na magtanom, in usahira hiton mga apiktado. So far, kanina, iton ato na pag-abot, ano, dirila usahi Sir Jaydan, iton aada mismo hiton lugar, kundi may adang gihapon hiya mga kaupdanan ano pero ibala liwat nga mga pwesto iton iragin aataman ka K5 Kevin.
0: Okay, sige daw mga salamat na K5 Carlo. Thank you.
2: All right, mga ka K5 ini ka balita induro ta Johanna DTX Liniment Oil. Ini ka K5 Carlo Arisgado parahan kampiyon na mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na sudat na takloban niya bukos ka sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
28: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Oras alas 11:49. Actually, damit nga apiktado iton tag-iya, iton tuna nga arit nga humayan, mais, kung ano la. Number one ito, kay hiyaman itag-iya. Ikaduha, ang intawo na sarig haiya nga amo ang magtatano, maguuna, maguuma, magbabantay. Takay diri, manlit di da Santa Fe. Adit alang-alang, duro, hinkahluag iton mga rice fields di da. Dini Leyte, nga di da Pithamay, Mayorga, La Paz, ito di da nga mga lugar, MacArthur. Damo, gihapon ito di da. So, kung maapiktaran ito, apiktado kita ito nga tanan actually. Labi na nga itong Leyte na supply pahinbugas nga diha Samar. Ngan, kung ihimuon tal, di ba, damo nagkinatatawakan Presidente Marcos sa niya pagsiring nga panmalit na kamuhin balde nga iyo pagtitirokan hitubig. Actually, may nga nga tawa ka kay Presidente nga nasiring nga alagad ito. Amulet solusyon panmalithin kuan, ha? Amulet solusyon panmalithin balde. Damo nagkinatatawa ka ang Presidente Marcos. Bisan nga niya ako, nahingatawa ako. Nga pagsiring niya nga panmalit na kamuhin balde, pagmalaarog na kamuhin balde. Pero ha, kamatuoran, magkikinahanglan kitahin mga tirokanhin tubig. Maabotit panahon, diri kita nga tanan. Kay may da mga lugar nga diri na uubusan itong burabod itong tubig. May dagod itong mga lugar nga sigilit pag binulwakon itong tubig. Pero damo-damoan haaton, ha? makaka-experyensya hinpagkulang hintubig. So it makes sense, may diliwat puntong presidente, kapan malit ka mo himbalde, ngan kung may ada pa oran, or kung ano dida nga surok hintubig, singabot ka mo himpagtirok, tinuod na liwat. Pero amo ito, maiha naman ini nga maaraman pag-asa, as early as 2 years ago, nakaka-forecast na ang pag-asa nga matatabo ini. So itong gobyerno, in kinahanglan mag-andam, labi na nga dito't mga mag-uuma kung ano it ayuda nga ireg papadangat. Pero haaton tagsa-tagsa nga paggamit, tamad ton sa ringang presidente, nga kung may ada niyo balde, makakag-arog kami in balde, mauroopay. Kaya lang man adit pagtirukan nato ni Tsako. Makaka-experience it na mo haton mga kakay-five ha? Siguro ni nga ang atawa nila din hatakloban ng paghagraning ng mga bungto kay piranin ang kadikada nga aton eksperyensya nga waray tubig nga naawas at aton mga gripo kung may ada man maluya hinduro. Diba? Oh, ambot kung anot matatabuhin niya na kay nagpapasarig man itong Prime Water LMWD nga diri kita masusugad ka grabe kay diri man kung itong mahubas dito nga suro kaging kukuhaan hitubig itong Prime Water. Maupay unta kung sugad.
28: 11 Mbps!
0: Mga KK5, panigununta na itong resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C, mga KK5, ha? Siyempre, kinanglan nato rin maupay nga panlawas, madigon nga resistensya, para na itong pag-eskwela, pagpakabuhi, nga iba pa nga mga aktibidades, Mighty C, the alkaline vitamin C. Mapapalit ini ha Klinika di Alternativo Avenida Veteranos Tacloban ngan ha iba pa nga mga drug stores. By the way mga KK5 ha, kanina hanaga naka-experience na kita handagdag bawas ang diesel in naibanan hin 3 pesos samtang ang gasolina ngan petrolyo na dugangan hin 1.50 ang presyo. Okay? Yan na ginkakabarakan adi na mga KK5 kay tulo na kabeses nga ginbumbahan itong Saudi dito at Era Airport. Salit, ang presyohan krudo dito at Saudi inag-increase yan ang adlaw. Kataliwan lang nga ang mga Houthi rebels in magpadayon han ira kadugangan nga mga pamumba dito at Saudi Arabia. Salit, nababara kaya na itong mga supplier. Itong krudo habog sa kalibutan nga bangin magtikataas it presyo niya ng semana. Ha? Although kanina ang world trading dito ha Singapore, tipaubos ang presyo. Kay first day of trading pamanla, ha? First day of trading pamanla, tipaubos ang direksyon ng presyo. Han kanan Lunes nga adlaw, kanan kakulop. Ang gasolina nga ni sobra na piso ang pag-decrease. Han world trading, kakulop nga adlaw. Ang diesel, mga 70 centimos ang pag-decrease. It makurihin ni kay kaninan maagahon, ikatulo na nga sa gunson, ginbirahan na liwat ang Saudi. Takay nasa ring it Saudi nga mabulos hira. May danira bubuhaton, mabulos hira nga tuhin nga mga Houthi, nga mga rebelde. Ambot kon makasustener ini, kay han first day of trading, kakulop nga adlaw, nagtitikaubos ang presyo sa world market. Ambot kung makasustener ini kay nasiring itong mga world suppliers nga nagdudurot inihaamon hin pagkabaraka ini nga kagubot dito sa Saudi. Kita unta kay may da pa man kita upat kaadlaw nga trading sa world market. Oras mga ka K5. Alas 11:55 niruniyan haton pagbalik ang report ni ka K5 Roger kay

0: VCO by D3.
1: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3 Bio.
2: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
3: Para sa malinis na dugo,
4: TJX 500.
3: Para sa manusog na tay,
4: TJX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang TJX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: TJX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, ani-ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma, kam ng timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas-malawas. Walay ubang kape na makatabang kundi DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban.
4: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuki butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, sa ka-model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag dyan. Exfoliation sa
4: panit. DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, madalas mong magtampo si misis?
12: Baka naman kulang lang yan sa nambing.
11: Muling patigasin,
12: pasiyahin,
11: at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan yun ni misis.
13: Extend Food Supplement for Men.
11: Extended ang saya gabi-gabi.
13: Hindi lang basta mabilis,
11: kundi tumatagal.
13: Extend Food Supplement for Men.
11: Ang booster ng bawat gabi.
14: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
13: Extend
11: Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Extended nationwide.
11: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.
17: Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
17: Nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Itong huli, namin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, winainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
21: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
22: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
23: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
24: K5 News Philippines.
23: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
23: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula

0: sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
1: MyGC Network News.
0: Network News.
1: YGC Network News.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Antikenyo naggamit ng Bronze Award sa Thailand International Mathematical Olympiad 2026. ICPO handa ng security measures para sa undas sa 2026. At supply ng tubig tiniyak ng Metro Rojas Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino.
0: YGC Network News.
1: YGC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, Antikenyo nagkamit ng Bronze Award sa Thailand International Mathematical Olympiad 2026. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Junal Tives.
3: Nakakuha ng Bronze Award si Val Anthony Bagos Kasim, isang grade 11 student na tubong Barangay Villaflor Tavias Fernier o Dao Antique sa katatapos na heat round ng Thailand International Mathematical Olympiad 2027. Sa halos 8,000 kabataang matematisyan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nagparehistro at lumahok sa heat round, kapilang si Val sa mga nagkamit ng parangal. Gaganapin naman sa January 31, 2027 ang final round ng 10th Thailand International Mathematical Olympiad sa Bangkok, Thailand. Nag-aaral si Val sa Ateneo de Iloilo at nakapagdala na rin siya ng iba't ibang karangalan sa antike sa mga pambansa at pandaigdigang kompetisyon sa larangan ng matematika. Matatandaan noong 2021 kinilala si Val sa pamamagitan ng isang resolusyon ng Sanggunian Bayan ng Tavias Fernier kasama ang kanyang kapatid na si Jeric Ed Magos Kasim matapos silang magtagumpay sa Philippine International Math and Science Olympics o PEMSO noong Hunyo 27. Para sa MyGC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Samantala, ICPO handa ng security measures para sa undas 2026. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Handa na ang Iloilo City Police Office o ICPO sa seguridad sa nalalapit na undas sa taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, ang Deputy City Director for Operations ng ICPO, nagsagawa na sila ng meeting kasama ang City Administrator noong Oktobre 6 upang italakay ang mga operasyon at paghahanda para sa undas. Ayon pa kay Bello, bahagi ng koordinasyon ng ICPO, Public Order and Safety Management Office o POSMO, traffic enforcers at mga head ng local government units, magde-deploy ang ICPO ng security personnel sa 19 na mga sementeryo sa lungsod na kinabibilangan ng 10 pampubliko at 9 na mga private cemeteries. May deployment rin sa 3 mga wharves at 7 terminals sa lungsod upang mapasiguro ang seguridad ng publiko sa undas. Magsisimula ang skeletal deployment sa 30 ng Oktubre bago ang full deployment sa 31 ng Oktubre hanggang 2 ng Nobyembre. At para sa MyGC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Samantala, supply ng tubig tiniyak ng Metro Rojas Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
5: Naglunsyar na ng mga hakbang at El Nino Preparedness Plan ang Metro Rojas Water District o MRWD upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa lungsod ng Rojas at mga karatig bayan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Mark Vincent Bernas, tagapagsalita ng MRWD na katutok ngayon ang water district sa mahigpit na pagbabantay sa antas ng tubig sa Salukod Water Treatment Plant sa Panitan at sa Panay River. Layunin ng ahensya na maiwasan ang matinding pagbabawas sa supply ng tubig para sa libo mga concessionaire sakaling magpatuloy ang matinding tagtuyot. Iniyak naman ang MRWD sa mga residente ng Rojas City, Panay, Panitan at Ibisan na ginagawa nila ang lahat upang maiwasan ang krisis sa tubig.
6: Para sa MyGC Network, News. Ito si KK5 Myla Vasquez sa Fuentes. Para sa Kambyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Gayon din mga residente ng Giwa na Eastern Samar, pinag-iingat laban sa mga sakit at dulot ng 40 degrees Celsius heat index. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
7: Nagpalabas ng babala ang lokal na pamahalaan ng Giwa sa mga residente ukol sa posibleng sakit na maidulot ng matinding init matapos tayain na aabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa lalawigan. Ayon sa payo na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, ang patuloy na mataas na antas ng init ay maaaring magdulot ng fatigue, heat cramps at heat exhaustion. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na uminom ng maraming tubig, iwasan ang mabibigat na gawain sa labas sa mga oras na pinakamatindi ang sikat ng araw, magsuot ng manipis at light-colored na mga kasuotan at manatili sa mga malamig at may limlim na lugar. Ipinapaalala rin ng MDRRMO sa mga mamamayan na maging alerto sa mga sintomas ng health-related illness tulad ng labis na pagkahilo, pagkahimataya, sobrang pagpapawis o matinding paghihina ng katawan. Pinapayuhan ang sinumang makakaranas ng mga nabanggit na sintomas na agad sumangguni sa doktor o makipag-ugnayan sa tanggapan ng MDRRMO para sa agarang tulong medisina. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampyon ng mga Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
2: At PDRRMO, inikayat ang mga Palawenyo na magtipid ng tubig at mag-imbak ng pagkain bilang paghahanda sa Super El Nino. Balitang hatid sa atin, KK5 Gilbert Basho.
8: Inikayat ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig at mag-ipon nito habang patuloy pang umuulan bilang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay PDRRMO Head Jerry Alili, dapat magkaroon ang bawat tahanan ng mga lalagyan para sa pag-iimbak ng tubig ulan na magagamit kapag tumagal ang tagtuyot. Pinayuhan din niya ang mga Palawenyo na magtanim ng mga gulay sa kanilang bakuran habang may sapat pang ulan upang magkaroon ng sariling mapagkukunan ng pagkain. Dagdag pa ng opisyal, mahalaga ang maagang paghahanda dahil posibleng maapektuhan ang supply at presyo ng mga bilihin kapag lumala ang epekto ng tagtuyot. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Gayun din, Negros Occidental Hospital pinaghahanda na sa epekto ng Super El Nino. Samantala, patay sa dengue sa Bacolod, umaabot na sa 6. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
9: Sa probinsya ng Negros Occidental, isang lungsod ng Silay na naghahanda na sa pananalasa ng El Nino kung saan inaasahan ang pagbaba ng supply ng tubig sa lungsod, kung kaya't pinahahanda na rin ng alkalde ang lahat ng departamento sa Silay LGU. Maliban sa supply ng tubig, inaasahan din ang pagkakaroon ng problema sa supply ng kuryente sa lungsod ng Silay habang nararanasan ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Samantala, umabot na sa 6 ang bilang ng mga namatay sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental dahil naman sa dengue virus. Ang Bacolod ay may layong mahigit 14 na kilometros lamang mula sa Silay City sa probinsya ng Negros Occidental. Kabilang sa mga barangay na may naitalang dengue fatalities ay ang Barangay Handumanan, Mansilingan, Granada, Villamonte at Barangay 16. Sa ngayon, umabot na sa 871 ang kaso ng dengue sa buong Bacolod City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Mga K5, balita mula naman sa Cagayan de Oro. DTI, pinagmalaki ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Ipinagmalaki ng DTI ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market ng Cagayan de Oro City. Pinal na ang implementation nito sa nasabing merkado. Ang paggamit ng mga vendor sa digital na timbangan ay tamang pamamaraan upang mapangalagaan ang mga mamimili. Makasisiguro ang mga consumer na wasto, patas at may transparensiya ang bawat transaksyon sa pampublikong merkado. Nangako ang SEBDA na namamahala sa public market ng Cagayan de Oro na mas paigtingin ang monitoring at enforcement para sa kapakanan ng publiko. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Samantala, kawani ng NIA, brutal na pinaslang at ibinaona. Tatlong sospek arestado, tatlo pinaghahanap. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
11: Nahukay ng mga awtoridad ang pangkay ng isang 46 anyos na job order employee ng National Irrigation Administration na ibinaon sa lupa sa Sitio Lampong, Barangay Escuting, Jadid, Nueva Vizcaya, umaga nitong Oktubre 12. Ayon sa ulat, huling nakitang buhay noong Oktubre 9 ang biktimang residente ng Barangay Butao matapos magtungo sa barak sa mga construction workers para makipag-usap ukol sa presyo ng graba at sa isang nahanap na aso. Nag-inuman pa umano ang mga ito hanggang sa magkaroon ng pagtatalo na humantong sa pambubugbog. Nakatakbo pa palayo ang biktima, ngunit nahabol ng mga suspect kung saan paulit-ulit na hinampas ng isa sa kanila ang ulo nito sa sementadong kalsada. Nang mawala ng malay, itinapon ng mga suspect ang katawan ng biktima sa kanal at tinabunan ng lupa gamit ang isang backhoe. Kasalukuyang nasa kusuri ng pulisyang tatlo sa anim na sangkot matapos sumuko ang isa sa kanila sa Santiago City dahil sa pag-uusig ng konsensya. Samantala, pinaghahanap pa ng mga awtoridad ang tatlo pang suspect kabilang ang backhoe operator at ang asawa nito na kumuha umuno ng video sa paglilibing sa biktima.
12: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: At 152 na tauhan ang BGMP at mga bilanggo sa Dumaguete negatibo sa drug test. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
13: May kabuang 152 tauhan ng bilangguan at mga bilanggo na sumailalim sa random drug testing sa Dumaguete City, Negros Oriental ang nagnegatibo sa paggamit sa illegal na droga. Sa bilang na ito, 83 ang mga tauhan ng Bureau of Drug Management and Penology habang 69 naman ang mga bilanggo. Isagawa ang drug testing noong Oktobre 2 at 6 na matauhan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region at sa Seaport Airport Interdiction Unit Negros Oriental. Pinasawaan din ng PREA ang mga operasyon sa paghalughog at pagkumpiska sa Dumaguete City District Jail at Dumaguete City Jail Milk Dormitory sa Barangay Bompandan, Dumaguete City. Wala natagpuang ilegal na droga sa linman sa mga pasilidad sa nasabing mga operasyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: At mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katawang sugatan sa pagsabog sa Ramim Ridge sa hilagang bahagi ng Israel kamakailan lamang. Ayon sa non-profit Emergency Medical Services sa Israel, na iulat ang pagsabog malapit sa border ng Lebanon. Ang mga naitalang biktima ay mga mag-aaral at guro na nasa field trip sa Piera Observation Point malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawa ang naitalang nasa critical na kalagayan habang tatlo naman ang nagtamo ng moderate injuries. Ang nalalabing-labing lima naman ay kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan na batay sa MDA. Kasalukuyan ang iniimbestigahan at inaalam ng otoridad ang sanhi ng insidente.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zavam sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zavam Bacolod, ang tabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyona istasyon, K5 News Zavam Philippines.
14: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: E3 Bio!
17: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
16: E3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
18: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaro niya na pag tumar ko ko TX 500 baga nag-upay na akong lawas yung ikadua ay niya mata akong babati nga malabo katumar ko na ito baga nakakita-kita na ako.
19: An istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
20: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
21: DTX 500 mapalit sa mga butika.
22: Eye care drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
23: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
24: DJX Coffee Mix.
25: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako ay stress special. Simple lang. Tungod permi ko, nakaditi DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
24: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
26: Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Mighty C!
27: The Mighty Power of C!
24: Clinica Sport
27: contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rekul ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
24: Mapalit sa inyong mga suking butika.
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Lorna. Dugay na yun ako nagipublima akong mga alapap sa akong lawong sa akong likod. Sugod na nagamit ko DTX Beauty Soap na ginahinay kinigkawala. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
24: DTX Beauty Soap.
27: Mapalit sa mga butika.
24: DTX Beauty Soap.

0: Mga ka-K5, na balik kita. Hanaton taramdan 11 Mbps. Mga balita ang public service sa kada alas 11. Adi alas 12:22 na. Karasala ita adang era pagkaharampang. Magtawa-tawa, sigit irin trimisay, sigit ira marites. Amot it maupay nga nagkakatarang kahiton pangangaon. Diri kay nan mumusdot. Malipayon nga paningod to haton nga tanan mga ka-K5. Ito ang mga nagbibiyahe, ang mga nanmamasada in taon nga nironian na lang ko ni Ramaniningon to na singabot kay may ada pa mga pasaheros. Kumusta ka mo? Upod na ito na iyong mga passengers. Anada ha, ligid ito ang mga bangketa nga nagpapakabuhi nga nasingabot liwat yan ito ang paningod to. Atong ging kumusta ito ang mga nangangaon niya na ha mga karinderya nga mga turo-turo. Ang mga construction workers nga nagpakadiskanso yan na, maupay nga udto ha iyo. Ang ada ha mga tindahan nga iton iba na salig at hin pag paningod to. Sugad man ada ha mga opisina. Sugad man ada ha mga klinika nga hospital. Malipayon nga ligas sa aton nga tanan. Ada na ka K5 Roger? Awaray pa. Okay, hika, kuha niya na ngayon, ano, inin, ano tawag hini? Sesyon regular dito ha, provincial capital. Tama at to hika K5 Roger ngan, o saan ginhingadayan dito, amo ini nga may paghahakuton ng mga basura, medical waste, ha? Tikang hin mga ospital dito ha, province of Cebu. Naging controversial na inihad to mga ka-K5 kung kay anong huno nga igkakanhi. Waray ba hindi dito ha Cebu province nga mas progresibo man nga ni dito. Didi ha Isabel Leyte may adahin ni Kuan sinisiring planta pag didispose, pag pra-process itong medical waste. Among nga gindadarangan he. Niyan, siyempre, magkakababara ka din he. Bangin may da-epekto ito hit aton kalibungan, it panlawas si tawo. Amo nga ginihisgutan ini didi ha provincial government of Leyte, labi na iton aton mga magbabalaod, didi iton sangguni ang panlalawigan. DJ Rini on the mix. So, o sa iniya ng ginhingadayan, dito han, sesyon regular, nga nakatutok dito ka K5 Roger Tilana. Naroon niyan mga K5, buhulat-hulaton ta itong iya report. William Carcueva, kumusta hira SG Cabas, SG Fabi, lugnasin nga bago.
1: 11 Mbps!
0: Oras mga ka K5! Alas 12:26 na, may dahad to kakulop, igin pinakita ng mga video ng pictures ang NBI. Nga iginaaligar nga ini nga mga mansyon, ng mga marahalon, ng mga propiedad, subay ang NBI, yun ira giniimbestigar, kay itag-iya daw hini hira Vice Presidente Sara Duterte, mga ka-K5. Pero may daya na pahayag hi Vice President Sara. Mahugot nga igindiwara ni Vice Presidente Sara Duterte nga hiya ang tag-iya hini nga mga propiedades nga giniimbestigar han NBI nga hira daw ug an iya pamilya ang nagtatag-iya hini. Yan nga aga nagpagawasin statement hi Vice Presidente Sara Duterte hini nga gios han NBI nga igindadabi hiya ngadto hini nga mga propiedad. Sumalakan Sara Duterte o sa ini nga paglipat-lipat mga ka-K5. Sige, babalikan ta ini kay para naton kuhaon itong report ni ka-K5 Roger Tilana.
1: K5 News FM Live Report.
0: Adi ka-K5 Roger Tilana, tikang ha provincial capital. Ka-K5 Roger, i-K5 mo.
2: Yes, K-5. Tapos lang ito na regular nga session hansang ko na yan na panalawigan han late yan ay ano, October 13 2026 nga wala mag mangrawan in fact mo
0: ba ay daanay ko ananay ka kay 5 Milton ininsayang iton aton report waga nagkaka utod-utod ginsisiklo. Okay, dugay na ito tama, dugay na ito nga clean way nga planta di da ha Lide ha Isabel Leyte sireng ni Eden Urbano. Ang last year man la kuno nga may nagreklamo. Pero kay permi na hihingadayan di diton sanggo ang panlalawigan ang mga kukuhaon ta niton update hini. Okay, sering ni BP Sara, balik kita hininga iya controversy ha. Diri ko no itang iya ha. Waray ko na kiton kalabutan, diri kami. Tang iya ito, ito ko no nga lote, nga adit litrato, nga iya ginsisiring, nga aada hiton akon statement of assets and liabilities. Diri ito akon, buwa ito. Iyala iton ginihimo-himo, kay para ma-establisar nga may dako karikuhan nga dito i-deliver ang ginaaligar nga mga malita ni Police Gracioso. Himatibag inagsere nga may da affidavit ha? Didahan kang Gracioso affidavit nga may da mga propiedad. Pero sering ni Vice Presidente ito nga ebidensya nga ipinagawas yan na hiton NBI questionably o sa ining paglipat-lipat la hiton publiko. Balikan ta, tika nga Provincial Capitol, Kakayfab Roger!
2: Yes, Kakayfab Kevin, ano?
0: Okay na, sige.
2: Oo, katatapos lang itong regular nga sesyon ha, na sanggo niyang palalawigan na late. Eh. Pero diri namugod, ano, ito na ginhisgutan, iyan ang adlaw. Durante ito na era sesyon regular. In fact, piralain nga mga item, ano, ito na era gin Herohimang Rawan, iyan ang adlaw. Pero usay ito na ito na bumulang, ano, nga sirin pa inin usang istoryahon na kasumpayan na una na nga ninin naging viral din ng istoryahon itong paglabogahan mga basura tikang ini ha Cebu mga sardos ini na kakipay Kevin kay mga medical waste ini nga utro na luwat iglalabog ganyan probinsya ito na Leyte maabot ini 27.4 metriko tonelada in mga medical waste. So, di kang inihanapulong ang mga hospital gana medical facilities ha Cebu. Bali, dadanun ini hito na Clean Away Philippines Incorporated nga tuhayra pasilidad ha Isabel Leyte. Yan ay nga bulan hito na Oktubre. Kay base ito na kananya na nga bulan nga schedule of howling nga iginlakip dito na surat ang kumpanya hasang ko ng palalawigan ng Leyte. Ini nga mga basura in mga infectious waste nga pathological waste di kang napulo ini nga mga hospital ha Cebu City. So durante ito na session regular hansang na palalawigan ng Leyte giningadayan ini nga nakatalaan lot ini Panginanoon nga ininpitad hiton paglabog ano hiton mga hazardous waste at ikang Cebu. Manggod, ini nga clean away kakifab Kevin sa ini nga lisensyado nga treatment, storage and disposal facility. Restrado lo at ini nga transporter ito na hazardous nga medical waste nga naimumutang Leyte Industrial Development State Barangay Libertad ito ni Isabel Leyte. Ano na, naging controversial inin kay pati ang sanggunin ng palalawigan baga blind atong mga naging istorya nga paglabughan na hazardous waste gani probinsya ito Leyte ang naipatawag nira ito na Clean Away Philippines nga iyan na antes paheran nag howling o naglalabog nga dito nira facility inaagyan na ito na approval han sanggo niyang panlalawigan. So aminin kakipay Kevin ano itong latest nga update Durante ito ni resisyon, pag-awaray damong istoryahon ang ginibang rawan, haruang ito na konseho, hansang ngayon panlalawigan ito na later. So amin ito natin update, tikang provincial capital, provincial ito later, para 11 Mbps, KK5 Roger Tilana, para kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, na syudad ng Tacloban, ng Bugos, ng Sinarangan, Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Oras mga ka-K5, alas 12:33 na. Hindi naman kita na ito ni mga balita, balik kita ang anhiya atong dapit. Ang DSWD amo ang nagpahaluag pa hanira kapasidad nga maghipos hin mga epektos din niya Eastern Visayas. Ipinaagi hin paghatag hin community kitchen equipment ngadto hin tulong ang mga bungto ha Eastern Samar. Base mapadirodigon ang pagbaton ha mga trahedya ngan pagbulig ipinaagi hin pagkaon han apektado nga mga pamilya. Ang DSWD kakulop nga adlaw inagkamayadahin inaugurasyon ang tinatawag nga Regional Resource Operation Center o sa ining bodega a Barangay 71 Naga-Naga o din nga yung Tacloban ano. Nagkamayada gihapon hin World Food Program Community Kitchen nga mga higamit nga igin turnover ngadto ha mga munsipyohan Balanghiga, Hiporlos ngan Lawaan. Sumalahan DSWD ini nga bodega ini Naga-Naga in makakahipos hin tub-tub 50 mil nga family food boxes ngan ini in permi andam nga igpasarang ngadtuhan magkikinahanglan nga mga komunidad ha panahon hin mga kalamidad. Igin pahayag pa ang DSWD nga ang mga community kitchen nga mga higamit amin may panuyo nga kabuligan ang nasabi nga mga munisipalidad nga aton pinangaranan kanina nga magandam nga magserbi hin puno hin nutrisyon nga pagkaon ang mga pamilya nga apektado han mga kalamidad labi na iton temporaryo nga maguukoy ang mga evacuation centers. Ang Balanghiga, Hiporlos nga Lawaan amo inlakip han 13 nga mga munisipyo dinhi ha Eastern Visayas nga namimiligro hin mga disasters nga kinahanglan hin additional nga suporta para mapadig-on an emergency response. Oras mga ka-K5, alas 12:35 na. Panayon lang kita na aton paningod to, kamit mahal na dinit aton mga impormasyon. Mabalik pa kita para na aton sports update aton programa 11 Mbps, pahinom dumanay.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News! D3 Bio!
5: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio!
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
7: Uy!
6: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
7: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
6: Oho.
7: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
6: ay!
7: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
6: Kini?
7: Muna nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio. Bio ka, Sir GP.
6: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis og sintomas sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
7: Yes.
6: Number one, ang D3Bione na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
7: Ang buhaton Sir JP kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
6: Correct.
7: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang nga makita sa D3Bio. Mamahaw kag D3Bio, maniudto kag D3Bio, manihapon kag D3Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
6: Oh, mo na giingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
7: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
4: Ah! D3Bio.
8: Ko si Florazel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, normal na jud ron akong regla.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
7: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example. Na ako'y cake.
6: O na.
7: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP. Unya, kanang cake.
6: Unya na ang cake.
7: Unya na ang cake.
6: Oh.
7: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
6: Ah, syempre.
7: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis. Malipay yun ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
6: Pero, wala na dyan siya choice. Kung nag D3Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
7: So, mas nindot, unahon ni mong inom ang D3Bio kaysa imong gikaong kanon.
6: Matagbuntag.
7: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketone sa D3Bio, Jod, ang unahon ni mong gamit.
6: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the-best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3Bio, daog na ka.
7: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
6: Ay.
7: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir JP. Inga na kanindot ang D3Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag D3Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, D3Bio na, Sir JP.
6: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili, abusuho.
4: D3Bio.
9: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Oras mga ka-K5, alas 12:41 na.
4: 11 Mbps!
0: Hala, ngayon na kitit aton last portion. Kaupod na aton ka-K5, Rayboy the Wonder Boy.
10: Good noon, Luzon, Visayas, nga Mindanao. Thanks God. It's Tuesday, kay Kevin. Kumusta ti Martes nga doon, Kevin? Baka nakaremedyo ka na?
0: Oo, kanina pa.
10: And by the way, ano, importante ko, pagkaremedyo sing panay kay Kevin. Ha? Nga, ikaw nga naman mga tiyaportiya, para siya na, kumusta ka man liwat, Sir Idol? Ikaw, ma'am, liwat. Ang mga lagaon, pero gwapohon. Labi na ikaw, mga lagaon, pero munye ka. Oo, no, nakaremedyo na ka mo. Ay, ba pa si Baya, ha? Kaya siyempre ba, maluit yung lawas, kinanglan itong remedyo good. Ngayon, panisinuhin. Mighty C, the alkaline vitamin C. Tapos, ang DTX 500, ang makusog nga panguntrahan, high blood pressure nga, diabetes. Ang kinanglan, para ko dito magmarupit yung blood circulation before kumakumaon, aga o tungan gabi. And by the way, pasabot na mo na yun, yan ang adlaw, may napakita pre-check-up, ngan consultation na klinika de alternativo, medicina and wellness center. Dari kita barangay, 23-A, Avenida Veteranos, ang klinika de alternativo. Hala, pakatuna ka mo, kay tumtupo ni Pitcha 15. Kakibigibig ka last 2 pasado na, ah, nagbe-birthday naman, atak na kanteta naman.
0: Okay, so, itong mga nagbo-birthday na, adi na.
10: Yay!

0: ito mga sereman, sa rapat partner ni Kakipipe, Kevin Susana, nganti ubus ng kay Kakipipe, Riboy, The Wonder Boy. Don't forget ane pagkatasing ban, pagpasalamat good, hit aton magarahom, nga tanggap ang grasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanante ab Kevin, always good health, kay amo talaga it importante, di ba?
1: Happy happy birthday nga da itakon patod nga da kan Kagawad Sheena Susana di da barangay Butnga oras Eastern Samar nga happy happy birthday liwat nga da kan Paterno Hapson Jr. kan Patrick Bulokoy happy happy birthday mo Paterno Donceras Jr. di da LGU oras Eastern Samar
0: ada belated happy happy birthday nga da kan Kuya Jigo Alcaraz didaha may Papaya Beach Resort. Ikang kanimwi ni Mrs. Hi Ati Daday Alcaraz. Ngayon, shoutout gihapon na dakan Ati Vicky nga ni Kuya Joel. Ikang kan sarong si Mercedes Latine kagibkibin. Hala, kagibkibin katugit ha sports update, ano? Baalo, kagibkibin. Baga, ito kan tik si Sutreyes. Naniguro ko niya, makabalik pa eh. Rondi Holis di persona na hera. Kaya para ko naman dipinsan tira. Ka-championan Governor's Cup.
1: Oh, mabalik na hi RHJ. Hi Rondi Hollis Jefferson di dahiton playoffs. Ka-activate na. Kay Juan Liwat ini. Tikang umabot ini nga da era. Mga 4 years ago. Naging basta ade Rondi. Pirmihan na nga kasulo da finals.
0: Oo nga. Iti kasi. Kung namulay ha kasi hatim na. Nag-iibat chemistry iti era mga PTV, mga local players. Nagmamor upay, kaya nakontributiran mo upay. Kumpiran nila nga naglabay ang mga import, bagahit diriran suit banera kuan banera chemistry.
1: Kontra basta, basta pinira hiron dit mga tournament, na sulod ko dira kuan na finals.
0: Oh, nagmamor upay tira lagi mulay, sering paman.
1: Mga paliwat ini nga import, in fairness, nagasagasa la ini, pero hardworking hinura-ura.
0: Oo, nga hindi ko dito talaga, baga singpan ato na no, kaya siyempre, mga local man lang kita nga, odzari ko tanga tao, pero, ngarang kita nagkikita, marang kita at chemistry ito pagmulay, paano pag-deliver ng mga bulak, kung hain dapit matira hiya, or hain pinakadabis niya at pagtiran, kitang-kita mo talaga tiya, Gios, save given.
1: Oo, si mga kusugin itong talk and text.
0: Uy, may na, buwas mo na nera.
1: Ah, may na mulay, Martes. Ah, Merkulis, Merkulis.
0: Oo, Macau Bears kontra, ang ginoon, Macau.
1: Macau, naari nila, tinigang Macau.
0: Wasing ka nun, porbida, giniyong pa niya nga, gist nga team. Kaya mo tira ka mulay buwas, Macau Bears versus Talk Antics.
1: Ah, so, tawaray na ito. Badlist na la ito nga daan. Estimate, bangin ito ako, estimate adin mga diri ma minus in 20 puntos itong baya. Ada mga 20 at 30 baya iton.
0: Ah, muna tira ka mulay buwas, save Kevin. Ano. Ngan, by the way.
1: Usala buwas it.
0: Duwag yapon, it Titans, it. Kung naman terminated naman doon ako mulay buwas, marigana na. It. Titan Ultra versus Terra Firma G pa na buwas.
1: Ah, Terra Firma, may da pa gamit. Kay pwede pa makasulod ha quarters.
0: Oo, amo da, ito mulay buwas. Oh,
1: pero itong Titan Ultra, waray na. Pagkumpleto na lahat era schedule. Amo nga ni nga, daruda mo nito nagkikita di dahil itong ibang mga liga.
0: Mas marupay ko pa yung PBA.
1: Ano? Kay kulang na yung competition ha PBA.
0: Mas marami ko pat yung EEP yan ah. Pagkita. Ibaga, may trail pa kontra hit ini nga Titan Ultra nga hit.
1: Macau. Terra Firma. Oh, ang itikan hila hit Inter Town Fiesta Tournament.
0: Tiyo, kaya nilagot din na si Wool. By the way, kay binito kita NBA liwat ano. Hilulo Lebron nga yan. Narurig yan nga baga mag-MVP hiwimbi yan ang season 2026-2027. Amot yung baga bana-bana. Ni Lolo Lebron. Malipay ko na ako nga mag-MVP Wimby Banyama.
1: Takay kita unta kung mailubit yung lawas. Kaya na din nga nag-agi nga doha ka season may da mga games nga
0: correct liwa to.
1: Dirihiya nakakamulay tungod din injury. Kaya so, amoy question Pirmi. Makuri ka talaga mag-MVP kung damot yung missed nga games.
0: Mulay. O, correct. Amo talaga ito mabasaran. Kaya kinanglan, mas nga MVP nga ni, kinanglan, consistent yung pagmulay, nga timo score, na baga na ataas ng hapon. Kaya nakikita man talaga timo mga puntos dida.
1: Okay. Kuan nga yan, Alex Iala, nag-exit kagabi. Dida palang first round, ito Wuhan Open na China. Ang nagperdi ha iya, world number 217. Kuan adto inin dehado hin ura-ura niya kalaban pero na-upset siya. Pero tennis asya talaga ito. Kayhan unahan rank number 400 hi iyala, number 200. Iya man liwat piniperde an mga rank number 9, rank number 20. Amo tennis ito mga ka-K5. Diretso naman ang mga basher nagkaulpot. Itira kasi ring pirmi ka lang magdidinaog.
0: Dire naman ito. Dire, not so good team Kevin.
1: Salit na kuanggo dakit. Style hit mga Pinoy. Paprias lit. Pag-ugo pinoy yung mga idol hit politiko.
0: Gitaktaw.
1: Hanan yan si gandaog ni Iyala. Okay ka, Alex Iyala. Okay ka.
0: Oh, idol ko ikaw.
1: Idol ko ikaw. Yan na kay... Wari makaka-champion. Sos, amo ito kay nagmamadil na la. Amo okay, kita hito.
0: Ito, liwat. Ay, God, pagsulat ka mo ito.
1: Paras ba ito ng kampakyaw?
0: Amo la, liwat.
1: Han, sige, pag di na, okay ka man, han, medyo nakakatilaw nin mga pirdi. Sos, wari ka, upay, pakyaw, nagay pinan babay ka la.
0: Ayaw ka mo ito pagsugad ha, kay marang ka umakib, ano, di rin rumamit maging usang atletik, atleta. Kaya ano, magudugod yung training ito. Ikaw mo daw pag consistent niya pag minulay, 3 hours, mamulay ka nilot, 4 hours, mamulay ka nilot, mag-agang minulay ay, hindi ka makakapoy.
1: Salit. Diba? Parehas la. Adiliwat ka na augupit mga politiko. Basta ira inugupan, waray sala. Pero kung di na augup, salaan ito.
0: Oo, labi na ko idolo. Idolo, MK. Bin ko na idol na idol. Waray to sala. Kaya ako to idol. Korte niyo.
1: Totoo. Nalain at kabutang din na Pilipinas. Sige.
0: Ano balita wala, kapagitan mga shoutout. Hola, kamusta ang tadayo na natin mga PDK drivers, MC's drivers, labi na yung mga driver, mga Office of the Vice President ng mga driver kaya nakatutok talaga kay Bibibin. At natin mga driver yan, kumusta ka mo? Hayo mo ka mo lugar, di kaya mo ka dapit. Importante, keep safe ka mo nga. Don't forget, ane kung tapos ang pag-remedyo ay dol. Pag-extend, food supplement ka mo. Kasi grado good, kulang o sa karound. Makakalima ka round ka mo, pero biyay, ngad ka norte, ngad atakluban liwat. Ngan by the way, ano aton mga portiapers? Oo, ikaw ay doon lang mamati na pagkapihani ka mo. Han, may binipisyon na panlawas. And DTX Coffee Mix. Kaya nagkapi ka na, na-detox kapal. By the way, kung baga ikaw ay doon lang over ka lagi hapon, kay kagabi, na-murdy ka, nanapos ka, or di nga, di baga, imo baga, siyempre, hinumdo mo na ni wag anak. Pag kunanay karigwa na idol, gamit ang Clinica Beauty Soap Kampantika sa alaga ng dila ng DTX Beauty Soap kaya nagpapos. Ini nga nagpapagwapagod pero kinanglan ay pa di situ. Parang amoy na amoy bigal lang palagi. And Clinica Dio Fresh, amoy na amoy bigal lang palagi. Kaya sigurado good, mamut-hamutan ka. Pag sakay mo tao ito, bilabir may crush ka, wow na wow. Ngan by the way, ikaw lula, kumbaga may bad breath ka na. Labi na good kumbaga, syempre malakantukat mga birthday, take area D3 Bayo. Eh sigurado good, sing pa ni Doc Ramil, paaka kag talaan D3 Bayo, tapos is followed team ay baba, tanggal ang mga bakterya, patay kong dayon. Mapapalagi piniha, klinika, de alternatibo, medisina, and wellness center. Syempre, shoutout giya po natin mga portia, prasidang adakan, ma'am, Anila Kabang, ulit school sir, kibing kami na mamati, nga ni Mama Diling, di may abukay. Ngan by the way, yan ato ng paraglitsyon may sagkahan. Uy, Sir Robert Ayustin, Elsa, Bukbuk, uy, kumusta ka mo dida? At ato ng mga kantin na may 3 kids itiri, Sula itiri, ngan eat and run itiri, ngan bugos nga kantin na mga dapit niya ng lugar. Importante la, happy to mga customers. Ngan, ano ato mga barbershop gihapon ni Kusmi Barbershop, ngan MR Barbershop, madakan Sir Michael, ngan ni Mama Rowena. Ngalulis ko kami na mamati dida may MR Barbershop. So sugaron talaan kay drama lang kitaan K5 Diaries katapos Anbalay ni Biloy. Damo ang salamat han pag-upod ni Hamon Martis nga daw unta nagatagabing kalipay. Ini ka K5 Riboy The Wonder Boy parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kali awa na siya dakluban ngan bugo sa sinerangan Visayas K5 News 7.

0: Ala, paningon to na. Ito na, Orhidida. Sige na. Ay, napaghinulat. Hindi mo ginihinulat. Kay adto na. May naging kahampang nga iba. Balita o tubtubla na din yung mga K-5 naton pagkarampang. Yan ang Martes nga adlaw. Naton programa 11 Mbps. Naging kausa naton ka K-5 Milton Mate. Didiha aton technical side. Ako naman ka K-5 Kevin Shusana. Keep safe kita nga tanan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos kasinerangan Visayas. K-5 News FM.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. 2 kakapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw Dok Ramil Oy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw Sir JP. Hinawat nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yung alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
5: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
4: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
5: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
4: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
5: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
4: Mm.
5: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og

0: 2 chicks, 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: 2 chicks, 500. Mabali sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts o legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
4: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada. Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa, itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mo
4: pa'y pag-antos klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
3: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
6: Sakit ipangihi ug ako pud nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
6: Tulo pud ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Mangangka K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granay, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
8: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
9: Otonya, may Tacloban branch na! You heard it right, mga KK5! Experience Japan quality products and services sa Otonya Tacloban branch. From brand new aircon units and maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services, Otonya has you covered. Free delivery na, free installation pa. Pantayin ang pag-abrihan ira shop pa third floor Robinson's North Tacloban Haabukay o tawag ha 0956-778-3452. Otonya, your partner for cool comfort every day.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon

0: sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Paghagos han kada oras.
2: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
1: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
2: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
1: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
2: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
1: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
3: K-5

0: Ha.
1: Telephone Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-5 Diaries.
0: May pugmaon nga haladayo han K-5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Okay, hindi. Mag-alas 11 na itong gabi. Kaya nung nagmamata ka pa man?
1: Kinulat ko lahi, Daddy. Ano yung oras mauli?
0: Baga ka man hindi riara ka mo, Daddy. Wala man eksakto nga oras iti pag-uuli. Salit sige na, katurog na ikaw.
1: Okay man, Latita Lavinia. Wala man klase buwas. Salit, huhulaton ko na lahi, ah.
0: Mapipiraw ka la. Ano naman na kung buwas pa ya umuli?
1: Basta, huhulaton ko lahi, Daddy. Bisan paano yung oras umuli.
2: Abot nga bahin na naton ginbayaan han nakalabay, ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ginpapadagat hayo han Odonia Air Conditioning Sales and Services, ha Robinson's North Abukay, Tacloban City.
3: Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa tag-init man o tag-ulan, DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, puro-puro natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out Concept Code, Hantanawan Leyte. Arnel Villegas, Handulag Leyte. Aileen Dagundon, Tacloban City Hospital. Kan Paz Castro Verde, Tacloban City. Kan Flora Daypalan, Han Barangay 95A, Kaybaan, Tacloban City. Ngan kan Cynthia Fabi, ngan Richard Fabi, Han Marasbaras, Tacloban City. Mao pa yung pagpamati, haaton nga tanan. Aton din ay papadayon ang eksperyensya kinabuhi nga padarahan aton tagsurat yan nga simana. Hiyan sa nga babae nga taga Barangay 99 di Tacloban City. Ngan hiya ay nagpapatawag hangaran nga Danica. Ang mga paypay haniya kinabuhi iniyagin padarangan niya aton nga nigin paangbit basi may pati ka aton.
5: K5 Diaries.

K5 Diaries. Wari ako makabaribad kan Wensor. Hani ako rin may tabo. Nga maging magsangkay kami. Kumo pagpamatuod nga hiyain o sa nga tinuod ni sangkay. Gin ako niya nasasalin pa namon nga baray na hospital. Nang tuwod ito, hinay-hinay nga nahulog na akong buot iya. Karikupod nga na nakon gimbabati. Pero, anong kuman pag-ato, hit gimpuputok ito nakon kasing-kasing.

0: Kenong pa nga sugod man ito na akong gimbabati? Kenong apagan, naghihinan na raman ako nga magkita kami otro. Aw, lugaring, hinumaliwat itong diri mahulog itong buta usa nga gwapo. Buutan nga Enrico. Pero, langit ugto na ito namon agwat. Salit, diri ko angay pangunduyan itong sugada iya.
1: Dani ka anak. Himuok na imo tatay, salit. Pwede ka na umuli. Ako na itong bahala din he. Hoy, dani ka.
0: Nay, may ginayakan ka ba?
1: Nasiring pa daw ako. Naglilino padlo pa itong imuotok. Kanina pa ako nakaka-obserba imo nga baga tulala ka. Ano pa ba't agay mo problemahon? Gin ako na ni doktor ang aton balance sa aton hospital bill.
0: Asya nga nitong akong gipipinan huna-huna. Nay, naawod na ako iya.
1: Kay bisa niya ni kami. Ngayon mo tatay naawod na gihapon. Pero pagpasalamat na kita. Tungod kay labot na nga talwas na hindi ni siyo, ngayon mo tatay. Wala'y naluot na aton baga angay. Pagbaydan pa. Diba?
0: Sakto ka, Nay. Buutan ka upay itong Diyos. Tugod kay iyakin himo instrumento, hidok. Basi, malampusan nato nini nga pagsulay aton kinabuhi.

0: Wow! Makarit ka man, Candy. Smart girl ka nga, Duro. Grabe. Madali ka lang mahiparwa natong lesson. Siyahan pa lang adlaw. Damaran ako na ito daihin mo.
1: Kay makarit ka liwat o dong magtutno, Ma'am Danica.
0: Wow!
1: Salit, kung pwede unta, ayaw lanay pag-uli.
0: Aha?
1: Pag-istorya lanay kita.
0: Ano mo tatong pag-istoryahan?
1: Bisan ano, ikaw itong bahala. Naboboring mangguda ko din he. Pag-aabot ko tikang high school, waray ko ka-istorya. Busy manggudi Tita Lavinia itong iya laptop.
0: Waray ka ba iba nga kaupo din he? Hay manaray mo mami ng daddy.
1: Busy daddy itong iya work. He mami liwat. Ato na heaven, salit di rin ako nakita iya.
0: Oh, I'm sorry to hear that, ha? Don't worry, Candy. Sarabutan mo. Umabuti to nadlaw, makabiligay mo daddy. Ito na mo magiging mami. Wait lang, ha? Babatulong ko lang, edi. Hello?
2: Hello, Danica. Ano man? Kumusta itong imo tutorial?
0: Okay la. Katatapos pala ito namon session.
2: Ngayon? Makadto ka ba ha ospital? Pagdungan kita. Mabisita man gyap ako kan imo tatay.
0: Ngayon pa ako makadto. Mag-stay pa ako.
2: Basta, i-message ako kung malakad ka na dito ha pagkatapos ha. Pagkita kita ha fast food. Pangauna na kita, ugso kita kumadto hospital.
0: Ayaw na. Paguna na lang ato. Dito na lang kita pagkita hospital.
2: Okay.
0: Okay, bye.
1: Sakto ba na ako nabatian? Mag-stay ka pa din, he?
0: Kay di ba, nasa rin ka? Karuyag mo nga mag-story pa anay kita.
1: Thank you, Ma'am Danica. Di rin ako maboboring.
3: Tapos na ba ka muli yung lesson?
1: Oh, Tita Lavinia. Pero, aanhilaan ay Ma'am Danica.
3: Warya atong sabot itong overtime, di ba?
0: Oo, Ma'am Lavinia. Karagmang good na Candy nga. Mag-istorya pa kami.
3: Ngan, ano man ito niyo pag-istoryahan pa? Ayaw ka kampantin duro, Danica. Let me remind you. You are a tutor and not a member of the family.
0: I'm sorry, Ma'am Lavinia. Sige, malakad na ako.
1: Ayaw anay paglakat. Please, Tita Lavinia, tugutil anay nga magstay din ni Ma'am Danica.
3: No, Candy. Ayaw pagkinulit, ha? Sige na, Danica. Pwede ka na umuli.

0: Tatay Dinsyo, kumusta ka na?
1: Mao pa naman na akong pamati dito. Ano, kaya nung hindi naman ka mong magkaupo ni Dali ka?
0: Nag-tutor pa iya. Pero madiritsyo na iyangan eh, katapos niya dito.
1: May pagtapo na gawain mo. Sari tunta. Ikaw na itong mag-alala ito na akong anak.
0: Di mo na ito ang iyakan ha akong tatay Dinsyo. Tungod kay maaram ka kung ano ko kahigugmaon ito ni imo anak.
1: Nakikitan ko man ito ni imo maupay nga intensyon. Sarit kong pananglitan na magkahigugmaay ka mo ni Dali ka. Di ako masupak.
0: Damang salamat ito ni imo pagtapod, tay Dinsyo. Unta, karawaton na ni Dani ka itong akong gugma.

0: Okay, hindi. Amunay niya na ha. Tapos na ito na itong lesson. Mauli na ako.
1: Ay, diri ka ba pwede magstay?
0: Diri pwede. Pangin masinay mo, Tita Lavinia.
1: Sige, pero unta, maka-attend ka itong akong graduation. Next week na ito.
0: Kung masugutin mo, Tita Lavinia, di sige.
1: Hangin ko na lahi, Daddy, para di rin makabaribad hi, Tita Lavinia.
0: Hi naman mo, Daddy.
1: Ay, oy, adi naman hi, Daddy, oh.
2: Daddy ka?
0: Ikaw nali, what?
3: DTX Beauty Salon.
4: Ako si Rosely, sa ka-model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butiga.

0: K5 Diaries. Into that little book, the one that has the lock and key.
1: Itong higayon, Goodman, ano? Harumamay ka? Ikaw nga yan itong tutor, itong akon anak.
2: Magkilala ka mo nga ni Ma'am Danica?
1: Candy, anak. Magsangkay kami ni Danica. Ngan kung tapos at iyo lesson, pangauna na kita gawas.
3: Ayaw na, Sir Wensor. Makaarawon.
1: Talagsala ko magkumbida. Babaryobaran mo pa ba?
2: Balitaw, Ma'am Danica. Sige na, sukot na. Sige na.
3: Maagi pa ako ospital. May daw pa asik kasukon dito.
1: Problema ba ito? Di iduduraihag ko ikaw. Ayaw gad ka Killjoy.
3: Pasensya na. Sa mother time na lang. Sige, maka din ako.
1: Ayaw, anay. Madali, Ella. Nagilikay ka ba ako?
3: Uy, dire.
1: Pero asetot imog ipapakita akong. May problema ba?
3: Waray.
1: Oh, asya man ngayon. Kaya ano nga, bagang nahadlok ka man.
3: Dire man gud ako, kampante. Maram ka na siguro kung kaya, no?
1: Siring ko pa imo. Kalimtinad to. Ngan unta, dire ka na mag-ialang ha akong.

0: Gintawagan ako ni Danica. Niyan pa man kuno yung gabi makakaganhi. Ginkumbida kuno hiya ni Doc pangaon hagawas.
1: Ha? Kaya nula, nagkita na ba ngay anhira?
0: Oo, nakausa. Naghinga dahiya ako nga baga, nagkita na kuno hira din hi. Tapos, kami tuiging katuman liwat ngay an nga, anak ngay an ni Doc itong bata nga iya gintututuran.
1: O ngay an, iti gayon kung manliwat ano pastila na. O ngay an, wari pa ba magyakan hidup kung saan ako pwede gumawas? Pag-abat ko mangul, baga pwede na ako muli, bisan niya na dayon.
0: Lugaring ano, baga nakaka-observer ako, baga malaksi ka na makarecover.
1: Ay, siyempre. Naibanan ako ni stress sa lit, da ako ito lahat. Ida ko na itong butang. Wala na ako huna-hunaon nga gastos. Lugaring la kaya, nagpanmurubot ako nga.
0: Na ano?
1: Nga kung, ano natin pagbayad aton ako nga utang nga buot kang doktor.

0: Kanina ka pa man wari tingog-tingog samtang nagde-drive. Bagan hilaram ito ni mugin pipi na muro buot.
1: Danica, I think I'm falling in love with you.
0: Igin ka durog mulan usa ka gabi. Nahigugma ka na akon? Kama pa man ito kay mo rason?
1: Ano bang halarong nga rason iti mo karag mabatian?
0: Haros duha pala kita kasi man nga magkilala.
1: Problema ba ito? Ditagan naton higayon ngan sa nga panahon iton ato mga kalugaringon. Basi mas makilala naton in hingpit iton kada tagsa.
2: My family history ba nakamuusong tayabi?

asahan pala nga at lawan akong pag-tutor kan Candy. Naging magana na akong buta iya. Tud kay Butan, Bibo, ngan Balto kaya. Makaliliw iya ka istorya. Kundi, nagbagon huyo panhangin. Didahan sumulod ha eksena hi Ma'am Lavinia. Warwari na akong may pausahan niya, masaparangap batasan. Tud kay katinikangan pala, di rin ako komportable ha iya. Niyan, nagkita ko kami ni Wensor, mismo ha iya panimalay. Dira ko maram kung igin katuman la utro at tuhamon pagkita, o kung tinuyo ko man ang kapalaran. Ambot kon kay ano, kung ano ito na kung gidilikayan, asya maliwat ito na itatabo. Dira ko maram kung nga ina ko, aanuro ni

0: Ngandini natatapos ang ikaduha nga bahin. Ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Danica, han barangay 99 di Tacloban City. Inin mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadarangan ni aton nga ni ginpaangbit base may pati ka aton.
1: K-5 Dayans.
0: Ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton. Hapangula nga papel ni Danica, Joyce Katubaw, Kaupod Hira, Randolph Palacio, Liza Alindao, Lolit Fabella, Ray Cabias, Jeneline Fajardo, ngan Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Winsor. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molong, duga nga tunog, Ray Cabias. Kinasingkasi nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga nagpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Di nga ni ipadaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inihimuan yung drama, base may patik nga maging kapartehan naton.
1: K5 Diaries.
0: May gugmaon nga haladayuhan K5 News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1 haiyo mga radio, ang kampiyon nga istasyon. You know how much you mean
2: to me. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Hausa nga balay nga waray kamingaw. Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay it kamarisaw. Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw.
5: Waray patinoon?
4: Kayo waray awas?
6: Waray gap bugas?
7: Aray ko! Saba daw, Bianca!
4: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himangrawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ngan kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada, ang balay ni Biloy. K5, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasiring ka. Agoy kaol-ol, sana ol!
8: Agoy kaol-ol, sana ol!
4: Ang balay ni Biloy.
5: Libap?
4: Manok-manokon. Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
0: K5. Shout out kan Imelda and Charissa Jerez, Jerez Compound Barangay 95 kay Bang Tacloban City. Sugad man kan Maria Leonora Badidles, Irene Soilon ng Barangay Santa Isabel MacArthur Leyte, kan Estrella Kagiklam Blisag Kahan Tacloban City, kan Wena Iskada RV Oliver ngan Ernie Lazar Makapanas han Lavizares Northern Samar. Abri na niyo mga Facebook kan radio ngan uswag kita kay abri na ang balay ni Biloy.
5: Diba?
0: Manok-manokon. Ngan ini nga programa gin papadangat ha iyo han Odonia Air Conditioning Sales and Services ha Robinson's North Abukay Tacloban City.
9: Tinood bagud na nga naruruyag itatay kan mam principal. Bagan latest man ito nay.
10: Balita unay. Kino maruruyag man itatay ato nga principal nga lagas na malad to.
9: Hmm?
10: Diba?
11: Sama ka mo mga anak. Diri ka mo maaram.
9: Nga ano?
11: Iyo tatay.
9: Kaya nga ah, ni tatay.
11: Nagagalit bislagas basta may dabugas.
9: Takag! Takag!

0: Ano na balawat niya na itbalita pa siya kun?
1: Hayo katlahi imo nga gumagad kay tong alagas.
2: Agoy.
1: Hay kaupay mo. Buaong kapagod. Nasiring kang nga diri kamo mag-uyam. Katapos masasabdan ko nala. Nagkita ka mo hadalan nga gipapautang ka.
2: Ay hala. Diri ka man gusto yung umutang. Diri ni inay.
1: Nasiring nga gipapahuram ka. Ang kondisyon, mahiram hiya. Hae mo.
2: Agoy.
1: Ano? Malirong ka pa, Biloy? Ha? Malirong ka pa?
2: Hindi ka makarawad na lang nga sitwasyon. Pulbida ka ni inay.
1: Pulbida ka liwat, Biloy.
2: Pulbida ka liwat. Nanonomdom ka anak ni Kwan, ni Birang. Insilusan mulit ako. Mausayad to.
1: Labinad to kay Mausaya, igunin. Sugong, wikal.
2: Wow, tagaharo ka na. Wikal na yun. Tagaharo ka, gunman na.
1: Hay, ikaw.
0: Ay, nagpagtagin problema ni Nay.
1: Ikaw, ayaw ako pagtagin problema, Biloy, ha?
2: Ay, kami ito nga principal. Ano ka ba?
1: Ayaw iglirong nga naruruyag hiya. Nga naruruyag doot yan to hiya. Nga principal.
2: Nga
1: pahal.
2: Hindi na.
1: Naruruyag ito nga principal. Ay, nalaki ta.
2: Diri nga ni Panita.
1: Amo na nga ni.
2: Diri nga ni.
1: Amo nga ni.
2: Diri nga ni.
1: Amo na nga ni.
0: Gagahan kita rin kung
1: sa
0: batong-batong.
1: Basaan mo na ito.
0: Hala, dito ka na daw.
1: Ay, makain ka. Makatong ito ni imuuyab nga principal. Pahal, ay, ha? Ay,
0: dali. Ambot, ay. Pag-istory na kita niyan. Yan,
1: ipanay. Upayagod na, Biloy, ha? Upayagod lang, makikita ka ito nga principal. Pahal!

0: ano ba ito nga iragin aawayan? Ang principal ba ito ha eskwelahan kay baga gurang naman adto?
1: Mas magurang pa nga ni adto ha?
0: Amo nga ni dada. Iya pagod ging klaklaro nga principal.
1: May rason na luwati ni nay kung kay ano nga gintawag ni nga principal. Ito nga principal.
0: Aguy, makuri ba ya itong pag-principal? Kay baga, nag-eskwela kaluwat ito, di ba?
1: No.
0: May mga particular na academic requirements ng mga exercises nga gintatagan o gintalaan itong deep ed. Alagat deep ed? Katima, tatawagon ka lang ang principal. Nako! As kun ako ito, gingira ko na itong hininay nga napakamahusay.
1: Ay, kaya para liwat ha akon, sakto gad laliwat hininay nga baga. Tawagon niya ito nga sugad hito. Siring kay ano?
0: Kay ano dada?
1: Kay maaram ka. Maaram na ito nga principal nga may asawa hibiloy. Oh, ayaw matawag hito.
0: Principal!
1: Oh, mamay ka. Usa nga may master degree, major in English. Usa nga national qualifying examination for school head, baltok, titulado, pero pag-abot ha gugma, wale!
0: Kay ibagad it gugma dada, di ritong giniiskwilahan, kay na-experyensyahan ta ito. Waray pinipili itong gugma, mabata, malagas, may ngipon o waray.
1: Pustiso pa.
0: Pustiso pa. Bagan, umabatin gugma. Basta nga ni umabatin gugma, waray good makakapugong. Tungod kay gin-uuripon good hitong gugma, maluya itong physical body. Salit bisanhin o basta humigugma, ay sos, ayaw na good la pagpapugong kay diri good ito mapupod ngan, labi na kay waray asawa.
1: Balit! Pero tinuod, pero anay, tinuod ba nga naruruyag hibiloy kan principal?
0: Ambot nga haw, sayop ada dada, sayop.
1: Uy, ano nga sayop? Ano nga sayop?
0: Kuan, di hibilo ito naruruyag, kundi hi principal.
1: Aba ah, di akit na toon.
0: Tood ito, tood na la.
1: Sugad good ito ka gwapo hibilo. Manunuting daw.
0: Ada kay sugad good ka gwapo, kay kumita ka man kan kuan kan kanhani ba na imo anak, oh, di ba? Naruyag man siya kang biloy, di ba?
1: Ostero nga biloy!
0: Duru-duruhan good hin ka mahusay ang imo anak ang iya baga pagkaruyag kang biloy.
1: Kay ano ba't may adahe biloy nga itboy ay manhiton aadangani ha sulok-sulok?
0: Siring pahantawag hadto ni Anitan kan Mayor Biloy, Jaja.
1: Jack Angel gamay tiil.
0: Dakotian bitukon.

0: Nara, meeting kita, ha? Importante ni nga ito na emergency meeting.
1: Kada na ano yun nga emergency meeting, Kap? Kaya na ba ini? May din na ba ginhatag yung mayor ng pundo para ipadayon utro at nahilig nga jeep?
0: Nga, may dana, may dana. Ipapadayon ang proyekto. Pero pag kaya na, kaya nga naman kamuhi ba ini? Diri para ha, Jim?
1: Anong problema, Kapitan?
2: Ano nga ni Kapitan?
3: Eleksyon, Kapitan! Parang ito pag-eleksyon!
0: Ay, dere dahil eleksyon, dere! Waray!
1: Ano nga nga pag-uustoryahan, Kapitan?
0: Na, may dako na sabutahan! May dahil yung spy itong China!
1: Ano ato? Spy in China?
0: Oo! O sa iyong barangay opisyal, spy! Nga nakarawat sin salapi, tikang ha, China!
1: Ha? Hino! Hino ito!
4: My family history, but I'm going to tell you.

0: Ang balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manok-maniko. Senador Trillanes, sa nagyakan. Ngayon nagbuyagyag nga may dadaw usa iyo ang spy han China. Ang ginuring ha akon, wala iba kundi kagawad Biloy. Buy ay! Kamu!
2: Kagawad Biloy!
0: Oo!
2: Spy itong China!
0: Amo, siya amo siya rin.
3: Oy! Wala ako! Di ako spy China! Di ako!

0: Junjun.
1: Kenot ti Maymay.
0: Kita ano ko di he koan, he principal may ka. Bagan may tuyo ada atun. Ha atun na dua.
1: Ha? Kay mauli na kita kagawas na. Ano man ti tuyo atun ito niya principal may ka? May ka to.
0: Ambot, diri nga ako maram.
1: Diba, asya ito naruruyag kang tatay Biloy.
0: Hey, a good man. Walay na yung mga principal.
1: Tana, tikalakat na kita. Baga nagkikinitay yaton.
0: Amo lagi, tara. Kalakat na kita din, hi.
2: Junjun, bye-bye. Ayawaday, wala ta ako niyo.
1: Gintatawa kita niya.
2: Wala ta ani ako, iho, iha. Paituyo ako.
1: Kaya nyo mamay ka, may kato.
0: Junjun, may lala. Ay, pagsumpuyi.
1: Aw, oo ngayon.
0: Grrrr.
1: Hala?
2: Ano dakot garad?
1: Mamay ka.
2: Ano? Ano sumpay ha? Hanmay ka, ano sumpay?
1: To.
2: Grrrr.
0: Junjun, may kala. Ay, pagsumpuyi nga ni.
1: Aw, sige, mamay kala. Waray ka to. Waray na to.
0: Ma'am principal, intramis lato ni Junjun. Joker kasi niya. May tuyo ka ba, amon, ma'am principal? Ha?
1: Oo, ma'am. Kainong tawag mo man kami, ma'am?
2: Kuderi la kadiyo tatay. Nasina na guna ko iyo. Huh? Labi na ha, ibo Junjun.
1: Kaya naman ngayon masisina ka man, ma'am.
2: Ito na kun nga, Rad. May ka, ita kapilido landiad.
1: Oh.
2: Ayaw pagliwanihin to, ha? Okay?
1: Okay, ma'am. May ka landian.
2: Yeah, daday di ha iyo, tatay. Daday di. Ihatang ini para iya, ha?
0: Ano ini?
2: Ano ba ang gaya nito niyo pagkita, ha? Ano ba ang gaya?

0: ani na kita balay. Ada ba daw lay nanay o tatay?
1: Ambot ko na ani bayra balay, anay. Abran ko itong portahan.
0: Ito na. Ang abri na. Ate. Karauton ba daw lay ni tatay nga hatag ni ma'am principal?
1: Ay, pakiana di da kun hinanay itong dumiri. Di ba?
0: Gabay ta nalay nilugoding tao na dalan kanina.
1: Ayaw! Patag itong kan nanay o kan tatay.
2: Ay, ay! Ali naman ka mo?
0: Nay!
2: Oy, ano itong mga iyo dala, ha?
1: Nay!
2: Nay! Ano ito? Kino naghatag ito?
1: Sige na, sumati anay dyan. Sumati anay inanay dyan dyan.
0: Ikaw lati.
1: Ikaw nulo, sige na.
2: Pinan nga nga nung baka mo, ha? Oh, ano ba itong mga iyo? Exisering. Nga na itong mga iyo dala. Ano ito?
0: Nay! Dili ka masisina.
1: Balita o.
2: Ay, kaya ano? Ano problema? Ay, kaya ano? Kaya ano nga masisina man ako?
0: Kay, ha?
2: Kay ano, sumati daw ako, kay ano?
1: Kay ang principal, baka naruwag kang tatay.
0: Balik na yung principal.
2: Kay ano, anot problema iya?
1: Din gipapahatag para kang tatay.
2: Gipapahatag? Kay ano ito? Sige daw, kanino kay abrihan ko.
1: Oh, Aden, si Lupin.
0: Nakaputos.
2: Ano bagot ini? Sige daw, kitaong ko daw.

0: yan ang pagsaring mo, kapitan, nga ako't Spy China, ha?
1: Eh, ako't pagbasulay, basulay Trillanes.
0: Uy, salubutan man ni Trillanes sa akon. Direkti na kilala akon.
2: Palitaw, kapitan.
3: Palitaw, kapitan.
2: Parang hindi ni Hibilo, yan yung sinasayang ni Trillanes.
3: Palitaw.
1: Eh, Hibilo daw, kay nakakarawat daw inihin Sohol at China.
2: Ano?
0: Ay, huh? Ano? Mag-iyutuin ni... Ako nalugod din eh. Ta!
1: Ay, kaya ko din, ako na ako baga nato din eh. Pero ang putlakan biloy kung baga nakakarawat ba yun yung Sohol.
0: Uy, ay, ano nga Sohol? Walay ko nga, anikwal sabising ko nga, libat. Ma, baga dili ako na ayun nga mo. Asoy, kapitan.
1: Ay, kinsisirin ko ikaw, kagawad biloy, buloy, ay, isti biloy. Ay. Nga aligasyon lang ni, ha? Nga, katuyo lang nga baga gumuasan imngaran nga usya kahit baga baga nakarawat sit kwarta, tika nga China.
0: Uy! Paano ano nga makarawat ako, Abel? Abel?
2: Sakti Biloy, Kapitan!
4: Sakti Biloy, Kapitan! Dere haro mama, ito nga isyua iya!
3: Ito, dito!
0: Kaya kung mapamatudan ni, pwersyo ako. Na, dere pala nga kakasuhan ako, ba daw?
4: Pagabati namun, dintagan daw liwan ang imo agarong, Kapitan!
1: Hindi, tralala! Ay, dito ito sinuod, walang tagihin, hindi tralalahin, kwarta, waray!
4: O kagawat, Biloy.
3: O, mapulit.
4: Pero kamanan mo nakarawat.
0: Uy, wala akong makakarawat, ano? Nakarawat. Eh, pero man ko nun, akong ginkawon is ti agi, ginkarawat.
1: Ah, baga, por lo menos, baga 319 million na kapisos daw.
0: Ano?

0: ayaw na kamon saba. Aring gab-gab maliyo. Oo, tinuod ito. Kumarawat ako yung kwarta. Ako itinuod na kumarawat. Para may da kita proyekto. Ngan ako. Ako it is spy hi China. Ngan ako liwat ang nagpasulod yung pira ka milyon nga tausa nga foundation. Kay wala ba yung naamin? Hala ako't naamin. Ako, hi Mayor Jaja Kulen.
1: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: May mga istorya pa parte kan biloy nga mabubukwat.
1: Uy, may pagbukwat ah.
0: Buwas na ha pag abri utro iton ang balay ni biloy.
1: Diba?
0: Manok-manokon. Ini nga drama gin mamulayan it mga tingog ni Raja LU, Ray Cabias, Checo Molon, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hi Checo Molon it nagduyog in diri abag nga sonata, mga tunog ang karasikas ni Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs kay bunga ni Atuyaw nga hunahuna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page K5 News FM Tacloban Digital. Paki-like and share natin podcast live para pirmi kamo update nit mga panita buha ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manokon. Igin liliawa yun yung paborito K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ni Estasyon Radio.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4, emedya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brand. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad ng Tacloban. Mga kakifay, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitot imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Briguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
5: Briguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
6: Otonya, may Tacloban branch na. You heard it right, mga KK5. Experience Japan quality products and services sa Otonya Tacloban branch. From brand new aircon units and maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services, Otonya has you covered. Free delivery na, free installation pa. Pantayin pag-abrihan ira shop pa third floor Robinson's North Tacloban Haabukay o tawag ha 0956-778-3452. Otonya, your partner for cool comfort.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radyo,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
4: daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree, Doc. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya, wala pong kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pud yung puson sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
6: tulog pud ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
4: Mighty C.
3: Aron mataas imong antioxidant.
4: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtayang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
4: Mao say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap, Sir JP.
3: Bankrap jud.
4: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Galing, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
3: So, Doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
9: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
11: Malakas mga butika.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom o DTX 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL. O bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
12: Eye Care Drops.
13: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagadetox pa jud ka.
10: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
16: Nanglalabong paningin, nangangadi at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadalaman

0: Probiotics, Gatunay Prebiotics, nagapaligod sa imo resistensya, Clinica Spore Biotics, nagapanindot sa imong digestion, ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Mapalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Salt.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
0: DTX Beauty Salt. Mapalit sa mga butika.
2: I Dare Gold.
3: Laging puyat sa pag-aaral. Kaya madalas, nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops. Ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
2: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, madalas mong magtampo si misis? Baka naman kulang lang yan sa lambing. Muling patigasin, pasiyahin, at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan yun ni misis. Extend Food Supplement for Men. Extended ang saya gabi-gabi. Hindi lang basta mabilis, kundi tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Ang booster ng bawat gabi.
5: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
4: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika. Extended nationwide. Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sukit butika nasaan ka man. Nationwide.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My puso!

There you go, mga ka-K5. Maligayang karawan sa inyong lahat. And of course, may you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, babatiin din natin ang ating mga listeners na nasa kanilang mga trabaho na ka-okay lang yan. Sipagan nyo, alam kong Tuesday pa lang, pero at least, di ba, malapit na ang quincenas. Dalawang tulog na lang, guys. O, di ba? Makakabayad na tayo ng mga dapat nating bayaran. Ayan tayo naman talaga. Diyos ko, wala pa nga, no? Nakalaan na para sa ibang tao yung pera natin. Diyos ko naman, kailan kaya magbabago ang sistema ng ating buhay? Ay. Kaya naman naman. Sarap magsenti dahil sobrang ano lakas ng ulan sa labas. Diyos ko naman talaga, pang nabasa pa yata ako papunta dito. But anyway, anyhow, syempre, diba, tayo ay mag-work-work pa rin. At syempre, alam niyo yun, ibibigay ko pa rin ang inyong napakagandang playlist for this afternoon. So I got you, mga ka-K5. Gayon din ang ating mga listeners naman na nasa biyahe na ko. Kayo talaga mag-iingat kayo dahil sobrang lakas ng buhos ng ulan going here sa station. Sobrang ano talaga, parang almost zero visibility. Hindi ko maintindihan kasi sobrang lakas ng patak ng ulan talaga naman. So, I hope you guys stay safe, stay dry. Of course, kung aalis pa lang kayo ng inyong mga bahay, ng inyong dorms or apartments, lagi nyong i-check kung meron kayong dalang umbrella. Nako, yun ang nakapagsalba sa akin for this afternoon at hindi ako naging basang sisiw papunta dito sa aming estasyon. Kaya naman ako, always bring your umbrella and always din kayo magdala ng tawag nito ng caps or hats kung hindi nyo bet yung mga umbrella. At least, diba, kahit yung ulo man lang ninyo, diba, protected laban sa lakas ng buhos ng ulan o sa sikat ng araw if yun o mamaya, di natin alam, baka. Ay nako, napaka-unpredictable na talaga ng weather natin ngayon. Naluloka na din ako. Mas ano pa siya, tawag dito, mas magulo pa siya kaysa sa utak ko. Kakaloka. Parang kanina lang sobrang init, tapos ngayon, binuhusan tayo ng napakalakas na ulan. Diyos ko naman. Anyway, basta ayun, stay safe mga ka-K5 anywhere you are right now. Ayan. At syempre, ganun din ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng mga establishments, kani-kanilang negosyo, at yung mga ka-K5 natin na nasa kanilang bahay. Kahit nandyan lang kayo, naku, stay safe pa din. Huwag kayong lalabas kung hindi importante. At syempre, samahan niyo ako this chill, rainy Tuesday afternoon with matching kulog-kulog. Umaabot dito kahit soundproof. Nakakaloka. But of course, before I play our first song at Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3 DTX 500 and makusugap pang kontra. Kontra high blood pressure and diabetes at ng Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na ang ating first song. Let us enjoy this one from Ed Sheeran. This is Thinking Out Loud. Ako ay magbabalik with our key tanungan of the day. Maya-maya lang. Used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Mga ka-K5, Zawa sa mahal ko o mahal ako by KZ Tandingan. Time check tayo. It is now 2:37 in the afternoon Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And right now, mga ka-K5, atin nang babasahin ang ating kitanungan of the day, which is from ka-K5 Lester. At ang kanyang tanong sa ating lahat ngayong hapon ay... Mga ka-K5, normal lang ba na mawalan na ng pag-asa sa pag-ibig pag near 40s ka na at single ka pa rin? Nako, eto. Alamin natin kung bakit ito natanong sa atin ni ka-K5 Lester ngayong hapon. So, sabi niya, "Hello mga ka-K5, I just need some advice. I'm 39 and I am still single. How do you cope with the self-realization na too late ka na maghanap ng significant other at pagod ka na ding maghanap at parang nawawalan ka na ng pag-asa? After graduating college kasi diretso na ako aral ng law school. Hindi naghanap." Ayan, na-off yung monitor. "Hindi naghanap kasi walang pera at wala ring oras. Naging lawyer naman pero 30 na ako at that time. Akala ko pag abogado ka na, stable ka na financially, finding someone magiging natural na lang siya. So I tried dating kaso at 30s, hindi pinalad. Tama yung sabi sa akin na at 30s, the good ones are either taken or married na. And if may makilala kang single, there's a reason bakit naman sila single. Ngayon, pushing 40 na, matanda na, so what's the point maghanap pa? Walang binibigay ang Diyos. Aasa pa ba ako? Naiinggit na nga lang ako sa mga bata kasi hindi ko na may experience. At tatanggapin ko na lang na wag nang umasa na may darating pa na biyaya ng Diyos. Should I accept it?" Ang sabi ni K5 Lester, "O wag na kasi niloloko ko na lang ang sarili ko." OMG. Diba? I mean, valid naman yung kanyang sentiments, no? Kasi pushing 40s na nga, tapos lalaki ka pa, diba? So, talagang in a way, I would understand na nawawalan na nga siya ng pag-asa. But of course, lalong-lalo na sa fact na he said na he tried dating, talagang wala lang talaga, hindi lang talaga pinalad. So, kung meron man dyan na mga katulad ni ka-K5 Lester na pushing 40s na kasi siya ay 39, o isang taon na lang, diba? Isang kembot na lang talaga, magpo-40 na siya. So, kung meron na mga listeners dyan na katulad ni ka-K5 Lester na pushing 40s na, tapos wala pa rin love life, that even though you tried, talagang wala talaga eh, diba? Hindi talaga binibigay ni Lord. So, ano nga ba? Normal lang ba na sa edad nyong ganyan, nawawalan na kayo ng pag-asa? And if ever man, no, siguro, dagdagan na lang natin kung ano yung mga pwede pang gawin ni ka-K5 Lester. Sa mga na-experience naman to at nakahanap eventually ng love life in their 40s, diba? Please share some advice para naman, 'di ba, matulungan natin ngayong napakaulan na hapon itong si ka-K5 Lester. Parang ito yung perfect na oras para tayo ay magbigay ng payo para sa kanya, 'di ba? With the muni-muni, magandang musika, tapos the rain drizzling outside, 'di ba? Napaka-perfect maging senti talaga for this afternoon. So mga ka-K5, if you want to send in your kasagutan para sa ating kitanungan of the day, which is from ka-K5 Lester, just go ahead and text it sa ating text line. That is 0977-144-5878. O di naman kaya mag-comment kaya sa ating Facebook live streaming na nakashare sa ating official Facebook page. That is K5 News FM Tacloban Digital.
At pwede din mong kayo mag-send ng personal message sa aking page. Hanapin nyo lang ang aking official Facebook page. That is K5 Space K. At dahil dyan, mga ka-K5, hihintayin ko ang inyong mga kaisagutan. But of course, for now, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by Louis Capaldi, This Is Before You Go. I will be right back at babasahin ko lahat ng inyong mga kaisagutan maya-maya lang.

0: Kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
1: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam niyan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Iga ko po niyo, Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ang Tacloban.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayong akong blood sugar.
3: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pagaisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
6: Yes.
7: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain. Mayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawas sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
6: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
7: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
6: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
7: Wow.
6: Kung ikaw gisubawan, giubo,
7: may plimas.
6: Adunay plima. Walay undang ang paghilanat. On and off.
7: Yes.
6: Trangkaso na na.
7: Inom nag-D3 Bio.
6: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, maukini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
7: Nya, nakahipabi. Napukahipasi.
6: Oh.
7: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
6: Very effective.
7: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio Sir GP.
6: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
7: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
7: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
6: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
7: Wala gyud. So, mura na lang importante Sir GP. Ang nakaayo jud Sir GP kay wala ni resistance.
6: Oo.
7: Siyempre, ikanay mo no, Laurie.

0: Mao na na Sir JP ang Muno Laurin, hilo sa tanan nga kagaw.
1: Ha. Mao na siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus.
0: Correct.
1: Imuno Laurin na nimo, ana-ana sa D3bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3bio?
0: Aw, mag D3bio jud ko Sir JP aron na ako'y bodyguard or security guard. May police station pa jud.
1: Kana.
0: Pero kung plain D3 ra ka?
1: Awa ra.
0: Police station ra imo ha.
1: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3bio.
4: D3bio.
2: Health news. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, alas 3:00 na, itong kolopo.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.

Maupay nga kulup mga ka-K5, amada nga tayong dalikit nga sumata para yan nga oras unahon na nato ng aton balitang lokala. Natudlok na han mga kapulisan ang pangilalanhan individual nga nagpapaluyuhan online threat hack Lorenzo Calagos Memorial School of Fisheries ha Santa Margarita Samar kakulop Oktobre 12. Sumala Santa Margarita Municipal Police Station dayon hiranga nagdumarahin investigasyon, verifikasyon ngan cyber monitoring kataliwan nga magsarang ang mensahe han panarhog ha eskwelahan. Nakipagbinuligay gihapon ang mga pulis sa mga administrador han eskwelahan, faculty representatives, ngan mga opisyal han barangay agud mahibaruan ang kredibilidad han nakarawat nga panhulga nga namataganhin kadagmitan nga aksyon. Apag kaya na, inigin pailarom na kaangayan nga intervensyon han Municipal Welfare and Development Office o MSWDO ang nasabi nga individuala. Otro naman nga nanawagan ang kapulisan na publiko labi na ha mga kag-anak nga bantayan. Ana mga giosan anak labi na ang online nga mga aktibidad tungod hapagdamo han mga hulga ha internet. Samtang halain na pa nga balita ha ato naman balitang national. Ginayat ni Davao City Representative Paolo Polong Duterte, hi National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, nga maggawas hing konkreto nga ebidensya para pamatud-an nga hiya ang tag-iyahan usang resort sa Samala. Mahugot nga ginsusna ni Duterte ang ginaaligar nga paggamit ni Matibag han NBI para ha trial by publicity. Haluyo nga bahin ginayat liwat han alkalde Himatibaga nga imbestigaran gihapon na ginaaligar nga ghost project

0: distrito hani asawang Hilaguna representative Ann Matibaga. Manunumduman nga giniimbestigaran han NBI ang ginaaligar ng mga irregularidad nga edited nga litrato ha mga flood control project sa Davao nga nakatalaan i-refer naman ha Office of the Ombudsman. Mga ka-K5, ang dalikit nga sumat, indurot naman na iyohan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang tanan nga klinika products in mapapalita. Ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga namumutang ha Avenida Veteranos nga dalan. Mapapalit gihapon ni istasyon ng K5 News FM nga adya barangay 110 Utapa. Mga ka-K5, bantay ni bapang magpaso nga balita, i-like and i-follow an amon Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Anyo tagapagpasamuak, ako'y ka-K5 kay Solahes Lotoka. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, syudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, barato nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
4: Tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
5: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
4: Tulong para maging malayo sa sakit.

0: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS!
1: Ang K5 News FM Tacloban ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng mga sumusunod para sa selebrasyon ng 3rd anibersaryo ng aming istasyon. Summer Board Member Beethoven Bermejo, Paranas Mayor Yunis Uy Babalcon, Cosme Barbershop, Senator Sherwin Gatchalian, Summer Governor Shari Antan, Dr. Joseph Michael Haro, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion 8th ID Philippine Army, Lawaan Mayor Athena Lagrimas Mendros, Van Van Tours and Councilor Brian Granados, 8th Civil Military Operations ng Panana Battalion, National Grid Corporation of the Philippines, Palom Mayor Remedios Matina Petilla, at Leyte Governor Carlos Jericho Petilla.
2: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigam yan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. E gagawin niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ang Tacloban.
3: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa, inyak mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
7: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX500
8: para sa malinis na dugo.
9: DTX500
8: para sa marusog na tay.
9: DTX500
8: ayon sa mga eksperto,
9: ang DTX500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DTX500
9: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako dahil si Zyro, busog kaya kuminom kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko katulog kada gabi, pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na pod kamo DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Patayit sa mga butika.
13: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C, the Mighty Power of C.
16: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria.
17: Spore Biotics
16: gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer.
17: Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw
16: mapalit sa inyong mga suking butika.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Mapalit sa mga butika.
19: Sir,
5: Madalas mo magtampo si misis?
19: Baka naman kulang lang yan sa lambing.
5: Muling patigasin,
19: pasiyahin,
5: at pahabain ang gabi-gabing
19: hagik-gigan yun ni misis.
5: Extend Food Supplement for Men.
19: Extended ang saya gabi-gabi.
5: Hindi lang basta mabilis,
19: kundi tumatagal.
5: Extend Food Supplement for Men.
19: Ang booster ng bawat gabi.
20: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
19: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Extended nationwide.
19: DTX Liniment Oil.
5: Hindi lang pamparelax,
19: hindi lang pampapawi ng stress.
5: DTX Liniment Oil.
19: Ito ay may mga ingredients na herbal
5: na pantaboy ng lamok.
19: Kaya naman,
5: hindi ka lang relax,
19: safe ka pa sa kagat ng lamok
5: na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan.
19: DTX Liniment Oil.
5: Mapapasana oil ka sa bawat bahin.
19: Relax.
5: Sarap.
19: DTX Liniment Oil.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika
19: nationwide.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! My puso!

Mga K5, that was Risk It All by Bruno Mars. Time check tayo. It is now 3:25 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And right now, mga K5, atin na mababasahin ang mga kisagutan for our K-Tanungan of the Day, which is from K5 Lester, na ang tanong ay kung normal lang ba na nawawalan na talaga ng gana o ng pag-asa sa pag-ibig kapag near 40s ka na pero single ka pa rin. So, eto ang sagot ng ating mga K5 for his K-Tanungan. Unahin na natin itong sagot ni K5 J. Lim. Sabi niya, at this point, you don't have to look for her, you just work on yourself. Ang advantage nating mga lalaki is mas malaki yung window natin sa dating scene regardless of age. Why? Because we are normally the providers. Sa pagtungtong ng 25 ng babae, nag-iiba na ang perspective sa buhay yan. Hindi na itsura or pormahan ang nasa priority niya. Naghahanap na yan ng mga lalaking may financial stability and good personality. And trust me when I say, kahit ano pa ang itsura mo, makakahanap at makakahanap ka. You just gotta work on your financials, career, emotional intelligence, and personality, and everything will follow. In fairness, that advice really do make sense. You know why? Kasi ang babae talaga, pagkatungtong na niya ng maturity age, like mga 25, mga late 20s and all that, and above, ang hinahanap na talaga ng women mostly is, at sa time na yan, sa age na yan, is stable relationship and long-term relationship sa isang lalaki. And kaya ang mas madalas na nahanap ng mga babae na ganung age is yung mga lalaki naman na years older sa kanila, kasi hindi naman siguro bago sa lahat ang information na medyo matagal mag-mature ang kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. That's why kung mapapansin nyo, women in their late 20s or early 30s prefer a man na much older than them ng 4 years, 5 years, ganyan. So, totoo yung sinabi niya na mas malaki yung window nyo when it comes to dating. Dahil yung mga babaeng naghahanap na ng permanent relationship, ng long-term relationship, mga katulad nyo na ang hinahanap. Financially stable, matured mag-isip, wala nang paligoy-ligoy pa, 'di ba? Hindi na into playing games, right? So ganun. It makes sense. And do not worry, dahil at your age, 39, bata pa 'yan. Oo, makakahanap at makakahanap ko pa rin. So thank you so much for that advice, K5G Lim. Eto naman, nabasahin natin ang ikalawang kisagutan natin, which is from K5 James. Sabi ni James, it's not bad to be single naman, pare. Actually, it's fun. Hawak mong oras mo, makakapagtipid ka, makakapag-travel, meet new people na hindi mo kailangan mag-explain sa partner mo kung sino yon. That's the advantage of it. The disadvantage, wala kang mga kakasama sa pagtanda. But me, I realized bakit ko iasa sa magiging partner ko yung pag-aalaga sa akin pagtanda ko. So, ayun, yun yung sabi niya. And eto naman ang kinaganda ng kisagutan na to, ng advice na to. You make the most out of the time na single ka pa, diba? I-enjoy mo yung mga bagay na sa tingin mo pag magkaroon ka na ng special someone, pag magkaroon ka na ng karelasyon, 'di ba? Na hindi mo na masyadong may enjoy ng meron ka ng kasama, 'di ba? So explore the world, explore new things, 'di ba? Discover new things. Ayan, kung meron ka pang mga gustong gawin, like meron kang hobby na gusto mong simulan,
pwede mo pang gawin kasi you're still single naman while waiting for the right person or the right woman to come to your life, di ba? So, make the most out of the time na single ka kasi mostly talaga, may mga certain things na hindi mo na magagawa pag into a relationship ka na, especially if you are married. So, yun, kung ako sa iyo, wag mong isipin na nasayang ang oras mo dahil hanggang ngayon wala ka pang jowa, hindi ka pa nakakahanap ng babae para sa'yo. Take it as an opportunity na lang, diba? To explore the world, discover things na gusto mo pang gawin, diba? Find a new hobby, mingle with people, find new friends, diba? Try, you know, some things like joining organizations, yung mga ganyan. Diba? Para meron kang pagkaabalahan. And malay mo, while doing all those things, doon mo mahanap yung para sa'yo, diba? So, why not just give yourself a chance to, you know, not find love, actually, but find happiness from being, you know, single. And pag in time, diba? Hindi natin alam, while doing all those activities, yun ang paraan para mahanap mo yung iyong the one. So, di ba? Tama naman. So, thank you so much for that. Okay, sagutan ka K5 James. Fairness sa inyo talaga. Eto naman, ang ating last but definitely not the least. Ito ang sabi ni K5 Arlene. Sabi niya, seriously, 39 is not too old for male. Tapos with an impressive and high-paying career, you're the prize. Ano ba ang type mo? Strong and independent woman o yung weakling o pang-nurture type lang na pang-bahay? So, kung ako sa'yo, hindi mo dapat na talaga siyang hanapin, darating at darating yan sa'yo. In fairness, yeah, will make sense. I mean, with the stature that you have, 'di ba? Sabi mo lawyer ka na, 'di ba? You're financially stable. I mean, hindi naman sa madali na lang para na makahanap kapag ganun, 'di ba? Importante pa din yung personality, yung character ng isang tao kasi kahit financially stable ka, kahit sobrang pogi ka, at the end of the day, ang pinaka-importante talaga sa mga kababaihan is the personality and the character. Yun talaga, kasi pag wala yun, wala, bagsak pa din. So, if you also have that, diba? So, congratulations. Oo, walang mali sa'yo. Yun nga lang, hindi pa ata time. Oo, hindi pa nagde-decide si God na ibigay sa'yo. Maybe because there is something that you need to do pa or may mga bagay ka pang kailangan mong ma-experience, eh, diba? So, just let it be, I guess. And hindi naman sa wag kang mag-try, but you can also like explore like dating apps. There are so many applications for dating nowadays. Just be careful, you know, kasi marami tayong nababalitaan na nasa scam, naka-catfish, and all that. So, just be careful, be mindful of what you give na information doon sa mga applications na yon. But, yeah, you can go ahead and try. And, most especially talaga, enjoy the time that you have with yourself right now. Kasi sinasabi ko sa'yo, kapag magka-start ka na magkaroon ng relationship, susulitin mo yung kasi, I mean, you will make sure na yung time mo, spend mo with your special someone, di ba? Yung bakanting oras mo na mag-isa, medyo mababawasan. So, if I were you, do not treat this stage or phase of your life na parang parusa or parang mabigat, di ba? Look at the brighter side of your situation. Diba? You're a lawyer. May pera ka naman. You have the budget to, you know, explore, travel, and whatnot. Diba? Sabi ko nga kanina, ito talaga ang aking personal advice. Take this time to explore. And
get to know yourself more. Malay mo naman, 'di ba, meron ka pang ma-discover sa sarili mo na hindi mo alam before. And maybe that is the key to finding someone na para sa iyo, 'di ba? So, imagine mo 'yon, exploring things and enjoying your time with yourself, and at the same time, you know, yun yung nagiging way, yun yung magiging way para makilala mo yung taong para sa iyo, 'di ba? In the middle of, you know, doing those things, 'di ba? Doon mo makikilala yung person na para sa iyo. So, yeah, I guess you should just enjoy the time that you have right now with yourself, and then samahan mo din ng dasal siguro, no? Minsan talaga pag nagdadasal, mas parang mas naririnig or mas na parang nagkakaroon ng signs na masasabi ni Lord, ah, okay, ready na talaga to. Diba? So, yeah. Explore, enjoy your time, and samahan ng dasal. At try din pag may time, diba? Hindi kasi yan parang bungang mauhulog na lang sa harapan mo, diba? Explore, socialize, meet new people. Baka doon sa paraan na yon makikilala mo na yung the one for you. So, ayan. And syempre, maraming salamat ka K5 Lester for sharing your kitanuan sa ating lahat. And of course, ating mga ka K5 din, nagbigay ng kanilang mga kisagutan. Maraming salamat sa inyo. So there you go mga ka K5, tapos ng ating kitanuan at kisagutan. Mamaya naman, abangan nyo ang aking daily K-tips o kalusugan tips, dahil malay nyo, di ba, kayo na ang susunod na matulungan. For now, let us all enjoy this song by Kapajo. This is Multo. I will be right back, mga ka-K5.

Welcome, K5. That was Taylor Swift with Wood. Time check tayo, 3:45 na ng hapon. And that time check is, of course, brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. And speaking of Mighty C, mga ka-K5, ako ay may magandang balita para sa inyo dahil kung kayo ay palaging stressed o napapagod sa araw-araw na buhay, itry nyo na ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang Mighty C kasi, mga ka-K5, ay hindi lang pampalakas ng resistensya laban sa sakit, kundi ito rin ay isang epektibong kasangkapan sa pakikibaka laban sa stress. Ang pagiging acidic kasi ng ating katawan ay maaaring magdulot ng dagdag na tensyon. Kaya naman, mag-Mighty C tayo, ang vitamins na naglalaman ng alkaline vitamin C at pinapanatiling balanse ang pH ng ating katawan at nakakatulong sa pagbawas ng epekto ng stress sa ating kalusugan. Kaya naman, mga ka-K5, alagaan natin ang ating sarili at bigyan ng pansin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng pag-inom araw-araw ng Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, kung gusto niyong bumili ng produktong ito at ng iba pang produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at ni Dr. Ramil Y. Uy, kagaya na lamang ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3, DTX 500, at makusog ka pangontra-kontra high blood pressure and diabetes. At ang paborito ng lahat, ang DTX Coffee Mix. Yung paborito ng mga kalalakihan, ang Extendo Food Supplement for Men. At ang favorite naman naming mga girls, ang aming sekreto, ang DTX Beauty Soap. So if you want to buy these products, mga ka-K5, just visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. At ongoing pa po ang free check-up nila, mga ka-K5. Nag-start kahapon, October 12 until October 15 po yan, 8 a.m. to 4:30 p.m. So, the earlier you go there, mas better dahil first come, first serve po sila. And kung may mga kasama kayo, mga chikiting, mga senior citizens, ayan, mga elderlies, mas mabuti if pumunta kayo ng mas maaga para kayo ang maunang ma-accommodate ng ating mababait na klinika staff and of course ni Dr. Carlito Balag. So, maraming salamat Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center for this free check-up and of course also to our CEO, Dr. Ramil Y. Uy. At eto pa, mga ka-K5, good news after good news dahil darating na ngayong buwan ang Fra Lipo Lipi. Nako, makising along tayo sa kanila mga nostalgic music dahil ang Fra Lipo Lipi Stitches and Burns the Philippine Tour featuring Pierre Sorensen ay pupunta na dito this October 25, 2026 dito mismo sa Tacloban City, sa Tacloban City Convention Center. At kung gusto nyong manood at samahan kami, of course, you can go ahead and get your tickets sa Ticket Melon. So, eto ang ticket prices. SVIP is 7,000, VIP is 5,000, Premium is 3,000, General Admission is 1,000 pesos. So, as your official media partner, K5 News FM Tacloban 103.1, ay sasamahan kayo on October 25 para mag-jam at, you know, balikan ang ating good old days. So, see you all, mga ka-K5. This October 25 para sa Fra Lipo Lipi Stitches and Burns the Philippine Tour. There you go. At dahil 3:49 na ng hapon, I would like to greet my avid listeners, the Solahes family, Lotok family, Lopez, Melgar, Villamor, and Law family, sa aking mga kapatid and relatives. Shout out sa inyo guys, lalong-lalo na sa aking parents, Tumamadina and Tatay Manuel, and of course, to my husband, to Christian, thank you for the love and support always. At syempre, maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-K5, sa pagkikinig sa Chillax O'Clock this chill Tuesday afternoon. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kitanungan. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong kaganda at kilambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by Olivia Dean. This is Man I Need. Have a great and amazing Tuesday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon, and I'm going to see you all tomorrow.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himso nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Tigkam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brand. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ang Tacloban.
3: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
6: I agree.
7: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
6: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
7: Mm.
6: Impotence o sterility.
7: Mm.
6: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
7: Makahimog bata.
6: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
7: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
6: Musto.
7: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
6: Kadaghana.
7: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
6: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
7: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
6: O kana.
7: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
3: DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit. Pagkadungog na ako sa radyo, anay DTX 500, ako gitry o ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
6: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
7: Correct.
6: Para makabuhat og bata ang lalaki.
7: Mm.
6: Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
7: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
6: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo sa
7: kanang
6: pag-inom ug alak,
7: sigarilyo,
6: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug

0: ay nitubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o kansera judi ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, dito X500 o may tisi nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo hilti, kundi apil ng imong mangin bibi.
1: Kana, kuha na judi panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako
1: na
0: sab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
1: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Tacloban, impunto alas 4.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
4: Maupay nga kulup mga ka-K5, aadi na natin mga magpasong notisya, hiningatak na. Utro nga aabrihan han Public Employment Service Office o PESO, han gobyerno lokal han Tacloban City at Mayor's Employment Generation Activity o Mega Job Fair, yan ang abulan han Oktubre. Sumalahan na PESO Tacloban, pagbubuhaton ang nasabi nga job fair han Oktubre 23 han sunod nga semana, ikang alas 9 han aga tutub alas 4 hiton kulupa, han Robinson's North Tacloban. Kasugbong han maong opisina ang Department of Migrant Workers sa Department of Labor and Employment na nanasabi nga mola. Ginimbitaran han PESO Tacloban ang ngatanan nga nagbibilihin trabaho na pumakatula han Mega Job Fair para ni gayon nga makilala ang irap posible maging employer. Samtang gintanggal na han prosecution ang tulo haupat nga mga articles of impeachment kontra kan VP Sara Duterte. Sa nalahaupat nga mga impeachment articles kontra kan Duterte ang nagbibista ha Senate Impeachment Court man iniigkumpirmar ni Lead Public Prosecutor Congresswoman Gervil Luistro yan ang Martes, Oktubre 13. Magpapabili nila ang Article 2 o an Unexplained Wealth kontra ha Vice Presidente. Samtang nagsiring naman hi Lead Defense Team Attorney Sheila Season na unfair ang naging desisyon ng prosecution na natanggalon ang tulong ng mga impeachment articles. Ini nga mga balita indurot haiyuhan na Mighty C, the alkaline of vitamin C. Mga ka-K5, bali pala nabatian ang dalikit nga sumat para yan nga oras sa sundingan bantay. Anamon mga magpasong nga balita. Like nga ni-follow naman Facebook.

0: Facebook page K5 News FM tag Loban Digital. Ako ay ka K5 Kim Soriano parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan siya dadan tag Loban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Mahit tungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail ka mohan libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Tigkam niyan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brand. Na nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ang Tacloban.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yun, libre din ang laboratorio ultimo cancer screening tests. Inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap. Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. PhilHealth Yakap, para malayo sa sakit.

0: Ang K5 News FM Tacloban ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng mga sumusunod para sa selebrasyon ng ikatlong anibersaryo ng aming istasyon. Summer Board Member Beethoven Bermejo, Paranas Mayor Eunice Uiba Balcon, Cosme Barbershop, Senator Sherwin Gatchalian, Summer Governor Shari Antan, Dr. Joseph Michael Haro, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion 8th ID Philippine Army, Lawaan Mayor Athena Lagrimas Mendros, Van Van Tours and Councilor Brian Granados, 8th Civil Military Operations ng Panana Battalion, National Grid Corporation of the Philippines, Palom Mayor Remedios Matina Petilla, at late Governor Carlos Jericho Petilla.
1: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Otonya, may Tacloban branch na? You heard it right, mga KK5. Experience Japan quality products and services sa Otonya Tacloban branch. From brand new aircon units and maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services, Otonya has you covered. Free delivery na, free installation pa. Pantayin pag-abrihan ira shop pa 3rd floor Robinson's North Tacloban Haabukay o tawag 0956-778-3452. Otonya, your partner for cool comfort every day.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples.
3: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan. DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes. DTX 500. Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule.
6: Sir, madanas mong magtampo si misis? Baka naman kulang lang yan sa nambing. Muling patigasin, pasiyahin, at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan yun ni misis. Extend Food Supplement for Men. Extended ang saya gabi-gabi. Hindi lang basta mabilis, kundi tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Ang booster ng bawat gabi.
7: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
6: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika. Extended nationwide.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Pumsa!

0: Oras aquí 5, News FM a las 4 y media.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Castigator!
3: El Castigador!
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador!
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador!
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
3: El Castigador!

0: Mapay nga kulup sinirangan Bisaya sa mauran-uran nga kulup hayong tanan. Welcome ito na ito na taramdan El Castigador. Ako'y ka K5 Roger Tilana. Opti kami niyo. Kutub kita alas 5.55 yan ang kulup. Piningato na taramdan. Ig kakaupod na ito nito bugos nga fuersahan K5 News sa FM Tacloban. At rin kakaurusa, hira ka K5 Emer Habulin, ka K5 Kim Suryano, ka K5 Jerwindil Calyar, ka Engineering Department, ka K5 Nolan Arota, ka K5 Idol Milton Mate. Oo. Kumusta ngayon ka na Idol Robert? Saan ka man naroroon? Saan ka man ngayon? Diyan ka na lang. Balita mga ka K5, kumusta ito na ito mga PD Cab Drivers? Nakumbagyapon ito ng kambis ang kumbaga nag-uuran. Di ba? So, itong mga tao, di rin naglilinakatlakat yan ha. Or di rin nagbabaktas. Inin, di rin kuno nagmamaksim. Di rin itong pidikap. At kay mintinarlanay kita itong pagpauran. Kaya mo itong nasakay. Kay labinat kakarsadahan niya na nagbababaha mga kakifive. Kita itong mga barangay official, Adam man naningingina no kung nagbabaha na. Kaya ang panahon nga nagsisinirak, di rin nagkakadahin disilting itong mga drainage, limpyuhan para pag-uran, dir-dircho. Ada nangingina no kung na-uran na. Pero kung na mong pagpinangina no, kung di rin nakikitan ito na baha, maliwat. Balitaw, kinanglan, mintras nga tagsirak, ada itong panlimpyo. Kay para di rin magbababaha. Mamay kalay ton, sugod at nga uran ba? Kay nalisang at na drainage sa pagtapo o pagkarawat ito na tubig uran. Nalisang inin, ada kay waray makakus, nagbabaha itong pera nga mga kakarsadahan. Ito in lookout ito itong mga barangay official. Bakay naman la baga na postpone dito ng eleksyon. Baga di ka mo nanginginano, panginano. Gamita ito ni Yutupad, diri kay na pirma lang ang kumubrahaduli mga kakipag. Tupad-tupad la. Diri natutuhay tupad kay kanda kapitan, kanda kagawad man mga tao ito na ada. Bisan intalon diri na trabaho, nakasweldo. Simple lang ang pangurakot mga kakipag. Anyway, mga kakipag, ano ito na itong mga himang rawon? Nirunian, lakat itong panahon. Baga adlaw-adlaw na inin. Ura-ura man, mabara kapag ito itong El Nino, paghingo lang itong tubig. Ang siring ito natong presidente, palit ka mong balde. Gamiton natong pag-uuran, igsalod. Dito hamon, damot ang balde ka kay Pai Milton. Igin, salod namon kay buho. Anam, atop, ha? Damot pansalod nga yung balde kung buho itim atop. Oh, anyway, inin, pasalamat kita nga na-uran. Siring na lang nga Lord, thank you nga umuran. Una sira, kaysa ring liwat nga Lord, thank you itong sira. So good luck. Ano pa man, ito ni mo pangangaroon kung nauran. Oo. Nawabara ka kita kay Super El Nino. Mawawara yan tubig. Nag-stack kitahin mga tubig, hatong mga panimalay, kay pangandaman parit El Nino. Tapos sige rin buyaya o kay nag-inuran. Ano ba yan? Imbis na magpapasalamat ka kay umuran, karigsingon diri kita maubsanin na tubig. Dara nga ito na ito mga reservoir. O reserve ito na tubig in magkakaada gihapon. Ha? At mga bubon nga waray na tubod, magkakatubod. May tungod itong pag-uran yan na nga daw o kada kulup mga kakipayin sige ito na uran. Ano ito naton mga paghimangrawan mga ka-K5? May bumulang ako na didi itong istoryahon kasumpay itong barangay treasurer nga naaristo didi Hasan Julian Eastern Samar. Kay ginaristo ini nga usa nga barangay treasurer itong mga kapulisan sa 60 anyos nga lalaki presente ini nga barangay treasurer hiton usa nga barangay didi Hasan Julian Eastern Samar nga Ano iton kaso? Oh, iton niya gibabaton niya na kaso ay laro iton Article 218 han revise sa Penal Code. May tugod ini. Iton diri pag submiterin mga ginkikinhanglan niya dokumento kumo accountable officer. Nagrekomenda itong korte hindi si 8,000 kapiyansa ha kada kaso. Na suma total ini hin 144,000 kada mo gadin nga kaso mga kakipay. Dainumdum ako kay may ada usang inin kuan mga kakipay usang treasurer. Irin usang abungto haran nila aton. Haran nila kuno din niya later. Usang abungto may ada usang barangay treasurer. Nga ambot ko na in iya na ba daw kay naka-escapar ko no inin baga nawawadan in mga purluminos 3 milyones ka pesos ito na barangay. Nga ito na aligasyon pagod ini nagkikapirdi itong scatter mga kapitay. Ang problema kay pati ang 100,000 pesos nga presidential scholarship para itong limang estudyante hintag 20,000 lakip itong na anaw waray pamihatag nga rin mga estudyante. Natuod ba ka mong kung nakapangawat itong barangay treasurer diri labot waray labot itong kapitan mga kakaypay? El Castigador! El Castigador! Ako rin natuod. Pangawat nga ni treasurer, sigurado lakip din itong kapitan mga kakaypay, ha? Di rin po pwede mahibulag kay amin hira itong baga mag-kuhan, magtandim. Pagsiring ni kapitan, kawat naman kita! At kay kawat, duha ng mga ngawat, ha? El Castigador! El Castigador! Ang problema kay inin pati ang 20,000 suma total ito 100,000 pesos nga presidential scholarship nga igaratagong taga dito mga estudyante. Anaw, waray may hatag ini mga ka-K5. Ano man ni Kapitan, kumbaga ang treasurer laan baga nangawat, ano man ni Kapitan, diri ba halakip? Ano ba ito nira Gios gin kasuhan ba nira? May naman nira resolusyon para pag-imbestigar ni? Kung waray, ano naman lainin mga ka-K5? Ginpabayan nala. E bangin mahalakip hi Kapitan Sugat? Oh, dapat din din hi inin pangingin na noon. Ay la, kaya ito rinin kakadtoon. Igin, may dala ito nag-chat nga sugaray ni ka-K5 Roger. Inin panginanua daw di dito namong barangay kay nawawaran treasurer. Nag-resign pero nawawad na ditong barangay hin mga purluminos mga 3 milyones ka pesos. Mamay kala kay may na mga project ito na barangay kataliwan nasukot ng kontraktor. Gin-issuean in check eh. Ba daw kay nagtalbog ini kay warin na ngay ang kwarta hitong barangay. Warin na pundo. Ako ngayon nga ipikto itong barangay treasurer. Di rin maupay kumbaga sige itong pag-scatter mga kakipay. Kay patit pundo itong barangay, ay gini-scatter. Kay galant, naging galanti ang treasurera. Babae actually. Ini naging galanti ha, katapos mamay kalas yidas ang pagpaisnak. Kaya niya palabas, nagdidinaog hiya itong scatter. Ayan pala, ubos na ang pundo ang barangay mga ka-K5. Oo, so amin din ni tamo good man ini ito ni istoryahon kaparte hiton presidential scholarship, no? 20,000 kada scholar. Ito ni ba hindi nga issue? May nagyap umabot ha ito din nga istoryahon. Issue gihapon. Dinauton ta, dinauton aton mga listener kung may dani yung mga barangay kamo, kung bagay scholar kamo, inin piranay nga dahil iyo, di ba? Inin kompleto ba nga 20,000 mga ka-K5? Kaya ba ang ipasangilan la ni Kapitan nga turungan nala kamo kay inin damo kamo, ba? Napulo kamo or sigunta 20 kamo nga tatagan nala namon. Turungan nala kamo at 100,000 karagsigong tag-sering kumil nala kamo. Aba daw, panginano, ito nga siring nga tagsiring kumil kamu kay 20 kamong magtuturungan nala. Kay diri itong pupwede. Ibangin sumiring tagsiring kumil nala kamu. Kaya pala limala, gimpapirma ka dito, ito na payroll. Kaya pala limala ka mo mga kakay-five. Nangay man ang 15,000 nga para unta. Ba daw ka na ako niyo, 80,000 lugod. 15,000 nga ito ang kapitan, 5,000 na lugod nga ito ang estudyante. May dalawat din ha, dagami late mga kakay-five. Inin... O sa liwat nga barangay, nagriniklam muna itong estudyante at doon mga beneficiary han scholarship ano. Kay maram kamo mga ka-K5, nagriklamo di diha MLGOO pero wari pa ini panginginan o ambot ka ano. Angay ko, ambot ko na no ito iya pag-quunch. I mean, problema. Kaya nung nga di rin papanginano nga reklamo ito no sa nga estudyante nga presidential scholarship beneficiary. 12,000 ito naging panhatag gaira. Nangay man ano 2,000 kapitan. Ha? Ba daw yun nga kapitan. Alagad kay it problema yun eh. Kung nakikitan nga damo na itimo baga mga rayandayan di dito niyong panimalay. Taliwan pati iton mga talagudti nga para untabulig iton mga estudyante pag lalahapon pa. Mamay kala iton instead nga 20,000 naging 12,000 na lang. Hindi ni nga barangay didiha dagami late. Bangin liwat dirila usa ano. Inin ay lang ako pagalang. Magiging sikreto, pure confidential. Ito niyo privasiya diri inin masasabtan. Magigin magpapabilin ini nga confidential. I-chat ako niyo. Pwede iton. Kaya atong panginanoon. O i-chat la niyo. Di niya Facebook. Kung ada ka radyo na mamati yan. I-chat la. Ka-Roger Tilana. Oo, makikitan muna. Ka-Roger Tilana. And kung gusto ni mo mag-message din sa cellphone o magtawag ayola durante tak program ha 0946-534-5412. Oo, kamay niyo mga reklamo kaparte ni nga presidential scholarship ano nga grant 20,000 pesos kada estudyante. Okay, di rin maupay. Kay kung ito official na kantidad han presidential scholarship in 20,000 pesos para mga kwalipikado nga scholar, kinanglan magpakiana good kung kaya ano nga nagkukulang. Kaya ano nga waray paighatag. Kaya ano nga may na mga scholar nga waray makakarawat pahan bugos nga kantidad nga may naliwat ibang ginaligar nga gibisan itong mga nakarawan. Parang kamo an scholarship para itong edukasyon. Ito na itong mga kabataan. Diri para inin... Oh, diri para ha, diri klaro nga inin pag-iban para untahabulig ini nga mga estudyante. Kaya ako inin bagay unta para itong mga estudyante. Kaya nasarig inin... Ining kwarta para intalo nera pamasahe, pagkaon, school supplies, ganun iba pang mga panginanglano na eskwilahan, ano? Aminin, pero niriliwat natin dahil, ano, inin sigunta paghukman itong mga hinuman ng opisyal nga nakasala. Pero may katungod luwat itong katauhan nga itong mga scholar nga mga aring klaro nga baton nga... Pumatunggod, didihin ng mga estudyante. O, kaya nung nga nagkulang, dapat may dahinin din ni mga ego nga rason, mga ka-K5. So, ano itong dapat buhaton? Kumbaga pananglitan, tirukala itong ebidensya. Oo, ipiga itong mga anunsyo nga nasiring nga 20,000 kapesos ang scholarship, mga resibo, screenshots, nga pagpamatuod. Hiton aktual nga kantidad nga nakarawat hiton mga iskalar. So, ay la, kay pangingin na noon na ito ninin mga ka-K5. Gan, maram ako, damo pang mga lugar hiton, ano, hiton bugos nga Pilipinas man gani. Ito nagre-reklamo kay diri sakto itong panhatag. Niyan, ato din yung paghingadayan. Oo, otro. Nga na sugad man, ato impeachment trial. Ito na ito na vice presidente. Yan atras na ang tulong impeachment articles versus VP Sara. Pero gintagan inihin, gimpanigunan ini. Ni Senate or presiding officer Senator Chis Escudero. Pero si Ringnea ada baratuno ininiyo ha. Pwede ni mga consequences. Dapat karauton itong prosecution itong mga legal nga inin magiging resulta hining pag-atras ni hining mga article. Sa Ringlo Attitude Defense, nga kaya nung nga iga-atras nga waray pa kami magpresentar ito namon defense, ito namon mga testigo. Nga iging presenta ni ra ang pipira nga mga articles of impeachment mga ka-K5. And then, nabatian na itong mga tao, ining mga akusasyon. Pero ang prosecution la, ito nakagapresenta ni mga ka-K5. Labi na ito na pipira ng mga article sa impeachment nga igin karga nga dihiton aton o igin file nga dihiton aton vice presidente. Ining igin atras ng mga articles amo an sayop nga paggamit han confidential funds ini nga mga allegation aton bribery o panuhol nganan grave threats gani ba pa nga mga allegation kasumpay hiton tarhog la kontra hiton aton na presidente aniya asawa First Lady Lisa Ranita Marcos ngan kan anay House Speaker Martin Romualdez. So amo ini ton mga again atras. Pero may danay di presentasyon itong prosecution. Kaya maram ka mo, itong pag-presenta itong korte, ano, i-pre-present anay ito na kaso, pinagi ito na prosecution, and then, ma-presenta liwat mga ka-K5, itong defense. Nabatian na itong mga tao through itong live streaming, impeachment trial, at nga tanan nga akusasyon, yet inin waray pa makag ano itong depensa. Waray paliwat itong depensa makagpresentar itong era inin mga testigos nga magpapa waray sala kan Vice Presidente Sara Duterte. Oh, unfair, sirin pa. Pero di rin po pwede dito na Facebook. Kay si ring ni lead prosecutor congressman Luistro nga po pwede man ibang platform. Kung baga itong problema la nga na-live dito Facebook, na YouTube, pwede man liwat dito magbato nini nga platform. Po pwede ba ito? Magbaton dito, hindi nga mga allegasyon, ipag-depensahan. Kaya no liwat inin po pwede ba liwat adton mga testigos nga igin presenta itong prosecution sa rin pa ni Senador Alan Peter Cayetano nga pwede ba liwat isubpena para umatinder dito itong Facebook live streaming itong depensa di rin maliwat ko numadara, di ba? So aminin mga ka-K5 ito naton mga paghimang rawan lakip na gyapon ito na pipira pa ng mga istoryahon ngan mga report ikang dito naton mga kasagabay. Bueno mga ka-K5 inin may napaduha kadlaw nga nabibilin para ito na free check-up Didiha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri kay Laban itong Avenida Veteranos, Angiasla itong Divine World Hospital, ngan atubangan itong Boss Coffee. free check-up ini ha. Ini actually nagtikang dinahan Lunes, kutob ini pizza 15. So tapos naman itong duha kadlaw, may da pa ini buwas, pizza 14, kutob pizza 15. Alas 8 ito na aga, kutob alas 4:30 ito na kulog. Alas 4:54, oras gimpadangat haton itong klinika Ditribayo. The superfood supplement kan Mighty C. The alkaline vitamin C nagatagin extra ga protection. Atong lawas, nagpapakusog ito na ito resistensya ng immune system. Kaya Klinika DTX sa 500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. Standby! Mabalik ang iyo taramdan, El Castigador, kataliwala pirang ang painom-nom.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam yan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4:30 itong kulup. Ikakabod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimungutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad hang Tacloban. Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
4: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
5: Ano ba ang Safe Eastern Visayas Dial 911? Ito ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police sa Eastern Visayas para sa mabilis na responde at agarang tulong sa oras ng pangangailangan. May aksidente, sunog, kalamidad, krimen, pagbanta sa inyong kaligtasan. Tumawag sa 911 dahil sa anumang peligro. Handang tumulong ang PROA para maging safe kayo. Seen, appreciated, felt, and extraordinary police service. Safe Eastern Visayas. In case of emergency, dial 911.
6: Ako, Elita Igonio. 66 years old, pagkatumarkuhan Ditribayo, nagkaulian na nakong mga mag-ulo lang na akong kalawasan.
7: Ditribayo Health News. Ditribayo.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o Ditribayo, after 2 months sa pagtingin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang Ditribayo.
7: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: Ditribayo.
10: Mayong adlaw mga ka-Ditribayo, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Dok Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong Ditribayo nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
10: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa Ditribayo over ordinary vitamin D3. Ang Gynecology Journal ni Ingon Dok Ramil

0: ang matabang ni ini bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
1: Kayang-kaya jud.
0: Makuha ra nimo sa D3bio kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3bio, ikomparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3bio kay gipadaghan niini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
1: Kana?
0: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3bio, Sir JP, cold press ni.
1: Kana?
0: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
1: Correct.
0: May protection, mo nang nakamayo sa D3bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3bio!
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na ko 1-2 capsule sa D3bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1-2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o gininapod ang muhatag nako og kusog.
0: So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
1: Yes, Doc, as food. Healthy nga food.
0: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3bio, Sir JP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay ga-lecture baya ta.
1: Nga
0: gamit jud nato ang atong utok. Unya, kung walay ka on, wala jud ta kay laing food. Ang D3bio lang ang ketones nga naa sa D3bio.
1: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nga numang gusto nako og D3bio over ordinary plain D3.
0: Nga naman.
1: Kay makahatag man nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
0: Correct.
1: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3bio. Ang monolaurin gitapna kanang tanang klase nga virus ug bakterya nga mao'y hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo ug sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo ug sipon, mag D3bio ka. Kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni, mao nang dapat mag D3bio ka. 1-2 days ra, mawala na yun imong trangkaso. Kay man, protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
0: Ang gikuyawan ako, Sir JP, dili kay ang trangkaso. Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3bio. Kaya jud ni sa D3bio. Ang akong di ganahan, kay ganang i-quarantine ka. Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson. Mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3bio ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag D3bio jud adlaw-adlaw.
1: Wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
0: For sab si Doc Ramiloy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw gabusohon.
2: D3bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3bio. D3bio. Health News.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
8: Bugas-bugas, o katul-katul,
9: i-DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: o pag-ayo sa bugas-bugas,
8: o katul-katul,
9: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakatul ng butik sa inyong lugar.
10: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry. dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Ako si

0: Ang kape na po, GTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. GTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
1: GTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang yung buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. Clinicas Probiotic, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Probiotic, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotic, mapalit sa inyong mga suking butika. TTX Beauty.
3: Ako si Catherine sa Beauty Consultant. Kina-recommend din ako sa tanan DTX Beauty Soap para sa mga naibugas-bugas body odor. Kaya ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, daon sa mali ni kakao, para sa humot na lawas o pimple-free, mag DTX Beauty Soap na.
1: DTX Beauty Soap. Palit sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: El Castigador! El Castigador!
12: Alas 5:06 na mga ka-K5. Paalik kita ito na ito na taramdam na El Castigador. Kapulang yapon niyo, ako yung ka-K5, Roger Tilana. Gan, mga ka-K5, ini nga aton taramdan, naging panangat aton ng Klinika D3 Bio, na superfood supplement, ngan sugod man, Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon aton lawas, nagpapakusog ito na aton resistensya nga, immune system, nga Klinika DTX 500, makusog nga panguntra ito high blood pressure. Bueno, kuwanta na itong report ni K5 Kim Soriano. Kasumpay ni itong pangilalaan. Itong mga individual nga nagpasarig in panarhugay eskwilahan sa Santa Margarita Samar. Natudlok na. May dahinin katukiban ni pinagi itong report ni K5 Kim Soriano. K5 Kim, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
12: K5 Kim, K5 mo.
13: Natudluknahan mga kapulisan ang pangilalaan han individual nga nagpapaluyohan online threat hag Larencio Calagos Memorial School of Fisheries ha Santa Margarita Samar kakulop Oktobre 12. Sumala Santa Margarita Municipal Police Station na dayon hirangan nagdumarahin investigasyon, verifikasyon ngan cyber monitoring kataliwan nga magsarang ang mensahehin panarhog ha eskwelahan. Nakipagbinuligay gihapon ng mga pulisa ha mga administrador ha na eskwelahan na faculty representatives ngan mga opisyal han barangay agud mahibaruan ang kredibilidad han nakarawat ng panhulga nga namatagan hina kadagmitan nga aksyon. Hapag kaya na inigin pa ilarom na hakaangayan nga intervention han Municipal Social Welfare and Development Office an nasabi nga individual. Otro naman nga nanawagan ng kapulisan ng mga publiko, labi na ha mga kag-anak nga bantayan ang mga gios han anak, labi na ang online nga aktibidad at tungod ha pagdamo han mga hulga ha internet. Parahan El Castigador ini ka K5 Kim Soriano parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
14: K5 News FM Live Report.
12: Damo salamat ka K5 Kim Soriano para itong report. Maram ka mo, ito na itong mga estudyante. Dapat diri good talaga ini basta-basta ano nga gamiton lahin laksi. Sarin pa, no? Baga intrimis itong mga panarhog kay bangin inin animo message wala din buhata. Pero may na iba ka nagbuhat. Ikaw itong tatahapan. Kumbaga coincident ba nga inin may dananabo dito ni eskwilahan. Tapos ikaw ang nagpadanga tinda panarhog. Ada kay amo ito. Pupwede ikaw iton matahapan na mga kakipar. Ikaw ha, mga idoy, mga iday. Ayaw kami ito pag buhat. Alas 5:10 na mga kakipar. Mabasa na kita dito na ito na mensahe ha Facebook. Siring Didi, kakipar Roger, maupay nga kulop. Ay mo programa El Castigador. Didiha amon, amo gihapon ito na nahitabo. May ada ang limang estudyante imbis makakarawatin 20,000 kapesos nga scholarship. Talon 70,000 nala kay damo kuno nga nagturunga. Badaw, kuna mo itong pasangil manggod. Oh, adi pa ito na text gihapon mga ka-K5. Mopay nga kulup, El Castigador. Panginanuwa gihapon din hamon na barangay. Kay hasta pagkayada, waray pagod may hatag ini nga 20,000 kapesos nga scholarship. Dinlot ini nga barangay. I-chat la or text la no kung din nga barangay para natun masundan na mga ka-K5 kundiin, no? Sige. Anyway, inin alas 5:11, itong problema ini nga scholarship program balita o kundi rin naging papanginan, especially itong proponent rin. Unta, may dahil ni itong Department of Interior and Local Government, hira itong mga inano, baga pag ano estado hiniya na hakada barangay. Di ba may assessment hini? Ginkikita untay ni kon na implementar ba hinin maupay, na panhatag na ba hini nga ditong mga estudyante, ano on way itong panhatag kay may dahinin kuan, inin gimbabasihan kung tipaunan no itong paghatag, ano? May dahinin ginsusunod. Di rin po pwede nga itong kapitanit magbubuot nga sigunaton imbis tag 20,000, tag 5,000 nala kay 20 ka mong tanan nga inin makakatagamtam hini. Lima agad la nga nit pagpili. Igbasar di dahiton. Siguro di ka maka ikaw nga kapitan or kamo nga mga barangay officials diri ka mo makasabot kun hirain iton mas nanginginhanglan. Siyempre, itong mga estudyante, magaramit hira. Hayra ka lugaringon, maaram hira. Kahit, pwede resumiring ininikad to nala kang kuan kay mas nanginginhanglan ito. Diba? Dapat itong pagpili, di rin may ngangad to itong mga kaurupdan naman la, labi na itong baga may kapas. Masaklap pa hindi ni kung ibabawasan pa 20,000, nangangad to itong kapitan. Pero I doubt kung kang kapitan la, uhi kapitan la't nakakatagamtam, kundi rin bugos nga konsiho mga ka-K5. Pero sa nga barangay, di diha palo, ibaliwat. Ang konsiha, ang treasurer la, ang nakadara mga ka-K5. Nasering ang kapitan, wala niya sarabutan, kay pumalagiw naman ang treasurer. Ada kay ito na ligasyon, 3 milyonis kung lulatit na dara. Umati ko na adik inihin iskater. Kaya 5 milton, sanglit ikaw. Baga pag hinay-hinay, kay delikado. Pero ngayon di ka man treasurer. Oo, maging mo nga ni kita nidihin, kuhan, baga organization. Pwede ka mag-treasurer. Galitaw. Sige mga ka-K5, para ito niyo mga reklamo, i-text la niyo or itawag 0946-534-5412. Alas 5.14 na mga ka-K5. Kanikita ito na ito, iba pa nga mga paghihimang rawan. Dili hiton pag-atras ano, han, tuluh nga impeachment articles versus Vice President Sara Duterte nga ginpanig-unan luwat ini ni presiding officer Chisis Escudero ini nga pag-atras sa House Prosecution na panel hadtong tulong ang mga article of impeachment. But kanong inin igin salawad nira ini nga mga articles and then waray man nira panginano ang gabay usa na la basti buhay tapos na untay ni mga ka-K5. Imagine 39 days na ini ano. Kaya nung igin salawad nira, gindaot lang talo nito na itong vice presidente. Patas-patas man la, sigunta na la. Considering patas-patas man lang padaot-daot itong politika. Pero hindi nga impeachment, mga ka-K5, nakatutok ini din itong mga Pilipino. Kailabot la, ano, nga din eh, social media, kumplito ko din eh. May na ni YouTube, may na ni TikTok, may daliwat din ha inin ano inin Facebook. Ganun di ba hindi ni ano, ano pa iti mga social media platform nga pupwede ni iga live nga impeachment. And may na pa ito radyo mga ka-K5. So most probably dako nga porsyento ito mas mahababaro hini nga mga akusasyon na kontra ito natong vice presidente. And then, all of a sudden, bubulkas tapos na ng mga iging presenta ng mga aligasyon nga rin man la mabaton, no? Ito natin, it depends sa ito natin, Vice Presidente. So, may na ruling itong court through itong presiding officer. Nakay gindig unan, gimbulkas itong tulo, no? On nawara itong katungod itong pag-baton in talon. Sanglit na lawyer in talon itong mga defense lawyer. Kaya no kasugan. Dapat unta nagkaadahin fair. Ano? Misa naman la itong pag-burutosay. Diri baga maging balance. Kumbaga, inin, maramang kita nga unfair. Inin, may biases itong pag in a decision to convict or to acquit ito naton na vice presidente, basta fair la itong trial. Okay, itong magde-decide hinin actually itong mga tao. Pero kay may biases gapit tao mga ka-K5. Kay kung talaga tao ka itong serimpay tawag DDS, hindi ka na good hinin maano bisan pang mga fair trial eh, may na ito biases. In fact, pati dito ito na impeachment court may biases gihapon dito. Although pupwede matabla itong kuan maging patas maging fair itong na trial, pero kadesisyon ngan pagkita itong mga tao ngan itong senator judges and may biases. But anyway, for kwan nala, para nala itong aton mga inin waray yung gagapilan yung mga kasi mga Pilipino, and makikita ni Radito ka balance fair gintagan in higayon itong magkaluyong apanig prosecution yan itong defense panel. Ngayon pahayag ito nera mga karigsingon. Itong pag-akusar, ngayon itong ginakusaran, maging balance. Ngayon, may naman mga tao, ano, para konsiderasyon itong mga tao, nga balance itong pananaw. Kaya di rin nga tanan, may na mga biases. Di rin nga tanan, ng mga Pilipino, in may ginugupan ng mga partido or politika. Para magkita, magbarbalansi kung ano itong sayop ngan itong tama. So, inin nga desisyon itong impeachment court through itong ruling. Iging gawas ito niya na nga Martes si Ring ni Escudero nga dapat batunon itong prosecution itong mga legal nga mahinga nga duan hininga pag-atras ang Article 1 nga amo itong paghingadaya ng confidential funds. Article 4 may kalabtanan luwat ini itong grave threats. Usa na let nabibilin mga ka-K5 din eh. So gintagan hin doon niya nga diri pupwede nga utro gaig salawad hiton House of Representatives ining mga reklamo pa panahon hiton ika 20 nga kongreso. Diba hindi ni magsalawad pa mga ka-K5 in diretsunod nga tuig. Pwede pa nira, mamatigod rin ano, kay dapat 100 prior itong presidential or national and local election itong pagsasalawad in 1 year prior itong election or before itong election. So anyway, mga ka-K5, amo ini itong nahitabo dinhi ton impeachment, you know? Yan ang adlaw. So October 13. So itong mga charges nagpabilin nala itong mga unexplained wealth. So amo ini mga ka-K5 itong kuan latest para itong impeachment. Danay God maupay pag pinamati itong impeachment trial. Pero danay liwat maka-irinit. Inin labi na kamaupay nga mara sa pag pinamati itong impeachment trial kung waray ka gingagapilan. Kung baga balansi ka mga ka-K5. Kay timo pagpamati for educational purposes nala. May ni mo mahibaruan. Diri kay edton na ibaruan ni miton mga akusasyon, di ba? Kung paano liwat ini tratar hiton mga senator judges, ha? So amo iton, pero para aton iton tunay nga suklanan ito na aton demokrasya, diri kon haing kita nga kampo iton politika kay dapat lot din ito nato mga opisyal hiton gobyerno may ada mga accountability pero mga baratunon nga kung diri nagtutuman hiton mga aluday-day hiton balaod dapat mamaton lot tirang di hiton balaod through hiton mga available no? Nga mga korte nga pupwede pag salawdan ito na kaso ala kontra hininga aton mga inin elected official. Aha. So bueno, alas 5:22 nga di kita iton usang panawagan ni Remulla nga diha Korte Suprema mga ka-K5. Bueno, no kun mga mind setting liwat ini ha. Kaing gin ma-mindset iton mga Pilipino nga dara itong kakulangan itong mga ebidensya nga iginsasalawad itong ombudsman na babaliktad itong mga iginpapile nga kaso. So gin ma-mindset inin hindi rin maiha magpapakagawas itong mga possible magpakagawas itong mga ginkasuhan itong ombudsman. Kaya itong panawagan mga ka-K5 ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga diha Supreme Court nga balikon itong 2016 doctrine hindi itong makapagal Arroyo versus people of the Philippines. Kaya sumala pa iya nagpapakuri ini kapag lanat itong mga dagko nga corruption syndicates, mga sindikato ito na corruption. Hindi man po pwede usala itong makag-corrupt mga kakipan. Kay hailarong manggur iton hininga doktrin, kinahanglan matudlok iton main plunder. Ngan mapamatudan mga kakipag nga personal ngan nakarawat. Personal nga nakarawat o ini nakatagamtam iton akusado dili itong kinawat nga kwarta iton dili ha kaban iton gobyerno. So personal kuno nga nakakarawat kay bangin sigun tanala ini nagdurayhag hikaki 5 milton ngadto kan Congressman Nolan ngadton balay. Pagbutanga dito han kwartahan balay ni Congressman Nolan, igin labog inin ni Congressman Nolan, igin labog nga tuhan garbage truck nga umagi. Kay nadiriya pagkarawatin kinawat nga sa lapi. So, iyo pagkita nakatagamtamba han kinawat ni Congressman Nolan. Kay waray man niya karaw, tayo maging labog. Kay di man personal nga ging karawat. Di ba? So, pupoy dito nga argumento mga kakipay. Masiring lang, waragit kumarawat. Kidurayag niyo nga to, iging labog kot nga to basurahan. Balitaw ano, kay dapat itong personal nga nakarawat. Kinanglan mapamatudan nga personal nga nakarawat nga natagamtaman itong akusado itong kinawat nga kwarta dinhi sa gobyerno. Kung umagi itong kwarta mga dummies, mga middleman, mga shell companies nga iba pang mga accounts, hino itong mamamaton hinin mga kakipay. Di ba? So, bagahin aton nakikitaan na mga ka-K5 nga ini in mind setting ini, ha? So, hino it magbabaton. Kung damo nga layer itong transaction, mas makuri tudlukon kung hino ito na dahaluyo. Hini nga bugos nga scheme mga ka-K5. Kini may po pwede nga sumiring lang igin durayag kung ato. Hiton balay. Hino mananakad to. Kay bahayin liwat nito waray gata gang gwardya. Ngadto kang Congressman Nolan. Bangin ito ang mga suruguon. Ito nagturungala. Ano? Balitaw. Pero ini nga konteksto. Hiton flood control scandal. Nga amo liwat ito nagbayog. Ito na ito nasod. Hasta pagkaya na. Kung may na mga pipira ng mga politiko ginakusaranhin mga pangawat, labi na kung kontrapartido o kontrat administrasyon, ito ni ginrarason nga waray nga ni kamong makapanginaan ang flood control scandal. Pero kay damol at nagpakatagantam. Pero sumala ito na ombudsman nga masubra usak agatos ka bilyon ka pesos. Ito igin bayad ang mga proyekto nga waray manta himua mga ghost project. Ada na 39 nga kaso ito na isampa la kontra iton 52 nga mga individual samtang damo pa ito na ada preliminary investigation nga mga lifestyle checks. Karang singon gipapanginano nira iton lifestyle iton usang nga ginakusaran. Ibangin publika hadto, tigda ka nag-rico, pinanginginano luat ito. So, dapat ba makadungan or sumubay hiton balaod hiton investigasyon, hinsuga din niya klase hiton korupsyon? Pero baliwat magin proteksyon ha mastermind and simpleng pagbutang hinda mo nga tao habot nga niya nga dihiton kwarta kung karigsig nun ito pag trace kay damo iton kuan in money trail ano may da mga middlemen So direktang nahingangad to mga ka-K5 itong mga politiko. Labot la kung may ano mga drama, mga akusasyon, na masering nga ako ang nagdulong yung kwarta nga to, makurigap itong klase mapamatod ang mga ka-K5. Kung may igulot ng ebidensya nga nagpapakita nga hiya ito nagsugo, nagplano nga hialiwatit na katagamtam hininga scheme, dapat habulon itong sistema han pamaton tub-tub ha nga to itong pinakaigbaugod nga panmaton mga ka-K5. Pero haluylot nga bahin ni mga ka-K5 diri dapat maging hinungdan ang dakong iskandalo o itong kaisugon itong mga Pilipino para inipobsan itong standard itong ebidensya. Sering mismo ni Ombudsman o sering ni Ombudsman Rimulya nga anira mga kaso in umagi ha pagkuha itong contracts, audit report, site inspection, paghahatag in higayon ng mga respondent nga mamaton, ganitong pagsampala kung ego na itong mga ebidensya. Tama it prinsipyo nga diri kinahanglan nga irin makapalagiw itong utok hinin. Labi na inin kay diri mismo niya nakakaptan ito na kwarta. Amulay ni problema manggod, ano? Pero waray liwat dapat diri liwat himuon niya kabalyo iton madigon niya ebidensya iton mga tahapla ngani iton darala iton mga kasinahon o in fairness liwat niya di iton mga ginakusaran imbis kuan inin mamiling iton ego ng marigon niya ebidensya dana itong kasinahon la iton kaaringasan la. Mula itong labi na itong tinatawag inim public kuan ba? Itong na akusarang ka didihiton ha publiko. Itong mga akusasyon nga di riman ipinagi iging papaagi ha korte. Nakadala yung trial by publicity. Kada kayo man yung talo at maging akusaranin din. Diba? So, iton money trail, baga makuri pamiling itong ebidensya din. Sanglit, para idikit mismo nga ngadto ini itong gintatahapan, ginakusaran, damot nagkakagawas nga hira itong nagsusumat nga personal nira ini nga iginduhol, ngadtohan balay. Kay maram ka mo itong mga nagpapail itong kaso, marami ni Rah nga diri po pwede, ini nga doktrine, no? Kanan makapagal Arroyo versus Republic of the Philippines. Nga kinahanglan personal nga nakarawat itong akusado. Sanglit, gusto ni raigdikit nga amo ini, igenduhul. O idurayag ko nga ito na balay ni congressman. Pero, kung pakihan nakitaan mo ba nakad to'y congressman? Pag sharing nga oo, sige daw, kain ang picture. Amit pakihan at dita. So, makuri itong pagtudlok kung hirahin o itong mga tao nga inin kuwang ko din mastermind, hindi nga corruption. Alas 5.33 na mga ka-K5. Oras gimpadangat hato nitong Klinika D3 Bio. The superfood supplement ng Mighty C, the alkaline vitamin C, lakip na ang Klinika DTX sa 500. Makusog nga panguntra itong high blood pressure. Standby mga ka-K5. Mabalik ang iyo taramdan, Nel Castigador, kataliwala pirang ang painom-dom.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Mahitungod kay antidood nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tumtum alas 4:30 itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad hang Tacloban.
17: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naibumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
18: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
20: Mga butika.
21: Ako po si Felisa Ecleo ng Barangay 83B, San Jose, Tacloban City. Mula nang uminom ako ng DTX 500 sa Kamay TC, medyo bumaba na yung blood pressure ko, saka hindi na sumasakit yung ulo ko. Hindi na rin masyadong sipunin.
22: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
23: pabalit sa mga butika.
24: Iyergo. Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops. Ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
25: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Linlin. Sa una, mahal ko mga peak ay makulbaan magugo dayon. Pagkadungog na ako sa DTX Coffee Mix sa radyo, nitilaw ko. Daho kaya akong kalipay, kawala dyan magkuba-kuba ang akong dughan sa DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix o DTX 500.
28: Narito na ang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C, kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C, Mighty C, ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide.
29: Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
30: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na, antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
31: Extend Food Superman for Men.
32: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
31: Extend Food Superman for Men.
33: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Liniman Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniman Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniman Oil, hindi lang basta oil, kundi Liniman Oil. DTX Liniman Oil, mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide.
0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
33: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
33: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
33: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: El Castigador!
5: El Castigador!
12: Alas 5.40 na mga ka-K5, balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Kaupo lang yapo ninyo, ako'y ka-K5, Roger Tilana. Buino! Check anay nato nito na report, pinahidinika na ka-K5, Jerwin Del Caliar, Barangay Kagawad, Hasan Julian, Eastern Samar, Dakop, Kapulisan. K5 Jerwin, standby.
26: 5 News FM, live report.
12: K5 Jerwin, AK5 mo.
6: Arestadohan San Julian Municipal Police Station, kaupod ang pinag-usang puwersa itong kapulisanan o sanga 60 anyos nga barangay treasurer tungod hanwalunga kaso in failure of accountable officer to render accounts. Hailarom hitong Article 218, han revised penal code hitong Pilipinas. Didahan alas 9 han aga, October 12, 2026, sa barangay Bunakan, Hasan Julian, Eastern Samar. Ang suspitsado ang ginkilalakan alias Olan, inasawaan ng residente na sabi nga barangay. Kinaresto pinaagi han warrant of arrest nga gipagawas ang korte, pitsado October 1, 2026, Honorable Cesar Rosaldo Abit, Presiding Judge and Municipal Circuit Trial Court o MCTC han San Julian Sulat, Eastern Samar. An warrant may kalabutan han 8 nga criminal cases nga may rekomendado nga piyansa nagkakantidad 18,000 kada kaso, diin nagkakantidad naman inihin 144,000 pesos an kantidad para doon iya temporaryo nga kagawasan. Karagmitan nga gindaraan sa suspitsado ha San Julian Municipal Police Station para han dokumentasyon ngan formal ngan disposisyon antes igtubyan ha korte. Ini nga notisya endor tayo han DTX Coffee Mix. Agagkapi ka na na detox kapay na ka K5 Jerwin Asidre Del Caliar para kampiyon nga balita at serbisyo publiko ngan kaliawan siya ng takloban nga nabugos ng sinarangan Bisayas. K5 News FM.
26: K5 News FM live report.
12: Alas 5.42, ato yung report yung padangat haton na Hito Clinica D3 Bio, the superfood supplement nga na Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon hato lawas, nagpapakusog ito na ito resistensya ng immune system, ng Clinica DTX 500, makusog ang pangontra Hito High Blood Pressure. Bueno, mga ka-K5, naging sikat itong balde. Balding, naging papapalit ito na ito na presidente. May reaksyon lo at hindi ni mga ka-K5. And then, ito na ito na vice presidente. React na yun, ano? Sering pa ni El Nino nga ti Arabot and sering ni Presidente Marcos, magandam ka mong balde para pag tirok in tubig uran. Mr. President, kuno kayang bumili ng balde ang taong bayan, ang inihingi namin plano sa tubig, irigasyon at proteksyon sa kabuhayan. Balita, may sense ba kung itong pangandaman hiton El Nino is balde para isalod ko na uran? Bagahin harayo-rayoan na no, ka-K5, Milton. Ikaw daw, pagsalod it uran durante El Nino. Derek ko, no? Kaya bahay may mga sugada di, pakalit-kalit nga mga pag-uran. Tama ka liwat, ano? E bangin, may na mga pagkalit nga pag-uran, ada salud dayon ka mo. Oo. Derek kay Nasir nga salud gamot waray uran. Uri ba si Mering? Nasir man lainin didi. Saglit kita ka didi itong mga post, ha, ano? Ha, social media yan, ha? Kadamo itong na balde. Ha? Sanglit ini pare maluwat di maluwat in demand nakabalita lugo dito no diri bang kuno in demand yan ito na balde ya sanglit ini kanina kay naginuran dito namon group chat dito namon upat kami kana namon na pamilya nga sayang la kuno ito pag tinirok hiton. Okay, taka, misis, may na nining tinirok ng mga tubig, ma. May pera na nining pananglitan, ma. Kanto grocery, magdadarahin tag 20 tagkuan. Tag 1 gallon. Di ba? 6 gallon ba ito? 6 liters? Bit-bit, duha nga 6 liters. Kada pagkakanto ta. Bakit at balay, puro na lang nining tubig. Kanina kay nag-inuran. waray... Kabarak-an actually ito na ano, waray kabarak-an ito na tubig. Kay may naman mga patsarang hapon ng mga pag-uran. Actually, ito na gobyerno dapat amo inin itong mga daman. Dir itong tagsa-tagsa, no? So, itong tagsa-tagsa, iba liwat itong bubuhaton niya para itong kalugaringong pamilya, no? Ngan iba itong part itong gobyerno. Kanya-kanya ini mga party. Kanya-kanya ini ano itong papel itong or ano itong part itong gobyerno dapat may danira pangandaman. Pero ay pagsiring liwat kita ng individual in tatapod la nato na gobyerno ini ng mga pangandaman. Dapat may dalawat natun parte. Ano ito natun? Bubuhaton para kita in makapangandam makagsalo dito na tubig. Pero itong balde, there inin siguro sa presente nga mo itong pangandaman para itong pagtapo ito ni El Nino. Kay amo nga di. El Nino kay waray uran. Pero kung magandam kang balde para igsalod itong uran, anot ka rin singon, yan na pala magsalod ka na para pangandaman para El Nino. Ay diliwat, may sense gihapon. Pero balita, nahimun na lalugod ining inin istoryahon, may paghisumpay itong balde. Sige, mga ka-K5, anyway, bad to ito na kuan ini i-play-play ta daw ano kaki-five Nolan ini nga pahayag ito nato na vice presidente kaya baga sumikat ini mga kaki-five ini nga pahayag ito nato presidente nga sumiring hiya pumili na kayo ng balde para pag umulan makulikta ninyong lahat ba sige daw i-play daw nato para bumati ito nato na dinhi mga kakipay. Ano ko dito na karing singon, may pag-isumpay ito na pahayag nato na presidente. Or inin kulang lahim ano, pag-presentar ito niya mga karing singon mga kakipay. yan na. Na kuanin din kakurin ni dipinsan mga ka-K5 ano labi na kun hitita Claire Castro mga kukurian ana ini pag dipin sa mga ka-K5 mauugrit ini ni Sirimpa actually may na din ni ana igo kuan nato ninin ipapa-play gihapon naton ka-K5 Nolan ano answering lot ini ni Auntie Claire. Oo, so una-una na ito, itong sharing ito nato na presidente. Sige daw, okay na? Sige, sige daw.
5: Kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. So that's that water supply. Then we started to talk about cloud seeding. The cloud seeding for certain. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot doon sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta't bumagsak ang ulan, yun ang importante. So we put together a schedule again for cloud seeding and starting to make plans on that, starting to procure the material that you actually see the clouds with, and then an important part of this will be to speak to the public and to say save water, find many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit, yung pinanglinis ninyo ng pinggan baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo, or you know, all of these things that you use the water more than once. Yun, maybe this should be the slogan, use it more than once. There are many ways to use water. So those are the basic elements out of it, no?
12: Ayan, amad to ngayon. Mga di man malain, ano, nga inin pag palitin balde, magtiro kin tubig. Tiro kayo sa langa balde. Dapat may drum, gamit ito na balde. Tapos, may da water treatment. Kaya once na sige timtiro, i-treat liwatan, i-treat hiya para itong paggamit. May since manggihapon ngayon. So, ganito kanina, umuran, kung baga natiro, okay. Pero po pwede marauton gihapon itong iba. Kaya ba yung gusto niya, andag ko nga tangke itong paliton, pwede ba liwat? Sige daw, he Auntie Claire, ano luwat itong baton niya? Kaparte itong hininga payag. Ano na? Sige daw.
7: Hindi po ito biro. Sineseryoso ng Pangulo ang magaganap at nagaganap na at maaaring mag-worsen sa mga susunod na buwan. Ang bawat pagtalakay dito, ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
12: Ayan, balding utak. Makuri ano makikisakay kahit na suga din eh. Nga, inin, yan na pala, kada pag-uura dapat mag-tirok. Tama liwat ano. Pero, ang ginpahayag is, ang pipira ng mga inin, nag-ano, ito mga kritiko, focus lahira dito balde. So may cloud seeding ngayon. Pag-uran, salura, tapos tiruka. Kay magpapauran kami, yan ang adlaw. Pag Andam nga mo tiyo baldi kay magtitirok tiro ka niyo. Anyway, mga ka-K-5, wala na kita oras baga trending lang itong baga baldi mga ka-K-5. Ha? Sige, mga ka-K-5, ang araw din natin magiging kaurusa, ka-K-5, Kim Soriano, ka-K-5, Joe Windil Galiang, Engineering Department, ka-K-5, Nolan Arotang, and ka-K-5, Milton Mate. Bantayin niyo at sunod niya taramdang D3 Bio Evening Newscast. Thank you so much sa iyong atanan. Ako'y ka-K-5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangan Visayas. K-5 News FM.
8: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayo yung DTX 500.
8: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
10: Mga ka-DTX, o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinom-nom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
10: Hisgutan nato karon Dok Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
11: Ang goiter Sir GP mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol labi na og mudako na kayo.
10: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter og kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna silay goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
11: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland sa GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Gwitter Sir GP.
8: DTX 500!
13: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
8: DTX 500! Mabali sa mga butika.
10: Mao kini Doc ang mga hinungdan nga nung magkagwitter. Una, iodine deficiency. Kinanglanon ang iodine sa paghimo sa thyroid hormones nga thyroxine o T4 og triiodothyronine o T3 ang kakulang sa iodine mao ang pagdako sa thyroid gland. Ikaduha Dok Ramil, kining thyroiditis.
11: Inflammation.
10: Kini ang pagkahubag sa thyroid gland tungod sa autoimmune disease o viral infection.
11: Makatabang ang power combination sa DTX 500 og Mighty C kay ang DTX 500 og ang Mighty C naani siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag og kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
10: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
11: Lisod jud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Syempre dako imong liog.
10: Bitaw.
11: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pud niyang hinugdan nga mag-ubo ta unya mapagaw. Nya lisod pud tagtulon ug maginawa kay syempre dako na gud ang kuan. Ang imong liog, ang powerful combination sa DTX 500 ug Mighty C ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug Mighty C asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or

0: og mga tamis og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom. DTX 500 og BTC kanunay aron magahimsog.
1: Hangtod sa sunod na pod nga edisyon, ako si Jean Paul Generoso.
0: Kininasab si Doc Ramil Oy.
1: Maayong lawas ampingan.
0: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
4: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa bugos nga Pilipinas, impunto alas 6.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Mga kagipay, adi na itong magpasong ang mga notisya nga na aton mga laray uluhan. Balita lokal, Barangay Treasurer, Arestado San Julian, Eastern Samar.
6: Lalaki nga na sirong lahan urana, patayhan pagbunon, halas Navas, Northern Samar.
5: Balita National, Prosecution Panel gain withdraw on tulong articles of impeachment.
6: Pulong Duterte agin ayati matibag nga pamatud-an an issue ha resort ngan flood control projects.
5: Balita halangyaw nga labnasan, masubra 20 ka tawo sa Maran ang pagbutuhan Northern Israel.
6: Trump an natuod nga diri ginbubuligan han Russia ngan China an Iran.
5: At naman na balita negosyo, airfare posibleng humabubo hintuman pag-ubusan na sukot na fuel surcharge.
6: Balita kakaiba, singing contest para ha mga yabaga gindumara ha Kabangkalan City.
5: Balita pog natakusog, assistant coach ang UEAP men's basketball suspendido kay Iagin Siko ang assistant coach ang kaatbanga team.
6: Nga na balita entertainment, Sara Labati masadlok kuno kan Annabelle kontra kan Barbie.
5: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, madanga tayo ang D3Bio Evening Newscast. Yan ang Martes, Oktobre 14.
6: Live niyo ang mababatian ng K5 News FM Tacloban 103.1.
5: Mababatian, makikitan kami inman nga partihan kalibutan ni pinagi hito namo na YouTube channel, TikTok nga

0: Facebook page, research la ang K5 News FM Tacloban Digital.
1: Nga na detalihan aton mga balita.
2: Balitang lokal.
0: Siya dito na ito na balita lokal. 50 kamag-uruma barangay apitong amito na pili ang benepisaryo in training pag-atama na hinkanding pinagyan bayanihan na program nga pinunduhan ang Bank of the Philippine Islands ukon BPI Foundation. Nagtikang niya na October 13 ang initial orientation na para may tinubing kadlaw nga community-based training nga pinangundahan ang City Agriculturist Office nga na ginakasabutan pa o kung ginkakasarabutan pa ang mga adlaw na era klase nga hihimuon haira mismo barangay. Katapos ang training, ang tagsang binipisaryo ay makakarawat in tool kit o kung na farming kit nga magagamit haira tagsa-tagsang pag-uma. Magahatag liwat himbay 25 nga kanding para grupo ang 50 nga benepisyaryo din duduha at magtatag-iya ang kada usang kanding maging tinikangan ini kanira pag-atama na ang pagpadamo ang kanding na kasabutan ha programa nga kung mga anak na ang kanding nga nakarawat usang nati ang igbabalik ka city government e pinagihan City Agriculturist Office sa base magamit liwat apag padayo na programa ng pagbulig ay mga mag-uuma. Sa Malacan na City Agriculturist Ronelo o Romelo Anade, nakabisita na ang Tacloban ang inato na tuwig 2019 ang BPI Foundation din ang Streetlight Foundation Barangay 108 Tagapuro amitong siyahan nga benepisaryo. Yan na binalik ira basi maghataghin na kadugangga nga suporta mga magruma nga parpangisda hasyudad. Yan pahayag liwat ni Anade nga nananawagan ang BPI Foundation Bayan Academy hin mga proposal na may kalabtunan o kalabutan na agricultural production nga na fisheries nga admon o andam hira magpunduin mga proyekto nga nasasakop hini nga mga larang. Dugang pariya ginaghat handa BPI pagpadamo ang produksyon hin mga manok nga ready to lay tungod kay diri pasadang ang supply hinbunay Tacloban.
1: Makatugan nga netisya lokal, arestado han kapulisan ang usa nga barangay treasurer Hasan Julian Eastern Summer kakulo Oktubre 12. Ang akusado in ginkilala kan alias Olana 60 anyos ngan presente nga barangay treasurer han usa nga barangay. Igin serbi ang warrant of arrest nga igin palusa dilahan Oktubre 1 yan ang atuig ni Judge Cesar Rosaldo Abit han Municipal Circuit Trial Court han San Julian Sulat Eastern Samara. Natubag ang barangay treasurer ha 8 nga kaso. Hailarom han Article 218 ha revised penal code tungod han diri pagsubmiter hin mga ginkikinahanglan nga dokumento kumo accountable officer. Nagrekomendar naman ang korte hin 18,000 pesos nga piyansa ha kada kaso o nasumatotal 144,000 pesos para ha temporaryo nga kagawasan han akusado. Manunumduman nga didahan naglabay nga semana inauna ka aresto ang barangay kapitan han usa gihapon nga barangay habong tuhan San Julian matungod gihapon hagkapareho nga mga kaso.
0: Alas 6:08 halain pang notisya lokal. Nahimong violente nga insidente ang simple lang ang pagsiro nga uran na usang lalaki. Maumanhiya nga pagbunon sa barangay San Isidro Las Navas Northern Samar banda alas 2:00 kulup dinato na Sabado Oktubre 10 ging kilala ang biktima kan alias Marlon 36 anyos usa nga parag-umang residente han barangay Ipaw Las Navas Northern Samar samtang suspek naman ini alias John may igo nga pangidaron ukon kaida dito na biktima igkasi parag umang residente hana sabi nga lugar. Subay inisyal nga investigasyon, sumirong tikang uran ang biktima han kinaligar nga pagbunon niya han suspek hadugan. Rasunhan iya dayon nga kamatayon. Nagmit nga umikyas ang suspitsado mahuman ng krimen samtang na-recover ang lugar ang pisaw nga ginggamit nga gin-turnover a kustudiya ang Las Navas Municipal Police Station. Gendara ang patay nga lawas sa biktima ang Katubig District Hospital samtang padayon ang investigasyon ng kapulisan na agad mahisaptan ang motibo ng insidente sugad man ang pag-aristo ha suspek.
1: Halain pa nga notisya lokal, usang ang patay nga lawas sin lalaki ang nakitaan ha ilarom han tulay ha barangay San Francisco Sulat Eastern Samar kakulupan aga Oktubre 12. Ginkilalan biktima kan RG Palines, 34 anyos, residente han sitio Kambulahog, barangay San Francisco han mao nga bungto. Ha initial nga impormasyon usa nga concerned citizen ang nakadiskubre ha patay nga lawas nga dayon nagreport ha mga awtoridad. Gintotoohan nga hubog ang biktima nga aksidente nga nahulog hatulay. Padayon pa ang ginbubuhat nga imbestigasyon han sulat ang Municipal Police Station na base mahibaruan ang tinuod nga hinungdan han kamatayon han biktima.
0: Hakatapusan nga notisya lokal. Adto na kasulihan mga kapulisan ang usang pusil nga 40,000 pesos nga illegal nga droga mahuman ini ma-recover han usang high value utik ang usang high value individual soon 6 sa barangay San Jose Hapalo Leyte kakulup ini kinkilala ang 31 anyos nga HBI kan alias Ritz residentihan na sabi nga lugar na recover haiya ang 6.33 kagramo singin tatahapan nga syubo nga nakasulod hatulong ang mga sachet. Lakip na ang usa ka sachet nga iya igimbalig ya pulis nga pusher buyer kundi nakantina din eh hing 43,044 centavos. Nakuhaan gihapon hiya hin usang caliber 22 rifle, upat nga bala, sling bag ngan and buy basta money. Apag kena ginadam na ang reklamo nga igya papasaka kontra han drug suspect kasumpayan illegal nga droga. Alas 6:12 naton mga balita lokal gimpadangat aton han klinika D3 Bio na superfood supplement. Ito naman, mga balita nasyonal, egeng pahayag han House Prosecutor Panel, yan ang adlaw ang formal nira nga pag-withdraw han Article 1 nga na 4 han impeachment complaint kontra kan Vice President Sara Duterte nga kasumpay hamang aligasyon ha confidential funds nga grave threats para hulos na nga tagan hinna focus sa an ira kaso ha Article 2 o kun an unexplained wealth han Vice Presidente. Matungod na naging napitan ang prosekusyon ang ikadwa nga artikulo nala amoy ito naging bilin ng panel para haiya formal offer ang exhibit sa hatubangan ng impeachment code. Ay pinagyan withdrawal at mga aligasyon nga may kalabutan na sayop nga paggamit ng confidential funds nga grave threats. Tututukan ang prosekusyon ang kabug-aton naman ang kaso sa mga natirok nga financial records nga forensic analysis o analysis kasumpayan diri maisplikar nga karikuhan nga mga propiedad ng pamilya Duterte. Samtangin siguro naman ang defense counsel i-attorney Sheila Sison nga diri mapiktuhan han magiging desisyon han prosekusyon ang nakalinya nga estratehiya han kampo ni Vice Presidente. Sa malakan si Son, di rin na babaguhon han defense team ay mga nakaplano nga pitad nga padayon nila kay lalatag anir mga ebidensya para mapamatudan ang nabibilin nga akusasyon kontra Vice Presidente.
1: Pagkatapusan nga balita nasyonal, ginayat ni Davao City Representative Paolo Pulong Duterte hi National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga maggawas hin konkreto nga ebidensya para mapamatud-an nga hiya ang tag-iyahan usang resort ha sa Mala. Mahugot nga ginsusna ni Duterte ano ang ginaligar paggamit ni Matibag han NBI para ha trial by publicity. Haliw nga bahin, ginayat liwat ha na kongresista hi Matibag nga imbestigaran gihapon ana ginaligar ghost project ha distritohan iya asawang hi Laguna representative Ann Matibag. Manunumduman nga ginimbestigaran o giniimbestigaran han NBI ag an ginaligar nga irregularities nga edited nga litrato ha mga flood control projects ha Davao nga nakatalaan i-refer ha Office of the Ombudsman.
0: Ala 6:15 na mga ka-K5 ang aton mga balita nasyonal na higing padangat aton ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagatagin extra ng protection na aton lawas, nagpapakusog ito na aton resistensya ng immune system.
2: Balita International. International.
0: Ato naman na balita halang yaw ngalab na sa diri maubos sa 20 katawo amo ito na nasa maran na itabo nga pagbuto ha Ramim Ridge ha norte nga parte han Israel kakulop October 12 sumala hanan traffic emergency medical services sa Israel Major David Adam natabo ang pagbuto haran ni border han Lebanon. Ang mga naipatik nga biktima amiton mga estudyante nga magturuto nga nakadto hilo sa nga field trip ha Peter o Peter observation points nga haran ni lugar han insidente. Duha naman na nada critical nga kondisyon tulo adto nagantosin minor o minor injuries samtang nga nabibilin nga 15 in ada naman hatalwas nga kahimtang. Inimbestigaran na han mga otoridad ang hinungdan han natabo nga pagbuto.
1: Hakatapusan nga balita international, may kumpiyansa nga iginsiring ni US President Donald Trump nga diri ginbubuligan han Russia nga China ang ira kalaban nga Iran. Sumalagan Trump kun nabulig man ang duha nga nasod ha Iran, posible guti ayla nga klasin buligan ira igin hahatag. Pero natuod hiya nga waray bisan ano nga bulig ang ginahatag han Russia nga China ha Iran para han gera ha Middle East tungod kay damo an mawawara haduha nga nasod nga mababaron ini dayon han Amerika. Nabasa mismo ni Trump ang mga komento han mga kritiko niya nga nagsiring nga ginbubuligan han China nga Russia an Iran. Iginsiring na niya di dapalahan na Hulyo nga natapod hiya haduha nga nasod nga diri nira bubuligan ang Tehran ha Iran war. Pero naghulga hiya nga kung mabulig man hira ha gyera magiging maraot ito para ha ira. Para kan Trump ay neutral la hira Chinese President Xi Jinping ngan Russian President Vladimir Putin na ha Iran war nga nagdurot na hinkamatayon han yinukot-yukot ay nga mga individual.
0: Alas 6:18 ato na mga balita lang yaw galabdasan again padangat ato han klinika DTX 500 makusog nga pangontra hiton high blood pressure.
2: Balita negosyo, negosyo, negosyo.
1: Para naman ha balita negosyo, posible nga humabubo ang sukot apasahe han mga eroplano han tuman nga igin ubo san Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge ha level 16 para ha Oktubre 16 ngadto ha 31 tigang ha level 17 para ha Oktubre 1 ngadto ha 15. Hailarom ha na level 16 ang lokal nga fuel surcharge in maabot ha 525 pesos nga to ha 1,535 pesos. Samtang ang international naman nga biyahe in aada has 1,733 pesos nga to ha 12,891 pesos. Ang fuel surcharge in usang optional nga kabaraydan nga ginko-kolektar han mga airlines agad makabawi ha gasto sa nitaas nga presyo han jet fuel. May ada kante nga level hana fuel surcharge kundi ina 20 o level 20 ang gihataasing ang gimamahali. Nakaapektar hapag habubuhan fuel surcharge ang pagsuspenderan Amerika hapag atake ha Iran agutagan hindalan ang US midterm elections han maabot nga Nobyembre 3 sumalapahan tagapagyakan han Washington nagkaadhirahin na produktibo nga pakighimang raw kaupod ang Tehran.
0: Alas 6:19 ato na balita hanigosyogi na panangat tinihato na DTX sa Coffee Mix na kagapikanan na detox sa kapa.
2: Balita! Wow!
0: Ato naman na balita nga wow! Kakaibang singing contest amo ito na gin Dumara Hakabangkalan City Negros Occidental. Imbis nga singing contest mga kakipay. Para mga panggiitan nga singer, puros lang mga yabag ang ginatugutan nga umapihilin. Para magkita ang hilig good hito na Pinoy, itong pagkanta bisan kun tanay waray iniha dulo mga kakipa. Bisan pa man kung iniin sintunado na api gihapon ito nato na mga igasi mga Pilipino. So, by imbis o kung sobra usak agatos ng mga contenders, amo ito na nag-audition na hamaong paisan-isan, pero napulo amo ito na, pero nahimo ini nga dako nga agway. Ang pinakayabag kumanta, amo ito nakakarawatin na tropeyo nga 5,000 nga kas. Anagdaog in amuhi Rona Agustino, 29 anyos, ngan usang OFW. Waray magdahom ni Rona nga iyag hapon pag pupulsan ang iya yabag nga tingog. Alas 6:22 ang aton balitang wow ginapadangat inihaton hito na Klinika D3 Bio the superfood supplement.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Para naman ha balita entertainment, baga may double meaning ang naging chikahan ha nagtres kay Sara Labati nganhan kontrobersyal nga direktor nga hi Daryl Yapa. Ginpagpiyastahan kasi han mga Marites an one-on-one interview ni Derica o Derek Daryl kan Sara parahan ira horror movie nga VHS under Viva Films. Hada sabi nga interview ginpakianhan ni Daryl Hisara kun hinuha iya o parha iya hinuan mas nakakatakot kun hiya Annabelle ba o hi Barbie. Dagmit nga paglaro han direktor hiunong ha munyeka an ira giniistoryahan bato ni Sara mas nahadlok kuno hiya kan Annabelle tungod kay hi Barbie in mahusay la. Pero hi Annabelle, unpredictable ko no, just like in the movies. Baga, sakto nga igin katuman nga may connection ang ngaran handuha nga sikat nga munyeka han Mattel nga na pelikula nga The Conjuring Her Real Life ni Sara. Hi Annabelle Rama ang nanay han iya estranged husband nga hi Richard Gutierrez samtang hi Barbie Imperial naman ang current girlfriend hini.
0: Alas 6:23 aton balita hasubis ginpadangat inihaton na DTX Beauty Soap kampanti ka sa alagang dala like DTX Beauty Soap.
2: Balita sports.
0: Aton naman balita high sports assistant coach ito na UAAP men's basketball suspendido kay iyagin siko ang assistant coach hangkat bang team. May din report ni K5 Kevin Susana.
2: K5 News FM live report.
3: Mga ka-K5, update kitahan UAAP Basketball. Kung may mga player sa basketball nga nagpapasiko-siko, talagsagudla nga may sugadhini habot nga han mga coaches. Pero natabo ini ha UAAP Men's Basketball hadton Domingo. Nagkaatbang ang National University NU Bulldogs ng UST Tigers, kundi iginbagnos han Tigers and Bulldogs. High score nga 90-66. Siyempre katatapos itong game, maglalamano o may the handshake ang magkaloyong apanig. Aba daw, tigda na lang ang atumba ang assistant coach sa UST ngay Arsenio Disanco. Ngay an pala, ginbinggahan hiya in siko. Ginsiko hiya ni NU assistant coach Paul Du haiya sorok-sorok. Tungod han kamakusoghan pagsiko, ginkurean pag ginawahi Disanco nga ang gingamitan pa hin wheelchair para pagdadoon ngadtuhan klinikan Coliseum nga atindiran han mga doktor. Tungod hinihi Paul Du ang ginsuspender han UAAP habugos nga season 89. Diri nagihapon hiya pwede magpartisipar ang tanan nga aktibidades nga may kalabutan ha basketball para han bugos nga season. Labot lahan suspensyon, posible may kadugangan pa nga penalidad tikang ha management han UAAP ang igpapatok kan Du. An NU ang pwede liwat magsalawad hin appeal ha board han UAAP. Esports update, Durotan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5, Kevin Siosana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban, ng bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
0: Alas 6:26 na mga ka-K5. Pinagini, din natin tinatapos sa natin D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Martes, Oktubre 13. Ano yung mga naging tagpasamo? Ako'y ka-K5, Roger Tilana.
1: Ako naman ay ka-K5, Kim Soriano.
0: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawa na syudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man dyan ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-wheel pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-wheel pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhaton ni mo ni. After nimo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. Og kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Correct jud. Napod ko ini diskubrehan Doc Ramil.
6: Saman.
5: Di ba kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
6: Wow.
5: Gipusan kog duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
6: Bulletproof coffee siya. No?
5: Kana.
6: Gihisguta na to ang mga experience all about D3Bio, Sir GP. Unsaon nato ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
5: Ako do kay katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time, pero as time goes by, nakaingon ko nga ako raning imnan og D3Bio. Mauto nag D3Bio ko dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, nya human upat ka oras. Niinom na pugug usab duwa ka soft gel. And every after 4 hours niinom na pugug duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees kay hilanat.
6: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3Bio?
7: D3Bio. Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio after 2 months sa pagtengi ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa D3Bio.
6: Muna'y power ni D3Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
5: Wow.
6: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, Boom, na yun. Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sato pa, dili makareplicate. Patay na dayon. Meaning, dude, dili na mudugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
5: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
6: Correct.
5: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ang virus particles.
6: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
5: Kaya.
6: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
5: Ila,
6: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Kung ga D3Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
5: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dok Ramilo, oy mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
2: D3Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
2: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
8: D3Bio.
2: Health News.
9: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
9: Para sa marusog na tay,
2: DTX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: Lamang kanimo kanunay among ginapahinungod ang tanan namong mga pag-ampo, mga pagpasalamat, pagdaig, mga pangamuyo matag karon og unya ilabi na sa matag karon unya nga ni ami sa maong buluhaton sa pagpadayon sa imong gihatag namong tahas ang pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan nga maos ginung Hesus ang dalan kamaturag kinabuhi. Salamat o Dios sa imong mga pinadayonon nga tinguha sa kaluwasan sa tanang katawhan nga masayod ug makahibalo gid sila sa kamatuoran aron mahimo nga makabaton usab og kagawasan. Busa salamat nga pinagiling sibihan sa K5 News FM. Sibihan gi panag-iya sa imong anak nga imong gitawag gipili Doc Ramil Oy sa imong pagpanalangin kaniya na panalanginan usab ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa mga programa ining sibihan gikan paskabuntagon hangtod sa kagabhion. Ikaw o Dios ang naghatag ayod og mga giyas huna-huna sa makatauhan sa pagpaminaw. Salamat sa pagpanalangin sa iyong tibok pamilya, gikan sa maginikanan ni Doc Ramil, ngadto siya magsuon nga tanan, ngadto si iyang asawa, mga kabataan, og sa tanang mga empleyado. Nining sibihan sa K5 News, FM, Philippines, Luzon, Visayas, o Mindanao. Dalay kun ka o Dios yung paggamit na mong instrumento sa buluhaton sa pagpaambit sa mga lamdag sa mga walaang pulong ni mong anikanamo. Salamat sa iyong pagpakiguban o pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo. sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Okay, atong hisgutan kini Sir Honey. Unsa may kalainan sa close provision Sir Honey og plan of redemption? O kining pagbalik ni Ginoong Hesus kay naay naghuna-huna nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus mao pa manggani daw ang paghukom. O kay ila nang nabati nga dunay awit nga moanhi siya sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O di lang na alawiton mura ila ginang pangajion. Mao ni karon ang atong tagapagtagad si Sister Honey. Doon na kay ideya da Sister Honey. Ato ron yung unahag pagtagad bi kay interactor raman ni agyo ni sa ato karong panag-uban. Okay, Sister Honey, doon na kay ideya. Kalainan lang ang buot niyang masabtan, mga events manggod ni. Pero ato lang tagaag atensyon. Tungod kay may kalambigitan kini sa kang Ginoong Hesus usab nga plano sa pagtubos, plano sa pagluwas, murag nasintro gini kang Kristo Sir Honey. Okay, doon na ka-idea Sir Honey na ini atong tagapagtagad. Hello?
11: Yes, hello Brother Jerry. Dalang salamat usab sa atong interactor na nagpahayag or nagpadayag sa iyang concern mahitungod sa iyang pangutan na bahin sa unsa may kalainan no? Sa ginatawag na close of probation or pagsira sa kalawasan lakit na sa gitawag na kaning plan of redemption og nato ikatulo Brother Jerry no ito Brad
10: ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus ang pagtuo niya Sister Honey ana nga mao pagyud na ang panahon sa paghukom o kanang pagbalik ni Hesus o mao nay ilahang gipasabot kay dona daw iyang nabati ana nga alawiton og pangajion nga bobalik si Ginoong Hesus aron sa paghukom sa mga buhi og minatay. So mga pangutana nga angay gintagdon Sister Honey kay si Kristo gyud ang sentro ni ana. Okay, go ahead.
11: Okay, bahin sa ginatawag ng pagsira sa kaluwasan, mga kaigsuunan o higala nga nagpadala sa imuhang concern, no? Itawag po niya nga close of probation. Sa kinuod lang, mga kaigsuunan, alam ka na ko nga nagtuon sa balang kapalatan, bisan pa sa Espiritu sa Tagna, mauni ang pinakakulba. No, mauni ang pinakakulba sa tanan ng mga panghitabo na sa umalabot nga naman. Mokay ni ang panahon diin pagadesisyonan ang kalag, no? Ang alan sa katao kung maluwas ba siya o dili mga kaigsuunan. Unya, kini nga ginatawag nga close of probation or pagsira sa kaluwasan, parehas ni siya no? Sama sa mabasa nato sa Malakias 3 mga kaigsuunan 1 hangtod 5 na naay mo abot sa kalit mga kaigsuunan. Aron sa pag-ulay or na ako dito niya sa pagsusi sa templo sa Dios mo ana si Kristo, no? Na ay ginisgutan din ha nga pagpadayag, pero na ako ginisgutan nga pag-abot. Kaning pagpadayag, makita na nato nas kawanangan, pero kaning pag-abot mga kaigsuunan, na ako din siya mga supporting na ginatawag na verses sa Bible, kung nakahinomdom mo, kanag-iingon nga, sama sa kawatan. No, kanang sama sa kawatan, wala ta kabalo kung unsang orasa na siya no tungang gabi iba sa buntag sa hapon. Wala ta kabalo man kay igsuonan. Mauna ang panahon sa ginatawag na close of probation nga dili ta makabantay man kay igsuonan. Kay kung dili man siya mao pareha sa ginatawag na second coming or ikaduhang pag-anhi ni Kristo, no? Kay maghimo mo tang aware na aman tayo mga signs of the times, mga ilhanan sa kapanahunan, sama sa mga kalamidad karon, mga kaguliyang sa kalibutan, nasulat mo na sa Mateo 24 mga kaigsuunan. Pero kaning ginatawag na pag-stress kaluwasan, mo ni ginatawag na sulimni, o decisive nga awar nga naman. Sa matag-adlaw, ginasusi no, sa atong manlalaban o sa atong tigpataliwala ang si Kristo ang basahon sa langit. Mo dito niya ang natin ginesgutan na wala niya sa ubang sekta no, sa akong nasabtan. Kaning topic ko sa Daniel, Brother Jerry, nga 2,300 days. Mm. Nga gitunan na siya, di lang ni William Miller, no? Mm. Bisan sa uban o nagkalain-lain ng mga sekta, mga kaigsuunan. Sa unang panahon sa 1800 or 1700 mga kaigsuunan, gitunan na nila, no? Kaya nga naman, wala man gyoy makahimog gid ani nga nakasibo gid sa takna magigsuunan sa pagsusi ni ini kundi dinha ra magid sa 1844 nga na di dakong panghitabo nga wala pa sukad phenomenal na siya no sa nga panghitabo sa kalibutan ug kana Nisangko gina sa 1844 mga kaigsuunan apang lalum-lalum ug lapad na siya ng study. So mao na siya ang pagsugod gyud no sa ginatawag na cleansing of the sanctuary dito sa langit. Kaya nga naman, kanang panahon si Kristo magsugod na sa pagpangsilyo sa iyang mga katawhan na nagbantay sa iyang sugo. Bisan pa sa nagtuman sa ginatawag na o nagbantay sa ginatawag na naabtan sa mensahe sa ikatulong na manulunda. Makita nato na siya sa pinadayag 14, no? Bisan pa ang una o ikaduha nga mensahe, pinadayag 14, mga kaigsuunan. So, kining ginatawag na pagsunas kaluwasan, mao ni ang ginatawag pud karon nga nasulod na siya sa topic kung nga mahisgutan nato nga investigative judgment. Karon ang adlaw, no? Karon ang appeal ang sa ginatawag nga panahon sa paghukom. Ginaingon sa Josue nga karon ang adlaw sa kaluwasan na nang dili man ugma mga kaigsuunan. Kay walay garantiya nga ugma maluwas pa ta. No? Mao na nga piliun nato kung kinsa ang atong alagaran. Mao na siya nga kining paghukom, investigative judgment, ginha na pasok mga kaigsuunan ang closing of probation. No, kay pagpagsusi karon og pagpangsili sa katawhan sa Dios nga naman kaysa pagpadayag ni Kristo sa kapanganuran, dili na dito lainon pa mga kaigsuunan kung kinsa dautan, kinsa matarong. Nakabantay mo sa unang Corinto 4:16 na ang mga matarong pag-aunahon sa pagbanhaw. Upang pinadayag 20:5, nag-iingon nga ang mga dautan, human pa sa usa kalibo ka tuwing mabanhaw, dili dungan ang matarong o dautan ng mga patay sa pagabanhaw. Muna nga, pagpadayag ni Kristus kalangitan sa iyang pagbalik, mga kaigsuunan nga, mao'y atong ginapaabot, human na ang paghukom sa langit, human na ang pagsusi, pagpagsilyo. Igo na lang sa pagkuha sa mga matarong, o kadtong matod pa ni Apostol Pablo, nagpamiling buhi na kini sila pag-aalid-iran sa usa ka pagpamilok mabag-o no ang madunoton ug ang himalatyon nga lawas ngadto sa dili nga madunoton ug dili nga mamatay. Mao na siya nga importante kay nga ato dining masabtan kay kinahanglan karon ta manganda mga kaigsuunan dili na sa pagpadayag ni Kristo pa kay late na siya. So mo na gyud ang pagsira sa kaluwasan is individual, dili na siya dungan or simultaneous sa alang sa tanan no kay unahon man kadto mga namatay na, makita po nato siya sa testimonies mga kaigsuunan. Muna nga, kuan kayo, dili ka kumpiyansa na itong panahon, kay karon ang panahon sa paghukom. O ang sa panahon sa pagpadayag ni Kristo, mauna na siya ang pag-implementar o pagpadayag na usap sa iyang desisyon. Diha na mahibawaan kung kinsa rin kadto ang mga linawas. So ang plan of redemption mga kaigsuunan, muna ginaingon nga, nanong nagpakamatay si Kristo sa Kalbaryo sa krus tungod sa kasalanan sa tao ug nakita na niya sa wala pagani ang tao mga kaigsuunan because he is all knowing no atong Dios na sayod siya sa sinugdanan ug bisan pa sa katapusan. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, so walay nalilong or natago sa iyang mata o hunahuna mga kaigsuunan. So muni nga ang plan of redemption alang ni sa kaluwasan sa katauhan. Apan alang lamang sana ni adtong mutuo, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. So katulang mutuo, no? Pero mo naman kay gisuunan niya sa atong pagtuo giingon din ha, na unahon nato gayud ang pagpangita sa dinharian ug pagkamatarong sa Dios. Aron wala makulang ka nato matod pa sa Mateo 6:33. Actually, common na siya mga kaigsuunan. No? Pero ato na siyang ginabalik-balik tungod kay naaman na siya relevant sa atong ginahisgutan karon niya. A plan of redemption. So, daghan ang dito nagtawag. Pero mga kaigsuunan, dutay ragyod ang yan, saman. Ang mga pinili. Tungod kay dili man tanan niya dito nagtawag magapatalinghog sa tingog sa Dios. Maganunot, no? Maganunot sa tingog sa kordero. So ang pagpadayag ni Kristo mga kaigsuunan, ang ikaibuhan niyang pag-anhi din sa kalibutan, sana mahitabo human sa pagsira sa kaluwasan, o human pa sa ginatawag ng pito kahampak, daghan pa kayo drama mga kaigsuunan nga. Dili na ito ma-imagine, no? Tungkol kaya wala pa gayon kinu sa kahit mahitabo. Labi na ni pito kahampak. No? Ang makalatas lamang ni ini kadtong mga kung nagpabiling buhi nga doon ay silyo or patik sa Dios na nabubuan usab sa Espiritu Santo. Apan kadtong mga daotan makatagamtam gayod ni inong pito ka mga hampak nga tungod sa kapait o kasakit mga kaigsunan, ilang handumon ang kamatayon, apan ang kamatayon dili, gayud mo dangat kanila. So ang atong pangandaman karon kini closing of probation, ug wala ay panahon sa pagpangandam kung muabot na ang panahon sa kasamok. No, my dear fellow Sabbath keepers, panahon sa Sunday lobili na siya panahon sa pagpangandam kung dili karon mga kaigsunan. Kay testing ta, testing hour na siya mura mag-exam ba sa school, na ay panahon sa pagtuon, unya na po panahon sa ginatawag na examination. So, dili na siya magdungan mga kaigsunan. So, kinahangan preparad sa karon aron panahon sa ginatawag na closing of probation, labaw na sa tanan mga kaigsunan sa pagpadayag ni Kristo, sigurado ganyan ang atong kaluwasan. So, kana na ako ma-share, Brother Jerry. Daghang salamat.
12: Okay, daghang salamat sa kanimo, Sister Honey. Mga higalam kaigsunan sa ato karong gisgutan o sa ni ka-interesante kaayo alang sa tanan. Og mayong gabi di ay, good evening Kuya Jerry, nindot kayo ang mga mensahe. Triple is a singwa from South Korea. Okay, salamat kay kanimo din na Brother Ferdinand diha sa South Korea sa imuhang papakiguban ka nato karon. May gabi yung sabalang kanimo. Boy na may galam kingsunan, ato ning tagaan, kung kaayo o kwan. Kinimanggod nga pagtulunan, halos tanang Kristohanon ani na amagay katubag. Tungod kay biblical man eh. Pero kung ato ning tagaan o kanabang inunta Sister Honey mo na giniriduan ba nga matang sa pag pasabot unsa ing ngalanan ni nga murag yung tinuon pag-ayo. Kon mangutan na taon sa mga kaluwasan ang imuhang ipasabot. Kay ang ato manggong pagkatao, gilangkuban ni kalag lawas espiritu. Kon maingon ta og kaluwasan, unsa na kaluwasan sa imong lawas nga himalatyon na ka sa imong balatian, o naaba kay sintensya nga bitayon kag kamatayon, gitagalan na lang kag adlaw ay ha kapatyon, o kaluwasan ba sa imong kalagikan sa imong sala nga nakapabugto sa atong relasyon. Kitang tanan nakahimog sala na bugto, na putol ang atong koneksyon ngadto sa Dios. Bisag buhi pa ni atong lawas pero patay na ta sa atong spiritual connection to God as long as kita makasala ta. So tungod kay ang sala, doon na may suhol, kamatayon man, so kana may angay na tong tagaagpagtagad. Nang kundi ta gustong mamatay, pariho ra na sa kaluwasan, sa lawas, kundi ta gustong mamatay sa atong sakit, ha, bisan pa og unsa na nga stage sa fatal nga sakit, cancer, siyempre, mangita gitag mananambal. Ang uban anak mo at tumis gawas sa nasod, kaya dito magpatambal, kaya murag ilanakita, murag masalbar pa dito ang na may mga hospitals, mananambal, mga doktor nga mubalibad na sila sa sakit sa pasyente. O na, pero sa di pa anak, ilan ang i-wave dito sa mga hospital nga naagyoy mga espesyalista. Hangtod yun nga maabot ng laing nasod. O hangtod nga kundili pagyud na matagaag solusyon sa uban mahigalam kigsuunan, na pagyud na ilang ihatag nga katapusang remedy. O anita sa mga spiritual nga mga tao, na ay gitawag, Sister Honey, kanang gitawag o anoint, kanang i-anoint, yung term anang i-anoint, no, nibaluta makigsuunan. Tanaw, tanaw gani nga dili na masalbar ang lawas nga mamatay na gyud ni siya, ang siguruho na lang gyud ana mao ang kalag nga mahimong maluwas. Kundi na gyud maluwas ang lawas sa gitawag consequence of sin, kay kini manggong lawas nato ulahi man gyud ni mamatay kay sa spiritual kining body ulahi. Ato ra kong hulagwayon si Adan. Pagkasala ni Adan ug iba diha diha diretso on that day na disconnect dayon sila sa Dios. That's why nga ning tago sila because of their guilt. Kay kuan sila, kuan na sila, kanang knowledgeable sila nga sila na na-disconnect. Hadlok na sila, tago na sila. Yung na ang tao nga dunay sala, dunay sala, mo layas na, mo tago na, asa na magtago. Tago hangtod karon ay daghang nagtago-tago may gana. At tapos laing naso na mo tago, aron nga di yun madakpan. Na ay daghan, kanang situation. Pero anita sa spiritual aspects. Tanan ka nato sa tibuok kalibutan nga nahulog sa sala, sintensyado kitang tanan sa kamatayon. Hulat na lang ta sa panahon sa gitawag og unsay term ani, execution. Ha? Execution. But before execution, dunay investigation to give gitawag og justice process.
10: sa gitawag panggobyerno nga hustisya. Ang Dios justice and mercy. Hustisya ang Dios og maluloyon. Gugma ang Dios. Bisan pa nga ang tao nga nakasala, iyang giingnan nga sawa pa makasala adan sa adlaw nga mukaon kamo sa akong gidili kaninyo. Pinaagi sa pagkaon, mulapas ganimos akong pulong, akong sugo, you will surely die. Sigurado gyud mong mamatay. Di gyud na kaduha-duhaan. Mamatay gyud. Unya, namatay man gyud ang tao. Pero naibalutag unsa nga first aspect sa iyang kinabuhi ang namatay, ang iyang espiritual. Ang espiritual. Apan tungod kay ang Dios, doon na may plan of redemption. Prior the foundation of the world, nga mao si Kristo ang Redeemer nga gipredestined nga atong mabasa sa 1 Pedro 1:18-19, gideliver sa Dios ang provision. Kanang pulong provision, unsa may laing hubad gyud ang nasterhani? Kay pagsira sa kaluwasan magoy hubad anang provision sa uban, pero og it ato gyud ang tawgon og kaluwasan, salvation man gyud na ang hubad anang kaluwasan. Kanang gitawag close provision, lahi man pud siguro ng plan of salvation. Kay nay refinister hani gusto kong atong ning hisgutan, kay naay daghan karon natong nagmonitor nato nga mga nagbaton sila og testimony of Jesus. Ato na ning ihatag nga reference aron makuha nato ang gitawag og right meaning, the difference between provision og kining gitawag og salvation. Do nay reference sister hani, do na kay kwan sister hani, volume 6 testimony page 19 kung naaman galing ka palihog diha og kung pananglit lang, og naakana. Nga doon ay mabasa na to din ha, nga sa volume 6, page 19, itry lang og mauban na siya. Nga ang first paragraph ana, the Lord God of heaven will not send upon this world His judgment for disobedience and transgression until He has sent His watchmen to give the warning. He will not close up the period of provision until the message shall be more distinctly proclaimed. Sa first paragraph na, sa first part of the first paragraph na, sa volume 6, page 19. Apan kung imo nang padayunon og basa, kung dito ka sa mga sikan na paragraph na, mubasa. Doon ay gisgutan niya, Sister Honey, nga there is no other work so great, so sacred, so glorious as this gospel work. Unya, naa din ha ang importante nga dunay message nga ipawali, the message of Christ's righteousness is to sound from one end of the earth to the other to prepare the way of the Lord. This is the glory of God which closes the work of the third angel. Then imo paginang padayonon sa mga last part of the second paragraph. Ang giingon diha, those who have the privilege of hearing this message and who persist in refusing to heed the warning cast away their last hope of salvation, there will be no second provision. Nganong ato maning gisgutan? Kung anitas judiciary, ang judiciary dunay department agency diha. Under na murag sa DOJ o kumasayop Department of Justice kanang gitawag og parole and probation. Unsa po'y kalainan anang parole and probation? Atong nasayran nga ang tao di ay makasasala. Kung adto ta sa justice, dili gyud pwede nga tagaan ritso condemnation without trial. Ingon na anak yun. Walay conclusion, walay decision, walay verdict mahitabo, walay pagpanghusga kon walay investigasyon. Maog yun na ang hustisya. Pero di tamatingala ron. Kay naay nakarecord sa balaang kasulatan kon ang hustisya gani ipasibog. Wala nagyoy paglaom ang tanan bisag naapas kamatuoran. Kung ipasibog ang justice. Ato nang mabasa sa Isaiah 59, versikulo 14. Ato ning lakbitan kay
13: naa ni sa mga kasimbahanan, naa po ni sa atong kagamhanan. Naa sa kagamhanan, nagkuyog ni ang kasaysayan karon sa kalibutan o sa iglesia. The church and the world united. Ingon ana makigsuunan nga supposedly sa democratic form of government wala may gitawag og sa term ani na sa article 2 section 6 sa Philippine Constitution, the separation of church and state shall be inviolable. Buti pasabot onsay kahimuan kalihukan sa simbahan lahi po nang sa gobyerno. Dili mapugos ang mga pundok sa tinuuhan kung naay mga maay balaod sa gobyerno nga ipasunod. Kay naay balaod sa gobyerno nga supak sa prinsipyo sa mga simbahan. Ato nang gisgutan makigsuunan kay nagisgut manggunta o provision. Doon na may judicial terminology ni ana. Sa espiritual, but pasabot nga ang tao, bisag nakasala, tagaan sa siya og tsansa to repent. Nga ni na ay term ana sa judiciary ka nang gitawag sirhan ni og arraignment. Og sa mga barangay level na, tagaan pa na og amicable settlement. Sa di pa na muadto sa mga trial courts, na iagi pa na og proseso nga mahimo unta na nga husay-husayo lang sa anaog diha sa mga matud pa katarungang pambarangay. Unsa na sa mga barangay? Katarungang pambarangay kanang lupon. Muagi pa na og punong barangay, katarungang pambarangay ayha pa muadto sa gitawag og adto pa na sa PNP. Dayon adto na sa prosecutor, ipasa nga to sa trial court, naa pa yung gani gitawag og Supreme Court. Gawas sa mga municipal trial court, regional trial court, naa pa yung higher court, Supreme Court, nga to sa Court of Appeal. Ang proseso, taas kayo. Pero usahay sa iglesia, Sister Honey, walay proseso. Walay proseso. Sa unsa mga pagkaagi, kanalang daang pag-disfellowship, pag-excommunicate og mga miyembro sa iglesia nga wala gani gipatawag ang maonga gitawag igsuon nga adunay matud pa subject for investigation unta pa na ayha desisyonan og excommunication. Nga di na sa tagaan o voice in the church, di sa tagaan to elect kon maghimog church officers, magpili og church officers, wa na say right. Wa na say right any participations in the church activities, church program. Wala na right. Pero siguro pwede pa siya nga konsiderahan nga mo mohatag og mga financial supports. Kana ra siguro ang dili pwedeng istrikto ni bisan kinsa, members or not members, as long as financially matters ang isuporta. But spiritual aspects lahi. Nga nung ato maningisgutan makiigsuunan, dugay magudming conversation ani nga atong interactor. Kay ang iyang pagtuo nga kung disfellowship na ka sa local church, disfellowship na po ka dito sa langit. Na ay doktrina nga iyang gisulti nga niingon daw ang mga pangulo simbahan nga kung hulog ka din sa yuta, hulog pugas langit. Gibati yun din kaayo ang kalibog o asag yun ini ang atong dalan nga maluwas ta. Muna nangutana siya unsay kalainan sa plan of salvation, redemption o ikaduhang pagbalik sa Ginoo ni Ginoong Hesus. Kay ang iyang pagtuopod nga naamanggoy pag-ampo, naapoy mga awit nga inadunggan nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus mao pa man ang paghukom. Paghukom sa mga buhi o mga minatay. Hinuon, ato yun ang i-consider. Alang nato nga nagbaton o testimony of Jesus. Kay ang atong gituuhan nga spirit prophecy, naadya ang details sa mga Bible gitawag og references. Doon ay gitawag og Bible commentary. Ang spirit prophecy, dunay Bible commentary. Ini Bible chapters, ini Bible verses, dunay Bible commentary. Kay kung dili ta mo base og Bible commentary, mag-argyog yun ta. Kay lain man tag understanding, lain man tag interpretations, labi na daghan karong Bible versions, doon na na'y mga revision, doon na na'y omission, hangto doon na nagyoy comments karon nga kining King James Version, kulangan kini. O lahi biya ang duway version, ha? 72 books biya na. Unya kinirabang Ethiopian Bible karon 88 books. Munang sometimes doon na'y mga mabati nato ng mga comments. Daghan kay nagtawag sa ato, unsa daw atong ikasulti ini, ka-comments ini. So yun ani may galam king suna, pero wa man tayong panahon, napagyugani dirigi paabot nato pagpadayo ning One Voice 20.

Metro News FM, Philippine Standard Time, 21 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. Checking in is your money, Louie, for the program Marites on Air Tuesday na, mga ka-K5. Tuesday ba or Monday? Tuesday, no, engineer? Haha, wala na akong sense of date and time. Ganun talaga siguro pag busy tayo at kahit, parang talagang nag-multitask. Anyway, mga ka-K5, welcome to the program! Maulan ngayong hapon. Ako, bawal mabasa, bawal ma-wet. Lahat ng ating mga ka-K5, mag-iingat po tayo sa daan, lalong-lalo na sa ating mga manong drivers, yung mga nasa kalsada sa oras ng ito. Ayan, sa lahat ng ating mga ka-K5 na pa-uwi pa lamang, yung mga nahihirapan sumakay, yung mga nag-overtime, yung mga ka-K5 natin na siguro may mga tinapos pa, or yung mga ka-K5 natin na nag-grocery, or kung ano man yung mga ganap nyo, or yung reasons nyo kung bakit na-late kayong umuwi. Mag-iingat, mga ka-K5. And huwag kalimutan na mag-dinner at, of course, uminom ng inyong mga food supplements sa siguradong mag-aalaga at magpoprotekta sa inyo araw-araw. Mga ka-K5, ngayong gabi, siksik na lang po tayo sa ating mga nagbabagang balita. I-recap natin ang mga balitang maring hindi niyo po naabutan mula umaga hanggang hapon. Ayan. At of course, ano ba ang latest sa showbiz world? May mga hiwalayan, may mga bago bang pag-ibig na namuo, sino na naman ang mga buntis, ano ang latest, mga ka-K5, ano ang trending, malalaman natin yan. At syempre, ang ulat ng panahon kung bakit tila not so good ang ating weather ngayon. No, grabe, talagang buhos yung ulan. Alamin din natin ang ating weather update, mga ka-K5. At syempre, mga ka-K5, huwag kakalimutan pagkatapos kumain. Ayan, you know the drill. Dapat talaga umiinom tayo ng ating mga food supplements para siguradong healthy lahat ng ating mga ka-K5 tindaan. Healthy is a wealth. Mahirap magkasakit. Mahal magkasakit, mga ka-K5. Kaya naman, sugod na po sa aming tindahan sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center at bumili na ng mga food supplements na siguradong may ROI ka. Hindi mo kailangang panghinayangan dahil ito po ang ating puhunan, ang ating kalusugan. Sa mga ka-K5 natin na naghahanap ng pangmalakasan na vitamin C, maitisin mo na yan, mga ka-K5. At kung ikaw ay laging kuyat, pagod at kulang sa tulog, all the more na kailangan mo ng mga food supplements na ito. At kung ikaw naman ay may high blood pressure or may diabetes, mga ka-K5, DDX500 po ang sagot sa problema mo. Ayan, alam naman natin, mga ka-K5, na ang DDX500 ay marami na pong natulungan. In fact, isa po ito sa aming bestseller, talagang pinipilahan dahil may mga testimonies tayo na nagpapatunay na sila po ay natulungan at nagamot ng food supplement na ito. May bonus pa dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. At sa mga ka-K5 natin na may allergies at kailangang ma-enhance ang kanilang mga memory, mga ka-K5, Clinica D3 Bio, the superfood supplement po ang sagot sa problema ninyo. Oh yes! Dahil mga ka-K5, ang Clinica D3 Bio ay nagproproduce din po ito ng happy hormones. Ayan, sa mga ka-K5 natin na kinakalimutan na wala nang I love you to, wala nang good morning, or di naman kaya ay talagang tuluyan ng hindi binayaran ng kanilang mga utang, regaluhan at palaklakin mo yan ng Clinica D3 Bio. Baka bukas, makalawa, masabi niya na ulit ang mga katagang I love you at magbabayad na ako. Yun talaga yung good news, no? Mga K5, of course, kung kayo naman ay mahilig sa kape, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang setup. Dahil nagkakape ka na, nadidetox ka pa. Muli po, lahat ng aring products available sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, located sa downtown area sa Avenida Veteranos. Malapit lamang po yan sa Divine Word Hospital. Of course, huwag kalimutan like the follow kami sa aming Facebook to know more about the products. At walang aalis, ha? Samahan si Maring Louie hanggang alas 9 and keep it here on your favorite radio station, K5 News FM, Tech Lumen 103.1.

K5 News FM Philippines Standard Time, 43 minutes past 7 o'clock mga K5. Huwag na natin patagalin pa oras na para sa ating mga nagbabagang balita. I-recap na ni Maring Louie ang mga balitang maaring hindi nyo po naabutan mula kaninang umaga hanggang hapon. And of course, ano ba ang latest sa showbiz world mga K5? Oras sa buong Pilipinas, 43 minutes past 7 o'clock mga K5. But before that, nag-dinner na ba? Bawal magpalipas ng gutom mga K5. Tandaan, mahirap magkasakit, mahirap matulog ng gutom, or mahihirapan ka talagang makatulog pag walang laman ang China. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat mga K5, kailangan uminom po tayo everyday ng ating mga food supplements para siguradong protektado at alaga tayo para hindi tayo mabilis kapitan ng mga sakit, tulad ng ubo, sipon at lagnat, lalo na ngayon ang weather mga K5. Very unpredictable. Mauran, masirak naman, grabe. Kaya ang ating mga K5 ay inaabisuhang magdala po lagi ng payong extra na damit in case no mabasa o maulanan tayo. Ito po ang ating puhunan mga K5. Mahal, magkasakit, mahirap magkasakit, kaya huwag pabayaan ang ating mga katawan at ang ating sarili. Ito na mga K5, ang ating mga balitang nakalap sa oras na ito. Dapat umanong ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit 2 empleyado lamang ang nagpapatakbo sa Cali 88 na inuugnay sa busy at sa asawa nitong si Man Scorpio. Ngunit milyon anya ang pumapasok na pera rito. Nilinaw nin ni Castro na walang pagbabawal sa pakikipagkalakalan at pamumuhunan ng Pilipinas sa China at nakikipag-ugnayan din ng bansa sa diplomatikong paraan. Ngunit, ibang usapan na umano pagdating sa West Philippine Sea. Naku, maaaring ito ang naging sagot ni Auntie Claire, no? Pagkatapos na magbatuhan ng pahayaga ang Pangulo at ang Vice Presidente, kung saan ay parehong sinasabi, no, na may interes at tila nga tayo ay umayag na para bagang binta na natin ang ating diba? Ang Pilipinas sa China mga K5. Samantala, hinatulang not guilty ng Sandigang Bayan sa kasong graft and malversation si Representative Janet Green. Kaugnay ito ng manumalya umanong pagbili ng dengue vaccine noong 2015 kung kailan siya ang nakaupong health secretary. Ako mga K5, kung matatandaan nyo, no? Talagang controversial ito dati dahil na ay madami ang I believe nung panahon na yun ay mga naapektuhan at namatay yata, no? Na mga nabakunahan. Anyway, ngayon na nga ay naglabas na ng desisyon at not guilty ang naging desisyon ng Sandigang Bayan kay Representative Janet Gary. Samantala, umapila naman o umaapila ng tulong ang mga bangus grower sa tinaguriang bangus capital ng bansa na sa Dagupan City. Nagkandamatay umano ang mga alaga nila dahil sa pabago-bagong klima. Ayan, kung papansin nyo yun mga K5, no, nung mga nakaraang araw, marami po ang mga isda na talagang nakalitaw na lang at patay na. No, at nakakalungkot dahil kawawa naman ang ating mangingisda. Samantala, mga K5, Cayetano, ikinagulat ang pag-drop ng prosecution sa 3 articles. Senator Judge Pia Cayetano, ikinagulat daw ang pag-drop ng prosecution team ng 3 sa 4 na articles of impeachment. Iminungkahi ni Cayetano sa impeachment court na bigyan ng oras ang defense para iproseso ang nangyari at mag-strategize. Ayan, at eto pa mga K5, sa 2 pagkakataon, muling sinuspindi ng Sandigang Bayan si Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay pa rin yan ng kinaharap niyang plunder at graft case na may kinalaman sa flood control scam. At
Sa ibang balita naman mga kakita, hindi raw kay Vice President Sara Duterte ang mga lupain sa Davao City na inuugnay sa kanya ng National Bureau of Investigation. Sabi ng vice, paglinlin lang daw ito lalot ayon sa NBI ay undervalued umano ang mga lupaing idiniklara ng vice sa kanyang SALN. Samantala, inatras ng prosecution ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tanging natira ang Article 2 na may kinalaman sa unexplained wealth o umano'y hindi may paliwanag na yaman ng bise. Pero pinalagan ng depensa sabay giit na hindi patas kung hindi sila mabibigyan ng parehong pagkakataon na pasinungalingan ang mga lumalabas sa korte. Sa huli naman ay pinayagan ng impeachment court ang pagbawi sa 3 articles of impeachment pero may mga kondisyon. Yan mga ka-KFM ang mga nagbabagang balita sa oras at araw na ito. Dako naman tayo sa ating balita sa showbiz world, mga ka-K5, bumangga sa concrete barrier sa Santo Tomas, Batangas, ang minamanehong kotse ng aktor na si Wawi D. Guzman. Ayan, ayon sa balita ay galing yata sa racket, no? Ang aktor at may kasama pa itong dalawa, ngunit praise God, no? Ay walang naiulat na nasawi.

talagang kailangan po natin, no, na mag park or pumagilid sa kalsada, mga kakipe. At huwag na po talaga natin pilitin pa dahil ang disgrasya hindi po talaga natin masabi at ang mas mahirap pa dyan kung makakadamay pa po tayo ng ibang tao. Tandaan, mga kakipe, isa lamang po ang ating buhay. At sa iba pang chika, mga kakipe, balibalita pa rin ngayon na maaaring hiwalay na daw si Cheese Escudero sa Senator Cheese Escudero at Heart Evangelista. Ngunit may mga kumakalat din na mga larawan kung saan ay nag-birthday ang senador at sinurpresa ito ni Heart Evangelista. Malalaman natin yan, mga KK5, sa susunod na mga araw kung ano ba talaga ang totoong status ng relasyon at ng puso ni Heart Evangelista. Ang mga chika na iyan, mga ka-K5, ay hatid po sa inyo ng Klinika Del Tarativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO. Kasi Dr. Ramil, uy, marami na po ang natulungan. Marami na ang nagamot, mga ka-K5. Magpapahuli ka pa ba kung hindi mo pa nasusubukan? This is your sign na sumugod na po sa aming tindahan para hindi ka mapaghulihan. Kahit wala ka pang sakit, mga ka-K5, tandaan na prevention is better than cure. Antayin pa ba natin na hindi na tayo healthy? Aantayin pa ba natin na may nararamdaman na tayo bago pa tayo uminom ng mga vitamins at mga food supplements? At kung ikaw naman ay may sakit na, all the more na kailangan mo talaga, mga ka-K5, ang mga food supplements na ito. Kung ang hanap mo ay pangmalakasan na vitamin C, imaitisin mo na yan, mga ka-K5. Aalagaan at poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lang.

pag-stress pa tayo, di ba, bumababa po yung ating immune sistema. At kung kayo naman ay may high blood pressure o diabetes, mga K5, DTX500 po ang perfect na food supplement para sa inyo. Marami na ang natulungan, marami na ang nagamot. Hindi lamang po ito basta chismis dahil ito po ay legit. Ang DTX500, mga K5, ay isa po sa pinipilahan at talagang mabilis maubos dahil isa po ito sa aming best seller na product. Ayan, again, sa lahat ng may high blood pressure at diabetes, DTX500 po ang perfect para sa inyo. May bonus pa ito dahil ilalayo kayo sa nakamamatay na sakit na cancer. At kung ikaw naman ay may allergies at nakakalimutin na tulad ko, kung marami ka nang nakakalimutan or worse, kinakalimutan ka na. Wala na bang nag-I love you sa'yo? Wala na bang nag-good morning? Hindi na ba maalala ang inyong mga anniversary or worst? Hindi na naaalala ang utang na loob. But charot, yung utang sa'yo dahil 5,000 lang daw, eh kaya mo na yan. Kahit thank you so much na lang. Mga K5, palaklakin mo na yan. Galing ka dito yung Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Nagpo-produce din po ito ng happy hormones. At eto naman para sa ating mga K5 na tila nalulumbay at tila kailangan ng pampainit. Gustong manumbalik at ma-extend ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang relasyon. Narito na po ang sagot sa problema mo, mga K5. More. At talagang masasabi mong happy birthday at happy new year pag mag-extend food supplement ka. Siguradong kukulangin ang isang round. Muli po, lahat ng aring mga products available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center located sa downtown area sa Avenida Veteranos. Malapit lamang po yan sa Divine Word Hospital. Of course, huwag kalimutan like at i-follow kami sa aming Facebook page. Kung may mga magbe-birthday sa inyo, ito po ang perfect na pangregalo. Dahil malapit na ang payday, isama na po ito sa ating budget at sa ating listahan. 55 minutes past 7 o'clock, mga K5, samahan si Mari hanggang alas 9. Ako na po ang bahala sa inyong playlist. Good evening, mga K5.

KFI News FM Philippine Standard Time. 26 minutes past 8 o'clock, mga ka-K-Fab. Good evening, good evening! Nakapag-dinner na ba ang ating mga ka-K-Fab? Tuesday! Martes. Let's choose to end our day na grateful, na masaya. Kung marami man tayong mga na-encounter ng mga challenges, problema, pagsubok, mga ka-K-Fab. Okay lang yan. Ganun talaga ang buhay, mga ka-K-Fab. Hindi na po natin yan ibaunin pa sa bahay. Diba? Kung na-stress ka ngayong araw, put it down, diba? May bukas pa para ayusin ang mga bagay-bagay. Bawi na lang tayo tomorrow kung siguro marami tayong hindi natapos na trabaho ngayong araw. May mga, alam niyo, may mga frustrations tayo minsan. Or maybe, diba, hindi mo nakuha yung client na gusto mo. Okay lang yan, mga ka-K5. Diba? Kasi, pag hindi daw natutuloy, ibig sabihin, may plan na, or may ibibigay si Lord sa'yo na mas okay, na mas better. Hindi lang yan sa love life applicable, mga ka-K5, diba? And may mga reason yan behind kung bakit hindi natutuloy. Maybe God is protecting you, diba? Ano yun siya? Kumbaga, pinoprotect niya tayo sa mga hindi magagandang posibleng mangyari. Ganun yun siya, mga ka-K5. And siguro, no, if we feel like parang, alam mo yun, things didn't go our way na gustuhin man natin, na parang hindi na natin makontrol yung mga bagay-bagay because hindi talaga natin makokontrol lahat, mga ka-K5, no? May mga bagay na talagang kailangan talaga nating i-surrender and let go and let God, diba, handle it. Yun yun, mga ka-K5. So if you feel na parang stuck ka or na-frustrate ka or parang you're like, what's this? Parang, alam mo yun, parang nawalan ka na ng gana or you feel empty or you feel basta lahat ng mga negative emotions na meron ka, ka-K5, i-release mo yan, let go mo yan dahil hindi yan nakakatulong, diba? Yung mga excess baggages natin, mga ka-K5, if you keep on bringing that, carrying that, mahirapan ka lang at the more na hindi ka makakausad, diba? So if I were you, surrender everything to the Lord dahil maraming mga bagay at sitwasyon na wala po tayong control. But how we will react, kung paano tayo mag-iisip at kung paano natin tatanggapin, mga ka-K5, yun, makukontrol natin yung emotion natin, yung mga sarili natin. Yeah, okay lang siguro na mainis, umiyak, manghinayang, magalit, but don't let it, consume you, mga ka-K5, okay? Kasi, that's life. Diba, mga ka-K5, hindi talaga siya perfect. And kailangan talaga alam natin sumabay ika nga sa agos ng buhay. And huwag natin hayaan na ma-stuck tayo sa isang sitwasyon or sa isang problema or sa isang bagay, lalong-lalo na sa isang tao. Diba, na alam naman natin na kailangan na natin let go. Yes! So, laban, mga ka-K5. I know, kaya mo yan. Malalampasan mo yan. Amen! And of course, ito ang pinaka-importante sa lahat, mga ka-K5. Count your blessings. Diba? Kasi, most of the time, pag marami tayong pinagdadaanan and pag masyado tayong upset, diba? Or masyado tayong down, ay hindi na natin na-appreciate yung mga bagay-bagay or yung mga blessings na meron tayo. But then again, count your blessings. Buhay ka, healthy ka, may pamilya ka, may trabaho ka. Nakakakain ka 3 beses sa isang araw. Wow, grabe naman. Alam niyo ba, mga ka-K5, na marami dyan ang wini-wish na sana meron sila ng buhay natin, lalong-lalo na yung may mga sakit. Kaya naman, don't take it for granted. Mga ka-K5, alagaan mo yung mga blessings na binigay ni Lord sa'yo. Alagaan mo ang sarili mo, lalong-lalo na ang katawan mo, mga ka-K5. Ito ang ating puhunan. Mahal magkasakit, mahirap magkasakit, kaya naman sugod na sa aming tindahan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area sa Avenida Veteranos. At bumili na po ng mga food supplements. Kung ang hanap mo ay pangmalakas na vitamin C, i-mighty-C mo na yan, mga ka-K5. Kung ikaw may high blood pressure at diabetes, DDX 500 po ang sagot sa problema mo. At kung ikaw ay mahilig sa kape, ang paborito
dito'ng kape ng bayan, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap dahil nagkakape ka na, nadidetox ka pa. GTX Coffee Mix. Eto na mga ka-K5 ang ating Showbiz 103. Nako mga ka-K5, alam nyo ba na si Will Ashley ay ilang beses nang niligawan si Mika Salamanca, pero lagi daw itong busted. Ayan, sabi ni Will, sabi ni Mika, nanligaw sa akin si Will multiple times, tapos binusted ko siya ng ilang beses, pero hindi talaga siya tumitigil. Ayun, never say never. At sa ibang chika naman mga ka-K5, Julia Barreto nagpapasalamat na hindi siya nagpakasal sa edad na 25. Binalikan ni Julia Barreto ang lumang interview kung saan sinabi niyang pangarap niyang ikasal sa edad na 25. Ang sabi niya nga ay iniisip niya lang dati is kailangan niyang mag-settle down, gusto niyang makasama kung sino man ang mahal at ang jowa niya, and grateful daw siya na hindi yon nangyari mga ka-K5. At dahil nga usap-usapan ngayon ang closeness ni Joshua at ni Julia mga ka-K5, kasi talaga naman iba ang chemistry nila. Mag-ex pero talagang kikiligin ka pa rin sa kanila at masasabi mong kilala nila ang isa't isa. Diba mga ka-K5 ka talagang wow, grabe. And yung maturity nilang dalawa, how they handle things, and basta grabe lang talagang kung may chance pa sa future na maging sila, bagay talaga sila mga ka-K5. Anyway, speaking of, alam naman natin na may jowa si Joshua Garcia at ito nga ay si Emeline Vigier. Ayan, solid pa rin at hindi nasusira ang kanilang relasyon dahil kay Julia. Walang problema sa relasyon mga ka-K5 ni Joshua Garcia kay Emeline Vigier. Ang tambalan nila ni Julia Barreto. Ayan, yun na rin daw ang ginagawa niya bago pa naman daw maging sila. So, kahit anong gawin niya, ay nagpapaka-professional lang si Joshua, diba? Hindi yun ibig sabihin na touchy siya, hindi ibig sabihin na masyado siyang sweet, or dahil mahal niya pa si Julia, ginagawa niya lang daw ang trabaho niya, mga ka-K5. And ganoon lang talaga din ang closeness nila ni Julia. But of course, hindi yun may iwas. And my God, kahit gano'ng kaganda, itong si Emeline, di ba? Feeling ko hindi yun talaga yan may iwasan na kahit papano, minsan mag-sus-hellos. Di ba? Lalong-lalo na alam mo na ex si Julia, mga ka-K5. Pero, of course, kung alam mong secured ka sa isang relasyon, in fairness, siguro kay Joshua talagang binigyan niya ng assurance ang kanyang girlfriend na si Emily na wala siyang dapat ipag-alala dito. 35 minutes past 8 o'clock, mga ka-K5. Yan ang latest sa ating Showbiz 103. Ay, eto pa, meron pang isa, mga ka-K5. McCoy De Leon, ginagawa lahat para hindi sumablay ang sustento sa kanyang anak. Abay, dapat lang at sana lahat ng mga tatay, no, na kahit hiwalay na sa kanilang mga jowa or sa kanilang partner, ay may kusa at nagsusustento sa kanilang mga anak. Sabi ni McCoy, o ni McCoy, inuuna niya daw niya masecure ang future ng anak nila, ni Elise na si Feliz. Ayan, at gusto niyang masustentuhan palagi at hindi pumalya. Aba, very good ka dyan, McCoy. At talaga naman na dapat tularan ang batang ito. 8:35 na ito na oras sa Bugo sa Pilipinas, mga ka-K5. Good evening.

0: 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: DGX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DGX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DGX Coffee Mix, ang healthy na kape. DGX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: DGX Coffee Mix.
2: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DGX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
0: DGX Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
0: na-detox ka pa,
1: mabibili sa mga butika.
0: DGX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. DGX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DGX 500 Health Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika Di Alternatibo, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA approved na mga produkto na nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, na magbibigay na naman sa inyo na mga preskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At sa mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At magandang pakikinig din sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programang Health Alert, at lalong-lalo na sa lahat ng nanonood, mga kaibigan, sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na sa mga hindi pa nakapag-like, unfollow, palike and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po, mga kaibigan, naka-DTX at Mighty C na ba ang lahat? Sa mga kabayan po natin, pagising sa umaga, nasubukan nyo na ba ang Klinika DTX Coffee Mix? At na-feel nyo na rin ang napakagandang benepisyo nito sa katawan? Kumakaibigan, subukan ng mapatunayan. Lalo-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Isang kababayan po natin na meron pong pamamaga, pananakit, kaya sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule. Pakinggan po muna natin ang kanyang testimonya.
5: Hi ma'am, magandang araw po. Anong pangalan natin, ma'am?
6: Magandang araw, Doc. Ako po si Mary Jane Fernandez.
5: Ma'am, user po kayo ng DTX 500.
6: Yes po, Doc.
5: At Mighty C.
6: Yes po.
5: Ma'am, before kayo nag-take ng DTX 500 at Mighty C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan nyo?
6: Nanamaga po yung kilikili ko po, Doc. Tapos kumikirit po yung dibdib ko. Nararamdaman ko po yun every time na nagtatrabaho ako. Kaya narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng 3 pad ng DTX 500. And nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay. At kaya

0: Tinuloy-tuloy ko po yung pag-take ko po ng DTX500 dahil doon po gumaan yung pakiramdam ko.
1: So, ibig sabihin, ma'am, nawala yung pamamaga, yung kirot sa dibdib mo after tatlong pad pa lang na pag-inom ng DTX500 herbal capsule?
0: Yes po daw.
1: So, ma'am, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng DTX500 herbal capsule na may mga karamdaman din katulad sa inyo?
0: Try nyo pong uminom ng DTX500 para naman mawala po yung kirot at kung ano man po yung nararamdaman nyo po sa inyong katawan. Kung meron man po kayong nararamdaman, lalo na po yung pamamaga at kirot po sa inyong katawan.
1: Maraming salamat, ma'am. Ano nga ulit pangalan natin?
0: Ako po, Doc, si Mary Jane Fernandez.
2: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX500 Herbal Capsule. Ang legit yan, mga kaibigan, ha? Na DTX500 Herbal Capsule, yung FDA approved, mga kaibigan, at hindi po yan yung peke na kumakalat ngayon online. Kaya makasigurado, mga kaibigan, na original ang ating mabili at maramdaman din natin ang napakagandang epekto. Puntahan ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Yan po, mga kaibigan, na kung saan meron pong pamamaga, no, sa kilikili, kumikirot na po, mga kaibigan, kaya sinubukan ang DTX500 Herbal Capsule at ang naging resulta, mga kaibigan. Biruan mo, ha, tatlong pad pa lang ang nainom. Ganyan na kaagad ang naging resulta. Yung pamamaga, pananakit at kirot natanggal dahil po sa pag-inom ng DTX500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na tutulungan kang tanggalin ang mga pananakit at pamamaga. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na mayroon na pong mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Makabayan po natin dyan na naninilaw na dahil namamaga ang atay, tumaas ang SGPT. Subukan ang DTX500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan po natin dyan, nahirap ng maglakad dahil namamaga ng mga kasukasuhan because of arthritis. Sa mga hirap na mag-ihi kasi namamaga na po ang prostate at hirap maghinga dahil namamaga po ang daanan ng hangin papunta sa baga. Ako po, mga kaibigan, subukan po ang DTX500 Herbal Capsule at Mighty C. Nagtataglay kasi ito ng napakataas na anti-inflammatory properties na tutulungan kang tanggalin ang mga pamamaga. DTX500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, mga kaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Available lang po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX500. Malala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX500.
4: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX500. Bibili sa mga butika. DTX500. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress. Sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan. Marami pang benefits sa kalusugan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, ang health information na naman na ating pag-usapan is all about histamine, makaibigan. Kasi lagi nating naririnig ang gamot na antihistamine. O, ibig sabihin, pangontra ito sa histamine. At ito ang iniinom kung nagkaka-allergy. Kaya sa araw na ito, pag-uusapan natin ang histamine at kung paano natin maisaayos ang allergies. Ang histamine, makaibigan, ang isa kaklase na kimikal na ginagawa ng immune system. Kung ang macrophage at killer T cells ang army at special force sa ating katawan, ang histamine naman parang mga bouncer sa nightclubs. Ang histamines ang nagbabantay sa katawan at hinuhuli ang mga nakakasirang substance katulad ng mga allergens o nagtitrigger sa allergy. At ang good news, kung lagi kang naka DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, hindi ka na mamumroblema sa allergy.
3: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: The moment you came across with allergens, ang immune system ay nagpapadala ng signal sa mast cell na nasa ilalim ng balat, sa ilalim ng lungs, ng ilong, mouth, intestine at lalong-lalo na sa dugo. At ang signal na ito ay nag-uutos na pakawalan na ang mast cells na hinahawakan nito na histamines. At sa paglabas pa lang ng histamine, binuboost na kaagad nito ang blood flow sa area kung saan located ang allergen. At naging dahilan ito ng pamamaga sa area na may allergy at ang ibang kimikal ng immune system ang nagre-repair sa area kung saan nagkaka-allergy. At mananatili ang histamine sa special receptors sa ating cells malapit sa lugar ng allergens. Halimbawa, ang pollen, nandyan sa ilong mo. Ang histamine ang mag-uutos sa membrane sa ilong na gumawa ng mas maraming sipon. At yan ang dahilan kung bakit kapag nagkaka-allergic rhinitis, tumutulo talaga ang sipon sa ilong. Pinapakati din ito ang ilong para masinga mo ang mga natrap na pollen sa ilong. At kung makapunta naman ang mga sipon na ito sa lalamunan, dadami naman ang plema. Kakati ang lalamunan at magsisimulang uubuhin upang mapalayas ang nakapasok na allergens. Kumakati ang mga mata, namumula. At kung sa balat naman nagkaka-allergy, namamaga at namumula ang balat. Kaya kung nararamdaman mo na lagi ang mga ito, subukang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pinapalakas kasi nito ang immune system para hindi mag-overreact sa allergen.
3: DTX 500. Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag-DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: Ang pinaka-goal sa ganitong problem, turuan mo lang ang immune system na hindi mag-overreact. Usually, ang antihistamine, iniinom ito para mahinto ang pag-release ng histamines. At according sa mga pag-aaral, ang mataas na antioxidant na mga supplements katulad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang nag-attenuates o nagpapababa sa allergic inflammatory response. At ang kagandahan, even at the onset ng primary or subsequent allergen exposure, napakalaki ang maitutulong sa mataas na level ng antioxidant sa ating katawan. Kaya kumain ng prutas at gulay at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil nagtataglay ito ng 1.3 million units ng antioxidant na nakakatulong maiwasan ang allergy.
3: DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at laging naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may ampalaya extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagbababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500,
8: ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C.
2: Napakalaking bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, especially sa allergic asthma. Namamaga ang baga at lumiliit ang daanan ng hangin dahil sa pag-a-activate ng histamine sa inflammatory response. Kaya kumain ng maraming prutas at gulay para tumaas ang antioxidant sa katawan. Dahil ang allergy, may tendency ito na lumala kapag napabayaan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para unti-unting maisaayos ang problema sa allergy. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant at detoxifying properties. Klinika DTX Coffee Mix. Simulan ang araw sa pagpapataas ng antioxidant sa katawan. Higupin every morning ang Klinika DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang antioxidant ang taglay nito na tumutulong tanggalin ang pamamaga at maiwasan ang allergy. May taglay pa ito na psyllium husk at chia seeds na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
10: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
3: DTX 500.
10: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Na sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500!
15: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
3: DTX 500.
15: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagasto sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
3: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado na legit at epektibo ang ating mabili, iwasan pong bumili online dahil marami pong kumakalat ngayon na DTX 500 na peke. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na ang ating Clinica DTX Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Ang kape na mayaman sa antioxidant na every higop mo nito. Proteksyon sa mga selula ang ating makukuha. Clinica DTX Coffee Mix. At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa mga laging pagod. Uy, sa mga kababayan natin ha, na laging nanghihina ang katawan. Actually, ang pagkapagod minsan ay normal lang ito. Lalo na kung ikaw ay nasa isang abalang pamumuhay o madalas nag-i-ehersisyo. Gayunpaman, kung nakakaramdam ka ng pagod sa lahat ng oras, ito po ang dapat bantayan. Ito ay isang tiyak na sinyalis na ang iyong katawan ay nahihirapang i-convert ang enerhiya na naibinibigay mo dito sa pagkilos. Kung pinapagana mo kasi ang iyong katawan ng pagkain at inumin na kailangan ito, at ang nararamdaman mo pa rin ay ang pagkapagod, maari itong nangangahulugan na ang iyong katawan ay kulang sa ilang micronutrients tulad ng vitamin C. Ang kahinaan at pagkapagod kasi ay kabilang sa mga sintomas ng kakulangan sa vitamin C. Kaya tiyaking nakakuha ka ng sapat na vitamin C. Uminom ng vitamin C, ang alkaline vitamin C, araw-araw. Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Mighty C ay isang alkaline-based na vitamin C na tumutulong sa biosynthesis na may kinalaman sa pag-convert ng energy na kakailanganin ng katawan. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Available lang po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang kagandahan, makaibigan, nagpapalakas pa yan ng mga buto. Tinatanggal ang acidity at nakakatulong sa puso at lalong-lalo na sa mga mata. Dahil ang alkaline na vitamin C, tumutulong itong ma-elastic ang mga ugat upang hindi madaling pumutok dahil sa pressure. Lalong-lalo na ha, sa mga may maintenance sa hypertension, may maintenance na para sa mata, may maintenance para sa cholesterol at high blood. Sabayan sa pag-inom ng Mighty C at lalong-lalo na para sa mas epektibo na kombinasyon. Isabay talaga ang Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan. At ang tamang pag-inom ng ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after or before meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At lalong-lalo na sa mga merong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang pinakamalaking benepisyo kapag sabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang inyong mga maintenance, mga kaibigan.
3: DTX 500 Health Alert!
2: At lalong-lalo na ha, sa mga kababayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 781. Doc, ano po ba gawin kapag inaatake kasi ako ng allergy? Grabe ang tulo ng sipon. Ang kate. Disturbo talaga sa araw-araw na trabaho. Ano ba ang mga bawal? Pag ganito ang nararamdaman at ano po tama pag-inom DTX 500 at Mighty C. Ay, makaibigan ha, pag ganito ang problema, especially itong allergic rhinitis, yan na nga yun yung topic natin kanina, na kapag nagka-allergy, tumutulo talaga because of histamine. Pwede kang mag-take ng antihistamine. Pero makaibigan, kahit nagtitake kayo ng antihistamine, pabalik-balik pa rin. Ang kailangang i-correct ay ang immune system mo. Kailangan lang, makaibigan, makorek ang immune system para hindi maging overreactive, no, sa mga substance, mga sukin tagapakinig. Kaya mas mainam, pag ganito na problema, iwasan mo na ang mga nagtitrigger sa allergen. Especially itong mga ano, concentrated starches. Iwasan mo na ang mga produkto sa puting harina. Iwasan po muna ang mga dairy products, no? Kaya pag ganito na problema, at kung allergy ka sa mga bagay, especially pollen, alikabok, ay mas maganda. Naka-face mask ka lagi sa mga area na maalikabok, mga kaibigan. At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang Mighty C kasi, mga kaibigan, isang natural antihistamine ito at pinapalakas ang immune system upang maiwasan ang pagka-overreactive nito at maiwasan ang pamamaga. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, may taglay ito na napakataas na anti-inflammatory properties na kailangan kapag inaatake ka ng allergy. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, available na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na kung pagising mo pa sa umaga ang iniinom mo, yung antioxidant coffee, naku po mga kaibigan, napakalaking tulong po ito sa mga laging inaatake ng allergy. Makabayan po natin dyan na laging nangangati at namumula ang balat. Sa mga kaibigan natin dyan, hirap huminga because of asthma. Sa mga kaibigan natin dyan, nagbago ang boses dahil namamaga ang sinus. Subukan nyo po ang DTX 500 Herbal Capsule. At yan po ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado, mga kaibigan ha, puntahan lang po ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang alkaline vitamin C ay 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyo nakasama ngayon ang iyong isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala. Alagaan natin ang ating katawan kasi po ito ang ating puhunan. Kaya bigyan natin ng araw-araw na proteksyon. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. God bless ating lahat, mga kaibigan. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

News FM, Kalipo 100.9, K5 News FM, Rojas City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 103.9, K5 News FM, Bacolod City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 89.3, K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1, K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3Bio!
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ng impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio!
4: Ako si Lestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa ay niya at mata na akong mabati nga. Malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
5: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500
2: para sa malinis na dugo.
6: DTX 500
2: para sa malusog na tay.
6: DTX 500
2: ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500
2: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako dahil si Zyro, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi, pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
10: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
2: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 2 na 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, madanas mong magtampo si misis?
13: Baka naman kulang lang yan sa lambing.
12: Muling patigasin,
13: pasiyahin,
12: at pahabain
13: ang gabi-gabing
12: hagik-gigan niyo ni misis.
13: Extend Food Supplement for Men.
12: Extended ang saya gabi-gabi.
13: Hindi lang basta mabilis,
12: kundi tumatagal.
13: Extend Food Supplement for Men.
12: Ang booster ng bawat gabi.
14: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
12: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Extended nationwide.
12: DTX Liniment Oil.
13: Hindi lang pamparelax,
12: hindi lang pampapawi ng stress.
13: DTX Liniment Oil.
12: Ito ay may mga ingredients na herbal
13: na pantaboy ng lamok.
12: Kaya naman,
13: hindi ka lang relax,
12: safe ka pa sa kagat ng lamok
13: na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan.
12: DTX Liniment Oil.
13: Mapapasana oil ka sa bawat bahay.
12: Relax.
13: Sarap.
12: DTX Liniment Oil.
13: Mabibili sa inyong mga suking butika
12: nationwide.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.
17: Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumusta?

my story and tried to leave you out. The most important part

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taso dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga bulika.
1: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplain D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-uwil pulling. Meaning pa ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-uwil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. Og kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Correct jud. Napod ko in diskubrehan, Dok Ramil.
6: Saman.
5: Diba kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
6: Wow.
5: Gipusan kog duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
6: Bulletproof coffee siya. No?
5: Kana.
6: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
5: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
6: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
1: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3, Sir
5: Correct.
6: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
5: Wow.
6: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, Boom, kag na. Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
5: Dili na.
6: Patay na dayon.
5: Patay,
6: meaning, dude. Dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
5: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
6: Correct.
5: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
6: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
5: Kaya.
6: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
5: Ila,
6: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
5: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang
4: akong lawas. O sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
8: Kapalit sa mga butika!
1: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao.

0: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Somewhere I have never traveled, gladly beyond any experience. Your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me, or which I cannot touch because they are too near.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes. DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500! Mabibili sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatulad sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
4: Sir, madalas mong magtampo si misis?
5: Baka naman kulang lang yan sa nambing.
4: Muling patigasin, pasiyahin, at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan yun ni misis. Extend Food Supplement for Men. Extended ang saya gabi-gabi. Hindi lang basta mabilis, kundi tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Ang booster ng bawat gabi.
6: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
4: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika. Extended nationwide.
7: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. Clinica Sport Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahata gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: kampyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DJX 500 Health Alert.
2: Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DJX 500 Health Alert.
3: Welcome na naman sa programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination, at lalong-lalo na sa ating Antioxidant Coffee, ang ating Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Muli, nagbabalik ba kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para maghahatid na naman ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na po mga kaibigan, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117, 0919-0028117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating pong programa. Lalong-lalo na po mga kaibigan, magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa ating mga impormasyon patungkol sa ating pong kalusugan. Kasi nga po mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan protektado ang ating katawan araw-araw.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Alam nyo ba mga kaibigan, na nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang antioxidant na makukuha sa mga tanim ay nagpapalabas ng mga pesticides. At yan ang dahilan kung bakit ang non-organic na mga gulay after 3 days ay kailangan ulit mag-spray ng pesticides dahil kinakain ulit ito ng mga insekto. Ang ibig sabihin, kapag naka-antioxidant supplement ka or mahilig ka sa mga prutas at gulay, napapalabas ang mga toxin sa katawan gaya ng mga pesticides. Kaya huwag kalimutang uminom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, at Mighty C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang isang topiko na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano pangalagaan ang ating katawan. At lalong-lalo na, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dagdag benepisyo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isa sa mga karamdaman na makukuha kapag kulang ka sa antioxidant ay ang brain degeneration causing Alzheimer's at Parkinson's disease. At ang mahirap kapag meron ka na nito ay hindi na ito magagamot at patuloy ang progressions. So ang pinaka the best na option ay kumain ng gulay at prutas. Maraming klase na gulay, huwag pabalik-balik ang isang putahi para mapuno ng antioxidant ang katawan. At kung minsan lang makakain ng gulay at prutas, nako, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka na ang kampiyon na kombinasyon dahil nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidants.
2: DTX 500. Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
0: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang magmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX

0: powerful antioxidant ng DTX 500 herbal capsule na flavonoids, pinoli compounds at polyphenols ang naglilinis sa lahat ng free radicals na nakatago sa katawan. Ang reactive oxygen species at reactive nitrogen species na siyang dahilan ng oxidative stress ang hinahanting ng DTX 500 herbal capsule at pinupuksa para hindi makapagbigay pinsala sa mga selula sa ating katawan, lalo na sa mga tissues at ating mga vital organs. At of course, sa ating utak. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay napakainam upang maiwasan ang mga karamdaman. Dahil ang DTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang labanan ang pinsalang dulot ng free radicals.
1: DTX 500.
2: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, sis at tumor ko.
1: DTX 500.
3: Bibili sa mga buti.
1: DTX 500.
3: DTX 500.
1: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C.
0: At ayon pa nga sa dagdag na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang kakulangan ng antioxidant dahil hindi ka kumakain ng prutas at gulay ay bumibilis ang pagtanda ng isang tao, lalo na kapag puro pa kontra sa katawan ang paboritong pagkain. Yung mga kaklase mo noon, bata pa tingnan kaysa sayo. Ibig sabihin, kulang ka sa antioxidants. Inom ka talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil mayaman ito sa antioxidant na nagpapabata ng kutis, naglilinis ng mga organs at pumoprotekta sa mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na Vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline, Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
0: Now, punta tayo sa utak. Balikan natin ang utak. Ang laging pananakit ng ulo. O, take note ha, lalong-lalo na itong migraine ang isa sa palatandaan na mataas ang oxidants sa iyong utak. Ito ang cause ng oxidative stress at dahilan ng migraine. Ang pagkain ng matatamis, pagpupuyat, kulang sa pahinga ang utak ang ilan sa mga nagtitrigger sa migraine dahil ang mga ito ay nagpapataas din ng oxidative stress. Kaya kung matagal ka nang nagtitiis sa migraine, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Yan makaibigan ang epekto ng kakulangan ng antioxidant sa ating utak. Pero dapat nating tandaan na meron pa tayong 5 main organs na hindi tayo mabubuhay kapag wala ang mga ito. Kaya dapat nating protektahan, lalong-lalo na ang ating puso, ang ating liver, ang ating kidney, at lalong-lalo na ang ating baga. Mga organs kasi na ito ay mataas ang demand ng oxygen consumption. Kaya number one target sila ng oxidative stress dahil sila ang may mga pinakamaraming trabaho. So more oxygen consumption is

0: or radical species ang maproduce. Meaning, sila ang unang target ng oxidative stress. Kaya tulungan natin ang mga organs na ito dahil yan ang sekreto para mabuhay pa ng mas matagal. Take Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihin ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
0: At biruin nyo mga kaibigan, ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule is 14 pesos lang ang SRP. May protection ka na. Saan ka ngayon makakakita ng health investments na 14 pesos lang at binibigyan na ng protection ang 5 main organs? Kung ating susumahin, 14 divided by 5 equals 2.8 centavos lang ang gagastusin mo per organs. Pero kung dalhin ka sa hospital dahil nasira ang isa sa mga organs, malaki ang gastos. Kaya ngayon pa lang, protektahan na ang mga organs sa katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
0: At lalong-lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan na inumin araw-araw. Dito ka na sa healthy coffee. Dito ka na sa antioxidant coffee, ang kape na naglilinis ng katawan. Dahil makaibigan, ito ay may tagline ng pinakamataas na antioxidant na makukuha sa desugared sugarcane. At dinagdagan pa ito ng ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. May taglay pa ito makaibigan na psyllium husk at chia seeds na nagpapaliit ng tiyan at nagpapalabas ng mga toxin. Kaya sa mga constipated tiyan, sa mga hirap dumumi, sa mga laging bloated at merong gastrointestinal problem, merong ulcer, ito ang kape ang para sa iyo. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. GX500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. GX500.
5: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
1: DTX 500.
5: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
8: At sa Panginoon.
7: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
10: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
10: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500, health alert.
0: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa ating Klinika DTX Coffee Mix. Yan po ang mga original, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Klinika D Alternativo Medicina. Para po maiwasang mapeke, para po mga kaibigan, makasigurado na original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, dahil napakarami pong peke ang kumakalat ngayon online, mga kaibigan. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Ay, nakapagkape na ba ang lahat? Nakahigop na ba kayo mga kaibigan ng ating Klinika DTX Coffee Mix, na kung saan kapag ito ang hinihigop mo pagising sa umaga, ay mararamdaman mo talaga ang detoxifying properties. Kasi sa ilang oras pa lang ay makakadumi ka talaga kapag nakainom ka ng Clinica DTX Coffee Mix. Kaya sa mga constipated dyan, laging bloated, dighay ng dighay, mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert!
0: At lalong-lalo po mga kaibigan, pag-usapan muna natin ang dagdag benepisyo na maibibigay po ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo ba mga kaibigan, kapag naka Mighty C alkaline vitamin C ka araw-araw, maiiwasan ang sipon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Ang ubo at pagbahing ay makukuha sa maraming lugar. Pagluluha ng mga mata o sakit ng ulo ay mga hindi kanais-nais na sintomas ng sipon. Simulan ang pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw upang maiwasan ang sakit, lalo na ang sipon. Dahil ang katawan ay walang kakayanan makapag-imbak ng vitamin C sapagkat ito ay kadalasang napapasama sa ihi at nanatili lamang sa ating katawan sa maikling oras. At hindi tayo makakakuha ng sapat na vitamin C mula sa ating pagkain dahil sa ating abalang mga schedule. Ang isang paraan upang makakuha ng sapat na dami ng vitamin C ay sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C na gawa sa natural vitamin C na nasa alkaline na formula. Okay lang inumin kahit walang laman ang tiyan dahil hindi ito acidic. Labanan ng sipon ngayong tag-ulan, uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. At ang kagandahan makaibigan, kapag naka-Mighty C ka araw-araw, hindi lang ang sipon ang maiiwasan. Hindi lang yung pananakit ng ulo ang maiiwasan. Maiiwasan pa ang stroke, maiiwasan pa ang cardiovascular problem, at maiiwasan ang panglalabo ng mata. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination kapag ito ay pinagsama. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert! Mighty C, the alkaline vitamin C, panglaban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica D Alternativo Medicina Products, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert!
1: DTX 500 Health Alert!
0: At magandang pakikinig ha sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na daily makaibigan, live po yan para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At sa pagpatuloy sa ating programa makaibigan, sasagutin muna natin ang inyong mga katanungan. Lalong-lalo na galing po kay 682, salamat po talaga Doc sa DTX 500 na wala po yung pamamaga ng kasukasuhan ng tatay ko. Effective po talaga. Uy, gano'n talaga makaibigan ang epekto ng superior antioxidant combination. O ang phenolic compound, ang polyphenols makaibigan na makukuha sa DTX 500. Nakakatulong kasi yan kapag inflammation ang ating pag-uusapan. dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong sa makabayan po natin na meron pong pamamaga sa loob at labas ng katawan. Especially itong arthritis. No? At lagi natin ina-advise ha, kapag ina-atake ng arthritis, iwasan po talaga itong tinatawag natin mga pro-inflammatory na mga pagkain. Mga pagkain na pag kinain mo ay mas lalong namamaga ang mga mayroong pamamaga. Yun ang problema, no? Ibig sabihin, pro-inflammatory. Halimbawa, namumula na yung tuhod mo. Pagkain mo niya ng manok, kain mo ng baboy, pagkain mo ng baka or madugo na isda, mas lalo talaga yung mamaga. Dahil po, makaibigan, matataas ang purine content nito na kung saan yun po ang mas lalong nagpapamaga sa mga namamagang parte ng katawan. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong lalo na ha, pag gouty arthritis ang ating pag-usapan, isabay mo talaga DTX 500 at Mighty C. Dahil po ang Mighty C, alkaline vitamin C ito, tinatanggal niya ang sobrang acidic o acid sa dugo na siyang dahilan kung bakit namamaga at nananakit, mga kaibigan, ang mga kasukasuhan. Sabayan nyo talaga ng hot foot bath. Pakulo ka ng luya, sambong at saka asin. Pagkatapos tamang-tamang kainitan, lagay mo sa balde, babad mo yung paa mo. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na meron pong mga pamamaga. At even sinusitis, asthma, makaibigan, prostate problem, natutulungan kasi klase din po yan ng mga pamamaga. Kaya natutulungan sa napakataas na anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 at Mighty C. Tamang pag-inom, makaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal na ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw, para protektado ang ating mga main organs, at para protektado ang ating mga selula. Dahil ang 1.3 million scale ng antioxidant na makukuha, makaibigan, sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang pumuprotekta sa mga selula at para matapon ito sa katawan at maiwasan ang oxidation, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makuha natin ang optimum health, lagi nating tandaan na ang pagtulog ay kailangan. Tubig ay kailangan din, at lalong-lalo na ang exercise kasama ang healthy lifestyle o healthy diet. God bless sa ating lahat, makaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Test mo ito, isang BHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mahali sa mga butika. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
11: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Oras! sa K5 News at Philippine Standard Time, alas 4:30.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
14: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

The Mobile Morning Pilipinas. Mabing aga Sir Visayas, mabing aga Metro Tacloban, Sangkay. Kumusta ka na? Welcome. Hiningan itong tiramdan, balitang K5 sa umaga. Ayun ang adlaw pizza. Pero nakita, katurusin na. O, hindi na maiha. Bisperas na. pizza katurusin na. Hininga bulan itong October, 2026. Thank God it's Wednesday. Waray lasab tat simana. Merkules na naman. Merkules na. Buwas Webes. Sunod nga adlaw. Birnes na naman, Sangkay. Purbida, malak sila. malak sila, tanlaw ka, K5. Kumusta? Oh, welcome. Hindi ka doon programa. Balitang K5 sa umaga. Kaupod ni mo ang malaging hapon. K5 Oxemer. Alas 4:30, kutob kita alas 6. Sinon aga, kinada Lunes, nga dahil doon Birnes. Din hila yung paborito kang kampiyon ng estasyon K5 News FM Tacloban. Hey, mga radio. Mababatihan niyo 103.1. Iyo mga radio. FM band, no? 103.1 nga radio dial or radio frequency, mga ka-K5. While live gihapon kita, aton social media platforms, Meta, Facebook, ano nga, YouTube. May napag na YouTube ngayong February, no? Tama, live lang gihapon kita sa kay. Paki-subscribe po. Oh, ito namon na YouTube channel. I-search mo lang dito itong at K5 Tacloban. Magawas na lang itong mga ka-K5, ano? Kay bag-ula ini nga aton YouTube, pero pala ini ka bulan mga ka-K5, ano? So, pero Facebook, kung waray ka pa maka-follow, i-follow ito namon official Facebook page. K5 News FM Tacloban, may digital, ha? O, may digital nga naka... may dugtong mga ka-K5. Okay, ha? Oh, sige. Oh, gising na kuno tayo. Mata na kaya tikaga na. Oh, may klase na, may opisina, may trabaho. Mga K5, labot naman good luck on may dani mo importante nga lakat nila o sino may dani mo masuol. Ano pa lang ang masuol ng K5 Ogs? O may na masuol imo siki. Maulol imo, kani ka makaka sulod din at imo trabaho sang kaya. Ano yung musiki, ano? Makuray man ko nito kung baga di ka makakalakat hintuhay. O bangin na nakakaongkahin kontra. Ano yung mubaga arthritis. Ha? Pero ay ka pa nakaka-K5, ha? May nakita DTX 500. The superior antioxidant, ano? Ini nga itong supplement. Pag ininom lang itong DTX 500, the Clinica D3 Bio. Ang itong superfood supplement sang kaya. Para hindi nga itong mga kabugtuan. Adi, permila ko no ka-K5 Oxemer na atakartakon arthritis. Sige, DTX 500 mo lang yan, Sangkay. Alas 4:35 na, kumusta? Hatun mga ka-K5 nila, nag-ano ka na? Tapos ka na ba magkape? Anong klaseng kape na imo giniinom, adlaw-adlaw, Sangkay? Ini ba mga imo giniinom, adlaw-adlaw nga kape? Nagsisigurado, ano, nga naigin papabilin, ha, normal, ito na itong blood pressure. Itong imo ba kinahihiligan nga kape? Magsisigurado, ano, nga dire mahitaas itong imo blood sugar. Diba, kay may na mga kape nga magtamis ka-K5, ano? May na mga kape nga aton mapapalit sa mga tindahan nga imbis nga itaton labaga panuyuan nga mapainit ba aton sigmura kinadaaga, mapasuan itong aton tiyan, mga K5, nahataas lugot at BP, no? Nahataas lugot aton sugar. So delikado, mga K5, iti mo ba giniinom nga kape dire, magsigurado nga dire kalugod magiging nervyoso or magiging nervyosa, mga ka-K5, ano? Ito na yung ba giniinom nga kape and detox coffee ba ini? O may kapas i-detoxify, ano? Itong imulawas. Kung di rin sugan hininga kape, sangkay itong mga benepisyo kay mo panlawas. Papakilala ko ha iyo't amon DTX Coffee Mix. Yun! Ada na katandaan, hininga ito na herbal, healthy coffee, DTX Coffee Mix. Nagkapi ka na. O, na-detox ka pa. Kanina, hidok June Alcizar, before kita sumulod datong programa,
gini-explicar niya, no? Iton mga health benefits. So, mag-upay nga mga benepisyo, hindi nga aton mga produkto sangkay, especially aton DTX nga kape. Iton DTX nga kape, minutos pala, after ni mo uminom hini, ma-feel mo na, no? Aabaton mo na iton na iya epekto. Sangkay, iton iya rinatawag nga detoxifying properties. Iton DTX nga kape, no? Iton epekto hini, pero pala ka minutos, kahumani mo uminom, baga maghihinig ka, iban ka na. Sangkay, no? So, salit mo pa ini mga constipated dida. Mamaiha ka or makuray ka baga makapupo. Mga K5 ano? So DTX coffee mix adlaw-adlaw. Amoy ni hata ng DTX sa kape. Herbal coffee, healthy coffee. Ay ka baraka kay ka K5 Oxymer, sobra na kita tulo ka tuig buyag. O nga DTX coffee mix din aton adlaw-adlaw iniinom nga kape. Ha? Balitang K5 sa umaga. Alright, let's go to 38. So na, galing kita at mga napa-shoutout ni Armando Adlawan. Good morning, sir. Hey, Sir Lon Loigo. Good morning, K5 Ogs. Hi, Daday Inciso. Good morning, sir. Kapinakuno kita. Shoutout itong katanan nga namamati. Shoutout gihapon. Itong mga taga San Vicente Dulag. Ang shoutout kan man Alma Anyano. Oh, salamat ko, sir. Ito na yung pagbasa. God bless itong imo permi programa. Oh, sige, salamat, K5 Daday Inciso. Ang mga taga San Vicente, itong Dulag Leyte. Hey, Illuminada Daga Abirilia. Good morning, K5 Oxymer. Hey, Kuya J. Mingote. Good morning, K5 Oxymer. Shout out ha imo. Hey, Rizaldi Manu Perez. Good morning, Konsehal Ox. Aligi hapon ni Edwin Loxo Dabia. Mapay nga aga balitang K5 sa umaga with K5 Oxymer. Mapag-greet ako to Siren Pakaanas. O, habasay summer. Damot mga pakaanas si dahabasay, you know. O, may nako hindi mga ka-batchmate handa college ng mga pakaanas. O, happy birthday ko nung haimo. Hinigod nga adlaw, October 14. 2026. God bless you always. Greetings from Edwin Loxon Abia. Iton ba sa Isamar? Damo ko nung salamat. Hindi mo pagbasa. K5 Oxymer. Happy Wednesday to you today. Good health and God bless. Ayong kalaba, permit kan sangkay Edwin Abia message. Ano? Ito yung comment kinada adlaw. Hey, Gemma Lokar. Lokar ba ni? Good morning ko nung K5 Oxymer. God bless po. Tristan Gulay, maupay nga aga ka K5 Oxymer. Hiti Soy Ilardo, good morning idol. Pagkapinakita or kapikita. Ayun. Hey Anasita Dakana Hernandez, good morning K5 Oxymer. Watching from Utap. Oy, good morning mga taga Utap. Ano? Manawataw family din na Utap. Akong mga kasangkayan. Hira Sir Long and Sir Rex Manawataw. Ano? Maupay nga malipayon nga pagpamati ha iyo. Mga suki naton Losa family din ha utap gihapon Losa family ngan kan Ate Gina Conde. Ate Gina, good morning ha imo Conde family, ano, kumusta? Alas 4:30 na, sige. Good morning gihapon haton mga K5, especially diha may taklab ang public market haton na suki ang mga vendors. Oh, mga adlaw-adlaw nagsusubaybay hining atong programa or sino hinihimo nimong alarm. Oo, alarm clock iton atong programa kay iton iba kasagaran manggod. Mga ka-K5, amot ginihimo ini nga alarm, amot baga sinyalis na para bumuhat na kono, tigang itong higdaan, ka-K5 Ogs. Ngantikangan itong mga trabahoon, ano, hapan ni Malay. Good morning, mga nanay, tatay, dida. Nga, adin ang angandaman na itong mga arandamon, kinadaaga, no, labinat balunon itong mga kabataan, mga estudyante. Maging ni Mr. Balodon nga tuha trabaho, ni Mrs. Nga ano lang ida nga mga arandamon sangkay, ha? So, siguraduhan niyo nga itiyo mga surudlan itong tubig, puno, ha? O, nag-inuran ka kulop, makusog itong uran din at nakloban ka kakulop, hankulop, baga nag-iha nga ni ka K5, sana, ano, baga na, nagdadahom akong puno yan at iyong mga surudlan itong tubig. Ha? O, tuod kita, hansag doon ito na itong presidente, nga palit itong baldi.
diri man maraot ano practical nga istoryahon nga istorya diri maraot ano nga sagdon nga magbalid kitan balde kay yun tungod dito na malala ano mga K5 ano so, I mean tungod dito posible o posible nga grabe nga epekto iton super El Nino maka-experience sa kitan katmara sangkay ano diri pa man yan ha kaya di baga ginuran-uran pa man kita bangin ha mga masunod nga bulan forecast ini hiton pag-asa mga K5 ano nga kutob next year iton posible nga aton ma-experiencehan nga grabe nga epekto iton super El Nino aba sangkay ayaw la pag marauta iton baga pahayag it presidente pero you know ako naintindi ako kay may da talaga diri nalilipay iton administrasyon niya na it's normal normal ito yung reaksyon baga man hihimiyos ka itong presidente niya sagdon nga palit kamot balde normal lang irespeto ko ito yung mga opinion ano pero ha po positibo nga side mga K5 talaga practical ha practical la practically speaking sipa in tama manggod magpalit kita at balde nga hindi rin la balde kay February may dakong incend nga ini nga ni nga mga drum mga K5 ito nga mga drum nga iyo kinikita ha social edit at amon live dito ito ha Marikina City o dito ha Marikina sangkay mahumanlaan naging ano ini mahumanlaan kang presidente Marcos Bagatugon hiton publiko o mahiunong hiton posible nga epekto hiton El Nino phenomenon ano baga pag magpalitin balde ngan umuran nga miigsalud niyo para may niyo stuck iton tubig o dito ha Marikina ito sangkay nga iyo kinikita at live naton yun ha mga drum nag-provide kakay Ito, I think si city government ano LGU ito Marikina nga may dalawat pirang mga residente nga nagpalitin mga drum no iimbakan ini hiton na tubig sangkay oo so yun baga hayra baga paghubad ha naging pahayag iton pangulo baga ira gin himo nga positibo nga diri la balde drum pa anira pinan malit ano kay balde pero man la ito sangkay kagalon iton sulod or kalitro iton sulod kun ko kumpara ni mo drum nga talaga amot baga maupay good ano amo good iton maupay nga imbakan sa ringin Tagalog ano tirukan hin tubig sangkay kay mamayda mo nga ni ito magkaduha or lima okay na yan. Makakakuan na ito. Mga K5 ano, hiton pira ka adlaw nga tubig nga iyon na kukonsumo sangkay. So yun, sige. New de la Tema. Good morning ano K5 Oxymer. Shoutout ako hiton mga Malati family ngan Peñalosa family. Dida ha Sitio Kalbang Basay Samar damo ko nang salamat itong pagbasa ngan happy Wednesday. Oh ngan happy watching from Tinaguan or yes Tinaugan. Tinaugan Basay Samar. Tikang ini nga mensahe kan Edwin Malati o ginbaligtad niya at iyang aran ni Edwin Malati kay didit iya Facebook. Ito nakarehistro is New de la Tima. Alright, sige. Amo ito, kay February, pakikuan at aton na yun. So, amo ito mga kay Feb, ano? At akong advice, mas palit kita hini nga mga drum, mga kay Feb. May kamahalan hini, ano? Kay di na kantidad inihin, I think, sering ko kakulop, almost 2,000. O sobra pangani, mga kay Feb, ano? So, tirukan naton na sangkay. Kung nuray ta ipapalit good hin bugos, yan na pala, pagkuhan na kita, pagtirok-tirok na kita, no? Kada sweldo naton, kung nasweldo ka kinsinas katapusan, ma-slice ka dat im sweldo, hin pera ka porisyento. Iparalit ni mo hininga drum, mga ka-K5, ano? Ay, pagtigda, pwede ka ito dito ka na pumalit itong Disyembre, kaya para bagay na mabunat imo PBB, mabunat imo 13-month pay, mabunat imo Christmas bonus, mabunat imo ano pa nga mga bonus dida. Okay, fine. Pero kung maray, kung bungot ma. Kung bungot la.
Wala na lang ito na tiroke. Baga silupin. Ayaw liwatit sako. Sir Ken Hinakay, pareog, sunsihal, pakishoutout po kan Fritz Anyosa. Oy, good morning, Sir Ken Hinakay. Hinakay family di hamay North Hill Arbor. Agot mga ka-KFM ng hapon nila, kanda Manusiliso Gavan. Kanda, yun eh, Kuya Dundoy. Kuya Dundoy Kaliwan, ano, ang taas laki, wapo. O, akong liwat baga sangkay, di diha Northern Barangay, ano? O, sige, good morning kahapon. Kakulop na kantukan Kuya Jigo Alcaraz sa Papay Resort, ano? Kay birthday ni Kuya Jigs. mga ka-K5, oo. Happy birthday ha imo, Kuya Jigs, ha? Shoutout nila kanda Ati Daday, ano? Kanda Kuya Jewel, kanda Ati Vicky. Hiton mga adaha papaya, ano? Mga parupangisda. O, nga dah may papaya resort. Good morning ha iyo. Yeah. Okay, sige. Ha, mga nagbe-birthday na ha. Sige, atin na akong halad nga birthday song para ha iyo. Naghuhulat na ta akong sunger. Kay timprano pahiya nga nagmata. Permanente ni na dungan hita akong pagmata. Kay manunukot pa ko nuhiya ni Runian. Baga pang labnag. O, damot iya srokton pa. Sige, kantahiya na. Isang kay! Happy birthday! Yeah.

0: Ayun, happy birthday ha, mga nagbe-birthday ng adlaw, October 14, 2026. Saan kayo, dagan ka pa untan mo ang pangipadlawas, dapat pang birthday day mo i-celebrate, ngan, dapat pang grasya at iyon naman makarawat, kagay-bay. Happy birthday! Oh, ganda! Ay, pag-iro, pag-ininom, ha?
1: Happy birthday to you.
0: Alang sa langan, hindi ko nung kakaipay, Fox, mag-tagay. Ang inbabawalan, babalik ito, happy birthday, hay mo. Oh, ikaw nga, nagbe-birthday ng adlaw. Happy birthday. May dala lang ngayon kita 72 days ha, before Pasko. Oo, 72 days na lang ngayon mga kakaifive og sa itong Pasko. Waray la sabta. Waray la sabta, sugad-sugad itong impeachment trial no ni VP Sara Duterte nga sobra na ngayon ni Bulan, 39 days na ang kanan kakulop. Sahid ng hikalasan na mga kakaifay ba no? Tungkol itong pag-withdraw itong prosecution. Hantulo, ano? Tulong mga articles of impeachment. Kakaifay ba no? Baga ma-focus yan na itong prosecution. Ganit itong unexplained wealth o ni VP Sara Duterte. Ano ni kalasan mga kakaifay ba no? But you know, taktika, strategy. Hiton mga hiton na aadit prosecution mga kakaifay ba no, kay mga banggitan nga mga lawyers manggo didon aada mga kakaifay ngan yon sing pa kuan ini bagad debate ini hin mga brilliant minds kakaifay salit yun nga sirin ko pa damon bagitan hikalasan hiton pag withdraw no han tulong nga articles of impeachment nga nag-focus nila nga dihiton unexplained wealth ni VP Sara Duterte. Even defense and defense team ano talagang nahikalasan hira mga kakaifab gan pira nga mga senador si Senator Alan Peter Cayetano magbugtong Cayetano. mamalipong liwat ano mga kakaifab kaya no kaya iyon aadil lugod nga gin-withdraw na ang pira nga articles of impeachment tulo o haupat nga articles of impeachment sa libali uusan na layan natin sa salin nga pag mga kakaifab nga ipapadayon ano sangkay. Ang panawagan hadto hanuna wala ito ko ng mga saysay ito nga mga akusasyon against VP Sara Duterte but then yan ha gintanggal gin-withdraw itong tulong articles of impeachment itong iba naman itong mga ugop nga itong mga Duterte na sinig ayaw anong kadiri nila pagpadayunan. Anong kadiri pagpadayunan ipadayon ito nga tulong katanan kaya adina na oh na nahugawan na itong ngaran no na dumitan na ito na ngaran natong vice presidente. Pagkasugan ito at ira, baga panawagan niya na mga K-5. But yun, agrihan ini hiton na mga senador, kung muna tindog as senator judges, hiton impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ngan, ayun, ma-resume ini, I think next month pa, November. Sangkay, ano? Ngadihiton hininga nga unexplained wealth hiton na aton vice presidente mga kakaifibes. So kitaon naton kay iton both ni pasabot itaton lalauman magmamalaksi ini mapapaspas madidesisyonan ini dayon mga kakaifibes ano iton nga ininga nga impeachment trial kan VP Sara Duterte kay uusa naman lang artikulo iton pag tratataron didto mga kakaifibes ma-focus naman lang itong unexplained wealth itong aton vice presidente. Salit, karuyagsin yun, malilesen, ano, kakaifive, itong mga adlaw. Diba, answering hantong, most probably, abton inihin 90 days, 90 días. Pero, yun nga, tungkod kay gin-withdraw na ang tulong impeachment, articles of impeachment, mga K-5. So, magiging malaksi ini. Possibly, no? Possibly, by next month, bangin na ini desisyonan mga K-5, ano? Ngan, I'm so excited. Balita ko, ano na lahat matatabuhan ng mga kagay-five. Anyway, abangan natin. Kaya mo yan na itong himangrawon na ngayon online, labi na mga kagay-five. Ano? Mahiunong itong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Alright, Hiidon or Inaba, good morning kagay-five. Ogsimer, always watching and listening from Basay Samar. Hi Julius Clarkson, shout out ko no. Kandindi, matana, kay magtutuon ka pa. Oh, Michael Saladhay, tagi ko na ako imo number kuya, hi Julius Ine. Messenger na lang, oo. Facebook na lang, ano, kay Dana, hindi rin available ako na contact cellphone, ano. Ade ako, baga, messenger makukontak. Kasi search mo lang akong nga rin, ano. Mama-appear ito, sang kay Julius. Alright, hey, Mavil Gacha, good morning, hi mo ka K5 Mavil. Di rin ako nuhi nakaka-tune in kay na-attender hiya permit Aurora. Okay lang yan, Mavil, ano. Wala yung problema. Oo, na-attender ko nuhi ya permihiton Aurora di Dahaira. Wala yung problema, K5 Mavil. Sige. Humanalaan na ito, ano. At least, bagasing pa... maupay ito, maupay. JP Casal, good morning. Rodolfo Vlog, maupay nga pagpamatig ihapon, ano? Sugod bankan, Kuya Kitot Ilasyon, dida may LNSCHI, Lawaan, Eastern Samar. Good morning, ano? Hantun mga ka-K5 dida. Anay ha, kay... Sige, kakay-five Ogs, ano ba natin mga balita yan na mga kakay-five? Hisero well, di pa available kakay-five Ray. Oo, para atin weather update. Sangkay, sige daw, i-check anay natin ito na atin magiging lakat itong panahon. Yan na nga adlaw ito na Merkules. Ay pag inuran kay Tiuli Akiana kay Sisyunnam. Hey. ITCC ha, enter tropical convergence zone mga K5. It makaka-apekto ha Visayas and Mindanao. Ayun, so malinit pag-asa. Bugos nga Visayas ngan Mindanao apektado kita hiton ITCC, no? Enter tropical convergence zone. Mga K5, sireng hiton pag-asa. Magiging maupay itong panahon pero sangkay. Tungod dito ang ITCC, laong man naton itong mga pag-uran. So usually din niya aton, kada kulup, diri gudlaan yano nga uran, kundi ang mga bubunok good, ano? Baga maupay ni, at least sing pa diri sugad hit ibang mga rehiyon, sugad hari junto, o nga to hamay Cagayan, ano? Ha, Isabela, kakaifab, dito nagmamamara hera dito, waray bibisita hapahin uran. Din niya aton, baga moro upay pa kay inuran-uran pa kita, no? So ITCC, iton makaka-apekto lang ha, bugos nga Visayas ngan Mindanao. Ha, Ilocos Region, Cordillera, Admissive Region, Cagayan Valley, Northeasterly Wind Flow. Ayun makaka-apekto, sangkay, kragagsignon, mapasok nga panahon. Masira ka panahon, ito nga ma-experiensyahan nga to. Ha, Metro Manila, nga nabibilin pa nga para dit Luzon, lauman ito maupay, mapasok nga panahon. Pero siring itong pag-asa, tungod itong local thunderstorm, posible maka-experiensyahin mga pag-uran. Amoy ni datong weather update, yun ang adlaw itong Merkules, mga ka-K5. Sumalain ni itong pag-asa. Okay, sige. Ano ba't mga balita yan ang ka-K5 Ongs? Nga di kita taton mga balita, haaton balita lokal. Mga ka-K5, i-check anay naton kay Didi Hasamar, ka-K5 Ray. Nanhatag, ano? Good news, mga ka-K5, kay Maida Subramil. 1,401 ng mga estudyante ha Samar nakakarawat inihintag sa ISMIL, ano, ng educational assistance tikang hitong DSWD. So pinangunahan mismo ni Secretary Gatchalian hitong DSWD, no, sa ISMIL ini nga educational assistance tikang hitong DSWD. Napakaswerte at mga estudyante. importante mga kabataan, ano? Kay Damo na yan at mga scholarship program or yes, mga educational assistance nga ginpapahunob iton na gobyerno, no? Tikang ha-national or even ha-local. Mga LGU, may mga LGU. So gadit amon, dohalawaan, may danamon LEAP program, ano? Para mga estudyante, kaka-E5. Nga napakadako, ngaungkod talaga nga bullying nga dihiton mga kabataan, ano? Nga mga nag-i-studio. So maswerte ka mo, kaya akong namon time, di pa ka nagsugod kalagas. Pero namon time, saan kay, bibihira la. Bibihira la ining mga educational assistance, ining mga scholarship program, saan kay, bibihira la ito. So yan na, baga nag-singin aton termino din, hinaguhurak na ini yan sangkay, ha? Aada na lang talaga't estudyante kung magtutuhay o dirit pag-eskwela. Kaya syempre, may dahil mga gin-maintain nga grado. O kung binipisaryo ka, for example, no, sa nga scholarship program, kaka-K5, dire ito karayang sinyon nga bisan ka na di magtuhay pag-eskwela, bis ka na mag-inawan, mag-inabsinon, apil ka lagi hap, ibubulig ka lagi hap ito. May dito gini-maintain, kaya pag-uri man liwat ito. Kaka-K5, ano, hindi ka baga parang ito at pag-disiplina gihapon ito ang estudyante at kabataan. Salit, singabutan niyo yung mga programa, kaka-K5 ito aton gobyerno, para makatangpos kita at pag-eskwela. Makatangpos at pag-eskwela, makatrabaho kita, hinmaupay, makabulig kita aton mga kag-anak. Ano? Mabagay masuklian naton at mga sakripisyo naton mga kag-anak hantime nga nag-eskwela kita mga kaka-K5, ano? Balusa naton hin maupay ito naton mga kag-anak, ano? Makuring liwat ito, kuha man ni mo eskwela, diritso ka mag-aasawa, masurinder ka diritso mga kaka-K5, ayaw pahiagum-agum agadman timo mga kag-anak kahit hanira sakripisyo, ano? Yan pagpa-eskwela eh. Ano ba kaka-K5, ogs at mga balita yan na, hindi di ha Eastern Samar, San Julian, may barangay Tresoler, arista do ini ya mga kaka-K5 gin aresto init aton mga otoridad, ha? Habisa hiton warrant of arrest gin palusan ni Judge Cesar Rosaldo Abit han Municipal Circuit Trial Court han San Julian, San Julian nga sulat, Eastern Samar. Oo, na ato bang ining barangay treasurer ha 8 nga kaso ha ilanom han Article 218 han Revised Penal Code tungod diton diri pag submitter hin mga gingki kinahang lan. O nga dokumento kaki February, iba na takon gin discuss, ginti kinahanglan nga dokumento kumo accountable officer. So amo ito mga K5, ini nga barangay treasurer ha nga naaresto dito hamay San Julian, Eastern Samar. Bigla bola may piyansa ini nga naabot mga K5. Hin 18,000 na pesos hakada kaso. So balit iya kay 8 nga kaso. Bagada mo liwat ini 18,000 times 8. O naabot hin 144,000. Idon iya piansa hini sangkay. treasurer hiton barangay. Kaka-K5 nga kuan ini pagtalapas tungod hiton kakawaray pag submitter ha dawre hiya magsusubmitter hit mga gingki kinahanglan nga dokumento komo accountable officer pastilan ini nga barangay treasurer awudla no. Samtang kaka-K5 og sa napat mga good news yan na good news naman kuno kita kay pero naman lako no ini bad news. Oy, my mega job fair! Mga nagbibiling itong trabaho, dinatakloban na may adan na naman nakatalaan nga mega, oh? Mega job fair, yan na ining tiarabot mga K5 nga October 23. Ayun, atensyon ha, mga nagbibiling itong trabaho in may da otro aabrihan itong peso, ha? Public Employment Service Office peso itong Tacloban nga Mayor's Employment Generation Activity K5 or ining Mayor's Employment Generation Activity. Amo nga yung kareksigun, mega. O, mega job fair. Yan na nga October 23 sa Sangkay, ha? So, tinikangan ito na last 9 at aga. Koto Bini alas 4 hiton Kolopa at doon yung pagbubuhaton ha may Abukay ha Robinson's North hiton Abukay ha kasugbong iton pirang departamento at aton gobyerno sugod iton Department of Migrant Worker DMWD or DMW Department of Labor and Employment Dole ngan peso takloban sangkay so ginabi-abi ha iton kitanan mahiunong hining mega job fair ng October 23 mga kakay-fay. O sige, sangkay, mula doon mga pangunahon ng mga balita niyan, mga police report manliwat ni KK5 Carlo Arisgado. Barangay or pusil ng 440,000 pesos nga kantidad ng droga. O nasikmit ini hausa nga high value individual or HVI. Dito ini ha Palo Leyte ngan lalaki sa Maran liwat han pagkastiguhon dito ha Dolores Eastern Samar arestado mga KK5. KK5 Jerwin Del Caller liwat KK5 tiya report. O bag-o kuno nga street level individual ha oras Eastern Samar. Voluntaryo nga gintubyan ang kalugringon nga dit aton mga otoridad. Sige, alas 5:04 na sangkay ha aton pagbalik niyan. Aton kay muntaning aton mga balita, aton mga headlines. O maginta aton resultahan loto. O kakulop nga adlaw. Standby, babalik kita. Mahamalad ito ang mga pahinomdom.
2: K5 News FM championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: I Care Gold.
4: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: E3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaro niya na.

0: Mix.
1: Baka na makabuti ka.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics! At tunay good bacteria niya magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics! Ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics! Mabalik sa iyong kasuki butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. At dunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. At dunay papaya fruit extract na magahatag dyan exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabalit sa mga butika.
0: Xtem Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtem. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Xtem Food Superman for Men.
0: Xtem Food Superman for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Police report, lahat meron na Oxymer Acid.
10: Okay, balik na ka K5. Ito ang ramdam, balik ng K5 sa umaga. Oras na ito, alas 5:09 na. Ang oras, sa dulo naman hatanhan na DTX Beauty Soap nga na Clinica Deo Fresh Deo Roll On. O, may nakita sabon nga DTX gihapon. O, kung may nakita DTX si Kape, may nakita DTX 500. May naman liwan kita DTX nga sabon. Ano man kung kakay-5 Oxymer? Ano't maupay ito nga iyo sabon? O, hindi nga mong sabon. Usa rin nga anti-bacterial, anti-fungal ha, nga sabon kakay-5. Simple la. O, pagdugang lahit yung kagwapo nga kamahong usay pagdugang lahat ng kamalaom-laom amulat baga epekto ni purbida sangkay mahusay magwapo magmamalaom-laom ka ano pa man balitaw DTX sa sabon ha ngan Clinica Deo Fresh Deo Roll On ha pagpabusag ngan pagpahamot iton irok baga klarado lang ang istorya amot iya epekto herbal gihapon ano nga Deo Roll On ini nga aton Clinica Deo Fresh Deo Roll On sangkay mapapalitin niyo dito haton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center dida may Avenida Veteranos nga dalan. May daliwad kami ka K5 DTX Liniment Oil. O kung kahuhuman ni mo ha trabaho, pag-uuli ni mo ha bala, ay balay, nag-uul-ul ha, ito mga kalulutan, masakit, ano, mapaul ito mga kalulutan, pahiri la itong DTX Liniment Oil. Herbal gihapon, ka K5, nga Liniment Oil. Ngan, usah itong ingredients, sini nga aton Liniment Oil, ka K5, usat iya maupay nga epekto kay may dahil niya pagpaiway itong lamok. O magpahid ka nga ni hini bisan ka mga turog gid hiton waray moskitero di ka baga pag pipiestahan hit mga lamok sangkay ha DTX Liniment Oil iton ngaran hito available gihapon ito ha mga pharmacy nationwide ngan ha mga pili nga mga tindahan din ni Tacloban pero ha aton Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center aad tuliwat nga tanan aton mga produkto Xtem Food Supplement kini iton mga barako o mga tatay mga

0: Malakin and may kami extend food supplement gihapon. Pag paano man ito kay Five Oxymer? O pag paupay, ano? Pag pa... Pag paupay pa hiton imo performance. And bagasing pakulang ko ng usaka round kung ikaw naka-extend food supplement. O sige, before natin pasudlo ni Kay Five Carlo, nga diha Tacloban Public Market. O shoutout anay, hi Linlin Morito Colmenar, maupay po nga aga, Sir Oxymer. O shoutout po kunot Colmenar Family, ngan Pakurib Family, ngan Merino Family. Nga permi ko na namamatid iyo programa. Himirna Salas, good morning. Shoutout kan Mylin Salas, kan Dandan Cipriano, ngan Grace de la Buena. Hey Wilfredo Montano, good morning kay Five. Shout out po hiton mga Montano family or Montano family, Balais family, ngan Marshall family, pagmata na kuno kamo. Sige, hey kay Five Carlo. Adi natong line number 1 naka standby kay Five Carlo.
1: K5 Babantay Merkado.
0: Napiranin at presyo hiton mga utanon kay Five Carlo. Good morning. Hey K5 mo.
2: Yes, mga paigaaga na ba ka K5 ngayon sugat man ka K5 Oxa. Yan na ano live kita nga dito na merkado publiko itong syudad ng Tacloban. Ilabi na ano ka K5 Ox nga dito ng mga vegetable section or nga dito ng mga utanon. Kundi na ano naobserbara nato na yan ang asimana ano ka K5 Ox ay nagpapadayo lagi hapon. Ito na pag-umentuhan mga presyo hiton ato ng mga utanon. Despite ano ka K5 Ox nga may ada kita sufisyente nga panuplayan. Pero patungod magot iton hulga ano iton ilin. That's why nga apektado iton aton mga parag-uma. Hapag kaya na ano ka K5 Ox, nakikita ko din niya ba daw kaya iton aton na obserbaran last week nga adala ubus iton 100 pesos iton kada kilo hini mga utanon. Hapag kaya na ano ka K5 Ox nasubra na 100 pesos iton mga kada kilo hini. So ganito na aton repulyo, as you can see iton aton mga repulyo ano ka K5 Ox apektado iton kadagko, no? So as you can see mga gunti yada iton aton na mga repulyo matugod nga how daw hiton na panahon. Pero itong presyo gihapon din ka K5 Ox ay nag-umento gihapon na 150 pesos iton kada kilo at mga dagko. Samtang 120 pesos naman ating nga pagagunti ano nga mga repulyo. Iton ato naman na pichay ano ka K5 Ox ang nagihapon ini 150 pesos nga dahil iton 180 pesos iton kada kilo. Depindi hito na kada gihapon. Ngayon of course ito na may nagihapon din hitarong ano nga na 60 pesos ito na kada kilo. Samtang iba pa nga baligya din ni K5 Ox, sugan nala ito ang mga mostly nga ginagamit ano kada adlaw itong sibuyas in umabot na gihapon ini 180 pesos itong kada kilo ka K5 Ox. Samtang adiliwat itong ato na lasuna ano I mean iton aton lasuna na abot gihapon ini 140 pesos iton kada kilo iton aton kamasis na 80 pesos na ito na kada kilo. May adagod din hiyaro ka K5 Ox pero nga baligya nga dito merkado inin o dagko nga mga mga pepper nga umabot ini ka K5 Ox na 280 pesos iton kada kilo. Last na ito nga monitoring nga mahal ini nga mga sili aro ka K5 Ox dida pa iton mga naglabay nga bulad nga umabot lang nga 200 pesos iton kada kilo pero yun na in may adan na tag 280 pesos iton kada kilo nga 250 pesos ito na kada kilo. Samtang iba naman na K5 Ox sa sugat iton Louis A in Porsche na naumento gihapon ini 140 pesos iton kada kilo and so far no iton aton na patata in 180 pesos gihapon iton kada kilo ngan iton aton carrots in 120 pesos naman iton kada kilo. In all ka K5 Ox na obserbara naton ano nga nagpapadayon iton pag umento kada semana iton aton na mga presyo han aton na mga utanon ngan iton merkado
0: nga napirat range iton kuan iton na umento iton mga agricultural products ano ini nga mga na-mention.
2: Well, ito na ako na obserbaran ano ka K5 Ox ganito na aton monitoring kada semana na abutin 5 nga 10 pesos ito na ginumentuhan. Depende ano itong utanon nga depende gihapon ito na aton mga panuplayan. Kung makuri itong supply na nag-umento or ma-umento dahil itong presyo. Pero kung na so far sufficiente itong supply, ano yung pipira naton nga mga utanon, nagkakamayada naman inihin price freezing.
0: Ayun, oo. So, bali, posible ang naging epekto na inihan pera nga magsunod nga semana nga nagkaadahin increase ba ano han produktong petrolyo tungod diton kuan ang El Nino.
2: Oo, duha ini nga factors yan na kakifab ox. Ito nakaka-apekto ito na pampresyuhan anuhan aton mga pangunahon ng mga papito na amo inin hulga ito ang il ninyo nga asap daw in na experiensyahan na nato na ngayon na sugad di hapon ano ito na presyuhan na produkto petrolyo kaya tubtub yan ang kakifab ox in padayon lang di hapon ito na aton monitoring ngayon padayon lang di hapon ano nagkakamayada yung conflict na panuplayan tikang halangyaw nga dito naso na Pilipinas.
0: Okay. Sige, pero damon at kuan, damon at mamaralit yun ang kakifab, Carlo. Di na imo ka na mamutangan?
2: Oo, so far, ano, kay tanan nga mga vegetable section din, ano, ka K-Fab Ogs, hindi ito may nakikita ko kumpleto nga tanan, ano, may ada mga utanon, may ada gihapon, mga panasahog, so that's why nga, aadina ito napalit ano iton aton mga nagmimerkado yan ang mga oras pero nga din naman itong ibang section so far kay K-Fab Ogs durda mo maghihapon itong mga napalit.
0: Sige, thank you so much K-Fab Carlo, go ahead K-Fab Carl.
2: Alright, mga kaka-K5 and ato na market report in Duruta Johanna DTX Coffee Vex na kagkapi ka na na-detox ka pa. Ini kaka-K5 Carlo Ariscado para hangkampiyon na mga balita serbisyo publiko ngayon kaliawan na sudan na takloban ngayon bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Alright, amo salamat yung K5 Carlo Ariscado live tigang hataglobang public market ano. So yun baga inaabat din na itong increase ano itong pangunahon ng mga paplito na I mean aton mga agricultural products aton mga para pag-uma di ba? K5 kay baga kada semana nakikitaan naton ha aton monitoring hin umento. Sangkay, salit labot lat tubig ha magtipid-tipid liwat kita mga ka-K5 itong konsumo naton panadlaw-adlaw oo bisan na magpapaksiyo nga ni kita ay napagdinamuhin lamas ka-K5 no? Para magamakatipid-tipid kaliwat ay napagdinamu at luya at kamatis sibuyas bisan na wala ko not suoy na la ka-K5 Oxymer butangan lat harang o paksiyo na. Sige, good morning, Anay. Hi, Ninyo Katalogo. Good morning, Konsi. Hi, Sir Ken Hinakay. Pre Ogs, Konsi Hal. Paki-shoutout kan, paki-shoutout kuno otro. Kan, Fritz Anyosa. Okay, good morning, KK5 Fritz Anyosa. Okay, excited kuno hiya bumati iti first time nga pagbati iti ngaran radio. Hi, good morning. Sige, thank you, Sir Ken. Ngan kan Fritz Anyosa. Kan Sir Jun Cesar, good morning Sir Jun. Sugan bang kan Ate Rosario Cesar. Dito ha may nula-tula. Ngan ha mga taga shopping center, good morning. Ani yung mga nito mga staff dito shopping center, ano mga pailiwat ni pagpamati. Sir Jun, good morning. Hey, April Joyce Perez. K5 Ogs, good morning. Shout out sa Padua family sa Sitio Burabod. Malapit na fiesta nila. Advance happy fiesta to all. Salamat kuno ka K5 Ogs. God bless your program. Alright. Si Lopez Orion, good morning. Ngan si Samson Lindy, good morning kay K5 Oxymer. Og shout out ito na mga Lopez family, Taryosa family, Posto family, og ha mga Gususo family. Og ito mga Lindy Barbosa, Asidilio family, Hapalo Leyte, more power, K5 News FM Tacloban. Og condolence to Chua family for passing away of former Vice Mayor. Edwin Chua. Tama mangod ano. Ayun, good morning. Shout out hey mo Samson Lindy. All right, sang kayla 5:20 na. Resulta kitang loto ha, kakulop ining adlaw. Mga ka-K5, ani man itong resulta itong loto, ka-K5. Ultra Lotto 658 amon da kong premyo ini ha nga Ultra Lotto 658 kay naabot na ini ha 392 million pesos mga K5 ano hasunod hini nga adlaw ma 400 million na ini grabe no mga K5 hin o kaya itong magdadaog hini sana diri mga taga PCSO ha. Balita, wani mata winning combination ha mga K5 Ultra Lotto 658 nga may na jackpot prize nga 392 million pesos winning combination numero 35 49, 20 size, 12. O Jess nga 57 ka K5. Sirang itong piso is all. Waray hininagdaog. No winner. Ka K5, salit na ako pat imo chansa. Ikaw nga na mamati ina. Sige, sunod kita Super Lotto 649. May daliwa jackpot price nga 46.4 million pesos. Winning number combination, numero 4. 40, 36, 40, 22, 20. Oo, sinang itong piece is all, no winner. Walang gihapon nagdaog ka K5. Lotto 642. Ano, amoy nin may nagdaog. Lotto 642, sangkay. Ang jackpot price itin, 94.8 million pesos. Ano pa man, di ka nahin mapupubre. Basta upayon natin paggastos, ha? Kakay 5. Ano man ang winning combination? Bangin hi ikaw. Panginanuhat imo lotto ticket, ha, sangkay? O, bangin hi ikaw ining usa nga nagdaog. O, hining Lotto 642. Ano ang winning combination? Numero 42. 5, 15, 26, 19, ngan 40. Ayon, siling itong piece is waray nagdaog ka K5. Ay, mayda, usa pala. Siling ko kanina, mayda, usa. Usa itong nagdaog, sangkay. So, congratulations kung hino ka man. Gantong itong swerte sa kakolob, inirisulta ha. Alas 2 ang kolob, 076. Mga K5, so nag-slide. Dala itong hearing-hinig kay kakolob. Mayda kita hearing 700. So, slide na itong hearing 700. Ang resulta na alas 2 ka kolop nga 076. Alas 5 ang kolop, 299. Nga alas 9 kagab e, 833. Oo, 833 mga kakay-5. So, amo ito na natin na resulta, no? Kakulopan Martes, Gadlaw, mga kakay-5. So, yan ha, kakay-5 Ogs, may napabahiring. Permanente, di kita mawawala yan, sangkay, ha? Ariman, 804. 804-220-447. 804-220-447. Alas 5, 23 na, mga kakay-5. O sige, kakay-5 Carlo, balikan tatlinya para at mga police report man liwat. Mga kakay-5, ano? Barangay Treasurer, rito ha, San Julian. Ha, Eastern Samar, arestado ini, kakay-5. Ngan usang pusil, ngan 40 mil nga kantidad din shabu, na sikmit ini ha usang HVI, high value individual. Dito liwat ha, bungto itong palo, ha Leyte. Ngan lalaki sa Maran, han pagkastiguhon. Dito ini ha Dolores, Eastern Samar. So sige daw, kakay-5 Carlo, alinahatong linya, naka-standby. Kakay-5 Carlo!
1: K5 News FM, Police Report!
0: Kakay-5 Carlo, ibalita mo!
2: Mga kakay-5, aadian ato ng mga nahikay ng mga police report at tika nga magkalinlain ng police station na habugos nga sinirangan Visayas sa kundi na San Julian, Eastern Samara. Arestado han kapulisan at usang nga barangay treasurer sa San Julian, Eastern Samara din ahiton Martes nga adlaw. Ang akusado ingin kilala kan alias Ulan na 60 anyos ngan presenting nga barangay treasurer hanasabi nga barangay. Igin Serbian warrant of arrest nga igin palusada didahit Oktubre 1 ni Judge Cesar Rosaldo Apeta han Municipal Circuit Trial Court han San Julian Sulat Eastern Samara nga naatubang ang barangay treasurer ha walong kaso ha ilarumhan Article 218 han Revised Penal Code tungod han diri pagsubmiter hine hin mga ginkikinahanglan nga dokumento kumo usang accountable officer. Nagrekomendar naman ang korte hindi si 8,000 pesos nga piyansa kada kaso o nasumatutal 144,000 pesos para han iya temporaryo nga kagawasan han nasabi nga akusado. Manunumduman nga didahiton naglabay nga simana inauna ka-aresto ang barangay kapitan han nasabi nga barangay matungod gihapon han pareho nga mga kaso. Samtang hapalulik din naman inatun na kustudiyahan mga kapulis na ano sa nga pusit ila nga na 40,000 pesos nga illegal nga droga mahuman ini nga ma-recover ha usang high value individual ha zone 6 sa barangay San Jose Palo Leyte didagi hapon ito na Martes nga adlaw ginkilala ang 31 nga anyos nga HVI kan
3: Med residente ito na sabi nga lugar, narikuber ha iya na 6.33 kagramos, hindi tatahapan nga sabo, nga nakaod at tulong nga mga sasaya, lakip na ang usang nga sasaya, nga igin babalig ya apulis, nga pusir bayar, kundi ina na kantidad naman ini, hina 43,000 kapesos, nakuhaan gihapon niya hin usang kalibre 22 nga rifle, upat nga bala, sling bag, ngan ang buybust money, ngan hapag kaya na ginaandam na ang reklamo, nga ipapasaka kontra drug suspect, kasumpayahan illegal nga droga. Samtang, lagos naman kita nga tuhiton Dolores Eastern Samar, kay nahimo nga samok ang diri pagkakaaras siya, tungodhan pag-agiha usang nga haligot nga kalsada, han usang nga lalaki nga nitong suspect, mahuman ini nga pagkastiguhon, hasityo ika na barangay Dapdap Dolores Eastern Samar, dida naman hito na Martes nga adlaw, ginkilala ang biktima nga alias Safa, 56 anyos, usang nga tricycle driver, nga residente han nasabi nga lugar, ngan itong suspect naman na ingin kilala kan alias Moni, 34 anyos, usag gihapon nga tricycle driver ngan residente naman na han pargyo nga barangaya. Banda alauna 30 didahiton Martes, han igin report ang biktima ha mga otoridad nga hiya ingin aaligar ginkastigo ang suspect ka, mahuman an waray pagkaarasyahan duha tungod la itong pag-agihan haligot nga kalsada ha maong nga lugar. Ginaaligar nga ginpanuntok ka han suspect ka pira ka beses ang biktima ha iya ulo hinungdan han pagangkon hinihin mga pasa paghubag han iya nawong samada ngan samada iya imim ngan sakit ha ulo. Natudlok naman ang mga nag-responding personales sa ang Dolores Municipal Police Station ang kinamumutangan ng suspect ha atubangan lagahaw han barangay hola dida gihapon inihiton parihong adlaw ngan kataliwan ingin aresto ngan gindara habuhatan para hiton insakto nga disposisyon. Mga K5 at aton na police report induro tayo na DTX Beauty Soap kampante ka sa alagang DTX Beauty Soap. Inihi ka K5 Carlo Ariscado parahan kampiyon na mga balita serbisyo publiko ngayon kaliawan na sudad ng takloban ngayon bukos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM. Market report, police
0: report, lahat meron. Okay, damang salamat yung K5 Carlo Arisgado, alas 5:28 na. Ika K5 Jerwin Dilgalian, ika K5 Ray Habol Telatia Report. Atong correspondent, ganto ha, Eastern Samar, may daliwat voluntaryo, nga gintubyan na niya kalugaringon, ngayon aton mga otoridad, usain ni nga high value individual. O, sige daw, K5 Jerwin, K5 mo!
4: Voluntaryo nga sumerender ha oras Municipal Police Station ang bago nga kilalang street level individual. Dila nakalabay nga October 11, 2026 ha Barangay San Roque Habongtuan oras Eastern Samar. Ginkilala na sabi nga SLI kan alias Winwin 47 anyos. Ang pangidaron, waray asawang nga residente na sabi nga barangay. Ini involuntaryo nga dumangop nga gintubyan ang iya kalagaringon ha kapulisan. Agod ipakitan iya karuyag nga ipailarom hiya ha kaangay nga mga pitad. Sugar ito ng rehabilitasyon. Karagmitan ini nga gimpasilitaran ha koordinasyon ng kapulisan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council ha nasabi nga barangay ng iba pa ng mga ahensya ng gobyerno lakip na ang community stakeholders. Samtang karagmitan naman ini nga gimpailarom ha medical nga eksaminasyon. Ini nga notisya indoor tayo han DTX 500 ang makusog nga pangontra kontra high blood pressure ng diabetes. Ini ka K5, Jerwin Asidre del Calyar para kampiyon ng balita at serbisyo publiko. Ngayon kaliawan siya ng takloban ng nabugos ng sanarangan Bisaya sa K5 News FM. Market report, police
0: report. Alright, ang usapan niyo K5, Jerwin del Calyar, alas 5:30 na ka K5. Masunod na natin K5, kumustahan. Makakaupod natin natin mga sister stations, K5 News FM Santiago, ha Isabela, K5 News FM Cagayan de Oro, hamin din ako ang K5 News FM Palawan. O shoutout anay, hi Albon Ida, good morning po, shoutout. Mga taga-barangay Bia Zabala, Harold Leyte. O nga namamati ha yung programa from Kagawad Marlon Albonida. God bless po and more power. Good morning. Himirasol Campasas. Good morning, K5. Shoutout po Campasas family. Ha, Barangay Bonifacio, Javier Leyte. Kang Kagawad Buboy. Kampasas. September code, good morning mga K5. God bless everyone. Alright, alas 5.31, Sangkay. May adaliwat kami iCare Gold Capsule, na supplement. Ha? Ngan iCare Drops. Kung feeling ni mo, may problema na't imo mata, naglalabo na't imo pangitaan, mga K5, abay iCare Gold Capsule mo yan. Ngan iCare Drops. Oh, may dakit na giniinom, may naman liwat ginpapatak iton mata. Pero, pagpa-check up anay, nagpapadayon yun at aton libre nga check up aton klinika. Nag-start inihan Lunes, October 12, kutob inibuwas, ano? October 15. So, bisita la, kakay 5, nga doha aton klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, na may Avenida Veteranos nga dalan, ano? Sige, atin aton, kakay 5, kumustahan?
5: Okay, wapay udyo. Wapa, wapa ka pasok. Pero na sa itong video may gala itong mga gwapo ng mga angkor sa K5 News FM Philippines.
0: Nasulod it, kagaya na ni, K5 Ray? O sige, hinot-host yan ha.
6: Kanayan di oro.
0: Sige.
5: Bukas pa tayo.
0: Palawan.
5: Palawan.
6: Ah, palaman. O nga pala si K5, si SM, pero mukhang si SM ay wala. Si ano, may kabalik tayo. Okay. Start the ball rolling.
7: Kap Martin Rapanot, magbibigay ng info.
0: Oh, may jingle na si Kapitan.
5: Sige, ako na lang si Pero. Hindi pa, wala pa si ano.
8: Mustahan, K5. Mustahan.
7: Pitang K sa umaga.
5: Ay, sandali lang ha. Baka pasok na siya.
9: Ay, tayo pala yung host sa ating balitang dating kumustahan, mga ka-K5. Ha? Magandang umaga sa ating mga ka-K5. Hindi ko alam, host pala tayo ngayon dito sa Palawan. Siguro ipapasa ko na lang kay Kuya Martin yung pag-host ng Kuya Martin.
8: Ah, di oro.
9: Kumustahan, Kuya Martin, para ikagay. Ako'y medyo baguhan ngayon eh. Nagbabago yung ikanggay para klima. Mainit na ulan. Kaya ako'y nabibigla para ako lalagdatin ng sumandaling ito. Si SM JP Dacoco.
0: Sir Coco
9: ay wala
0: Martin.
9: Ngayong umaga. Okay.
5: Sige. Wala problema.
9: Boscot.
5: Okay, Boscot tayo. Tayo ang mag-host ngayon ang K5 News FM Cagayan de Oro. Good morning, Philippines. Good morning, mga ka-K5. Welcome sa ating palatuntunan ang balitang ka-K5. Kumustahan? Sige, signal check tayo, mga ka-K5. Unahin natin, kumustahin natin ang signal dyan sa Tacloban. Mula kay K5 Oxy. Kumusta kami, Konsyal? Ang signal namin sa Cagayan de Oro.
0: Opo, magandang umaga K5 Martin, mga ka-K5. Babay, ang lakas ng signal, sing lakas ng pagkagulat ng mga taga-defense team ano? Sa pag-withdraw ng tatlong articles of impeachment kahapon. K5 Martin, back to you, sir!
5: Salamat, salamat K5 Oxy! Bako tayo sa Santiago City, kumusta ating signal? Mula kay K5 Conrad de los Reyes.
6: Okay. Yan, ha. Yeah. Yes. Yo, maraming salamat K5 Martin at K5 Oximer. Your signal is a very good. Back to you, K5 Martin.
5: From Santiago, dako tayo sa Palawan. K5 News sa Palawan, kumusta ang signal namin, sir? Good morning.
9: K5 Martin, loud and clear ang signal natin dito. Ika nga, dumadagong-dong. Sa buong lalawigan ng Palawan ang signal natin. Siyempre naman mula dito sa lalawigan ng pangalan ng Palawan sa pangalan ng ating SM, John Paul Dacoco, ako muna yung makakasama. K5 Roger Pangilinan, back to you, K5 Martin.
5: Salamat, K5 Roger Pangilinan from K5 News FM Palawan. Bakbakan na tayo mga ka-K5. Unahin natin si K5 Ogsi. Oximera Sedler, laki ng pinaniniwalang nakainom, natagpo ang patay sa ilalim ng tulay sa Eastern Samar. Sa kompletong detalye, K5 Oximera Sedler, EK5 Mo!
8: K5 News FM, Globan City, 103.1.
0: Opo, tama yan, Sir Martin. Ano? Ito, isa sa ating mga malaking police report dito po sa himpilan ng K5 Tacloban. Itong isang 34 anyos na lalaki na natagpuang wala ng buhay. Ano? Sa ilalim ito ng tulay. Doon sa barangay San Francisco, sa bayan po ito ng Sulat sa probinsya ng Eastern Samar. Kinilala ng mga otoridad itong biktima na si RG Palines, residente ng Sitio Cambulahog sa bayan po ng Sulat sa Eastern Samar. Batay po sa paunang ulat, isang concerned citizen ang nakakita sa bangkay nitong biktima at agad dali-dali itong in-report sa mga kapulisan. Pinaniniwalaang nakainom itong biktima at aksidenteng nahulog mula sa tulay. O, sa kasalukuyan, mga K5, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng Sulat Municipal Police Station upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kaniyang pagkamatay. So yan po, K5 Martin, mga K5, ang aming police report dito po sa himpilan ng K5 Tacloban. Back to you, Sir Martin!
5: Salamat, K5. Ogsi, may kasabihan nga na huwag kang magmaniho pag makainom. Mm-hmm. Ito, iba naman, huwag kang dumaan sa tulay pag kapag nakainom. Ikaw din ay nakainom.
0: Correct.
5: Baka mahulog ka. Alas 5:37 na ng umaga. Dito tayo may gala sa isa namang public servant sa Santiago, sir. Konsyal din ito. Ang pinaka-astig at pinaka-pugi na konsyal dyan sa Santiago City. Oh, suspect daw sa pamaslang ng isang pulis sa lalawigan ng Quirino, na-aresto na. Ating tanggapin ang kumpletong detalye mula kay K5 Conrad. K5 Conrad, i-K5 mo.
10: K5 News FM 100.1 Santiago City.
6: Higit ding 2 buwan itong nagtago matapos ang kailangan nagawang krimen kasama yung isang kanyang kaibigan. Ito nga ay ito'y kaugnay ng kanilang pagpananaksak sa isang pulis na si Police Senior Master Sergeant Zaldi C. De La Peña na nakatalaga sa Quirino Police sa Provincial Office noong gabi ng July 31, itong si Police Senior Master Sergeant Zaldi ay napadaan sa isang tindahan, no, dahil nga itong suspect na nasa kote na itong si Marlo ay kasama yung isa pa niyang kaibigan ay nakikipag-diskusyon sa isang matanda na may-ari ng tindahan na pilit bumibili ng inuming alak. Dahil nga medyo mayroong bagyo noon dito sa ating lambak ng Cagayan kasama ang Quirino Province, itong off-duty na pulis ay kanyang inawat itong ginagawa ng suspect na si Marlo at isa pang Jando. O yung isa, identified na, no? At ito nga ay dito nagalit itong dalawang ano at dito nga pinagtulungang saksakin ang nabanggit na pulis. Makaraan ang kailang pananaksak noong July 31, ang mga ito ay nagsipagtagbuhan, nagsipagtago. Pero kahapon, nang alas 2 ng hapon dyan sa may bahagi ng bayan ng Mulanay, Quezon Province, ay naaresto rin ng mga tracking team ng PNP Quirino Police Provincial Office ang suspect at dala-dala nga ang isang warrant of arrest. At kailangan naaresto si Marlo na 28 years old. Diyan nga sa may Mulanay, Quezon Province. Batay nga sa report ng PNP, si Marlo ay isang binata at isang utility worker na tubong Mabini, Quezon Province. At dati rin umano siyang naninirahan at nagtatrabaho sa Cabarogis, Quirino Province. Ipinatupad nga ng mga otoridad ang warrant of arrest na inilabas noong October 12, 2026 ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region, Branch 31 sa Cabarogis, sa Quirino. At naharap si Marlo sa kasong homicide at yung isa pang isa bang suspect ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad upang sa ganun ay makumpleto na at ito nga ay tuloy-tuloy na rin ang pagkakaroon ng hustisya sa pinaslang na miyembro ng PNP Quirino Police Provincial Office. Ang nabanggit na suspect ay nasa provincial office na o ng Quirino at nakadagdag itong iharap sa korte na nag-issue ng kanyang warrant of arrest. So yan ang isang magandang balita mula po rito sa K5 News FM Santiago at K5 News FM Cagayan City. Back to you, K5 Martina.
5: Salamat, K5 Conda. Buti na lang na-aresto yung suspect. Personada eh. Military pa yung sinaksak niya. Hindi kaya ito nakalulong sa aso sa demonyo. Yung tinatawag nating shabu. Dako tayo mga ka-K5 sa ating kapatid na impilan, ang K5 News FM Palawan. Nandito ang Bagueto at Astig din dyan sa Palawan. Mas astig pa ito sa kanyang station manager. Huwag kang magsasabi kay 5 Regi ha, na nagsasabi ako, secret lang ito ha. Wala bang nakakinig dyan? Tayo-tayo lang.
6: Wala.
5: Ha? Walang
0: wala
5: nakikinig.
0: Tayo lang, tayo lang.
5: Tayo lang. I-off muna para hindi makapakinig si SM. K5G. Mas astig at mas pugi ka pa sa kanya. Atin-atin lang yan, ha? Yan ang mga malalaking balita dyan sa Palawan, sa Puerto Princesa. K5RG Pangalinan, K5 Mo!
10: K5 News FM, Palawan, 103.9.
9: Ayun, nako, magandang umaga muli mga ka-K5, ha? Tacloban, Santiago, and CDO. Nako, Kuya Martin. Ang mga balita ninyo, parang napakalungkot eh. Ang balita doon sa sinaksak, tsaka yung
5: Santiago.
9: Santiago. Abay, ang punot dulo niyan yung Agua de Pataranta. Diba? Abay, kapag sinabing Agua de Pataranta, talagang natataranta yung mga nakainom. Pero ako ay mag-aatid sa inyo ngayon na magandang balita dahil kahapon mga ka-K5 naging bida muli ang K5 News FM Palawan dahil kahapon ay naghatid tayo ng anim pang handheld radio sa ating mga katutubong tagbanwa. Ito ay pangalawang batch ng paghatid ng handheld radio sa mga katutubo dahil nauna na yung anim noong dalawang linggo na ang nakakalipas. At nagamit ito sa isang magandang adhikain nila na makahuli ng mga nagpuputol ng mga punong kahoy at nakakumpiska sila ng napakaraming mga bolt pits na mga kahoy at ang chainsaw na ginamit ng mga tinatawag na illegalista. Ngayon, ang K5 Palawan ay para mas lalong mapalawak yung kanilang operasyon sa pangangalaga sa ating kalikasan. Naghatid tayo kahapon kasama ng ating SM, John Paul Dacoco, ng karagdagang anim na radio sa mga katutubong tagbanwa. At tayo'y natutuwa at malugod tayong tinanggap, mainit na pagtanggap ang kanilang ipinamala sa atin at yung kanilang pagsusumamo sa K5 News FM na sila ay tulungan lalo na may mga usapin pa rin sa mga lupa ng mga katutubo rito sa lalawigan ng Palawan, tayo po ay nagbabantay din mga ka-K5. At karagdagan dito mga ka-K5, may mga darating pa mga proyekto ang K5 News FM Palawan na pwedeng ipamahagi sa kanila. Malamang ito na pag-iisipan na namin talaga, ibubunyag ko na yung plano namin na bigyan ng kabuhayan yung ating mga katutubong tagbanwa. Ika nga nila, tayo'y naniniwala sa kasabihan na kung gusto mong tumulong sa iyong kapwa, abay huwag mong bigyan ng isda, turuan mong mangisda, mga ka-K5. At yan ang balita natin mula dito sa lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Martin.
5: Mabuhay ang K5 News FM Palawan.
0: Magandang program.
9: Thank you.
5: Thank you. Salamat, salamat. Dito naman sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Apat na wanted person ang naresto sa bisa ng warrant of arrest. Dito po sa may barangay Taglimaw, sa aming sunod, dakong mga alas 5:30 ng hapon. Kabilang sa mga naresto ang dalawang most wanted person at dalawang other wanted person o OWP na pawang residente sa nasabing barangay. Pinangunahan ng warrant server ng Police Station No. 8 ng Cagayan de Oro City Police Office ang intelligence-driven operation sa ilalim ng LOI o Manhunt Charlie bilang bahagi ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o tinatawag naming sakleyo. Ang apat ay nagharap ng kasong attempted murder na inalabas ang warrant ng Regional Trial Court Branch 18 noong Hunyo 2026 na may inirekomendang piyansang 120,000 pesos bawat isa. Nasa kustodiya na ngayon ng Cagayan de Oro City Police Office Station 8 ang mga naaresto para magharap sila sa kanilang mga kaso. Na patuloy na hinikayat ng aming Police Regional Office Region 10 ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ayan, ka-agresibo at very workaholic yung mga otoridad namin. Aside from arresting of illegal drugs, pending na mga warrant yung mga wanted person, may mga intelligence report, na-arrestoy ng aming mga otoridad. Alas 5:47 na! Dito tayo, sa may oras pa tayo mag-usap-usap mga ka-K5. Biglaan, sabi na ni K5 Boxing, nabigla nga ang defense team. Kahapon sa pag-withdraw ng ibang articles sa mga ka-K5. Anong reaksyon? Unahin kita, Consul Oxy. Sabing usapin, anong masasabi mo dyan sa pag-withdraw ng prosecution?
0: Dito, ka-K5 Martin, may mga nagsasabi na mas maganda yan para mapabilis itong impeachment trial ni Bisara. May sa ibang side naman, may mga nagsasabi na unfair, no? Dahil yun nga, parang na-expose na, no? Si BP Sara sa mga akusasyon sa tatlong articles na i-withdraw ng prosecution. So iba-iba actually ang reaction. Pero para sa akin, K5 Martin, yun, para mapabilis kasi ilang days na ba yun? Pang 39 days na kahapon.
5: 38 days.
0: 38 kahapon. Masyado nang matagal, mga K5. So yan po, K5 Martin.
5: Aha. K5 Kodrad, anong masasabi mo?
6: Ay, napakaganda naman ng ginawa na itong House Prosecution Panel sa kanilang gimmick at sa kanilang strategy na yung ginawa nila, napakarami talaga ang nabigla at napakarami ang talagang humanga sa kanilang galaw sa pagkadito. Parang again, naisahan nila ang defense panel ni Vice President Sara Duterte. Dumating nga doon sa punto na yung kanilang lead counsel sa depensa ay nagbitaw nga ng mga medyo manghang na pananalita. Ito ay sinasabi niya na parang bully at bastos ang ginawa ng House Panel Prosecution doon sa kanilang pag-withdraw ng tatlong kaso laban kay VP Sara. Ang tinira na lang nila yung ang may kaugnayan dito sa Article 2 all about the unexplained wealth. At tingin natin alam, ang inaabangan ngayon dito, kung ano ang gagawin ngayon ng defense panel in connection sa mga nabanggit na usapin sa susunod come November 9, especially that they will all be concentrate na in Article to mga ka-K5.
5: Okay, thank you, K5 Ogsi. Ito, veterans move to. Ah, si K5 G. Anong reaction mo dito? Anong pananaw mo, K5 G, sa pag-withdraw ng prosecution sa ibang articles? K5 G, Palawan?
9: Thank you very much, K5 Martin. Nako, ang pinakamatindi rito, nababanggit mo yung withdrawal na yan. Withdrawal of the cases sa tatlong kaso at isa na lamang natira tungkol pa rin sa usapin sa unexplained wealth. No? Abay, baka nakakalimutan natin yung natabunang issue. Pag sinasabing withdrawal, natabunan yung issue ng mga ninakaw umano ng mga kongresista na pera ng pamahalaan, pera ng taong bayan na supposedly para sana sa mga flood control na yan. Dahil sa mga panahong ito, dito sa aming lugar, very prone po kami sa mga bagyo and even parts of Central Luzon. In fact, may mga bayan-bayan din, mga probinsya, na lubog pa rin sa tubig baha, Kaki 5 Martin. But anyway, going back doon sa ating pinag-uusapan na withdrawal of cases, abay, para bang nagsayang ng oras ang impeachment court dahil dito sa ginagawa ng prosecution team. Dapat sana from the beginning, alam na nila na hindi uusad itong ibang mga kaso at walang merit at walang mga sapat na ebidensya. Kaya kung tutusin, magkano ba ginagasta ng Senado araw-araw sa mga pagdinig na yan? Napakalaki. At kung ating susumahin, tama yung nababanggit ninyo kanina, pang ilan na to? 38 days. Diba? Abay, kung araw-araw gumagasta yan, sabihin mo na 1,000,000. Abay, napakalaking tulong yan sa mga ika ngay nasa lanta ng mga bagyo. Hanggang sa ngayon, wala pang permanenteng tirahan ka K5 Martin.
5: Okay, salamat K5 RG. Para bang sinasabi ni K5 RG na binubog mo ng tao, binugbog mo ng gusto, and then after that, parang walang nangyari na.
9: Wala. May mababaon man sa limot ang mga usapin na yan. Parang diversion of attention.
5: Anyway, mag-abang na lang tayo mga ka-K5.
0: Sige.
5: Sa susunod na impeachment hearing dyan sa Senado. Wala tayong oras, panahon. Ako na lang ang mag-bye-bye in behalf sa inyong lahat. Mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Sa ngalan po ng K5 News FM Tacloban, K5 News FM Santiago, and K5 News FM Palawan. Ako po si ka-K5 Martin Raparot nagsasabing, mayong buntag kanatong taan.
11: Serbisyong totoo, balitang sigurado.
0: Alright, mga ka-K5, natin pala ninyo natin K5 kumustahan. Gawin natin mga sister stations and K5 News FM Philippines. Mga ka-K5. Wala, 5:54 na. Masunod na. And DTX 500, the morning newscast. Para natin mga pangunahon liwat ng mga balita. Ka-K5, ako naman yung naging anchorman. Ka-K5, Ogsemer Asidre. Parang kampiyon niya balita. Servisyo publiko ngan kaliawa na siyudad ng Tacloban ngan habugos nga singirangan Visayas. K5 News FM.
12: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
18: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
17: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
18: Uy.
17: kung wala kay energy. Unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni Dr. Bayo.
18: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
17: Oho.
18: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang kastulog, na kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
17: ay!
18: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
17: Muna
18: nga kinahanglan yun nga mag-D3Bio ka, Sir GP.
17: Mm-hmm. Ang D3Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
18: Yes.
17: Number one, ang D3Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
18: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit. Ayon lang pagkaon. Nga naman, ang imong gikaon mupurma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
17: Correct.
18: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang nga makita sa D3Bio. Mamahaw kag D3Bio, maniudto kag D3Bio, manihapon kag D3Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
17: Oh, mo nagiingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3Bio. Nagoy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
18: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
17: Ah!
16: D3Bio.
19: Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
16: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
18: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imo nga blood sugar, unahon kaon sa imo nga immune cells. Example. Na ako'y cake.
17: O, naa.
18: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP.
17: O.
18: Unya, kanang cake.
17: Unya nang cake.
18: Unya nang cake.
17: O.
18: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
17: Ah, siyempre.
18: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
17: O.
18: Malipay yun ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
17: Pero, wala na dyan siya'y choice. Kung nag D3Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
18: So, mas nindot, unahon ni mong inom ang D3Bio kaysa imong gikaong kanon.
17: Matag-buntag.
18: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang keton sa D3Bio, Jod, ang unahon ni mong gamit.
17: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the-best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3Bio, daog na ka.
18: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
17: Ay.
18: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy.
17: Oh.
18: Muna kung imong gipagutman imong brain, kay wala na nimo gipakaon sa kinanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3Bio. Aron mo balik ang iyang function. Na adyoy epekto ning tanan, Sir GP. Inya na kanindot ang D3Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan ako kung nga naman nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nga nung galuya man siya. Kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kay balo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag-D3Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, D3Bio na, Sir GP.
17: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
17: Dili, abusuho.
16: D3Bio.
20: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipalig-o niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
16: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
1: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Sa K5 News FM Philippines Standard Time, alas 6:01.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
21: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
21: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
0: Opay nga kaka-K5, halina at magbaso ng mga notisya. Halo naman mga laray, uluhan! Balita lokal, number one, drug target na rin nga lima pa nga iba, lakip ang duhang kabataan na sikmit han Leyte Police.
22: Samtang mga parag-uma ha Leyte, nababaraka posible nga epekto han Super El Nino.
0: Balita nasyonal, sub-judice role, hatulong nga ginbawi nga impeachment articles kontra VP Sara Duterte, ginbulkas na han Senate Impeachment Court.
22: Samtang magkurukusogan mas haligot nga return period han mga kalamidad, epektuhan climate change, sumalahan Office of the Civil Defense.
0: Balita international, mga K5, US President Trump natuod nga diri ginbubuligan han Russia ng China and Iran.
22: This is report, airfare posible nga humabubuhin tuman dungan hapag ubusan suko han fuel surcharge.
0: At naman balitang wow, mga K5 singing contest para ha mga yabag. O, ginpatigayo nini dito ha Kabangkalan City.
22: Yan hato naman na balita entertainment, Yasmin Curdy napathrowback era viral plastikan moment ni Christine Reyes.
0: Yan balita po ang netan kusog, Macau Giant Pandas, di rin na mga kapagmulay ha PBA dungo dito na kaaraw dan, nga permilahira gintatambakan.
1: DTX 500 Morning Newscast.
21: Morning Newscast.
0: Maupay nga aga Pilipinas. Maupay nga aga Eastern Visayas. Ini ang DTX 500 Morning Newscast. Inang adlawan Merkules, Oktobre 14, 2026.
22: Ako'y ka K5 Carol Medino.
0: Ako naman ka K5 Oxemer Asidre.
22: Live ang inyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian nga makikita kami din manliwat ka parang dito ang kalibutan na pinagi ha YouTube channel, TikTok ng Facebook page. Search mula K5 News FM Tacloban Digital.
22: Nga na detalyehan aton mga balita.
1: Balitang lokal.
0: Alas 6:03 na kaka-K5 siya ha naman nga balita lokal. Nasa kote, pinaagihin bypass operation ano sa nga high value individual o HVI nga listado como primero nga priority target rehiyon nga may pagisumpay ha droga Habarugo Leyte. Dinan Oktobre 12, ginkilala ang number one target kan alias Suni, 57 anyos, residente han nasabi nga lugar. Arista Plano gihapon halugar ang limang nga iba pang individual lakip ng duhang nga mga kabataan. Narikobo ka kay Five durante ng operasyon ang tulong asilyado ngan usang ginbalighot nga mga pakete hinggin aalgar shabu nga may kabugaton nga 134 gramos. Ginbabanabana nga maabot ini Hanoi 911,000 pesos ang balor hito na kumpiskar nga gintutuuhan droga subayhan Dangerous Drugs Board. Nakuha gihapon ano sa nga kalibre 38 revolver ngan mga bala ginmarkahan ngan ginimbentaryo halugar han pag-aristo ang mga nakuha nga ebidensya ha presensya han maging kinahanglan nga testigo subayhan balaod. Gindera naman ang mga aristado ng individual ha Barugo MPS parang kaangayan ng dokumentasyon ng disposisyon sa hamtang kagayfaiba na kumpiskar nga droga inaanto na hapag-usisa han PNP Regional Forensic Unit 8. Gindayaw ni Police Colonel Silerino Sacro Jr. ang nilang puso ng operasyon nga nagpatapod nga padayon ang pagkomiter han Lady Police Provincial Office o LPPO ha kampanya kontra droga ang kaniba pa nga mga krimen. Agod nga mapabilin ang kahimyang han probinsya.
22: Kadugangan pa nga balita lokal, mga paraguma halayte na babaraka posibleng epekto han Super El Nino. Kakifib Carlo Arisgado, IK5 mo.
2: Pirang nga mga paraguma a probinsan Leyte ang nababaraka posibleng epekto han Super El Nino haira mga pananoma ngan pakabuhi. Sumala kan Jaden Eherta, usa nga paraguma ha Santa Fe Leyte, hapag kaya na in maupay pa an ira sitwasyon tungod kay nakakaabat pa in pag-uuran na lugar ngan may bastante pa nga tubig at dam nga ginkukuhaan han ira irigasyon. Sugad man nababaraka hiya kun diri na mag-inuran ngan mawarayan na hintubig para han ira umhanan ngan diri na makagtanom mapipiritan hiya pagbilinghin iba pa nga pakabuhi para la may mapakaon ha iya pamilya.
3: Ang nakukuha nito, pigit damudla, ganit oran na, amulit. Ma, minasira ka na nga ni Doro, ay nabi na mo kapagataan.

0: PSW, the Regional Office 8, nag-abrihin bago nga warehouse din Hataklauban. Maabot 50,000 nga food packs nakaandam para emergency response. K5 Roger Tilana, i-K5 mo!
1: Tumong pangandaman anuman nga kalamidad o emergency, nag-abri ang Department of Social Welfare and Development o kundi SWD Regional Field Office 8 hinbag-o nga warehouse sa Barangay 71, Tacloban City. Formal ini nga ginabrihan din ang naglabay nga adlaw October 12. Sa wala ka na attorney Junalindi Chua, tagapagyakan ng DSWD RFO 8, may da naka-preposition nga maabutin 50,000 nga mga family food packs hanasabi nga warehouse nga pwede gamiton ha-emergency and disaster response. Usagi hapon ini nga pangandaman hanbuhatan ha-posible maging epekto han Super El Nino ha-rehiyon. Dugang pa ni Chua, nga nasabi nga family food packs in pwede i-augment ang mga LGUs kung kinanglanon, pero igin sumat ni Chua nga may dangadaan naka-preposition nga mga FFP akada bungto din ni aton rehiyon. Parang DTX sa 500 Morning Newscast, inika K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko nga ang kaliawa na syudad ng Tacloban nga bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Halain pa nga balita lokal. 1,401 nga mga estudyante ha Samar nakakarawat hintag 6,000 pesos nga educational assistance sa tikang DSWD. Ka K5G na Pilenyo, AK5 mo.
3: Umabot ha 1,400 ang mga estudyante ha probinsya ang Samar ang nakatagamtamin 6,000 pesos ng educational assistance tikang ha DSWD, ilarumhan assistance to individuals in crisis situations o an AX program. Ginhibuan pan distribuer han pinansyal nga hinabang ha doon Lunes, Oktubre 12, hatandaya ho hakat Balogan City, hapagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ha probinsya. Kabahin ini han financial assistance payout para ha 48,000 nga mga estudyante habukos nga probinsya nga hinay-hinay nga ginpatuman han DSWD ha pagkoordinar ha mga lokal nga panggobyernuhan. Panuyuan ang programa nga mabuligan ang mga pamilya hapag atubanghan mga gastuso na pag-eskwela ngan masiguro nga makapadayon hira ha edukasyon haluyuhan mga kakurian ha pinansyal. Sumala ha DSWD, usahan mga tumungan ahensya nga kada pamilya magkaadahin bisan usa nga anak nga makatapos sin kolehiyo. Ipinaagihan mga programa nga nasuporta ha edukasyon, gilalauman nga durdamo nga mga estudyante ang makakabutan ira mga hingyap ha kinabuhi. Ginpangunahan ang nasabi nga payout ni DSWD Field Office 8 Regional Director Grace Subong upod ang mga empleyado ng ahensya nga kilala como Angels in Red Vests. Padayon naman ang panilimbasog ang DSWD uyon ha direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro nga diri makaulang ha mga estudyante ang kakulangan na pinansyal para makabot ang irahingyap nga makatapos sa pag-eskwela. Para ha DTX 500 Morning Newscast ini, ika K5, Jean Pilinyo. Parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawa na syudad na Tacloban nga nabugos sa sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: Alasays, Jessna. Ka K5, hay dugang pang balita. Mega Job Fair 2026 din sa Tacloban. Magiging higayon ng mga job seekers nga makabiling hintrabaho. Ka K5 Kim Soriano, K5 mo.
4: Nga abrihan han Public Employment Service Office han gobyerno lokal han Tacloban City an Mayor's Employment Generation Activity o Mega Job Fair yan na nga Oktubre tuig 2026. Sumalahan peso Tacloban na pagbubuhaton an nasabi nga job fair ha Oktubre 23 han sunod nga semana tigang han alas 9 han aga tugtog alas 4 hiton kulo pa ha Robinson's North at Tacloban. Kasugbong han maong nga opisina ang Department of Migrant Workers sa Department of Labor and Employment ngan an nasabi nga mola. Ginimbitaran han peso Tacloban ang nga tanan nga nagbibilihin trabaho nga pumagkatula han Mega Job Fair para hanigayon nga makilala ang ira posible maging employer. Para han DTX 500 Morning Newscast, ako ika K5, Kim Soriano. Para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadan Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Katapusan nga balita lokal. Waray na mga aktibidades nga maaringasa o makakaarimutaw han kagabihon ha syudad han Ormoc. Inintungod han ginaprobaran han sangguni ang panglungsod an ordinansa nga nagdidirihin ng mga aktibidades at ikang alas 10 sa hiton gabi kutub alas 6 hiton

0: Aga. Subayhan City Ordinance Number 48 Series of 2026 igindidiri na ang maaringasan nga pag-video okay makusog ang mga loud speaker ng pagguliat ng mga papahalibuayan ng establishmento nga waray sound control. Igindidiri gihapon ang parehas ng mga aktibidad sa sulod 200 metros ng distansya mga eskwelahan hatak na nga may adam mga klase. Kailaroman ordinansa ang makakatalapas sa first offense ang may multa nga 500 pesos, second offense 1,000 pesos naman upod ang kaprisuhan tubtubhin 3 ka bulan para han ikatulong nga pakasupak. Para naman han mga business establishments ang makakatalapas 2,000 tubtub 5,000 pesos ang pinalidad ngan kaprisuhan nga 5 ka bulan hantag iya. Pero may din naman mga exemptions nga aktibidad o kon aktibidad an ordinansa sugadhan mga events nga may special mayor's permit, mga okasyon sugadhan Pasko nga New Year, pribado nga okasyon pero kinahanglanhin barangay permit ngan tubtubla alas 12 ton kaagahon, relihiyoso nga aktibidad ngan mga establishmento nga may soundproofing. Ining ordinansa an may panuyo nga maging mahimyang ang syudad labi na ha mga oras nga magpahuway ngan pangaturog.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Okay, 5. Nadon balita lokal. Dito naman ha inyohan DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6, 14 na. Naman balita regional unahon naton K5 News FM Kalibo, 26 anyos nga babae arestado hangin buhat nga drug by bust operation. Ka K5 Leonard Viray, K5 mo.
3: Arestado ang isang 26 anyos na babae sa isinagawang drug by bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit o ang PDEO Aklan sa May Rojas Avenue Extension, Barangay Dagao, Kalibo. Kinilala ang suspect na si alias Pane, residente ng nasabing lugar. Nabilhan ng isang sachet ang suspect na nagkakahalaga ng 3,100 pesos. Samantala, dagdag ni isa pang sachet ang narecover ng motoridad matapos isinagawa ang body search. Ayon kay alias Pane, inutusan lamang di umano ito na i-deliver ang nasabing droga. Sa ngayon ay isinailalim na sa drug test ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Katapusan nga balita regional, kwento to ng linyahan K5 News FM, Cagayan de Oro. Panday mason na patay matapos tigbason han iya kaupod, hatalakag Bukidnon, ka K5 Nanita, Pasayon, i-K5 mo.
4: Patay ang isang 47-anyos na Panday Mason matapos umanong paulit-ulit na itaga sa kanya ng kanyang kasamahan na si Isidro Magnanaw, 68-anyos sa Basak, Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si Joey Jimenez Acaso, residente ng Talisayan, Misamis Oriental. Nagtamo ito ng mga sugat sa ulo, tainga, braso at tiyan. Ayon ni Gemma Montelia, La Serena, live-in ng biktima, nag-inuman-umano ang biktima at suspect bago nangyari ang insidente. Nauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-iinuman matapos sabihin ng biktima na isusumbong niya sa kanilang amo ang suspect dahil umano sa pagpangisda nito sa fish pond. Samantala, nanawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng biktima lalo na matapos makalaya sa pamamagitan ng piyensa ang suspect. Para sa DTX sa February Morning Newscast, ito si Kaki5 at Nanet Pasayon. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kaki5, yan naman balita regional. Dito tayo han DTX 500. At epektibo nga pangontra han high blood pressure ngan diabetes.
1: National.
2: Alas 6 na siya naman nga balita han national. Kaka-5, dungan ang pagbawi ang prosekusyon formal na gihapon naging bulkas ang Senate Impeachment Court ang sub-judice rule. May pag-isumpay itong tulong ang mga impeachment articles kontra ang Vice President Sara Duterte kakulop October 13. Nakasurat ha Rule 18 nga hailerom han sub-judice rule. Gindidiri ang paghatag hin komento ha publiko. May pag-isumpay han merito han kaso nga ginbibista pala ha usa nga korte. Sumalakang presiding officer, Senator Judge Francis Escudero, tutugutan nahan korte ang mga partido nga magyakan, mag-explicar o bumaton ang mga pamakiana, may pagisumpay ang mga gintanggal ng mga artikulo. Lakip ka kay 5, haginbawi ng mga artikulo, amo an Article 1 o ang ginaaligar nga pagmalgastar han confidential funds. Article 3 o ang panuhol ang mga empleyado han gobyerno ngan an Article 4 o ang ginaaligar panarhog ni Duterte hakinabuhi ang pirang mga opisyalis han ehekutibo sugad ng Presidente Marcos. Nakag-presenter nahin mga ebidensya ang prosekusyon. May pagisumpayhan Articles 1 and 4. Si Ring Pani Escudero, pwede ha publiko bumaton. Hi Duterte o ipresentar ang iya pahayag para dipinsahan ang iya kalugaringon kontra mga aligasyon nga lakip haanay mga Articles of Impeachment. Samtang ka kay 5, magpapabilin naman ang Article 2 o ang ginaaligar nga questionable nga karikuhan, propiedad nga non-divestment han Vice Presidente ha mga negosyo.
0: Katapusan nga balita nasyonal, ginkakabarakan han Office of the Civil Defense Second OCD ang dako nga epekto han climate change o pagbabaguhan klima ha magiging kakusgun ngan kaihahan mga kalamidad. Sumalakan OCD National Capital Region Director George Kaser, mas magiging haligot nala ang return period o ang panahon habot ngahan mga dagko nga kalamidad. Posible gihapon nga magkurukusog nga mga kalamidad ang naabaton mahitungod han climate change. Sanglitpira nga mga ensya sugadhan OCD ang magdudumarahin mga katitiro ka kaupunan era mga stakeholders para ripasuhon ang era plano para ang inisyal nga pangandaman ng response. Dugang pa ni Kaser, dako gihapon nga aya ta ira ahensya ang tawo nga diri nagaandam o diri natuod ha mga abiso para ha mga kalamidad. Samtang nagsiring naman ni Charmaine Villamil, geologist and Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX, nga waray man magiging direkta nga epekto ang climate change hapaglinog pero mas madudugangan naman hini ang epekto nga darahan tsunami. Sumalapakan Villamil, kun may tsunami man, ginkakabarakan nga mas magiging dagko ang mga balod nga darahini.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kagay 5, wala nun balita nasyonal. Dito naman na iyo ha. I Care Gold Capsule nga I Care Drops.
1: Balita International. International.
2: Alas 6:20 na, siya naman nga balita halang yang walab na san kumpiyansa. Hi US President Donald Trump nga diri ginbubuligan han Russia ang China ang ira kalaban nga Iran. Sumalahaiya kung nabulig manandohan nga nasod ha Iran, posible nga guti ay la nga klase hinbulig ang ira ay ginhahatag. Pero kakay 5, natuod hiya nga walay bisan ano nga bulig ang Russia ang China ha Iran para han gira ha Middle East tungod kay damo an mawawara ha duhang nga nasod nga mababaroan inidayon han Amerika. Nabasahan mismo ni Trump ang mga komento niya mga kritiko nga nagsisiring nga ginbubuligin ang China ng Russia and Iran. Hadtuhan Hulyo pala, ginpahayag na niya ang iya pagtapod nga diri magpapaabot hinbuligan duha nga nasod nga kaalyado han Tiran hagera. Panhulga naman niya kung bumulig man hira pagbabasulan nira ang sayop ng desisyon pagsuporta Iran. Para kan Trump kay 5, neutral lahira Chinese President Xi Jinping ng Russian President Vladimir Putin na Iran War nga nagdurot na hinkamatayon hininukot-yukot ng mga individual.
0: Katapusan nga balita internasyonal, hinbibiling yanahan mga rescue team ang sobrasin nga mga foreign trekkers nga na-stranded na magkalain-lain nga lokasyon mahumanan grabe nga babaha ha usang asalog ha Gorkha District han Nepal. Nagpadayon ang rescue operation han kasundaluhan kakulup nga adlaw han Martes agud mabilgan ang nawawara nga mga langyawano na mahuman magubaan ira unta aragian para makabalik ka hataluwas nga lugar. Na-rescue na nira ang 321 nga mga tawo nga naapektaran hantig da nga pagitaas ang tubig habudi Gandaki River hatun Domingo, Oktubre 11. Waring naman ay sumat nga namatay hamao nga pagbaha, pero lima nga mga individual anwaray pa makontakt matungod kay nagubahan lapok ng mga bato nga darahan bahaan mga kabablayan. Sumalahan National Disaster Authority han Nepal, nagagugubagi hapon ang pira nga mga infrastruktura lakip na ang tulo nga hydroelectric plants.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Okay, 5 na doon balita international. Dulo tama na iyohan Klinika D3 Bio, the super food supplement. Kaya 5, tikangan mo na animo kito genic diet. Ino ang Klinika D3 Bio ngan pagpulisan ang napakadamo nga benepisyo panlawas sini.
1: Balita! Wow!
2: Alas 22 sa tuman balitang kakaiba. Kakaiba manggod nga singing contest itong gimparigayon dito ni Hakabangkalan City, Hanigros Occidental. Kay Kakay 5, imbis nga singing contest para itong mga banggiitan nga singer, puro sila mga yabag ang gintugutan nga umapi. Maraman kita nga hilig dito mga Pinoy itong pagkanta. Pero bisan kung danay waray na hatuno o konsintunado. Sobra 100 nga mga contenders itong nag-audition, itong mga kapaisan-isan. Pero kay K5, napulo la ang pinili para ang grand final or grand finalist. Ang pinakayabag gumanta in nakakarawat yung tropeyo ng 5,000 pesos. Ang nagdaog, amo hero na Gustilo, usang 29 anyos, ngan usang gihapon nga OFW. Waray magdahom ni Herona nga iya gihapon pagpupulisan ang iya iyabag nga tingog.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kakay 5, wala naman balitang kakaiba. Drobe Johan, GTX Liniment Oil. Sakto sa init, sakto pa sa lamig.
1: Balitang negosyo.
0: Samtang hato naman na balita negosyo, posibleng humabubo ang sukot hapasayan mga eroplano hantuman nga igin ubos sa Han Civil Aeronautics Board o CAB and fuel surcharge ha level 16 para ha Oktubre 16 sa kutob 31 tikang ha level 17 para ha Oktubre 1 ngadto ha 15. Hailarom han level 16 ang lokal nga fuel surcharge in maabot ha 525 pesos ngadto ha 1,535 pesos. Samtang ang international naman nga biyahe inaana na 1,733 pesos ngadto ha 12,891. Ang fuel surcharge inusa nga optional nga kabaraydan nga ginkukolektahan mga airlines agud makabawi han gasto sa nitaas nga presyo han jet fuel. May da 20 nga level han fuel surcharge kundi in 20 ang pinakahitaas ngan pinakamahal. Nakaapektara pagabubuhan fuel surcharge ang pagsuspenderhan Amerika pag-atakihan Iran agud tagan hindalan ang US midterm elections sa Nobyembre 3. Sumalapahan mga tagapagyakan han Washington nagkakaada hirahin produktibo nga pakigimangraw kaupod ang tirana.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Mga K5 ang balita negosyo induro tayuhan klinika Deo Fresh at Deo Roll-On.
1: Balita Sports.
2: Alas 25 na kakaifay pati naman balita paugnatan kusog ang Macau Giant Pandas diri na makakapagmulay ha PBA tungodhan karawdan nga permilahira gintatambakan. K5 Kevin Susana, K5 mo
5: pastilan ininga team tika nga Hong Kong nga bisitahan PBA. Waray na, igin ban na hiraha PBA tungudhan kaarawdan nga ere igin duduro tan liga. Nagdesisyon hi PBA Commissioner Willie Marshall nga diri na makakabalik, diri na paapihon otro iton Macau Giant Pandas habisan ano nga tournament ha PBA. Inin kataliwan la nga permila hiragin lalatakan, hanya na nga Governor's Cup han na PBA, tagdag ko ang mga lamang haira na abutin 60 puntos. Kagabi, Ginlatakan naliwat tirahan tok ang text, hinharos sobra 50 nga score. Hadto nakalabay nga semana ang Enlix Road Warriors, amo ang nagtambak hini, ha score nga 138 kontra 78. Salit sumalakan Marshall makaarawod na ini, duha na nga conference ang ginapihan ng Macau Giants, ang Commissioner's Cup ng Governor's Cup, pero tulula nga daog ang era na hipatik, ngan kun napeperde, permi pagod, igin babasura, makaarawod ini sumalakan Marshall, baman ang nahauna nga mga guest team, tikang ha Hong Kong, adton Hong Kong Eastern ngan Bay Area, in maupay man ang performance kan permi nakakasulod ha quarterfinals. Salit nagdesisyon ni Marshall, deri na kamupababalikon ha PBA kay nalulugi anigin babayad han mga fans para lang magkita. Dako pagod ang paglaom han mga fans nga magiging maupay ang performance kay tikang man ha ibangan nasod. Pero hasunod ng mga torneo ha PBA, waray na Macau Giants kay ang natatabo higante ang paglatak haira ngan makaarawod hinduro. Sports update durutan Mighty C di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Siosana parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos katinerangan Visayas. K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Alas 6:27 na para ato na Balita Entertainment. Yasmin Curdy napa-throwback ka era viral plastikan moment ni Kristen Reyes. Aritong chika ni ka K5, Maring Louie, i-K5 mo.
6: Diri man Webes para mapa-throwback Thursday na palukbak lagi hapon na nag-tres ni Yasmin Curdy naging viral moment ni Rahaniyag kasi starstruck alumna ni Kristen Reyes hantig dalahiya signan hining na plastic. Sumulakan ni Yasmin nagbeso beso pa kung hirahan niya kasi aktres ug saman makuhaan camera ang naging viral confrontation handuha. Gin back to you gihapon niya Christine, hansig nga niya nga plastic gihapon ini tungod kay dirihiya mapapirde. Narealize naman niya nga competitive talaga hiya sa aleta. Bangin na mga rason nga kung ano kaya no, damo aniyag kasi starstruck contestants, hanuna nga na diriha iya. Pero after all these years and past misunderstanding ng prangkahan ni Rani Yasmin and Christine, inaging pundasyon ang ira marigon nga friendship yan na. Para showbiz news, Quick Cafe Maring Louie para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaliyawan na siya na lang takloman ng bugos ng Sarang Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maha K5 ang Balita Entertainment, indoro tayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alasize 29 na mga K5. Iyan pala nabatihan ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Sinangadlaw han Merkules, Oktobre 14, 2026.
0: Ako'y ka K5, Carol Medina.
2: Ako na mga K5, Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawan na syudaran Tacloban, ngan bugos kasinirangan Visayas.
2: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-dumagib. Grupo nga akong mga TL o mga kapagkit. Napagaduhang na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang upag-upag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
9: Dr. Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
10: music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
9: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon. Mm.
10: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
9: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
10: Paita.
9: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
10: Mo na rason, Sir GP, anong kinanglan jud ta mag-DTX 500 og MyTC?
9: Mm.
10: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
9: Mm.
10: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang og mugahi, musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
1: DTX 500. Mapali ang mga butika.
9: Ang MyTC nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
10: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang. Hmm. Kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
9: Gusto.
10: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
9: Hmm.
10: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
9: Hmm.
10: Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas og daghang bisyo.
9: Akana
10: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC.
9: Mm-hmm.
10: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
9: Mm-hmm. Mao jud Doc.
10: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapo 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
9: Mm.
10: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
9: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
10: Mm.
9: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
10: Hello?
9: Makabungol man na.
10: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero na-solution, Sir GP, kablo kagunsa, ayaw rag paminawa.
9: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 o MyTC.
10: Kinanglan.
9: Arong din ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
10: Oh, kanang mga mister na, inom na mo og DTX 500 o MyTC. Kay kung dili ka mo inom og DTX 500 o MyTC, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
9: Mm-hmm.
10: Take DTX 500 and MyTC every day.
9: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Og kinusab si Doc Ramil oy, saying, maing panglawas ampingan.
9: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
12: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Janice. Dugay kayo muman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Nikalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
15: Mga ka-K5, have 578 Emporium, Garantisado nga permi barato ang mga papliton, sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan, iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
16: And 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
17: Ang K5 News FM Tacloban ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng mga sumusunod para sa selebrasyon ng ikatlong anibersaryo ng aming istasyon. Summer Board Member Beethoven Bermejo, Paranas Mayor Yunis Uybabalcon, Cosme Barbershop, Senator Sherwin Gatchalian, Summer Governor Shari Antan, Dr. Joseph Michael Haro, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion 8ID Philippine Army, Lawaan Mayor Athena Lagrimas Mendros, Van Van Tours and Councilor Brian Granados, 8th Civil Military Operations ng Panana Battalion, National Grid Corporation of the Philippines, Palom Mayor Remedios Matina Petilla, at late Governor Carlos Jericho Petilla.
18: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam yan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 at agad, tumtum alas 4, e medya itong kulup. Igakabod niyo yung Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, alas 6:39 na oras, ginpadanga tayo ang DTX 500!
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one,
19: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
22: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

0: October 14 na 2026 in yung K5, Edward Sanyagan. Welcome, hiningi kinadaga nga programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kumusta mga hinigugma ko nga mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas, Dinia, Sudanan, Tacloban. Ito na itong mga nagkikitabay sa Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinaagit na itong official Facebook page and YouTube channel, pati at TikTok. K5 News FM Tacloban Digital! Nagpaka-remedyo na ba ka mo mga ka-K5? Sige na't baga pag-remedyo at baga di pag-remedyo pala. Ano nyo ginandam nga remedyohon yan ang adlaw? Hey, ikaw ka-K5 Edward, naka-remedyo na kita mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Oh, nahan nga tanan, kabutangan na hito nato na panahon. Yan ang adlaw, medyo madalumdum itong panahon. Din at Tacloban, naguhul ganin pag-uran mga ka-K5. Bata ka diyon nato itong pinaka-latest weather forecast at tigang hapag-asa. Hain na ba ang tropical depression nga gawa sa Philippine Area of Responsibility? Okay, kanina nalas stress at magahon. E nga tropical depression gawas pa Philippine Area of Responsibility. Ginbaman na ba na nga nahimamutang na kanto mga ka-K5? Ha 2,340 kilometers east. Hiton pinaka-sid-sid nga parte hiton Northern Luzon. May nakakusgon nga hangin nga 45 kilometers per hour near the center ng pagsubasko nga 255 kilometers per hour. Iton gios ni movement niya northwest at 20 kilometers per hour. Waray ko din masyadong epekto aton din niya Pilipinas. Kay gawasin niya Philippine Area of Responsibility but iton intertropical convergence zone apektado at Visayas ng Mindanao yan ang adlaw samtang ito northeasterly wind flow apektado liwat itong Northern Luzon mga ka-K5. Mahitungod hini nga mga weather system itong Visayas ng Mindanao mga ka-K5. Magag-experience and madampog nga kalangitan may posibilidad ni patsara nga pagdarahitingan paguran. Mahitungod itong intertropical convergence zone samtang itong Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, itong Cagayan Valley Region, northeasterly wind flow, itong weather system nga magakapekto hayra mga ka-K5. Partly cloudy to cloudy skies. May naghihapon na proruhan hinimpatsara nga pagdarahitingan paguran samtang ito na Metro Manila nga ibang aparte ito na Luzon localized thunderstorm. Ito na magkakapekto nga weather system. Partly cloudy to cloudy skies. Sira yan ang adlaw. May naghihapon posibilidad hinimpatsara nga pagdarahitingan paguran mga ka-K5. Paran mabiyahi hakadagatan yan ang adlaw at mapadagat mapalawod mga ka-K5. Aan itong forecast, itong na coastal water condition, magiging mabalud ba kay Rep. Edward yan ang adlaw din niya aton kaya baga madalumduman din ang kalangitan. Nasiring din itong Visayas, magkaka-experience siya kitang slight to moderate lang na coastal water condition. Ito ang pinakataas nga balud baga pagtansya at pag-asa, banginadha mga 1.5 meters. Itong temperatura, kay Rep. Edward, badaw, bisan kung baga magkaka-experience siya kitang dani madalumdum nga panahon. Ito ang maximum nga temperatura yan ang adlaw magmumulay 32 degrees Celsius. Anaton adlaw si Midlid kanina alas 5.47, matutunod liwat niyan alas 5.37. Hiton kakorol po mga ka-K5. Din yata Tacloban, as I have stated earlier, cloudy. Ito na itong panahon, samtang ito na itong temperatura, yan ang mga takna na 26 degrees Celsius. Itong air quality, itong kalidad, itong hangin nga itong ginihinang gabiya na. Yan, labi na kung ano ka magawas, human pala pag-exercise. Ito na itong air quality, yan ang mga tag na Alcabaraca kay fair mga ka-K5. Pero itong cloud cover, bad daw. Mga 90% ito na itong kalangitan mga ka-K5 na tatabunan, hinindampog. Yan, hinungdan nga cloudy, inin aton na panahon, yan ang adlaw, ito na Miyerkules, ha? Kung baga mapakyan na kami ng chance ni Patsara nga pagtarahitingan pag-uran, yan ang adlaw, bad daw 50-50. Pwede yan ang aaga matabot pagtarahitingan pag-uran, pwede liwat niyan nga kulup mga ka-K5. Makaka-experience kitan medyo madalumdum nga panahon yan ang adlaw, but generally, ayaw ka mong kabaraka kay fair weather condition!
1: Puro Belos Pueblo!
0: Oras mga ka-K5, alas 6:45 na. Oras ngaging padangat hayuhan klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Ang taghimuhan di kalidad ng mga produktong herbal nga magpapadigon itong aton lawas, itong aton resistensya. Magpapahirayuha aton hin magkalinlain nga mga sakit mga ka-K5 hirantag himuhan di kalidad nga mga produkto sugad ng Klinika D3 Bio. Aton vitamin D3 nga made of virgin coconut oil and DTX 500 ang pinaka-superior nga source ng antioxidant. Garandi sugar, sugar cane nga maidaini mga ka-K5 nga siyempre aton mighty C, the alkaline vitamin C. Maupay nga ginto tomar san o kumaon para mas madagmit ang absorption han mga vitamina ng minerales nga may ada ining nga mga produkto. Nga siyempre kung magkakapi ka mo yan na humaniyo pag remedyo or samtang nagre-remedyo, it iba sigit higop samtang sigit remedyo. May dalawat it iba san o mag-remedyo amot pagkakapi mga ka-K5, ayaw good niyo hingalinti ha. Aton kape nga nagkagkape ka na, na-detox ka pa, DTX Coffee Mix. Yan, may pinuga nga dahon na ang palaya. May the sugar, sugar cane nga punuhin antioxidant. May the chia seeds nga punuhin in fiber. Nga mabulig paglimpyo na aton digestive organ mga ka-K5, ha? Available ini nga tanan nga mga produkto, hanga tanan nga mga branches. Hiton Klinika de Alternativo Medicina Nationwide. Sugad man ang mga parmasya ng mga butika, mga ka-K5. Alas 6:47 na oras, gin padanga tayo ang Extend Food Supplement for Men. Kukulangon ano sa ka-round kung ikaw ang naka-Extend Food Supplement, mga ka-K5. Available gihapon din ang atanan ng mga branches at Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, ha? Nagpapahinom dumngay ang klinika nga nagpapadayon nga ira libre nga check-up. Kaupod kan Dr. Carlito Balag nga tigang pa Cebu. Nagtigang ini hatun pizza 12 hinin Oktubre matatapos pizza 15 hinin bulan ng Oktubre, ha? On a first come and first serve basis. Yan, alas 8 to aga tubtub alas 4:30 hatun gulup. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan hining siyudad hining Tacloban. Yan, kumbaga makapasyada ka mga klinika, idalikyat na naliwat pagpalit hining mga klinika products mga ka-K5. Okay, sige! Oras sa Bugos nga Pilipinas! Alas 6:48 na oras, sige panangat luwat hayuhan 578 Emporium. Ang tindahan nga baton, han mga mahal nga papliton, may mga branches, Hakatarman, Borongan, Haormok, at siyempre itong irang main branch din niya syudad, itong Tacloban. Ka-K5 Edward, kinagremedyo ka naman. Ano ni mabagat tinira yan ang kagahon? Well, nagmantiner kita mga ka-K5, hinin bunay para diri makarag ang aton bunay mga ka-K5. Anong kaluto, Duwar, ng bunay? Ako, nagpapagusto lang ako kung baga ano takaruyag nga ining kaluto, ining bunay. This time around, ato niya, ang baga kaluto, ang baga tinatawag nga baga kumplito pa ang mulapula, mga kakipeb. Kaya nung aging tawag liwat ining mulapula, ining igyok, mga kakipeb, nga yellow man itong kolor hining. Kaya nung tawag nga itong bugos pa kung itong mga pula-pula nga kaluto ito na bunay mga ka-K5. Ha? May na ba nahibilin din to han na makaong or uhataw nga beefsteak? And then, naging paso naton kay Kanugon mga ka-K5. May bahaw gihapon nga kanon nga aton liwat pinaso na remedyo nato niya nga kagahon. At least wala kita makagastos hinin pag remedyo di hagawas mga ka-K5. At nakbagan ay bibilin pa nga siguro mga 5 kilos pa nga litson. Ano't mo pa daw hinin mga ka-K5? Inin siguro himuon nato nining inin himuon nato nga Bicol Express nga litson. Nga aton liwat ipapaangbit din itat mga kabugtuan na K5 naman para mag-resyo kita itong Domingo, ha? Oo, binaguungan or Bicol Express nga litson. Ay, naku mga ka-K5 balita, naglalaw mo kung akamon nagpaka-remedyo naghihapon niya ng adlaw. Nga unta itong ayor ni Medyon maghatagin ka upang yan to ni Ulawas, ha? Permigod hinumdumi mga ka-K5. Nga... Iton himsog na panlawas amo itong tinuod nga madig-on nga karikuhan mga ka-K5. Kay kon himsog itong panlawas, mahalawig, itong kinabuhi, Baka kapamiling kapahin ng mga katigayunan na hakinabuhi. Pero bis padamot importa kung masinakit nun ka, mga kakipaib, di ka na makakapalitin kadugangan nga oras din niya kalibutan. Yan, pero may kita na siring nga health is wealth nga prevention is better than cure. Ha, sanglit kon may dahigayon, pagkanto ka mga klinika di Alternative Medicine and Wellness Center Tacloban Branch para itong ira libre nga check-up. Kaya mas maro pa itbagan ay babaro kita kung baga ano't kabutangan itong aton lawas, mga kakipaib, ha? Oo, health is wealth, okay? Ngan pero may kita na siring pinakamaupagod nga tanan, it may kwarta ka na, healthy ka pa. Or iton healthy ka na, may kwarta ka pa. Kay kung may kwarta ka pero himaratsyon ka na, okay daw kanugon, mga kakipan. Di na bali, kung waray ka kwarta, basta healthy ka, kay itong ay mo pagiging healthy, makabiling ka man tayong kwarta, kung diri ka hubya. Okay, kung baga diri ka kulang, hindi skarte. Oh, ito na ka maupay, good nga combination, healthy na, may kwarta ka pa. Or, may kwarta ka na, healthy ka pa. Kain ka pa hiton, mga kakipaib. Oras alas sa isa, 52 na. Oras gin, padanga tayo ang JNT Express. Ano at mga balita ka kay Bob Edward? Yan ang adlaw, pinangalasan ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Hiningan ang papadayon nga impeachment trial, mga kakipab. Nga akong pagkita di na maiha, magkakaalaman na ini. Madidesisyonan na ini, mga kakipab. Pinangalasan hirak, ang kahuna ni Rang, usa lang article of impeachment. At baga idra-drop han panig han prosecution. Jesus kay antuluman, mga kakipad. Antuluman nga articles of impeachment at Article 1, Article 4, and Article 3. Igin bilin na lang, mga kakipad, man Article 2 may kalabutan han gina-aligar. Aligasyon pala niya. Gina-aligar nga unexplained wealth ang pagbinuwa na atong Vice President din ang iya statement of assets, liabilities, and network. Amo na lang igin bilin, igin drop na nir ang tulo pa. Ang na-bribery, ang mga empleyado, ang Department of Education, kaya nag-education secretary man ini Vice President Sara Duterte. Ang grave threat, ang paghulgan kinabuhin ni Presidente Bongbong Marcos ng First Lady Lisa Araneta Marcos, pati ang former Speaker Martin Romualdez, ng ginaaligar nga pagmalgastar, dir eksakto nga paggamit, mga kakipaib, ang Confidential and Intelligence Fund ng aton Vice President. Ini nga tulo, didahan upat nga mga articles of impeachment gin-drop nira. So mayroong hiradiri na namon ini ipapadayon nga tuluan usa nala. Kahuman nga magpresenta nirahan mga ebidensya, hining Article 1, Article 3, and 4, nabintahaan ang aton Vice President, nabintahaan mga kakipaib, ang aton Defense Panel. Puro Belos Pueblos. Kay siyempre, di man makakabulos na inin mga depensa pagpresenta na itong era mga ebidensya ng testigo para kontrahon ang naging testimonya, mga kakipaib, ang mga testigo at ang mga egin presentar ng mga dokumento. Hininga tulo ng mga articles of impeachment gagin drop yan na itong panel of prosecutors, mga kakipaib. Kung baghahuroy ko ini, mga kakipaib, lumaw it, waray na magpadayon hira. Kahuman nga may presentar ang mga ebidensya ng testimonya kontra han aton Vice President, mga kakipaib. Takay, kay di rin ipapadayon itong impeachment court it paghatagin na higayon itong depensa nga may presentar liwat itong ira mga ebidensya ng testimonya han na mga Article 1, 3, and 4. Waray na kono rason nga magpre-presenter pa itong mga adhan depensa. Kay gindrap naman ini, waray naman ini ipadayon itong panel of prosecutors, mga kakipay. Puro Belos Pueblos. Itira nala pagbabato nun ang Article 2, may kalabutan ng aligasyon ng unexplained wealth. Ngan pagbinuwa naton Vice President, dinhan iya pagpreparahan statement of assets, liabilities and network. Tapos ginbulkas na nira ang pagpatuman han Article 18 ba adto ini dinhan ira rules as an impeachment court iton sub judice. Okay? Anod bot signon hini? Kaya di naman kamo matataganin higayon, mga abogado, ito natin Vice President, kamo magpresentarhan iyo mga ebidensya, 1, 3, and 4 ng mga articles. Pwede na kamo magpa-presscon dito, gawas. Dito na lang niyo isumat, ipinaagyan presscon. Tapos, di rin na ito kamo mapepenalize sa hailaram itong tinatawag nga sub judice rule. Oh, kaya ginbulkas na ini nga pagdiri or prohibition, i-discuss itong merit of the case outside the impeachment court. Kaya di naman nira kinahanglan nga i-presenter ini nga mga ebidensya, ha? Dito itong impeachment court mga kakipay, baga nasa ring ba nga, okay, analan niyo ipadayon itong iyo pag pahamtang itong iyo mga ebidensya at Article 3, 1 and 4 kay warin naman ini ipadayon na hiton na prosecution didto na lang kamo gawas hiton korte pag istorya. Now, anot magiging implication hini mga kakipad? Kay kun usa na lang ang artikulo dinha hiton upat nga article sa impeachment, iton pagbabatonon hiton defense panel hiton aton Vice President mga kakipad, ha? Buot signon hini, magiging halipot na itong proseso hini nga impeachment trial. Kaya usa naman lang artikulo at pagbabato nun nira. Di naman nira magbibinato ng Article 1, Article 3, and Article 4, mga kakipay. Article 2 naman la. Agi daw, mga kakipay. Kaupa, hindi pag-istoryahan niya ni kakipay Judge Carlos Aguiles. Ay, naku mga kakipay, nasiring Vice President Sara Duterte, ining impeachment trial, ino sa kuno nga blessing ha iyan. Tipo, ano na daw lang naging blessing ini mga kakipay, ano? But anyway, na-depende man ito, baga pag-interpretar itong karatag sa aton, okay? And naging pahayag kakulob ito natin, Vice President, nga diri hiya ma-resign. I will not resign and I will never resign. Hiton posisyon, hiton pagiging Vice President ng Pilipinas, haluyo hini nga kabutangan niya yana mga kakipay. Ini ba nga pag-drop hiton tulong ang mga articles of impeachment, hiton prosecution, ha? Ano ba't bot signon hini? Nangarag signon ba hini nga karag nira mapas, maging pas-pas hiton proceedings, maging sayo it pagdesisyon kung papatalsikon diri iton Vice President? Kay bastibwa hibaruan kung baga mapatalsik niya, hinugod baga ikakakontra itong administrasyon itong tiarabot nga inin presidential election din at 2028? Ngan makaprepara pa, ngan diri hira baga magtinigo-tigo, diri hira mag-inalang-alang, kung hinugod itong ira baga ikakakontra, mas buro pa itong sayo nga mapapatalsik itong Vice President, mga kakipay. Para akon la baga pagkita gintaturutan sa init administrasyon the earlier nga madidesisyonan ining impeachment trial ngan kunit iragud panuyo patalsikon itong aton Vice President mga kakipay, ba mas moro pa itong sarusayo kay mahibabarot administrasyon kumbaga anot magiging ganap didha kaloyohin ot ira paga pagmamanoko na granting okay kun baga pananglitan mapatalsik itong aton Vice President. Katapos may the accessory penalty nga di rin na hiya pwede kumandidatohin anuman nga posisyon na gobyerno. Baga mas moropay para administration, nga baga may babaruhira, kung baga ano't baga magiging kalakaran, di niya kaloyohin at ira baga pagmamanukon, kay para baga ira liwat, baga kung baga billiard, okay, kung baga pool, mga kakipay, baga magkaadaan yung baga hiru-hirada. Yan, itawag ito hirada ba, baga preparasyon, okay, kung baga hain mo peperdihon, haano mo nga pamaagit peperdihon it im mga panguntra kumbaga na ibabaro ka kung hino itong era baga inin idodoso in the event nga mapatalsik itong aton Vice President. The earlier the better baga akon la itong mga kakipay pagkita kaya kung mapapatalsik itong Presidente at itong Vice President and then kung hino itong plan B Mababaro it administration, makikita nga daan kung baga ano't kartada. Hiton ti arabot nga 2028 presidential election. Takay yan na, nagpapabilin lagi hapon nga makusog iton approval. Oo, dina iton social weather station survey, iton trust rating, medyo mataas ang kan Presidente Bongbong Marcos sa in trust rating. Kun, I mean, humataas, but hataas lagi hapon ining kan Vice President Sara Duterte. Papausa kan liwatan, haluyo nga itong trabaho itong Vice President in ceremonial nala, okay? Mas sukot pa nga hiyangan to halangyaw nga mga nasod pagbisita at yatatay. Di nga Pilipinas, ceremonial naman lagun iya role, damag ipit na tapod kan Vice President Sara Duterte. Salit na, usahin na pakiana kita. Ano na lang bagaging basihan mga tao hininga trust and approval rating? Ba't kitaon natin kung baga ano ang epektuhin yan? Hining mga nagkagawas ng mga detalye, parte ng ihira mga karikuhan. Di na hininga nagpapadayon ng impeachment trial hiton aton Vice President. So ano man, nakakasigurado na ba ito naghihingyap nga mapatalsik itong aton Vice President na pwesto nga they have the numbers. Didha sinado. Planchado na ba ini nga tanan? Kay diri kita to maaram nga may mga panahon nitong gabi or kaagahon nga nagiristorya itong hirakon. Ano nat baga update ini? Ano nat aton baga magiging strategy? Di kita maaram nga nagiristorya. Di kita maaram bangin nagiristorya nin mga senador. Sekreto lang nganitong panel of prosecutors. Or ka-istorya nira itong presidente or itong emisari or representante at inyong presidente kung baga ano na at baga magiging dalagan hininga impeachment trial kay inimanggod nga impeachment trial is political o sa inyong political process and mananaig kunhin at darodamo nga mga senador nga mapabor nga mapatalsik inin usang impeachable officer, not necessarily the vice president. Purbida mga ka-K-5 nga istoryahon, aton ito niyan paghihingadayan. Kay kung di nira tatagan hinigayon ha, impeachment court nga mabato an Article 3, 4, and 1, pwede na nira ini ha press conference na lang. Kay di nira ma-charge in sub judice mga ka-K-5 kay igindrop naman ini nga tulo nga mga artikulo. Sa bagay kay it pag-convict hiton usang impeachable official nga naatubang impeachment trial, diri mang kinahanglan nga tanan nga mga article sa impeachment. So kanhini in this case kay upat man ini nga tanan, bis mo usa lahi ton dida nga sumiring iton mga senator judges nga may dabasihan, may rason para patalsikon iton gini-impeach. Aw, mapapatalsik ko dito ng mga kakipaib. Besan kon uusan na lang. Kaya gindrap naman inintulo mga kakipaib nga article sa impeachment. Nagtitikaritso ining istoryahon mga kakipaib. Ay, halokal nga mga balita yan ang adlaw. Number one drug target na riyon ng limang iba pa. Lakip ang duha nga mga kabataan mga kakipaib. Nasikmitan mga kapulisan hito na Leyte Police Provincial Office mga kakipay. Nagang reaksig nun lang ining nagpapadayon o balik na liwat inin mga buruhaton panmaligya hinin illegal nga droga kahuman nga magkamata indamo nga mga ginsususpetsaran nga nahidadabin illegal nga droga panahonan aton ani Presidente Rodrigo Duterte, mga kakipay. Kay number one drug target ini. Harihiyon 8, mga kakipay. Nasikmit hinin mga kapulisan. Agidon, nababarakan in mga paraguman naton din niya probinsyan Leyte. Hiton posible nga idurot, nga diri maupay, nga datira mga pananom, haluyo hinin nga super El Nino phenomenon, mga kakipay. Hindi ba't di rin mababara kahit kung parang umakain humay, inutang mo nga tanan anim ginastos anim pag-umahan humay. Katapos gulpit ka mapaso, kulang hintubig, madidistrus at impananom. Labi na kung may utang ka panunang, awari ka pangani makabayan, kaya di rin maupay ang imo harvest. Katapos sa adinaliwat, magpapatong-patong ining problema yung tawo nitong aton mga mag-uruma.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Hin uba iton diri nababara kahini. Han mga 2 days ago may dikatabalitang dito Northern Samar mga 50 million na ang kantidad hinin mga agricultural inin products. Enin na destroso mahitungod hinin nga pagtaga El Nino. Nagtitik ang palakita. Yan na nga bulan hit Oktubre matatapos ini nga problema hiton aton panahon adto pat Marso sunod nga tuig.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Mamay kalahiton mga gagipag. Ha? Okay. Ano man, baga sufficient na ini nga mga ebidensya nga ginlatag didahiton impeachment trial, ha? Ini nga Article 2 para din anira ipadayon ang tulo nga mga articles. Oh. Ha! Mao pa ini paghingadayan mga kakipayang oras sa Bogos nga Pilipinas. Alas 7:06 na aton chika la portion niya ng adlaw mga gay five diri ba ni baga big gamble para hiton na panel of prosecutors hiton mga taga House of Representatives hininga pag drop nirahan na tulong articles of impeachment para mag-focus na lahira mga gay five usa na lang article of impeachment. Niyan, ipapakyaan na natin ini kan kakipay Judge sa Carlos Aguiles para hiton iyo kasayuran mga kakipay, ha? Okay, aniton aton niya na chika lang ni kakipay Kevin Asusana o Gido Clo-

May mga eristory anin mga bading nga may da kuno kakaiba nga baho inin pagigin bading nga haira la kuno pagsimot nasabtan ni ra kun binabayi inin lalaki. Okay. Ano ba itong nga baho nga may adainin mga bading kumbaga may daman ha? Di ba ka maba... Anay day, papakyan na daw natin itong mga bading kung di ba ito niba ka nasisimot ha akon? Ay naku mga kakipaib. Kainin pagiging bading, labi na kung gintatagot o sa kalalaki na gawas ko nito ha panahon nga baka nagkakaedad ka mga 50 sobra. Nagawas ko na ito't mga panigamnan nga bading ngayon. Ay, nago mga kakipay, biningat sika ni kakipay Kevin. Ha? Diri sigurado, hisurin ligaspe, kunin nga iya anak, in bading ba kong diri? Agi daw, Hipops Fernandez, senior citizen na Hipops Fernandez, pero target niya ang barubata nga jowa. Ha? Pero kay bisan ko baka nagkakaedad lang yung mga kakipay. Inin. Pops Fernandez. Ba ah, mga kakipay. Kay makasiring kagod mga kakipay nga. Ba daw kay malaom-laom pagod nga hawin eh. Oo, baga di pa ini ibamanggo din yung mga tao. Kay di man ini nagpipinasirak. Di man ini kay nakukulpan la dito ha. Umahin ang pagsubmit. Or ano nga mga physical nga trabaho. Okay, maggaani trabaho, pakarokanta, and atin mga air-condition nga mga lugar. Di rin nasisirakan, di rin nagiinalsan magbugat, nagpapakakaon mga kakipaybhin. Maupay nga mga pagkaon, nakapamiliso, na manifest ito. Di na itong imo inin landawan. Okay, kung pirmi ka ginugutom, kulang kahin sustansya mga kakipayb. Ha? Oo. Inin aton pinangangaon, na manifest ito, na aton mga physical nga mga attributes. Okay. For example, kung mga bulad la permit insura, hipon, lawlaw, kargadohin asin, di ba? Katapos, di kapagod mainom hintubig, nagmamamarat yung panit, mga kakipay, pag kinaon itong bulad. Okay, pero kung baga prutas it imo, mga otanon, nakapamili kan baga isda naman, baga karne, tapos diri pa mabugat at yung trabaho, tapos may nagkababaga igin papanlahid. Pinap imnawong, itimpanit na manifest itong nga tanan. Oo, itkapobrihan hitaw, nakikita ito has, ha aton pamahong-pahong. Maroon kami ng termino nga pamahong-pahong. Ha? Oo. Senior citizen na Hipops Fernandez. Pero, batanon nga Joe, doon niya karuyag nga maging Joe, mga kakipad. Uy! Agi daw! Nakapalit na ba kamuhan ticket para hininga concert, ha? Hininga era Philippine tour. Nakapalit na kamuhan ticket. Inin talag sa lain ni Matabo, mga kakipay, nga magkakadahin na concert ining banda. Are you familiar with inin Fralipulipi? Okay? Magkakadahin ang concert sa Tacloban City Convention Center October 25. Alas 8 itong gabi. Okay, nagpakapalit na ba kamuhan ticket mga kakipay? Bangin waray pa. Oo, ining era tinatawag The Voice of Fralipulipi, Stitches and Burns, The Philippine Tour, Tacloban City Convention Center, October 25, 2026, 8 PM, Sunday ini mga kakipay. And it K5 News FM official media partner hining the Philippine tour hiton Fralipulipi, Stitches and Burns. May na kita ticket din eh. Oo. Ano daw? Are you familiar with mga kanta hiton Lipulipi? Bangin na papakabati ka mo hini, but siguro dila ka mo maaram ngayon ang kumanta hini, okay? Banda ini nga nagtikang han Norway, okay? I don't know kung baga familiar ka mo tira mga kanta, ha? Oo, October 25, 8 PM, mga kakipay. Maram kami nga kanta, ha? No. Anay, nakuan mandayo, di kang mandayo din nga kanta. Ah!

0: in Kita Kita Kids, ha? Kita Kita Kids. In October 25, yan, Sunday, 8 p.m. Tacloban City Convention Center. Itiket good man, ha? Okay, talag, salaliwat ini. Makadto pa kamuha. Abroad pagkitahin ni. Ini, anginin ni Tacloban, ha? Oo. But though, ticket, ha? Itong bagay special kagun nga VIP, tag 7,000. Ha? Itong VIP, 5,000, ha? Ano mo kwarta ni mo, kumbaga di ka mag-i-enjoy, hindi mo ni, kumbaga may kwarta ka, okay? Hindi rin mo ikakakirita ni nga mga tao. Ano mo't ngayong kwarta? Mag-i-enjoy ka, di rin, mag-alalat yung bursa. Pwede mo ni once in a lifetime experience with Fran Lipo Lippi. Yan. Premium, 3,000 and general admission, 1,000 mga kakipay. General admission is 1,000. Hayin ko mo mapalit itong ticket. Buy your tickets at Tickle Melon. Ticket Melon. So makadto ka mo hini. Ano niya? Ano papakyan na daw natin ini nga Ticket Melon. Online siguro ini nga pagpalit itong ticket, ha? Bangin lang ka mo magka-interest ini. So gintagan ko lang ka mong sample hito nga era ining kanta kay bangin ang pipinakabate ka mo hito nga kanta and di ka mo nahibaro nga amo nga nito hiya. Era nga ito kanta hitong Fran Lipo Lippi na actually kaparte nin akong pag-ulit tawo nga kanta. Ining kanta Lipo Lippi mga kakipan. Ha? May na pa ito iba nga mga kanta nira actually. Isasample natin kay pero pa mga kadlaw sano yun nga era concert mga kakipipe, ha? Okay, and sano kita mag-take ito natin break para ito natin na chikala portion with kakipipe Kevin Susana kadiyo na rin natin mga kakipipe itong iyo mga pagpaabat nga aada ka mo yan na mamagkita mga kakipipe hininga aton programa. Yan, ni Francis. Uy, belated happy birthday, Francis Astilla, ha? He Paul Abil na nagkikita atong sugad man kan Mama Zeni Wenceslao. He Maymay Garcia Banzuela. Hello, good morning. Familia Sir Edward, labi na kung ikaw itnakanta. He Rogetes. He Maymay Garcia Banzuela. Ganado good kumanta, Sir. Kanan Fran Lipo Lippi. Erlinda Minjola, good morning sir. Ang K5, Sir Edward, baka naman ticket han Fran Lipo Lippi. Okay. Hey Carolina Sulvera Cagara, good morning Sir Edward. Hey Paul Avila, also pad to and love letters and sikat and Fran Lipo Lippi balitaw. Hey Yuli Toledo, general admission pa reserve Sir Edward. Ba, magkikita ka ni K5 Yuli Toledo hini. Light and Shade ang favorite ko dyan. Wow. Pwede na, barato la kung may adakay bis nga ni Hibais Ganda. Didi, 10 years ago, almost same and ticket price. Nagpatawangan, nanlaitlahan mga audience. Di mabayad kung magpipinatawa la katapos magawaray unod inin magka-concert, ha? Oh, nasa ni Francis dito kuno sa Japan. Parehas la kuno ang ticket, ang presyo. Oo, pero nagpinatawa la ko no Vice Ganda nga nagpinanlait. Ini, magkikita mo in person itong Fran Lipo Lippi. Yan. Ay, Light and Shade. Sige, dami nga kanta nira actually. Isasample natin din hipermi para ka mo in ma-remind kung ano't mga kanta ni nira mga kakipay, ba? Puro de los Pueblos. Oras sa alas 7:18 na. Uy, mag-aabri na ha. Oras ginhatag hayon. Odonia, magkakaada na rin brunch din ni Tacloban. Yan. Inin Odonia, usay nga tindahan nga nagbabaligya in Japan quality ng mga produkto. Nga services. An Odonia Tacloban brunch. Tika nga mga bago nga aircon units. Brand new aircon units. Maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services. Ma-avail niyo niya Odonia Tacloban Brands. Okay, free delivery na, free installation pa. So, bantay ang pag-abrihan na irasya pa third floor, Robinson's North, Tacloban, Haabukay, or pwede ka mo tumawag 0956-778-3452. Iga-update ko kamo kung saan ugod mag-aabre in Odonia, Tacloban City branch. Okay? Anaton oras, mga kakipay? Alas 7:19 na, Grace Abijo. Hello. He Puri Golden, good morning kakipay. Pa-shout out kan Manu Franklin, nga birthday yan ang adlaw. Adi malipayon hiya nga namamati ha iyo. Aga-aga pala, nagmatanagud hiya para la magpa-shout out ha iyo kay birthday niya yan ang adlaw. Anong apelyido ni Franklin? Butangihin na apelyido. Para kumpleto itat pag-greet ha iya, hininga iya. Birthday! Babalikan natin ang ating programa, mga kakipay. Kaubod natin ni kakipay Kevin Siosana. Para ito natin, Chica La Portion. Gamalang piperang ka mga pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Efektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Mm-hmm.
7: Checklist ata.
6: Aha.
7: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining sugo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
6: Uh-huh.
7: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila. Ngano man
6: kay simintohon sila ni ini.
7: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
6: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
7: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
6: Naay problema.
7: And then wala pa gitiwas og inom. Kunya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
6: Mga
7: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
6: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
7: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka tong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
3: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
7: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
6: Yan naman, Dok.
7: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
6: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sigi ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
7: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
6: Oh, ngano man?
7: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mo puyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman mo'g toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto, Sir GP.
6: Taigong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
9: Ako si JM. Ako dito kay Tabang, no, ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-i-exercise.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health. News.
10: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
11: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Tigam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad han Tacloban.
3: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
13: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito nga product nga D3 Bio.
14: Ang pahayag ni Lynn Jurico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Klinika D3 Bio.
15: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunak rin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
16: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops! May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops! Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
18: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
19: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
3: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Clinica Spore Biotics. Gatunay prebiotics. Nagapaligo sa imong resistensya. Clinica Spore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. Ugahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Mapalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX
19: DTX Beauty Show. Mapalit sa mga butika.
21: Extend Food Superman. Man.
22: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
21: Extend Food Superman. For Men.
23: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
21: Foro Belos Pueblo.
0: Oras mga K5, alas 7 imedya na! Gidang mo na 7 imedya na liwat mga K5. Hi, ano ba?

0: Beauty and Madness. Yan, a song popularized by the Norwegian in pop group Fralipolipi. Yan, live Hataglovan City Convention Center, October 25, mga gagipay. Alas 8 ito na gabi, co-presented by K5 News FM Tacloban. Oh my God, bigatin na ganun yung K5, mga K5. Anatong oras! Alas 7.32 na nga, nikita ito natong Chica La Portion with K5 Kevin Chesana. More or less, may na kamo idea yan mga kanta nira, ha? Oo, he Grace Abejo, he Puri Golden, good morning K5, pa-shout out kan Franklin Naldo, nga birthday yan ng adlaw. Yan, asya ito, may na apelyo ni Franklin. Franklin Naldo. Happy birthday, Franklin. Hey, Merry Grace be the gummy. Good morning, mga K5. I-greet ko lang po. Itakon umangkon. Happy birthday, Relindi Taget. Tama ba? Thank you, Kuya Edward, ang pagbasa. God bless si Pas Castroverde, Hitchi Makawili Funda. Good morning po, mga K5. God bless us all. Okay. Nga di kita tanatong Chica La Portion with K5 Kevin Susana. Mida baka mo mga pamaagi kung tipo na nun hibabaroan nga inin lalaki in binabayi mga K5 or mga myth and stereotypes la. Yan. Yan paghihingadayan nato nini. Kaya may da artista nga inin di pa niya mapagtanto, di pa niya nakasigurado kung dun iya ba anak in bading mga K5. Stand by!
1: Aani na ang mga macho nga ang mga machika ang mga lagaon pero guwapohon pogi na yummy pa waray may makontra ha kay Chica La.
0: Good morning K5 Kevin. Oy anay adto na.
2: Morning na. Good morning hayo.
0: Kumusta morning na, mo? Ano kunot pagkakaiba ito? Morning na sir, and good morning sir.
2: Naagahan.
0: Kakipaib Kevin.
2: Naagahan ito, makorekondin ito ang unit ang babae.
0: Morning na sir, ano kunot difference at morning na sir, and good morning sir.
2: Agoy, he.
0: Ano na?
2: Santo Papa, may lang,
0: body, may lang cancer.
2: Ginibanan ang parte niya baga kay gin-remove dito ang parte nga apektado nga amoy titestingan kung ano na nga stage. Kapag kaya na, di pa nasasabtan kung ano nga number in stage itong lung cancer itong 71 years old nga Santo Papa.
0: 71 years old na ini, mga kakipaib. Anay, may da kuno good morning, may sunog po nga diha may real and may bulaluan.
2: Real. Din daw lain.
0: Badun bulaluan. Harmay real. Alayon daw kita hinit at mga patrol reporters. Mga namamatian ay kakipad Carlo Arisgado, ha?
2: Sige daw. Kay nan mamahawad to heradida.
0: Oo.
2: Alayon daw kay pero permanente man nakamonitor din to hi kuan.
0: Hi don restaurant ni
2: restaurant ni Disa. Sige daw, alayon para natin patrol, may da kuno di da real.
0: Makatawagan natin itong Bureau of Fire Protection.
2: Or tawag itong
0: Bureau of Fire.
2: Fire Protection.
0: Para mabaro kita kung hain nini nga sunog. Ha? Kumbaga may da good man na susunog kakipag Kevin. Kaya siyempre, may sapit itong St. Peter.
2: Ah, ngayon.
0: Mag-amot si Ring din eh, Junior Moyos.
2: Oo.
0: May sapit na itong St. Peter.
2: Sige daw.
0: Madali lang ni ka doon.
2: May dali yun din na number itong kuhan, itong Bureau of Fire. Atong lay ko confirm kung may ada fire
0: call. May dabagod fire call. Okay, simpre, bang, nagluluto lang ang nag-araso. Labi na kung bulalo, ginluluto ka kay Kevin.
2: May da ngayon din na bulaloan, haraan ni itong St. Peter. Okay. Sige.
0: Alayon na lang, ha? Bantay ka mo yun nga mga impormasyon na rin yan kung available at mga reporter. Kakatuon ni Rainy. Magkatero nag-meetan niyo at pamahaw kay... Sige, K5 Kevin.
2: Okay.
0: Balik kita ni istoryahon kan Santo Papa, gidaw. 71 years old. Oo. Itong so, kumpugod yan, nagmamangulo itong College of the Cardinals. Din.
2: Din.
0: College of the Cardinals, Pilipino.
2: Cardinal Tagli.
0: Cardinal Antonio Tagli. Pinakasyahan nga Asian, pinakasyahan nga Filipino, nga... presidente o nagmamangulo hinin mga kardinal kakipay habukos sa Pilip kalibutan.
2: O ngan iton din of the College of Cardinals amo iton hiya iton leader iton activities pagpili hit bagong
0: bago Santo Papa.
2: In case magkikinahanglan hin bagong
0: Santo Papa. Bagong Santo Papa. Duduha man lakay gayon inin mananabo nga magliliwan ng Santo Papa. Itsyahan kung mamatay Santo Papa. Ikaduha, kung mag-resign ka, just like what happened han usang Santo Papa.
2: Benedict.
0: Oo, nga nag-resign. Nagduha ang Santo Papa. Oh, hira ni Francis. Francisco. Oo. But nga hanbadong ng St. Peter ang nasunog.
2: Okay.
0: From Sampaguita here, adi nakabati ako yung Sirena hit fire truck. Oh. Asya ini. At Bang Halieko may bulaluhan dida. Nasaring hiyo kay Kevin Rochelle. Mami kalahining at mga reporter ka K-5 Kevin. It at mismo mga magkirita man marati di na K-5. Amot nagahatag-haton hini nga mga impormasyon. But ikaw confirm natin ini. Tikad dunat at mga patrol reporters.
2: Oo. Oh, okay. Amo nagihap, may gihap na din nagkuhan-hakon. Sering. Nga may dagud man ko no didaha real. Oh sige.
0: Oh madagmit ini mahibaruan kay pasadis ito dida nga lugar. Nga partihin aton syudad ng Tacloban. Oh.
2: Anyway sige
0: mali. Sige, kung may da mga detalye ito mahababaro ka mo na ron yan. Okay.
2: Okay.
0: Sige. Kakipip Kevin, waray pa kasabti kung anong nga stage do niya cancer.
2: Waray pa kay examinon pa ko no.
0: Inin baga usat pinaka makuring inin ooperahan nimo. Oh inin baga. Bangin may bukol.
2: May bukol, oo. Among gin-remove, tapos i-examino niya ng sample. Tapos
0: ibabiopsi ni Kakipip Kevin.
2: Kung ano na nga stage. Kumpirmado nga may dalang cancer ito ng Santo Papa.
0: Badong.
2: Takay, siyempre, maupay kung ada pala mga stage 1.
0: Oo.
2: Kaya dako pa ituruhan nga makuha nito. Nga maagapan kay moderno naman niya na itong medisina. Bitcore kon ada nan mga
0: late stage na.
2: Oh.
0: E problema itong cancer kay Pep Kevin kay diri to na manifest dayon itong mga sintomas.
2: Oh.
0: Da na gin mimimic niya ba bagang gisusubad niya inin mga ordinaryo ba nga kahimtang itong aton lawas. Ta kay so kanhaton nga mga Pilipino kay mahilig kita mag-himon self-medication. Mapalit lang kung ano, tapos matumar, diri mapakadto pagpa-check up. Jesus! Pag-abutan panahon ka K-5 Kevin, kindi lang nga yung ordinary nga baga maul-ula-ulo, may sakit na nga yun na utok. Cancer nga yan, may tumor nga yan na utok. But,
2: Tikanto na yun ito atong patrol.
0: Oh, tikanto na.
2: Oh, okay. Pwede man makareport lang na yung adihamon. Kung may da, live lang na yung report nga dito atong programa.
0: Oh.
2: Tapos pwede na live.
0: Pwede na mag-live hira sa social media.
2: Or pwede
0: live. Pwede duha.
2: Pwede
0: live na sa social media.
2: Okay.
0: Tapos itong audio nga diha aton.
2: Okay. Yan. Ato nala pasusod lun kung mag-live na.
0: Oh, kung mag-live na.
2: Sige, okay. Bantayan niyo.
0: Bantayan niyo.
2: Okay, K-5 Ray. Ka-K5 Ray, bantay niyo kung mag-live hi ka-K5 Carlo kay kung mag-live hi ha social media, isulod nila natin.
0: Yes.
2: Pwede liwa.
0: Wala problema para makita.
2: Okay.
0: Okay.
2: Sige.
0: Sige, ka-K5 Kevin.
2: Basta ada real, oh. Damonit nagko ang gihapon nga diha ako nagpasabot na Maida. Anyway.
0: Sige.
2: Kakulop, nagkuang ka na kanina, damo nagkasusurpresahan, damo na surpresan mubhan prosecution.
0: Oo.
2: Di ba, upat.
0: Opat.
2: Nahauna na ni Rang
0: gin
2: atras and bribery.
0: Bribery. Kaya baga maluro yung liwat. Baga pagkita ko, baga mga circumstances, kaya baga mga ebidensya, baga pagkita ko maluya.
2: Nga, waray umangal ang dipinsa.
0: Oh, waray.
2: Mingaw lahirang pag-atras and bribery. Kakulop, han pag-atrasan na han kanan confidential funds, nga malversation, nganhan anong tawag hadto an usa
0: grave threat oh
2: dira an hera nag
0: nakalasan
2: kay ano nga yung atras tagi kaming panahon bangin magkamayada pen mistrial
0: oh
2: tagi kaming panahon nga makagpresenter ka fitamon mga witness ta kay ginaprobaran han impeachment court
0: nga waray na oh. Ang hangyo han
2: prosecution
0: nga i-drop ang tulo na good nga mga article sa impeachment
2: o sana let na sasalin ito na lang unexplained wealth
0: pero kay pagahakon liwa da kay Pep Kevin all that the four
2: yep,
0: okay ini good mabugat
2: ini
0: nga allegation and unexplained wealth kay nakuang good na buyag-iag good ining karikuhan
2: han Duterte nga waray ig pahayag
0: waray, waray pahayag sal-in tapos waray klaro kung bagatikin diin
2: sering nga ni Dean Mel Santa Maria Di ba kuno kung dipinsa ka, nangangabugado kit dipinsa?
0: Oo.
2: Itimo hingyap, mawara, madismiss, it kan maakwit.
0: Oh.
2: Itimo kliyente, ano pa mang kuno? Dapat nga nga malipay ka. Kay walay na baratunon, usan nala. Tikang kunoan opat nga kaso, usan nala timbabatunon, dapat nga ni kuno malipay ka. Ano nga magireklamo ka pa? Mga bugado ka nga ni kuno inakusado, amo ko rin imo hingyap na mawarit kaso.
0: Oo, oh, nga din rin ipadayon.
2: Oh.
0: Hidden prosecution.
2: Oo. Oh.
0: Malawit kami, marangat lawit. Pero, human na hirap ang istorya ni Rasay.
2: Oo, apubliko.
0: Apubliko, prosecution.
2: Apubliko.
0: Nagbabad na ang mga andilim, adidamahan, mga partiyan, mga kwambahan, mga...
2: Ito nga, panarhog.
0: Oo, ang mga confidential.
2: Oo.
0: Oh, ang mga confidential fund and the intelligence fund at panarhogan na aton vice president na kuan na nira, na presenter na nira nga tanan.
2: Actually, ang pagtikang hini hadton July 2026.
0: Sige daw.
2: Igin proponer na ni Senator Bam Aquino.
0: Oh.
2: Nga kada article, prosecution depensa, prosecution depensa, prosecution depensa, kada
0: ngayon.
2: Article. Oo, audit notes. Ada hiton record, hiton impeachment trial, waray maruyag ang depensa.
0: Oh, ngayon.
2: Oh, di na ang pagtikang, July 2026.
0: Mm.
2: Nag-propose na Bam Aquino, so garon tayo ni kada article, prosecution anay, tapos depensa, rebatal.
0: Okay, rebatal.
2: Waray sumugot ang depensa.
0: Okay.
2: Takay may adali what rules at impeachment court, nga anytime the prosecution team can withdraw the articles.
0: Hita no?
2: Han, manira rule. Adisira okay. Rules. Anytime, pwede i-withdraw hiton prosecution and based on anong article. Just like han natabuhang bribery.
0: Okay.
2: Di ba oray umangal?
0: Oh, oray umangal. Oo. Oh. Kaya di na nirababato nun.
2: Oo.
0: Oh. Oh, oh.
2: So kaya ano ko yun ang naangal? Kwan ini, gintiming talaga ini.
0: Sige daw.
2: Gintiming ini, kita ay. May naman formal nga charge sa criminal artisan grave threats.
0: Grave threat.
2: Oh, in fact, nagkaka-propostpone dan arraignment.
0: Oo, oh, oo. Oh.
2: Tapos may na-desisyon ang COA mahitungod ng confidential funds.
0: Oo, nga kuan nga
2: ininpapauli.
0: Oh, gin-disallow nera mga something like 70 million plus.
2: Anyway,
0: balik.
2: Oh. Anyway, nag-final ruling naman ang COA. So kun magkadto hi sa Supreme Court, kanan Supreme Court na iton mulay.
0: Mm-hmm.
2: Okay. So para ano pa pasering hit prosecution adto na may na mga charges sa korte.
0: Oh.
2: Amo na lang pag-aatenderan ining unexplained wealth.
0: Okay.
2: Nga nakatunog ang prosecution nga may da 90 nga witness nga igpre-present iton depensa.
0: Okay.
2: Kay the tactic is not to dismiss but to delay the proceedings. So amo ang babalab ng prosecution kay papahilabaon ang depensa ang proceedings nga mahingadto pa hit 2027.
0: Porbida.
2: Kay para pag inirestoryahan pa.
0: Naging narawag daog itong Vice President. Oh. She is persecuted, etc. Ika-capitalize ni naging narawag daog itong Vice President. Tapos saanit mga ebidensya namon nga ipipresentar para kamong magmatuon nga wari sa light amon Vice President.
2: Takay asya man lagi po rin matistigos dito. Hin mga tao, hirala chika, nga dadamuan nga iba. Ubus lang mga siringa, wala kaming alam. Wala kaming alam. Wala kaming alam. Just like hanatabo, han ginuoting kay pa di bihira hira kuan indon to ano hira an babayi nga o, nakadhadip ed obos la wala akong alam diyan wala akong alam diyan
0: ngan para luwat ha pa nihit administrasyon kon iragud ini pa kana kadi mat malilikan
2: paka, ni paka na ini nga ta
0: no so ganini mas marupay nga sayo nga matatapos ining impeachment trial. Kung baga itira gud panuyo basit ebidensya mapatalsik itong Vice President kay para may baruan liwat nira kun hinot ira ididiga didto loyo kay for example discussion man lain ni mapatalsik katapos may da accessory penalty kay Kevin nga itong accessory penalty perpetual disqualification from holding public office. Okay, so di na makakakandidato si Sara. So may babaruan din sayo kung hino itong ira magiging
2: manok.
0: Plan B, ira magiging manok, magkakaandam ang administrasyon. So the earlier, the better. Kung hino, para mabaruan, kung hino kung iba, babanggat amon kandidato 2028 election.
2: Adi pa. Si, siyempre, kung maamo ito yan na, matitiro temprano itong paghuna-huna itong mga huwis. Ngan itong kung saan ito schedule ito paghatag in verdict. Takay it administration kumpiyansa yan na hira nga adit number sa hira.
0: Oh.
2: Kay 14 naman lit kinanglan.
0: 14 na.
2: Oh, adto naman hibilyar.
0: Kun 20. it pagbabasihan.
2: Convite yun. Takay, nadesisyonan naman.
0: Oh, nadesisyonan na. Mm. Bahala na ito question on later sa Supreme Court. Basta titindugan namon nga 20 la. Kaya gahom ina ginhatag sa Senado nga kamit magdetermine at amon mga rules.
2: Damo ito. Di, kung mag-insister ito, sige, patindirong tayo ba ito? Kaya para magdamo kita, di dadakpon. Dadanon nga ito dahig. Kaya mapakita man. Takay at tejingoy, gindugangan pa ang suspension. Di makakaparticipate.
0: Actually, kung 20 la threshold, pasok na.
2: Pasok na.
0: Kung itong atanan nga ato luyo, mabutos para i-convict si Vice President sa Duterte. Now, kung ilurin Ligarda, umuli. Tapos kinas, nagpahaging naman nga, nagbasuli yang kumadtuya kan grupo ng Peter Cayetano. Oh, di McKinsey hira. Kung rin usang nga bilyar,
2: Madisisize.
0: Sumirin nga, mas mabugat din yung pagdaraga ni administration.
2: Tambing ni Camille.
0: Camille, balhin. Di ba 16?
2: Amo ito. So, you have to realize, ito na nasuporta itong kuwan, itong DDS, nga poderoso at presidente. Yeah, ako di ak naagob kan bongbong, pero we have to realize, nga poderoso at presidente.
0: Waray na itong question, Kevin Kevin.
2: So, God, hanalingkod hidigong,
0: poderoso
2: gihapon. Poderoso gihapon. Nga bisan nino, yapinan nga ngaranan, nga drug addict.
0: Or
2: drug pusher.
0: Drug pusher, or kuang ka, membro kahit ng sindikato droga.
2: Or member kahit NPA. Diba? I'm aminan nala naton. Ang panahon ni Digong, kada nagarali, mga member ka mo itin PE. Angay ka mo yung member it terrorist group. Ipinanreridtag na tanan. Surveillance and military ng PNP. Drug pusher ka, mayor, governor, kukuan. Waray agin due process. Kay poderoso it presidente. Yan na, amog yapit ibong-bong. Napakaburubuutan la. Nag-isinering lang palit ka mo yung balde. Pero, it mga galamay nang gigios.
0: Ini nga pagtagabalde na ibaliwat ng pag-intindi
2: ang kadamaan.
0: Iraliwat inigin sakyan ba ginhimuhin ibang narrative.
2: Narrative.
0: Diri pag-ugop it Marcos again. Okay? Ang siring at presidente, palit ka mo mga balde, kay pag-uran, salod ka mo. Kay inin magigin panalagsa na lang, inin uran, ngan sobra, inin ka mapaso, bangin magkulang kita yung tubig. Palit ka mong balde. Kada pag-uuran, isalod ka mo. Diri kay amo ito't iya solusyon. Hindi nga problema til ninyo.
2: May dana iba. O garing, permanente ito nga magkukulang. Kay, bisan ano nga gobyerno yan na hinasod din niya kalibutan. Bisan ano't nga preparasyon, talaga magkukulang kung maiguhin grabe til ninyo.
0: Correct.
2: Waray hiton makakaperfecto nga gobyerno hitil ninyo kay mga tantsala ini.
0: Ngan amo nga nga tawag weather forecast. Forecast pagtantsa hiton kabutangan hiton panahon, but biro bintahaya na kinagamit kita moderno nga mga teknolohiya pag-check kon ano ba kadamot oran nga ibubuhos.
2: Waray man sireng ang presidente nga pagtirok kamuhin pamalit ka mo yung balde, kay amula iniit aton solusyon. Waray man pagsiring. Nagsiring man, palit ka mo yung balde, kay mainiyog para mainiyog sa ralod.
0: Kay hindi mo, hindi magpapakapalitin mga dagkong at tangke. Or maghihimiran mga water impounding in facility nga sasaluhon din in uran.
2: Sumala din.
0: Balde good.
2: Sumala din na takloban, di ba nalilipay kita ko na uran?
0: Oo.
2: Kay kulang man ito aton awas at gripo, di ba? Nananalod kita.
0: Nasalod. Pag-salod ka mo yung tubig, kay kulang yung tubig itong prime water.
2: Alang man sa ako ito aton pagtirukan yung tubig, di balde.
0: The out, na outplay and defense team, igin labyog hiratig da samtang duro ang preparasyon ng depensa. Han ibang ang mga articles. Presenting the tax expert witnesses, $1 is enough to convict the BP. Kakipip-kipip, himakiligin, withdraw daw ang ibang articles para makapag-focus on prosecution na single charge. Nga unexplained wealth, era convenience lang ay an itbabasihan. Samtang ang records and evidence sa adalagiha pa court nga nagkagawas na ang mga akusasyon nga waray ngay an resolusyon. Sige.
2: Ba ako no tubabaw island tikang panjulay waray na tubig nga irim nun.
0: Badaw.
2: Ano ang hubas na sering ni KK5.
0: Habiliran ito, habiliran.
2: Diri, o sa ini nga island barangay ha oras.
0: Aw oras nga tama, oras tubabaw. Tama, mamay kala sige KK5 Kevin.
2: Kala.
0: Kala nga dikit at chika. Anadon oras mga KK5 oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 7:52 na, Kebab Gaben.
2: Oo, sige, unahon tayo.
0: Unahon na doon ang siyahan yung item.
2: Oo, unahon ni Claudine Barreto.
0: Mm.
2: Sige man it ka-hospital ni Kuwan, ni Claudine Barreto, nag-post hiya nga sige tiya balik-balik ka-hospital. Ah, sus in ni Claudine Barreto, takay nag-react an iya Kuwan.
0: Amo tiya nga hospital. Nga ada yung hospital. Amin nga picture.
2: Oo, amo
0: nga
2: ito.
0: Nauso na yan. Ibig sabihin na ato hospital.
2: Ay, gipopost. Oo.
0: Gipopost.
2: Sige, kung natin balik-balik hospital yan, naging tatrangkaso na liwat ko nuya.
0: Oo nga yan.
2: Oo. So, ano yan? Ang mga netizens, labi na itong mga nadiri kan Claudine Barreto.
0: Hmm.
2: Siguro kuno, damon it sakitin yung babae, bakit kuno inaagian na ni Rico yan? Ginsusundo na.
0: Ang iasyahan nga
2: uya. Iasyahan nga uya, bo. Kaya amod to ang tahap.
0: Mm.
2: Hanga banging kuno ora-orang konsumisyon ni Rico yan. Nga na-overdose in ano la. Or banging gintoyo nga nagpakamatay. Or ano. Actually, damod to nagkinoang concluding. Ngayang gintotodlok nga rason.
0: Ngayon.
2: Kay Doro adtuhin ka in love hai yan nawara Rico yan. Salad Ginson lugiya yan. Ha? Sinusundo ka na talaga ni Rico yan. Inaagian ka na kuno ni Rico yan. Claudine Lewat, tungod hit ka makiawayon hini. Damo na iton.
0: Wari pa klaro pa di ko na doon sakit
2: wari,
0: ni Claudine
2: Barreto. Balik ya hospital. Balik ya hospital. Ha? Hmm. Sering ni iton iya mga bashers, Claudine, ayaw nagad ihunong nagad ito nga imo pagpinakiaway hinbisan lahin o nga tanan hit imo iging kakarelasyon pagbubulag niyo bitter ka labot lahan nawara Rico yan salit ko no inaagi ang kanan ni Rico yan kaya amo lang waray nimo awaya. Totoo na lang
0: ay nako kay K-5 Kevin. Waray gud mga libang patit mga taga K-5.
2: Kay iniliwat ng mga artista.
0: Ah.
2: Misa na laano yung popost.
0: Mm.
2: Yunong li naghiranat la.
0: Mm-mm.
2: Mapost ka naghiranat. Natural. Magpost ka nga ni, you are inviting in comments.
0: Correct. Labi na kung you are public figure.
2: Oo. Oh, kay, kung nadiri ka, nga pag kinomentaryuhan ka, ayaw pagpost. Simple man na ito. Magpost ka nga ni, ayaw pag-expect yung atanan, matagos si hai mo.
0: Oo, sus. Pero may damo itong waray mga libang. Oh. And permigot may masisiring.
2: Oh.
0: Ako din na kitong nag-iintindi. Hmm. Kay may buhaton ka nga maupay. Asay pagdiri maupay para ibang tao.
2: Oh.
0: Mag-iisturyahan ka lagi hapon, kagipay Kevin.
2: Amo ito, labibido yan na itong ngayon. Comment sa yung sinusundo ka na ni Rico yan.
0: Anay, Adi Paul Avila. Kay ano it forecast, sir, banabana?
2: Mm.
0: It foreplay, soro siguro man.
2: Parang natin na si Ring, kuhan. Oh. Kay it opposite ko no, hiton inside, outside.
0: Outside.
2: Ano man ko it opposite, it income.
0: Oo.
2: Diri man ko no outcome.
0: Okay. Next item. Okay, Pam Kevin. Kaya ito na itong oras. Alas 0:55 na waray pahinga kay Pab Carlo Arisgado makaabot maghahatag-haton hin report tingkang dito ha Real apart hin nga nahi report nga in fire incident
2: waray pa ko na waray pa
0: kay ito iba yan ato natira mga trabaho siyempre nababaraka ito kung may mga sugad hin nga mga report hin sunog okay magkaroon nga may baro kundi in. Sige kay Pab Kevin item number 2
2: adi gin guest ini hira sa kapamilya.
0: Ah, oh, sige.
2: Oo, ngan Hikuan, Soren Ligaspi,
0: okay.
2: Carmina Villaruel, ganan ira anak na ulit tauhay.
0: Oo. Oh, oh.
2: Imabi Ligaspi.
0: Ba, okay, kulit nga bata, baga Pino.
2: Oo. Oh, oh.
0: Pino at baga pangi-IKI. Oo.
2: So, damo din na ini, guest ini han, kuan, ni Gandang Gabi Vice. Oo, oh, hanyan na nga weekend.
0: Oh. Kaya
2: na nakipagkulitan ang pamilya Ligaspi kan, kuan. Kan Vice Ganda. Upod nga yung panira pati ka si Ligaspi ang anak.
0: Anak.
2: Oo. Ngan, si kanira karagtatawa din ito. Oh. Nga, gin pakianan ni Vice kung anong reaksyon ni Mavi. Hini nga litrato.
0: Hmm.
2: Kan litrato ni Zorin, nga Zorin nag-costuming kanan bakla.
0: Okay.
2: Oh, so nakakita hi Mavi kaniya tatay nga nag-costuming kanan bakla.
0: Mm-mm.
2: An baton ni Mavi mo pay pinadako kami, ginpatubo kami nga diri kami homophobic, nga diri kami sexist.
0: Okay.
2: So, kun ano kun ta mon makikitan, maray na mon mahimo amon kakarauton.
0: Okay.
2: So waray kuno kami reaksyon
0: kun
2: ano man hiya.
0: Mm.
2: Sige, sering ni Vice ganda. Ano man kung himabit pakianhan. Sering ni Sorin, actually, yung pakianhan ko rin hiyahan 16 years old pa.
0: Mm.
2: 16 years old pala himabit.
0: Mm.
2: Ako na pinag, Mavi, straight ka ba o bading?
0: Badong.
2: Oh, ngandili ko na tumakausa ka beses.
0: Ngayon.
2: Nga iyagin pakianhan. Okay? Kay sering ni Sorin, para temprano pa, maaram na ako. Kung tipakain ka, diri ka magsisikrito, di ka magtatago.
0: Kakarauton namon kung bagaan homosexual preference o orientation.
2: Papaiskoy lang to kung ikawhin para maging paragtahi ka. Ang tatawira na ang atanan. Para ka kung may gamitan. Paano kuno kung bakla nga gusto maging hinyiro? O pwede liwat kuno kung karag maging abogado. Okay, liwat. Sering naman ni Mavi, oo kuno, nahinunumduman ko kuno ito nga amon pag-istorya nga ni Papa. Very supportive naman hiya. Ngandiri ko adto ini-expect nga open nga i-anhiya hinsuga dito nga mga sitwasyon.
0: Ikaw kakipag-kibin.
2: Kung magiging amo ito.
0: Ikaw kakipag-kibin, open ka ba baga paranglitan lang?
2: Awari ko mahihimo.
0: Amo gyap ako.
2: O, ako na na? Awari ko mahihimo. Sering naman ni Mavi, tungod kay open it akong tatay nga suga dito, nalilipay ako, pero diri ko na ako bading. Diri ko na ako bading. Sering ni Mabili Gaspi. Ano yung mapakiana kanina? Kung paano masasabtan.
0: Sige daw.
2: May dakon ito duha lang ang pakiana.
0: Ngayon.
2: Nga makakaamin nga bakla.
0: Okay.
2: Siyahan. Pakiana.
0: Siyahan.
2: Pananglitan. Dong! May kayo papakiana ay mo duha lang.
0: Okay.
2: Bakla ka ba? Di siyempre, magdi-deny man ito. Labi na kung lalaki, natin sa sarili nga magdi-deny. Diri. Siyempre, mabato ni diri. Sunod nga pakiana. Maaram na bahi mo, tatay, nga bakla ka.
0: Oh.
2: Ano man tayo may babaton?
0: Oh.
2: Kung sabi rin ka nga oo, bakla ka. Kung sabi rin ka nga diri, bakla ka.
0: Very kunito ya. Ini may natatawag nga
2: tricky.
0: Tricky.
2: Tricky nga pakiana.
0: A tricky question. But actually, kakibag-kibin na, there's no definitive checklist.
2: Oh, what?
0: Waray good. Not physical trait or behavior.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Kung it lalaki ba in gay or bading.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Kaya in sexual orientation, it's internal ito niya, kakibag-kibin.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Unless, aminon, magsiringa, I'm a gay,
2: or
0: if he self-identifies or chooses to share itong information nga hiya in gay.
2: But Madi,
0: may da mga myth and stereotypes, kung baga tawagon natin ka Kevin Kevin, nga parang iba, nagkikita nga ninira ini nga mga in a situation, na saan ba? Buy it good. Demeanor. Nandun boses. Kung ang mga boses nga baga medyo tiple. It mga hand gesture. Nga baga
2: napilantik.
0: Malubay. Mannerism. Expression. Gender presentation.
2: Ipaglakat ka. Nangunguna tituhod.
0: Interest and habits. Magikita mo kung ito gihapon ang mga interest. Pwede. May dakunira interest sa fashion. Ha theater. Ha arts. Physical features.
2: Nasa rin ka. May da mga interest sa fashion. Interest sa arts. Interest sa lalaki.
0: Kung naadto ka kung hindi nga mga dating apps, nga kanan mga kalalaki ng katanan.
2: Ito. Pero okay man na ito. Kaya ira karuyag. Pura ito itong mahihimo. Pero usay itong mga sinyalis nga kung ikaw nga lalaki, adto kahin nga mga dating apps nga, mga lalakit na aper, okay, sinyalis na ito nga, gustong padilya ka.
0: Or, it imo association and social circle.
2: Yun, o.
0: Upon mo permit mga taga-LGBTQ negative, adto kat mga community events, adto kat gay bar. But di rilot ko nung atan, napakadot gay bar kay Pep Kevin. In mga bading. Adi pa, it baga flirting and eye contact. It prolonged intentional eye contact or romantic interest. Nga to't igka si lalaki.
2: Ito.
0: Sige, kagipip kay Ben. Pero may nakistorya ko, mga may dakon yung kakaiba nga baho.
2: Ngayon
0: mga igka si bading, nakakabaho nga ni Rene, baa.
2: Kuanggo din.
0: Nga baho ano gawin ni kagipip kay Ben.
2: It takes one to know one. Pero, maupay ko na ito kanina, mga pakianan, makakaamin nga bakla.
0: Makaamin doon ano.
2: Bakla ka ba, dire? Maram na bahay mo, tatay, nga bakla ka. So, marika nga ni nga, bakla. Marika nga ni nga, dire, bakla ka kaya pa. Salit kinang langon mag-girod kapag baton.
0: But imagine a world